Tinar yung usapan tungkol sa artificial intelligence, ha? Hindi ito tungkol sa robot na sasakop sa mundo. Hindi rin ito mala Terminator na kwento. Mas malapit sa atin ang tunay na panganib, no? Nasa classroom, nasa opisina, nasa cellphone, nasa curriculum, no? Nasa mga pang ang teknolabilis. Ayan. At ito ang matapang nating pahayag, no? Ngayong episode 54, sabi sa last episode, ano? Season 5, episode 53. Alam niyo kung bakit? Ito, ay bubuho ko na sa inyo. Yung last episode po, yung episode 54, ay AI avatar ko po. Yan, o, di ba? Hindi niyo napansin. It's an experiment that I'm doing dito sa programang ito. Okay? So, kasi may interview tayo doon at yung mga estudyante natin ay meron silang AI youth, no? So, okay. So again, hindi AI ang sisira sa kinabukasan ng Pilipino. Ang lumang sistema ang sisira sa atin. Yan. Matindi ang pahayag na yan, no? Kasi kapag may nawawalan trabaho, AI agad ang sinisisi. Kapag gumamit ng ChatGPT ang estudyante, AI agad ang kontrabida. At kapag may fake news o scam, technology agad ang may kasalanan. Pero tandaan nyo to, ang martilyo ay pwedeng ipukpok sa ulo o ipangtayo ng bahay. No? Hindi martilyo ang nagpapasya. Tandaan nyo, kundi tao pa rin. Ang mas malalim na tanong dito ay, handa ba ang Pilipino na gamitin ng AI ng matalino, malikhain at responsable? At kung hindi tayo handa, sino ang pumalya? Ang estudyante ba? Ang guro ba? Ang manggagawa ba? O ang sistemang ilang dekada ng naglalabas ng diploma pero hindi laging nakapagbibigay ng tunay na kakayahan? Bago natin pag-usapan ng advanced technology, kailangan muna nating silipin ang foundation, no? Kaya ba talaga na maraming kabataan Pilipino na unawain ang kanilang binabasa? Again, naiintindihan ba nila yung binabasa nila? Alam nyo, masakit ang sagot dyan eh. Kasi nung, kailan ba yan? Noong April 2026, sinabi ng World Bank na 91% ng mga batang 10 taong gulang sa Pilipinas ang hindi nakakabasa at nakakaunawa ng tekstong angkop sa kanilang edad. Wow. Ulitin ko, ha. 91%. Ibig sabihin, halos 9 sa bawat 10 bata ang dumaranas ng tinatawag na learning poverty. Hindi ito simpleng mabagal magbasa. Ang problema ay hindi nila lubos na nauunawaan yung mga binabasa nila. Alam niyo, malaking kaibahan ng pagbigkas ng mga salita at pag-unawa sa kahulugan ng mga ito. Maaring basahin ng bata ng malakas ang isang talata. Malinaw ang pronunciation, tama ang bawat salita, pero kapag tinanong mo, ano nangyari sa kwento? Bakit ginawa yun ng tauhan? Ano ang aral? Abay, for sure, biglang walang mga sagot yan. Hindi nila alam yung sagot, hindi nila alam kung ano sasabihin. Yan ang pagitan ng decoding at comprehension. At kapag mahina ang comprehension, hindi lang Filipino o English ang apektado. Lahat ng subject ang apektado. Sa mathematics, maaaring marunong mag-add, mag-subtract, mag-multiply at divide ang bata. Pero kapag word problem na, hindi niya masagot dahil hindi niya naunawaan ang tanong. At sa science, maaaring kabisado niya ang mga terms, pero hindi niya maipaliwanag kung bakit nangyayari ang isang process. At sa araling panlipunan, maaaring kabisado niya ang petsa, pero hindi niya nakikita ang sanhi, epekto at connection nito sa kasalukuyan. Ang reading comprehension ng tulay papunta sa lahat ng pagkatuto. At kapag sira ang tulay, hindi makakatawid ng bata kahit gaano karaming libro ang ibigay natin. Okay, narito yung mga data, ha. Sa PICA o PISA 2022, 16% lamang ng 15-year-old students sa Pilipinas ang umabot sa minimum proficiency sa mathematics. Ang OECD average ay 69%. Sa reading, 24% lamang ang umabot sa
minimum proficiency. At sa science, 23% lang. Ibig sabihin, abay malaking bahagi ng ating mga mag-aaral ang hindi pa handa sa mga gawaing nangangailangan ng pagsusuri, paglalapat at paglutas ng problema. Pero sandali lang ha, kung hindi nyo naintindihan ang tanong, paano niya malalaman kung tama o mali ang sagot ng AI? Oh, yun nun. At kung hindi siya marunong mag-verify, paano niya makikita ang inventong data, yung hallucination na tinatawag? Kung hindi siya marunong magpaliwanag sa sarili niyang salita, paano niya may pagtatanggol ang output na ipinasa niya? Kasi ang pinakamalaking panganib ay hindi ang batang gumagamit ng AI. Ang pinakamalaking panganib ay ang batang naniniwala sa lahat ng sagot ng AI dahil hindi siya marunong magtanong. At dito matatamaan ang kultura ng memorization. Oo, sa napakahabang panahon, ang sukatan natin ng edukasyon ay kung ilang oras nakaupo ang bata, ilang pahina ang kinopya niya, ilang termino ang nakabisado niya, at ilang tamang bilog ang nailagay niya sa multiple choice exam. Pero ang tunay na edukasyon ay hindi pagsasaulo ng sagot. Ito ay kakayahang umunawa. Comprehension, comprehend. Yung estudyante dapat may kakayahang maghambing ng mga evidences. Kakayahang lutasin ang problemang wala sa textbook. Kakayahang lumikha ng sariling idea at ipaliwanag kung bakit ito mahalaga. At sa panahon ng AI, mura na ang impormasyon kasi halos instant na ang sagot. Ang mahalaga ngayon ay ano? Yung panghusga, yung judgment. Kaya dapat ngayon maging judgmental na kayo. Hindi na sapat ang maraming alam. Kailangan marunong kang mag-isip tungkol sa nalalaman mo. Eh, kung ganun ang panganib sa mga estudyante, paano naman ang mga nakatapos na? Dami kayang graduate, wala naman trabaho, at yung tinapos nila, hindi naman yun ang trabaho nila, at walang trabahong ganun. Yung mga diploma, may trabaho at nasa air conditions office. Yung mga yan ba, ligtas na ba sila? Iyan ang tinatawag kong white collar illusion. Matagal nating pinaniwalaan na kapag nakapagtapos ka at nakapasok ka sa opisina, ligtas ka na sa machine. Ang akala natin factory worker, driver o manual laborer lang ang papalitan ng automation. Pero nagbago ang makina eh. Noon ginagaya ng makina ang lakas at paulit-ulit na galaw ng katawan. Ngayon, ginagaya ng AI ang ilang paulit-ulit na gawaing pang-isip. Pagsulat ng template, pagbuod ng dokumento, pag-uuri ng data, pagbuo ng basic report, pagsagot sa karaniwang tanong, pag-transfer, pag-translate, pagsasalin, no? Pag-encode, pag-compute at maging ilang entry-level coding task. Kaya hindi lang blue-collar work ang apektado eh. Kapag routine at predictable ang trabaho mo sa computer, pwedeng i-automate ang malaking bahagi nito. Hindi ibig sabihin na bukas, wala na agad ang lahat ng trabaho ngayon. Ang mas makatotohanang mangyayari ay babaguhin ng AI ang laman ng trabaho. Maaring ang dating 10 tao ay magiging 5 na lang. Maaring ang isang empleyadong marunong gumamit ng AI ay makagawa ng output na dati ay kailangan ng buong team. Ito ang malinaw na mensahe ng World Economic Forum sa Future of Jobs Report noong 2025. At narito yung mga data. Pagsapit ng 2030, tinatayang 170 million na bagong trabaho ang malilikha sa buong mundo. Habang 92 million ang maaaring mawala o ma-displace. May net gain na 78 million jobs. Ngunit inaasahan din ng mga employer na 39% ng mahalagang kasanayan sa trabaho ang magbabago. Pakinggan nyo yun. May mga bagong trabaho, oo, pero hindi automatikong mapupunta sa nawalan ng trabaho ang bagong trabaho. Kung ang nawalang posisyon ay data encoder at ang bagong posisyon ay AI systems specialist, hindi sapat na sabihing may net gain agad. Sa mundong mabilis magbago, ang tunay na security ay ang kakayahan mong matuto, mag-unlearn at matuto ulit. Hindi ka agad papalitan ng AI. Pero maaari kang palitan ng taong marunong gumamit ng AI ng mas mahusay, mas mabilis at mas responsable
kaysa sa'yo. At kung ikaw may attitude problem ka, tamad ka, ay good luck sa'yo. Masakit pero iyon ang realidad. Kung kaya kong gumawa ng 2 report ng isang araw, pero ang katrabaho ko ay nakakagawa ng 10 gamit, 10 report gamit ang AI, at pareho o mas mataas pa ang quality nun, sino ang mas magiging mahalaga sa company? At hindi sapat ang bilis. Mahalaga ang quality control, ethics, confidentiality, at human judgment. Ang tunay na skill will always be thinking. Kung ang sagot para hindi mapag-iwanan ay matutong gumamit ng AI, may pantay-pantay bang pagkakataon ng bawat Pilipino? Uulitin ko, wala. At kailangan nating sabihin niya ng diretso, hindi pantay ang starting line. Batay sa 2024 National Information and Communications Technology Household Survey ng Philippine Statistics Authority, 48% lamang ng mga household sa Pilipinas ang may internet connection sa bahay. To be exact, 48.8%. Mas mababa pa sa kalahati. At sa mga Pilipinong edad 10 pataas, 67.3% ang gumagamit ng internet. Pero kapag tinitingnan natin ang device, lumilitaw ang mas malalim na problema. Sa mga internet user, 98.8% ang gumagamit ng cellphone. Ngunit 14.7% lamang ang gumagamit ng laptop. 10% ang gumagamit ng desktop computer. At sa NCR, 79.3% ang internet users, at sa BARM naman, 40% lang. Yan ang digital divide talaga. Pero sa panahon ng AI, ang digital divide ay nagiging opportunity divide. Isipin natin ang 2 estudyante, ah. Okay, ang una ay may sariling laptop, mabilis sa fiber connection, tahimik na kwarto, bayad na AI tools, at magulang na kayang gumabay. Ang ikalawa ay nakikihiram lang ng cellphone, nakikidata, nagtitipid ng load, at mahina ang signal, at kailangang mag-alaga pa ng kapatid habang nag-aaral. Pareho nating gamitin ninyo ang AI. Pero pareho ba talaga ang opportunity nila? Obviously, hindi. Sa cellphone, kaya mo magtanong at manood, pero mahirap gumawa ng long-form documents, spreadsheet, presentation, lalo na yung video editing. Coding, research, comparison, at sabay-sabay na task. Ang isa ay nagpo-produce, ang isa ay kadalasan nagko-consume lang. At ito pa ha, ayon sa PSA, ang average na internet use ng isang Filipino internet user ay 4.6 hours bawat araw. Halos 5 oras. Abay, mahaba yan. Pero saan napupunta ang oras? Kabilang sa pinaka-karaniwang online activities, ang calls, social networking, at streaming o downloading ng entertainment content. Abay, hindi masama ang libangan. Kailangan nating magpahinga at makipag-ugnayan. Pero kung oras-oras tayo nag-score at wala tayong inilaan kahit 20 minuto para matuto ng bagong kasanayan, bagong skill, hindi lang data ang nauubos. Alam nyo kung ano? Kinabukasan natin ang nauubos. Masakit pero totoo. Diba? Hindi natin kailangan sisihin ang ordinaryong Pilipino. Dinisenyo ang maraming platform para kunin at panatilihin ang ating attention. Because attention is the new currency. Mabilis ang pag-aliw, pag-entertain, pero mahirap ang pag-aaral. Ito ha, ito yung tanong na dapat sagutin ng bansa. Kung pagsasamahin natin ang lahat, no? Malinaw yung problema eh. May learning crisis tayo. Mabilis na nagbabago ang trabaho. Hindi pantay ang access sa technology, at marami ang gumagamit ng internet para mag-consume lang, hindi para mag-create. Kaya hindi sapat ang utos na mag-AI na tayong lahat. Kailangan nating itanong, may comprehension ba ang bata bago natin bigyan ng AI tutor? May training ba ang guro para natin utusang gumamit ng AI sa classroom? May device at connection ba ang mahirap na estudyante?
may malinaw bang reskilling program para sa manggagawang maaaring ma-displace? At may protection ba laban sa

0: data. At higit sa lahat, may kurikulum pa tayong naghahanda sa bata para sa mundong darating. O pinipilit pa rin natin siyang mamuhay sa mundong tapos na. Abay, magto 2027 na. This is our only window. Ano ang nangyayari dyan sa DepEd, DICT, DTI? Huling-huli na kayo. Diyan magiging mas mainit, no? Ang pag-uusapan natin. Oo. Okay? So, sa susunod na bahagi, lalansagin natin ang lumang sistema ng education. Pag-usapan natin kung bakit hindi dapat ituring na kalaban ang mga teacher. Diba? At kung bakit kailangan baguhin ang assignment kapag kaya itong sagutin ng AI sa loob ng 10 segundo. Kung bakit mas mahalaga ngayon ang oral defense. Project-based learning. Ayan. Fact-checking, creativity at human judgment. At sisingilin natin ang tinatawag kong ceremonial innovation. Ito yung puro seminar, memorandum, mga memorandum, slogan, tarpaulin at picture taking pero walang nasusukat na pagbabago sa classroom at trabaho. Daming ganyan ngayon, lalo na sa gobyerno. Wala naman nagbabago, ha? Meron ba? Habang ang AI ay nagbabago buwan-buwan, hindi pwedeng abutin ng maraming taon ang pagbabago ng curriculum. Kapag ang curriculum ay nagtuturo pa rin para sa mundong wala na, marami dyan mga wala nang kwentang subject, hindi na yun paghahanda sa kinabukasan. Dokumentasyon na lang yun ng nakaraan. At sa isang bansang mabilis ang kabataan pero mabagal ang sistema, abay, sino ang mananalo? Yan ang tanong. Hindi hintayin ng AI ang Pilipinas. Okay? So, mga ka-AI, huwag matakot sa technology, matakot tayo sa pagiging kampante. Huwag katakutan ng bagong kasangkapan, katakutan natin ang lumang sistemang ayaw magbago. Alright, ako po si Pucholo De Leon Gonzalez, ang voice master. So, mamaya makikita kita ulit tayo. Tandaan nyo, ang guro sa panahon to ng AI, ang katapusan, ang pag-uusapan natin, ang katapusan ng memorization, ang peligro ng deepfakes at ang tunay na pagkakataon para sa ordinaryong Pilipino. Alright? So ito ang AI Talks with the Voice Master, kung saan hindi lang natin pinag-uusapan ang kinabukasan, inihahanda natin ang Pilipino para harapin ito. Great day, mabuhay, at magkita-kita ulit tayo mamaya. Mabuhay ng talento ng bawat at pinig ng bawat Pilipino. See you later. Bye.
1: Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis. Babalik kami.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa hells. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate nila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
5: Ako si Lope D. Kim po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez.
6: Mariveles, dakilang bayan, awit ng kasaysayan ng Mariveles, Historyteller Enter! Ako si Po

0: man.
1: Wait lang ah, may tumatawag eh.
2: Hello.

Kapag pinag-uusapan natin ang artificial intelligence, madalas nating iniisip kung paano nito mababago ang ating trabaho, edukasyon, o paraan ng paggawa ng content. Pero may isang epekto ang AI na mas personal, mas tahimik, at maaaring mas mahirap mapansin. Ito ay ang emotional dependency sa artificial intelligence. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa simpleng paliwanag, ang emotional dependency ay nangyayari kapag ang isang tao ay nagsisimulang umasa ng labis sa isang bagay para sa emotional comfort, validation, reassurance o companionship. At ngayon, ang bagay na iyon ay maaaring maging AI. Hindi na lamang ito ginagamit para gumawa ng presentation. Minsan, ginagamit na rin ito bilang kausap kapag tayo ay malungkot, kapag stressed, confused at may problema. At kapag nasanay tayong ang AI ang unang nilalapitan tuwing may emotional problem, doon nagsisimula ang isang mahalagang tanong. Kailan nagiging dependency ang simpleng pakikipag-usap sa AI? Ako si Angelica Cabe para sa Youth AI. Maaari natin itong tawaging comfort loop. Ganito ang maaaring mangyari. May problema. Nakakaramdam ka ng stress, pupunta ka sa AI. Makikipag-usap ka, makakakuha ng reassurance, at kapag dumating ulit ang problem mo, AI na naman ang pupuntahan mo. Sa simula, walang masama rito. Katulad ito ng pagsusulat sa journal o pakikipag-usap sa isang kaibigan. Ang concern ay kapag naging automatic response na ito sa halos lahat ng emotional situations. Hindi ka na muna humihingi ng tulong sa pamilya o nakikipag-usap sa kaibigan. AI agad. At doon maaaring magsimulang magkaroon ng dependency. Comfort versus dependency. Mahalagang sabihin, hindi masama ang makakuha ng comfort mula sa AI. Ang problema ay ang pagiging dependent dito. May malaking difference. Halimbawa, gumamit ka ng AI para mag-journal pagkatapos ng isang stressful day. That's one thing. Pero kung hindi ka na makapag-process ng emotions mo nang hindi gumagamit ng AI, ibang usapan na yon. Kung kailangan mong tanungin ng AI sa bawat desisyon, kung kailangan mo itong kausapin bago ka matulog, maaaring senyales na nagiging masyado ng mahalaga ang AI sa iyong emotional routine. Bakit mas madali ang AI kaysa sa tao? May dahilan kung bakit maaaring mas madaling kausapin ang AI. Ang human relationships ay complicated. May posibilidad na ma-reject ka. At minsan, may mga taong hindi available kapag kailangan mo sila. Ang AI, available, consistent, at mabilis sumagot. Hindi nito kailangang harapin ang sarili nitong problema. Kaya maaaring maging mas convenient ang AI kaysa sa isang tunay na tao. Pero ang convenience ay hindi palaging nangangahulugan na mas healthy ito. Isa pang concern ay validation. Kapag sinabi mong, tama ba ang ginawa ko? Maaaring bigyan ka ng AI ng supportive response. At minsan, helpful yun. Pero paano kung lagi na lamang confirmation ang hinahanap natin? Kapag hindi natin gusto ang opinion ng ibang tao, AI ang tinatanong natin. Kapag may disagreement tayo sa kaibigan, AI ang pinupuntahan natin. Kapag may desisyon tayo, AI ang nagbibigay ng final reassurance. Eventually, maaaring masanay tayo na umasa sa external

0: validation at maaaring makaapekto ito sa ability na gumawa ng decisions. AI, ano ang dapat kong gawin? Ito ay isang simpleng halimbawa. May problema ka sa iyong kaibigan at sa halip na kausapin mo siya, tinanong mo, dapat ko ba siyang kausapin? At nagbigay ito ng sagot. Then you ask, ano ang dapat kong sabihin? Nagbigay ulit ito ng script. Then, tama ba ang desisyon ko? At nagbigay ito ng reassurance. Sa puntong yon, AI na ang gumagawa ng malaking bahagi ng emotional decision making mo. Hindi na lamang ito isang tool. Nagiging decision maker na ito. At iyan ang dapat nating bantayan. Hindi pareho ang AI at tao. Mahalagang maintindihan na kahit napaka-natural ng responses ng AI, hindi ito katumbas ng isang human relationship. Kapag sinabi ng AI na iintindihan kita, hindi natin dapat automatikong isipin na naiintindihan tayo nito sa parehong paraan na naiintindihan tayo ng isang tao. AI processes language, it generates responses, and recognizes patterns. At maaari itong gumawa ng napaka-convincing na conversation. Pero ang isang human friend ay may sariling buhay, experiences, emotions, at relationship history kasama ka. Ang AI ay maaaring may understanding, pero hindi ibig sabihin na pareho iyon ng human understanding. Emotional dependency at youth. Partikular na mahalaga itong pag-usapan sa kabataan. Ang adolescence at early adulthood ay panahon kung kailan nade-develop ang social skills at emotional independence. Dito natin natututunan kung paano makipag-usap, humawak ng rejections, at humingi ng tulong. Kung palagi nating pinipili ang pinakamadaling interaction, ang AI, maaaring mabawasan ang pagkakataon nating ma-practice ang mas mahirap ngunit importanteng human interactions. Hindi ibig sabihin na siguradong mangyayari ito sa lahat, pero ito ay isang possibility na dapat nating pag-isipan. Paano malalaman kung dependent ka na? Walang isang simpleng test na nagsasabing emotionally dependent ka na sa AI. Pero may ilang self-check questions. Una, mas pinipili ko na ba ang AI kaysa sa totoong tao kapag may problema ako? Ikalawa, nahihirapan ba akong gumawa ng decisions nang hindi nagtatanong sa AI? Ikatlo, nababahala ba ako kapag hindi ko magamit ang AI? Ikaapat, ginagamit ko ba ang AI upang maiwasan ang pakikipag-usap sa totoong tao? At ikalima, mas marami ba akong emotional conversation sa AI kaysa sa mga taong tunay na bahagi ng buhay ko? Kung oo ang sagot sa ilan sa mga tanong na ito, hindi ibig sabihin na may mali agad sa'yo. Pero maaaring magandang pagkakataon ito para mag-step back. At tingnan kung balance pa rin ang paggamit mo ng technology. Ang importance ng human connection. May isang bagay na hindi madaling mapalitan ng AI. Presence. Kapag may kaibigan kang umupo sa tabi mo pagkatapos ng isang mahirap na araw, ibang experience yon. Kapag may taong tumawag sa'yo upang kumustahin ka, iba rin yon. At kapag may family member na yumakap sa'yo, hindi iyon simpleng text response. Human connection involves more than words. Kasama rito ang facial expressions, body language, shared experiences, at memories na sabay ninyong nabuo. Kaya kahit gano'n paka-advance ang AI, may bahagi ng human relationships na hindi lamang tungkol sa conversation. Ang artificial intelligence ay maaaring maging napakahalagang tool. Maaari itong makatulong sa education, productivity, at maging sa simpleng conversation. Pero kailangan nating maintindihan ang limitasyon nito. Dahil kapag ang AI ay naging unang pinupuntahan natin sa bawat problema at bawat desisyon, maaaring unti-unti tayong maging dependent dito. At ang problema sa dependency ay hindi dahil AI ang ginagamit natin. Ang problema ay kapag nawawala ang balance. Kaya tandaan natin, okay lang humingi ng tulong sa AI. Pero huwag nating hayaang maging kapalit nito ang mga totoong taong bahagi ng ating buhay. Dahil ang AI ay maaaring laging available, pero hindi nito dapat palitan ang ating connection sa mundo. At bilang kabataan na lumaki kasama ang artificial intelligence, mahalagang matutunan natin hindi lamang kung paano gamitin ang technology, kundi kung paano gamitin ito nang hindi nawawala ang ating independence. Dahil ang tunay na sukatan ng isang mahusay na AI user ay hindi kung gaano kadalas siyang gumamit ng AI, kundi kung alam niya kung kailan kailangan ng AI at kung kailan niya kailangan ang isang tunay na tao. Muli, ito si Angelica Cabe para sa Youth AI.
1: Alright, welcome back mga ka-AI, mga ka-authentic innovators. Ito pa rin ang AI Talks with a Voice Master. At sa kanina, no, malinaw nating nakita na hindi artificial intelligence ang tunay na kalaban. Ang mas malaking panganib ay ang lumang sistemang ayaw magbago. Edukasyong nakatuon pa rin sa mga pagsasaulo, trabahong hindi naghahanda sa bagong technology at mga leader na mas mabilis gumawa ng memorandum. Mga batas kaysa gumawa ng tunay na solusyon. Ngayon, oras ng sagutin ang pinakamahalagang tanong. Anong gagawin natin? Hindi hinihintay ng artificial intelligence ang Pilipinas. Remember that. No? Hindi titigil ang mundo habang inaayos natin ang curriculum. Hindi magpapahinga ang global competition habang naghihintay tayo ng panibagong seminar, memorandum at committee hearing. At ngayon nag-uubos ng oras dyan at pera at walang kakwenta-kwentang nag-uusapan dyan sa Senado na dapat development ang pinag-uusapan, hindi corruption ng nilang lahat. Pero hindi pa huli ang lahat. Mayroon tayong kayamanan ng hindi kayang palitan ng anumang machine. Ang creative thinking, ang malikhaing isip at ang pusong makatao at matatag na diwa ng Pilipino. Kaya huwag natin gamitin ang AI para tumigil sa pag-iisip. Gamitin natin ito para mas lumalim ang ating kaalaman, mapabilis ang ating trabaho, mapalawak ang ating opportunity, at maiangat ang buhay ng kapwa Pilipino. Ang tunay na laban na hindi tao laban sa AI, ang tunay na laban ay handang, alam niyo yun, ang tunay na laban ay handang Pilipino laban sa pagiging napag-iwanan. Yan. Matalinong paggamit laban sa maling paggamit. Tunay na kakayahan laban sa diplomang walang laman. Makabuluhang pagbabago laban sa ceremonial innovation. At tapang na kumilos laban sa pagiging kampante. Ito, at tandaan ninyo, hindi ka agad papalitan ng AI, pero maaari kang palitan ng taong marunong gumamit ng AI nang mas mahusay, mas mabilis, at mas responsable kaysa sa'yo. Kaya ang tanong ay hindi na kung gagamit ba tayo ng AI. Ang tanong ay kung gagamitin ba natin ito para palayain ang talino ng Pilipino, o hayaan nating palakihin ito ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. May access at walang access. Handa at napag-iwanan. Kaya narito ang hamon ko sa inyong lahat. Sa mga estudyante, huwag gamitin ang AI para makalusot. Gamitin ninyo ito para matuto, magtanong, magsuri at lumikha. At sa mga guro, huwag matakot sa AI. Gamitin ninyo ito bilang katuwang, pero manatili kayong gabay, tagasuri at moral compass ng ating mga kabataan. At syempre sa mga parents, sa mga magulang, huwag lamang bantayan kung gaano katagal gumamit ng cellphones ang inyong anak. Alamin kung ano ang kanilang pinaniniwalaan, natututunan o natututuhan at nililikha online. Sa mga manggagawa, huwag hintayin mawala ang inyong trabaho bago matuto ng bagong kasanayan. Magsimula kayo ngayon, kahit 30 minuto lang, bawat araw. At sa mga negosyante, gamitin ang AI para palakasin ang kakayahan ng tao, hindi para basta alisin ang tao. At sa mga leader natin, abay, tigilan na ang puro memorandum, seminar, slogan, tarpaulin at picture taking. No? Lalo-lalo na sa mga department. Kailangan natin ng tunay na training, mabilis na internet, sapat na kagamitan, workers reskilling, protection laban sa AI scams at AI education na umaabot hanggang sa pinakamahirap na komunidad. Tulad dito sa AI Talks, this is under AI Education PH. E wala nga ganitong programa ang gobyerno. Although nasa gobyerno tayong programa, private pa rin tayo. At hindi nga tayo ni-invite sa mga proyekto ng gobyerno. Ito na nga lang AI radio show sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Buti na lang, salamat sa Radyo Pilipinas, syempre sa The 8 TV, at marami pang mga stasyon na gumagamit at bine-ere itong programang ito. At ngayong araw, gawin ninyo ang apat na bagay na ito. Okay? Pumili ng isang bagong kasanayang aaralin. Ha? Gamitin, gumamit kayo ng isang AI tools para lutasin ang isang tunay na problema. At i-verify ang isang impormasyong muntik na ninyong paniwalaan. At syempre, turuan ng isang kapwa Pilipino ng inyong natutunan. Isang kasanayan, isang problema, isang katotohanan, isang kapwa Pilipino. Abay, dyan magsisimula ang tunay na AI revolution. Remember this, huwag maging spectator. Maging driver tayo, maging learner, leader. At huwag nating hayaang AI ang magdikta ng ating kinabukasan. Tayo ang gumagamit ng AI upang likhain ang kinabukasang nararapat para sa bawat Pilipino. AI may utak pero tao pa rin ang may puso, okay? Ang AI ay para sa tao, para sa bayan, para sa masa. At ang boses ng Pilipino ay may karapatan sa bagong mundo. Ito, itong iiwan kong quote, hindi AI ang sisira sa kinabukasan ng Pilipino. Ang sisira sa atin ay ang sistemang ayaw matuto, lideratong ayaw kumilos, at mamamayang piniling manatiling kampante. Sapagkat sa panahon ng matalinong makina, ang pinakamakapangyarihang teknolohiya ay Pilipinong marunong mag-isip, may pusong makatao, at handang kumilos. Mga ka-AI, tandaan ninyo, okay? Ang AI may utang. Pero ang Pilipino may puso. At ang boses ng Pilipino ay may karapatan once again sa buong mundo. Ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the AI Voice Master, no? At ito ang AI Talks with the Voice Master, ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Pilipino. Hindi lamang natin pinag-uusapan ang kinabukasan,

sa bawat Pilipino. Buwelte, mabuhay! Mabuhay ang talino, talento, puso at tirik ng bawat Pilipino. See you next week, mga ka-AI, mga bosses, yeah. AI para sa masa. Woo! See you next week.

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

0: na merong nako talento sa kanilang yung boom pagkanta, pagsayaw, pag-arte. Nako, meron po ako inang ayayahan na maging kausap ngayong araw na ito dito sa ating Palatong Tunan. Kaya if you're ready, sapagkat ready na rin via Zoom ang ating makakausap, kulang iba ang Vice President and Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines. Nako, at saka rin po, siya rin ang concurrent chairperson ng Federation for Asian Cultural Promotion for 2026 at 2028. Sige, kausapin na natin si Vice President Dennis Marasigan. Magandang umaga po, Boss Dennis. Good morning. Hello there. Ay, nakamute ka yata. Boss Dennis, paki-unmute mo nga. Hello there. Ayan, paki-unmute mo nga. Ayan. Alright.
1: Sorry.
0: Oh, it's alright. Oh, kumusta? Mukhang lamig ka dyan sa iyong kinaroroonan. Thank you for joining
1: magandang
0: us
1: umaga,
0: today.
1: Magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig.
0: Oh yes, yes. Alam mo, yung Cultural Center of the Philippines, mga kababayan, in partnership with the Department of Trade and Industry, yung CITEM at ang National Commission for Culture and the Arts, abay, meron palang gagawin dito na mahalaga na activity sa Manila, no po? Yung Manila, FACP Manila Conference. Mula September 9 hanggang September 12 ngayong taon na ito. At syempre kasama yung Manila International Performing Arts Market mula naman ito sa September 11 to 13. O sige, alamin nga natin itong mga activities na ito mula sa masipag na Vice President and Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines. Boss, Dennis, ikaw nga magpaliwanag. Ano nga ba itong MACP Manila Conference na gaganapin September 9 to 12?
1: Itong FACP, yung Federation for Asian Cultural Promotion, ito ay isang annual conference na ginagawa ng organisasyon upang mapagtagpo-tagpo yung mga cultural administrators, mga promoters, mga producers, mga impresarios, pati yung mga performing artists dito sa Asia. Ang layunin nito ay magkaroon ng pagkakataon na makapagtulungan ang isa't isa o sa pagtataguyod ng sining dito sa ating bahagi ng mundo.
0: Yun, mahusay palamdag at yung pong objective niyan. Eh yung MIPAM na sinasabi diyan, nabanggit ko na kanina, ikaw nga ang mag-define nito ng kanyang objective.
1: Ito, pinili namin na pagsabayin talaga yung annual conference ng FACP, pati na yung MIPAM, Manila International Performing Arts Market.
0: Yun.
1: Pag tinawag natin na market, talaga ang ibig nating tukuyin eh parang merkado talaga na ang mga ibinibigay natin sa merkado ay yung ating mga performing artists, mga performing arts groups, mga palabas.
0: Oo.
1: Na ipakikita natin doon sa iba't iba ring mga producers, mga presenters, mga impresarios, mga performing venues na naghahanap ng pwede nilang itanghal o ipalabas doon sa kani-kanila namang mga bansa. Kaya hindi lamang ito dito sa Pilipinas, kaya nga international itong ating layunin, no? Ang pinupunto nito, alam naman natin, yabakan na natin ang sarili natin, alam natin na tayong mga Pilipino tinuturing na isa sa pinakamahuhusay
0: naman
1: pagdating sa performing arts, no?
0: Opo.
1: Kaya lang, alam natin na hindi tayo masyadong nakikilala doon sa ibang bansa. Maliban na marahil doon sa ating mga musiko na kung saan lahat na yata ng hotel at mga lounges at mga cruises eh nandoon yung mga Pilipino. Ngayon gusto nating ipakita na hindi lamang 'yun yung pwede nang makita dito sa Pilipinas, na pati yung ating mga mananayaw, yung ating mga kwentista sa teatro ay magagaling din at mahuhusay at maari ring itanghal at ipagmalaki ng Pilipinas upang makilala sa iba't ibang mga lugar sa buong mundo.
0: Yun, alam mo, nung bata-bata pa ako, ay mga tataroli, sa mga kasamahan ko rito, gusto ko rin maging ballet dancer sana noon eh. BP Dennis, eh kaya lang nagkabali-bali yung aking kaliwat kanang mga paa. Anyway, napag-uusap, nabanggit mo yung mga Pilipinong artista, no? Mga ang ating skills, mga Filipino talents. Anong mga oportunidad yung mabubuksan ng pag-host ng Pilipinas ng dalawang events na ito? Nabanggit mo nga yung objective. Pero sa mga, at yung mga pang-institusyong pang-kultura sa ating bansa, VP Dennis.
1: Yung sinasabi natin na sinasabi ko kanina na alam natin sa ating kalooban, no, na sa ating kaibuturan na magagaling tayo. Ang problema, hindi natin ito na ipakikita talaga doon sa ibang mga bansa, lalo na. Lalo na dito sa panahon na ito na ang, kumbaga sabi nga natin, na ang mundo ay lumiliit.
0: Opo.
1: At ang mahirap sa atin bilang isang bansa na binubuo ng mga isla, hindi tayo konektado doon sa ating mga kapatid na bansa dito sa Asia. Hindi kagaya nung maari kang tumawid at magpunta sa ibang bansa na hindi ka kailangang sumakay ng eroplano o ng barko, tatawid ka lang ng boundary na doon ka na sa ibang bansa. Kaya mas madali doon sa ibang mga kasama natin sa Asia na makapagpalitan ng mga artista at ng mga pagtatanghal kasi malalapit sila sa isa't isa. Tayo yung maituturing na nasa gitna, kaya lang nandun tayo hiwalay. Itong ating kumpirensya, yung FACP at saka yung Performing Arts Market, ginagawa natin ito dito para mahikayat natin sila na magpunta dito sa Pilipinas sa halip na dadalhin natin isa-isa yung ating mga artista sa ibang bansa para makita nila at makilala. Pagsasama-samahin natin silang lahat dito sa Pilipinas, dito sa susunod yan sa 3 hanggang 5 araw na kumpirensya at Performing Arts Market, sila yung pupunta dito tapos ipapakita natin sa kanila kung ano yung meron na tayo. Sa ganon, mas matitiyak natin na makikita nila yung marami nating mga artista at maraming uri ng pagtatanghal na talaga namang maipagmamalaki natin.
0: Talaga namang yung objective na yun ng activities na yan, developing at leveling the skills of Filipino talents. Sino ha, Vice President Dennis? Nako, edi paano po makakatulong ang MIPAM para sa mga maging professional, yung ibig sabihin, binabagitan natin yung performing arts, ano, the market na yan, na maging professional at mas tumagal pa ang kabuhayan ng mga performing arts sa Pilipinas. Alam niyo naman ang sitwasyon ngayon, di ba? Ikaw na magpaliwanag nga niyan, VP Dennis.
1: Alam mo, tama yung nabanggit mo. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung professionalization.
0: Yes,
1: aspeto ng kabuhayan. No? Magagaling tayo sa sining, pero lalo na ngayon na kinikilala na ang, lalo na sa larangan ng tinatawag nating creative industries, na yung sining ay maari nating pagkakunan din ng kabuhayan. Pag sinasabi nating professionalismo, gusto nating mangyari na yung ating mga artista ay makapagpatuloy ng kanilang ginagawa at kumita doon sa ginagawa nila. Marami sa mga magagaling nating artista, lalong-lalo na yung hindi dito sa Maynila, na merong isang trabaho na ginagawa at yung kanilang trabaho bilang artista, maging pintor man yan, o mananaya, o mandudula, o direktor, kumbaga ginagawa nila na bilang sa dagdag lang nun, karagdagan dun sa talagang kanilang ginagawa. Hindi tayo uunlad dun sa ating pagkakaprofesionalismo ng ating mga sining kung mananatili yung ganon. Ang gusto nating mangyari kung talagang maaring piliin ng ating mga kababayan na manatili sa sining at ito ay maging isang profesyon. Napakarami na nang nakita ko na magagaling na mga kabataan, na mga awit, mga kompositor, mga mandudula, mga direktor, na pagdating nila sa kolehiyo, pag-iisipan na nila, ipagpapatuloy ko ba itong gagawin ko? Wala namang pagkakakitaan ito. Mahihirapan silang ipaliwanag sa kanilang mga magulang na ito pong kinukuha kong kurso, itong ginagawa ko ay maaring maging kabuhayan. At dahil sa na kung hindi maniniwala yung kanilang mga magulang, mapipilitan sila or pipilitin sila na kumuha na ibang kurso, hindi na natin makikita yung galing nila, na masasayang lamang yung galing nila samantalang maaring napakahuhusay nila. Itong ating Performing Arts Market, ito ay isang paraan na malalo pa nating mapagbuti yung professionalization kasi pinakikita natin at gusto nating mangyari na yung ating mga manggagawa sa sining at sa kultura ay maaaring kumita doon sa kanilang ginagawa at hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa man. Alam mo, meron tayong mga magagaling na artista sa tanghalan na sabihin natin salita, na i-import, na i-export natin sa ibang mga bahagi na ng Asia. Kinukuha sila upang magtanghal doon. Mangilan-ngilan lang yan. May isa, dalawa, mabibilang mo siguro sa daliri ng kamay mo. dahil yun lang ang kilala ng mga ibang mga producer sa ibang bansa, ng mga performing venue sa ibang bansa. Ang gusto natin ipakita, napakarami niyan dito sa Pilipinas. At dahil
0: yun,
1: mahirap para sa atin na dalhin sila doon, sila na pupunta dito para makita nila.
0: Oo nga. True ka dyan, the Vice President Dennis. You know, yung mga sinasabi mo, nakaka-relate sigurado yung mga nakikinig sa atin, lalo no, mga magulang na ngayon ay mga magsasakaman, mangingisda, okay, ordinaryo, mga plantito, plantita, o mga tulad natin ng mga magulang, sasabihin na, sasayaw-sayaw ka dyan. Ano mapapala mo dyan? Magiging professional ka ba dyan? Yayaman ka? Yan ang unang tanong dyan eh. Yayaman ka ba dyan? Magiging milyonaryo ka ba dyan? Magdadala ka ba ng mali-maletang mga pera dyan sa atin? Mga ganun bang biro? But anyway, Vice President Dennis, para naman sa yung nabanggit mo, yung performing arts market dyan ha, pero yung sa FACP conference, ano po ang makikita niyong, yung nakikita niyong papel ng Pilipinas sa mas malawak na pagtutulungan sa performing arts ng ASEAN at ng Asia?
1: Dito sa itong ating FACP, meron tayong kaugnayan dito na napakalalim kasi itinatag itong FACP dito sa Maynila, sa Cultural Center of the Philippines, noong pangtaong 1981. Mm-hmm. Yung pangulo noon ng CCP na si National Artist Lucrecia Casilag, siya yung kauna-unahang tagapangulo nito, founding chairman.
0: And congratulations, you're now the chairperson for 2026 at 2028. VP Dennis.
1: Natutuwa nga ako at nagpapasalamat doon sa mga kasamahan natin sa Asia kasi yung pagtatalaga nila sa akin bilang tagapangulo ng FACP, patunay na tinitingnan pa rin natin nila ang ating bansa na isa sa mga pangunahing bansa sa sining at kultura dito sa Asia. Kaya nga yung pagdadala natin dito sa Pilipinas nitong FACP na isinabay natin sa MIPAM, pagkakataon na yung mga kasapi natin sa FACP na nagmumula sa Tokyo, sa Seoul, sa Guangdong, sa Beijing, sa Kuala Lumpur, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Taipei, sa Kaohsiung at sa iba pang mga bansa at lungsod sa Asia. Pagpunta nila rito, hindi lang para mag-usap-usapan lang, kundi bibigyan natin sila ng pagkakataon na masampulan baga yung mga pinakikita natin, mga pagtatanghal. At hindi lang na mga pagtatanghal ng mga Pilipino. No? Doon sa FACP kasi, nagbukas tayo ng pagkakataon doon sa iba ring mga artista mula sa iba't iba ring mga bansa na magpunta rin dito at pakita rin nila yung kanilang ginagawa. Sa ganon, pag nakita natin bilang mga Pilipino, yung ginagawa na doon sa ibang bansa, magkaroon din tayo ng ideya, ito pala posible. Kasi tama yung sabi mo kanina, kung minsan na napipigilan tayo doon sa ating pangangarap kasi sa tingin natin hindi posible. Pero pag nakita natin kung ano ang pwedeng gawin, kung ano ang posible, makapagbubukas yun ng ating isipan para gumawa rin ng mas higit pa marahil doon sa nakikita nila.
0: Oo, ako ikon eh. Nangarap din akong minsan, kaya lang naging ano ko. Kumbaga, sana gusto ko ang maging singer. Gusto ko rin stage actor. Kaya lang napunta ako sa broadcasting as broadcast specialist.
1: Hindi ibig sabihin nun, wala na yung pangarap na yun. Kasi talaga? Wala namang katapusan yung pangarap na yun.
0: Ay, senior na ako eh. Alam mo ba yung senior,
1: kahit
0: vice president,
1: na.
0: Senior teenager ako
1: na.
0: Eh. Bakit? So pwede pala ito si Tata Rolly. Ano? Tata Rolly.
1: Hindi ba? Ayan. Hindi ba sa halimbawa, sa pag-arte, kung ang papel na kailangan gampanan ay papel ng isang radio broadcaster na meron ng karanasan.
0: Talagang binibigyan mo ako ng pag-asa the Vice President Dennis. Kasi noon, nung ako'y nakapag-aral ng konti niyan sa stage acting diyan sa PETA, abay, ang unang papel ko ay ina. Alam niyo yung ina? Inaapi. Anyway, pampagagana lang sa iyo yan. Paano ba mauuwi sa tunay na kolaborasyon ng mga artista ang cultural exchange, Vice President Dennis? Nakaka-relate ako dito kasi yung nakaraang dalawang linggo pa lamang, ang Ateneo de Manila, ang UP, Diliman, ang De La Salle University, nagpadala ng tropa natin, mga talents for the cultural exchange sa China. Kamakailan lang ito. So, paano yan mauwi sa tunay na kolaborasyon, the Vice President Dennis?
1: Para sa akin, dalawa yung antas niyan. Unang-una, yung pagmumulat ng mata at ng kaisipan sa kung ano ang meron sa ibang bahagi ng mundo na hindi natin nakikita doon sa ating kinalakihan. No? Kasi malinaw naman sa ating lahat na bawat bansa, bawat pamayanan, may sari-sariling kultura. Kung minsan lang, nababalot tayo at nakukulong tayo doon sa paniniwala na yun lamang ang kultura o yun ang masasabi o dapat sabihing tamang kultura. Pag nakita natin kung anong ginagawa sa iba't ibang bahagi ng mundo na nakabatay din sa sarili-sarili nilang kultura, meron na kaagad tayong pagkamulat doon sa kung ano ang posible, ano ang maaari, ano ang kaibahan ng bawat isa sa atin. Pangalawa, bukod doon sa pagkamulat, maaring magkaroon ng posibilidad ng pagtutulungan. Marami ng mga halimbawa na merong mga artista na nagmumula sa iba't ibang bansa na nagkakasama-sama at nagtutulungan para sa isang produksyon upang maipakita naman doon sa ibang bahagi ng mundo kung ano ang kultura ng ASEAN at kultura ng Asia.
0: Napakaganda rin natin binabanggit mo niya, Vice President Dennis. Pero dito sa mga objectives, sa ganitong pagkakataon, gusto nating iangat, Filipino talents, skills. Pero ano po ang pinakamalaking challenge nito o hamon ng mga Pilipinong artista kapag pumasok na sila sa international market at paano po sila tinutulungan ng Cultural Center of the Philippines?
1: Ang nakita namin na suliranin talaga. Dahil nga nagawa na natin kasi itong Manila International Performing Arts Market noong 2019 bago mag-pandemic at binalak talaga sana ng CCP na maging regular na ito. Kaya lang pumasok yung pandemic, medyo nabalam.
0: Naputol nga.
1: Nung pinaghahandaan na natin yung para sa taong ito, ang nalaman namin at napansin, hindi handa ang marami sa ating mga artista at sa mga pangkat na pangsining na makipagharap makipag-kolaborasyon o kaya ay maging handa para maglakbay o maitanghal sila sa ibang bansa. Hindi sila nakakasabay doon sa mga pangangailangan at hindi na alam kung ano ang mga kailangan nilang gawin at kung ano kailangan nilang paghandaan. Unang-una, halimbawa, meron pa rin mentalidad na siguro dahil doon sa sariling karanasan na natin bilang mga bansa at bilang mga kumbaga, net exporter ng entertainers na ang kailangan nating iangkat sa ibang bansa ay yung ating mga nagtatanghal, no? Ibig sabihin, iniisip natin, kailangan napakagaling mo na singer, napakagaling mo na dancer para ikaw yung dadalhin sa ibang bansa. Ang hindi nakikita ng iba, hindi lang yun ngayon ang paraan ng pag-aangkat kasi sabi nga, babanggitin ko ang sinabi ni national artist Ryan Cayabyab.
0: Opo.
1: Sa totoo lang, alam na ng mundo na magagaling ang mga Pilipino. Kilala ang mga Pilipino. Kaya lang hindi kilala ng mundo, ano yung mga awiting Pilipino.
0: Ayan,
1: sa mga tweet, ang inaangkat natin yung ating mga kababayan, pero yung sining natin mismo, hindi natin inaangkat. Pag nagpunta yung ating mga kababayan sa ibang bansa para magtanghal, malimit, ang hinihingi sa kanila o kinakailangan nilang itanghal ay yung sining ng bansa na pupuntahan nila. Ang isang magandang halimbawa dyan, kahit saan mang amusement park ka magpunta dito sa Asia, sa Disneyland, sa Universal, at kung saan-saan, marami doon mga Pilipino. Pero ang itinatanghal nila, hindi natin kultura.
0: Pero nakakalungkot, ano?
1: Oo, kaya ang pinag-uusapan nga namin, kailangan din nating ipakita na meron tayong mga sariling likha, yung ating creative output na pwede rin nating ibahagi sa mundo. Lumalabas sa mga datos natin sa export on creative services, mataas ang Pilipinas. Yung creative products, yun yung mahina tayo. Hindi natin na ilaabas yung ating mga artistic products. Ang inilalabas natin yung ating mga artista na nagbibigay ng servisyo, ng services. Yun yung kailangan.
0: Yan ang malaking natin. Hamon talaga. You know, the creative service ay okay, but yung creative products ay nako, diyan pa natin mas paigtingin ang pagpapadami nito sa ating bansa.
1: At hindi nga alam ng karamihan dun sa mga nagsasabing gusto nila na lumabas dito sa Pilipinas, na yun na isang posibilidad. Ang nakikita nila, sila mismo yung kailangan lumabas. Ang sinasabi natin, hindi, bakit hindi, at sabihin na natin, hindi ba yung, alam mo naman yun, na yung mga palabas halimbawa sa Broad, sa West End, dinadala dito, tama?
0: Opo.
1: Ang inaangkat natin doon, yung produkto nila. Bakit hindi mangyari na yung produkto rin natin, yung ating mga likha na mga awit, likhang mga dula, likhang mga musikal, yun ang biniangkat natin upang ipalabas doon sa ibang bansa na hindi natin kailangan dalhin yung ating mga tao, kundi yun mismo na produkto ang kailangan nilang kunin. Mas kwan yun, mas malaki ang pagkakataon nun. Kaya lang, kailangan nilang malaman talaga anong meron tayo.
0: Oo, talagang hamon nga yan, ano, the VP Dennis. Kapag natapos itong event na ito, yung mga pangmatagalang pagbabago sa nais nyong maiwan dyan sa MIPAM at FACP para sa performing arts ng Pilipinas at ng Asia, anong pangmatagalan? Yung nababanggit mo na nga, pero ano ang specific na long term the activities or programs para dito sa dalawang events na ito?
1: Una kong babanggitin na masasabi nating nagtagumpay tayo pag hindi na natin kailangan ang MIPAM o ang
0: ganun
1: FACP.
0: Ba?
1: Oh, ibig sabihin, hindi na kailangan yung ganitong mga pagtulong o magawain ng pamahalaan para lamang maisulong ito. Kasi ibig sabihin, epektibo yung ginawa at hindi na kailangan, kumbaga yung mga artista na natin at saka yung mga pangkat na natin, ang talagang kinukuha o nakikipag-usap doon sa mga katambal nila sa ibang bansa. Pero sa tingin namin, pag natapos itong mangyayari ito sa susunod na linggo, ang totoo, simula pa lamang ito kasi kailangan nating patuloy na bantayan kung mayroong epekto, kung mayroong nangyari, kung ano ang malinaw na nangyari at saka ano pa ang mga kailangan pang gawin upang matulungan pa at maisulong pang lalo ito sa dito sa mula sa atin dito sa Pilipinas.
0: All right, nako, Vice President Dennis, bilang Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines, ano po ang pinaka nakaka-excite sa inyo na panahong ito para sa Philippine Performing Arts? VP Dennis.
1: Alam mo, sa performing arts dito sa Pilipinas, sinasabi na meron tayong revenge theater na simula nung magbukas muli ang mga tanghalan nung matapos ang pandemya, marami ang nagsusulputan ng mga pangkat pandulaan, pangkat pansining na nagpapalabas sa iba't ibang uri ng tanghalan, hindi lamang doon sa malalaking tanghalan tutulad ng CCP o Soler o NPAT, kundi maging sa mga maliliit na rehearsal studios, sa mga lumang bahay, sa mga maliliit na silid, sa maliliit na kapihan. At ito ay patunay lang na meron talagang galing tayo na pwedeng tangkilikin ng ating mga manonood, ng ating mga kababayan. Ang isa lang na suliran na nakikita natin, ito ay karamihan at malimit na nangyayari dito sa Kamaynilaan. Kaya ang maganda sana kung makita talaga at kaya dito sa MIPAM at saka sa FACP, nakikipagtulungan tayo sa National Commission for Culture and Arts para madala rin natin dito sa MIPAM yung mga pangkat ng sining mula sa iba't ibang bahagi ng mundo para makapagtanghal din sila para dun sa ating mga panauhi manggagaling sa ibang bansa. Kaya meron tayong mga pangkat mula sa Mindanao, sa Bisaya, sa Hilagang Luzon na nadadating din dito sa MIPAM para magtanghal din sila at nang makita rin sila kasi nga sabi natin gusto natin na parang one stop shop to. Pagdating mo dito makikita mo na kung ano ang meron tayo dito sa Pilipinas.
0: All right. Thank you sa pagpapaunlak mo ng panayam na ito at kahit busy ka, Vice President Dennis. Maraming salamat and good luck dyan sa activity ng Federation for Asian Cultural Promotions saka yung, of course, MIPAM para sa September 9 to 13. Mahaba-haba din pala ito, no? Nasa inyo po pagkakataon para anyayahan ng ating mga taga-subaybay ngayon nationwide, worldwide. Go ahead, Vice President Dennis.
1: Maraming salamat una sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin para maibahagi itong mga nangyayaring ito sa ating mga kababayan. Yung FACP conference, gusto ko lang ipaalam sa lahat na tayo dito sa Pilipinas ang magiging host nitong 42nd Annual Conference ng Federation for Asian Cultural Promotion. Pero inaanyayahan ko ang lahat ng ating mga kababayan na magpunta sa Manila International Performing Arts Market. Libre ito. Doon makikita nyo ang mga kinatawan ng iba't ibang mga pangkat upang na nagtatanghal o kaya magbibigay ng kanilang mga pitch para doon sa kanilang mga ginagawa. Mangyayari yung yung Manila International Performing Arts Market, September 11 to 13 sa Tanghalang Ignacio Jimenez, ang CCP Black Box Theater. Meron ding mga magaganap kasabay nito sa pakikipagtulungan ng DTI SITEM sa likhang Filipino at sa pamamagitan din ng tulong ng NCCA at ng Intramuros Administration sa Sentro Turismo sa Intramuros. Kaya ito ay isang malawakang bagay. Libre po ito, ang Manila International Performing Arts Market sa September 11 and 13. At nawa ay tulungan niyo rin kami na maitawid natin ito namang 42nd Annual Conference ng Federation for Asian Cultural Promotions sa September 9 to 12 naman yan sa Adamson University.
0: Very good. Well said, Vice President Dennis. Congratulations din at good luck sa activities niyo dyan sa Cultural Center of the Philippines. Bye-bye!
1: Maraming salamat. Bless. Salamat
0: alright.
1: Po.
0: Alright. Bye. Si Vice President Dennis Marasigan, ang Vice President and Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines at concurrent chairperson ng Federation for Asian Cultural Promotion for the 2026-2028. Oh, hayan ha, mga anak ng mga nandiyan sa probinsya, lalo na yung minamarit-marit lang yung gusto ng anak nyo, ha? Mga magsasaka, mga mangingisda, mga plantito, plantita na gustong maging gabali dancer, gustong maging singer, oh ba? Guitarist, ganun, may mga ganun mga talento, di ba, Tata Rolly? Sabi ko nga sa iyo noon, gusto kong mag-aral ng ballet noon. Oo, eh kasi ang gusto ko lang yung taga-angat. Alas 9:25 na po dito sa ating oras, dito sa ating palatuntunan. At ngayong lahat mga nakikinig, oy, mamaya po, meron pa kayong mapapakinggan. Nako, pagkatapos nitong ating special episode na ito, na segment na ito, dito po sa ating palatuntunan, lalo ng mga performing artists. Yes, yes, mga kaibigan, iangat natin ang ating kapwa Pilipino sa ata puntong yan. Samantala, narito na muna, makinig tayo, Arnel and Tess and Isa and Tata Rolly ng weather update mula sa ekspertong totoo, oh, ang ekspertong totoo na isang weather specialist, si Dan Villamil. Ano na ba nangyayari? Umuulan na ba nga sa inyong lugar na yan? Pakinggan natin si Dan Villamil. Dan,
2: Rancho Pilipinas.
3: Yes, good morning po, Sir Kiko, at sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Huling namataan yung bagyo na ating minomonitor sa labas ng PAR kaninang madaling araw sa layo 1,685 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. Malayo man ito sa ating bansa, pero ito yung patuloy na magpapalakas ng habagat sa mga susunod na araw. Itong habagat matudulot ang mga malalakas sa pag-ulan over Luzon and Visayas over the weekend hanggang early next week. Kaya sa ating mga kababayan, especially yung mga nakatira dito sa may Central Luzon, including Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi ng Mimaropa, patuloy po tayo mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad dahil malalakas pa rin at tuloy-tuloy yung mga pag-ulan yung ating mga mararanasan. Maging handa rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi na ating bansa, particular na sa Bicol Region, Central and Eastern Visayas at Mindanao, bagyong maulap hanggang sa maulap na papawirin nating inaasahan, pero may mga chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagay naman ating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially sa seaboard, sa extreme northern Luzon, kasi sa mga sunod na araw ay makakaranas tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Dan Villamil, Laguilan.
0: Thank you, Dan Villamil, mula sa DOST PAGASA Weather Bureau.

0: Sa ilang saglit mga kabayan, ang ating pag-uusapan naman, nako, meron na po, aprobado na yung vaccine, bakuna, ibig sabihin sa wikang Filipino, ang bakuna contra African swine fever. At sa ilang saglit, alam po ninyo, ang aking makakatalastasan dyan o makakausap ay ang eksperto din sa Bureau of Animal Industry. Haglit lamang, sapagkat may mga aming inasablis ngayon ang aming connection kay Dr. Christian P. Dakigan, ang OIC Director ng Bureau of Animal Industry. Dahil alam po ba ninyo na inaprobahan na ng Bureau of Animal Industry ang komersyal na pagbebenta ng AVACASF Live. Oho, yun ang kumpletong pangalan niya. Ang unang bakuna laban sa African swine fever para sa fatteners. Opo, na maaring ibenta sa publiko. Itinuturing itong dagdag na sandata ng industriya ng pagbababoy o matapos ang halos pitong taon, yung pag-aalaga ng baboy. Halos pitong taon ng paghaharap na kinakaharap natin sa Pilipinas dito sa bagsik ng African swine fever na nagpapababa sa populasyon ng baboy sa bansa mula sa tinatayang, nako, napalaking nito, 13 milyon bago ang outbreak tungo sa humugit, kumulang na 8 milyon na lamang o 8 million na lamang. Ano po? Ang AVACASF Live na dinevelop ng isang kumpanyang Vietnamese. Oho, yan po. Ha? Malalaman natin ang mga detalye niyan sa pakikipag-usap po ngayon. Joining us, phone pat, si Director Christian Dakigan, Dr. Dakigan, ng Bureau of Animal Industry. Magandang umaga po, Director Dakigan. Good morning.
1: Good morning. Hi. Po, Kapito.
0: Opo. Salamat po sa pagpapaunlak niyo ng panayam na ito. Ano na po ang kasalukuyang status nga nitong ASF vaccine sa ating bansa, Dr. Dakigan?
1: Ang kasalukuyang status ho ng ating bakuna, ngayon ho ay may na-approve na po tayo na isa. Nabigyan na ho namin siya ng Certificate of Product Registration. Mm-hmm. And po, ready na, available na po siya.
0: At talaga? O kailan po ito inaasahang magiging available sa mga backyard at commercial hog raisers?
1: Ito po ay nakadepende sa pagpaparating po nung distributor ko nila dito sa Pilipinas. So, pero alam ko may application na po sila ng import permit. Once na dumating po ito, magagamit naman ako nila.
0: So ito pa ay i-import pala nung distributor dito sa ating bansa. Hindi dito gagawin yung, o pag-develop yung vaccine na yon.
1: Yes sir, ang manufacturing po talaga ng vaccine na to ay yung sa company po sa Vietnam. Mm-mm. And then dinadala ko dito sa atin.
0: Magkano po ba magiging halaga ng bakuna kada baboy? At may plano po ba ang Bureau of Animal Industry na magbigay ng subsidy lalo na sa maliliit na backyard hog raisers, Dakigan?
1: Yung sa presyo ho ng bakuna, ito po ay nakadepende sa distributor ho nila dito sa Pilipinas. Wala po kaming control doon sa presyo ho niyan. And then yung plano naman po ng Bureau of Animal Industry at ng aming mother agency na magbigay ng bakuna, ito po ay pinag-aaralan ho namin ngayon. Actually, gumagawa po kami ng proposal para sa budget ho nito para makatulong ho tayo sa mga backyard raisers.
0: Oo, yan nga po kasi inaasahan, yung lalo yung mga backyard raisers. Pero bago ako pumunta doon sa iba pang aspeto ng backyard raising, bakit Vietnam company lang ang naaprobahan? Ano bang dahilan? Bakit po yung grupo o yung Vietnam produce, ano bang pagpapronounce nito? AVAC or AVAC IASF Live vaccine?
1: Opo, yung AVAC IASF Live vaccine. Actually, sila po yung una na aprobahan. Sila rin po yung una nag-process sa atin. Mm-mm. Yung nagsagawa ho ng safety and efficacy. Lahat po ng assessment na pinagdaanan po nila, sila po yung may unang application. Kaya sila rin po yung unang nakatapos ng mga trials.
0: May ibang bang ASF vaccines na sinusuri ang Bureau of Animal Industry mula sa ibang bansa tulad ng South Korea o iba pang sources? Kailan po posible magkaroon ng dagdag na opsyon ng ating mga hog raisers nito, Dakigan?
1: Actually, yes po, Kakito. May mga application ho ngayon. Meron din pong mga kapatapos na trial na i-present na ho nila sa technical working group ng Bureau of Animal Industry para ma-assess ho namin yung mga bakuna. And then may mga company pa rin po na gustong mag-apply para mag-trial ho.
0: Ah, So hindi
1: ang kanilang mga bakuna at magamit po.
0: So as we speak, meron na rin bang mga nag-apply na magpa-accredit upang magbenta rin ng katulad na naaprubahan na na Vietnam vaccine na yan?
1: Yes po, may mga kumpanya na rin po nag-apply pa po.
0: Mga ilan po yun kaya, the Director Dakigan?
1: Nasa 3 hanggang 4 na company po.
0: I see. Oh, well, alam ko the so far ngayon ay ina-assess nyo pa. No? Alam ko dyan po ay meron.

0: okay. Alam po niyo, nauuso yung pagbibili online, Director Dakigan. Ay paano, meron ba kayong naiisip din guidelines na ito ba ay mabibili din online? Baka naman magkaroon ng problema kung online lang ito, Director.
1: Ito po ay hindi sasabihin ko namin na hindi available online, or kung mabili man nila online, i-check ko namin yan kung kanino po talaga galing, kung sa distributor po natin. Ngayon po kasi meron po tayong bagong batas, yung IDCA law, yung 12308, lahat po na nagbebenta ng peke, ng gamot, or ng bakuna, pag nahuli, malaki po ang multa nila at may pagkakulong po.
0: At
1: ang enforcement po namin, neto po, actually, pag lumabas na po yung bakuna, talagang papaigtingin po namin, uhuliin po namin lahat ng nagbebenta ng peke.
0: Nako, itaman-tama. Itong palatuntunan para natin, pwedeng iambag natin, lalong na rin mga nakikinig sa kasalukuyan. Halimbawa, may nakapansin o may nakamonitor na may nagbebenta sa online. Ebe, pwede nilang i-report. Ang ma-report natin sa inyong tanggapan, Director Dakigan, ano?
1: Yes po, pag may mga kainahinala po na ganyan, i-report po nila sa amin. At ang enforcement team po namin ay papalakarin po namin. Ayan po, walang lugar po ang peking mga gamot sa Bureau of Animal Industry. Talagang pananagutin po natin mga yan.
0: Ito tanong bata, Dr. Dakigan, yung bang pag nabakunahan ang isang baboy, ay hindi ba yan delikado para naman doon sa mga kakainan nito, ng karne nito?
1: Kaki ko, hindi po siya delikado. Dumaan po ito sa magusting assessment po natin. So, titignan po ninyo yung assessment po niya na sobrang tagal. Ang dami na pong pronouncement na lalabas yung bakuna.
0: Opo.
1: Pero talagang sinugurado po ng Bureau of Animal Industry na bago ilabas yan ay talagang masusi po ang assessment natin.
0: Mabuti naman po, sapagkat yung tanong na yan, ganyan eh, alam nyo yung mga nawabakunahan o babakunang ginagamit, baka ang may epekto sa tao. So, ina-assure nyo, ang taong bayan ngayon, nakakain itong karne ng baboy na nabakunahan ay safe. Pero, mga fatteners lang po, di ba? Tama po ba, Dakigan?
1: Yes po, kasi po, mga grower, fatteners, one month old pataas po. Sa mga breeders po, hindi pa po siya approved for breeders. Wala pa pong bakuna ng ASF na approved for breeders.
0: I see. O para sa mga nag-aalaga ng baboy, diyan, makinig po kayo. Sapat na po ba yung pagpapakuna upang maiwasan ng ASF, Director Dakigan? O kailangan pa rin nung sabayan ito ng mahigpit na biosecurity, surveillance, movement control, at yung pang hakbang na ginagawa niyong itinuturo ninyo, Director?
1: Yes po, kaki ko. Ang pagbabakuna ay isa sa magandang control ho natin para sa sakit na ASF, para maiwasan ho natin to. Pero kailangan wag pa rin po tayo magpakumpiyansa. Dapat nandiyan pa rin ang ating biosecurity program sa farms. Magkakadugtong ho yan.
0: E pag-usapan nga natin yung sinasabi niyong biosecurity. Minsan, nakakalimutan na yan. Pwede niyo bang i-educate kami, lalo na din ang mga taga-subaybay ngayon, yung biosecurity system na yan bago umapo, bago magkaroon ng ASF sa isa o problema ng sakit ng mga baboy?
1: Yes, sir. Ang biosecurity, ayan po yung sinasabi nila, OA na gawain sa farm, pero para sa amin po, nasa animal health sector, ang biosecurity ay isang importanteng pag-iwas sa sakit. Naiwasan natin ang pagpasok ng mga bakterya o virus sa farm natin. Pagpapaigtingin po natin mabuti ito, patitiyak natin na mahirap pumasok or magka-outbreak ng sakit sa farm natin. And then sasabayan po natin ang bakuna. Napakagandang control po niyan.
0: Yeah, ito, tanong nito habang nag-uusap tayo. Tanong mula sa kay Mang Rudy. Ano ba ito? Rudy... Tenorio, yan, ng Candaba, Pampanga. Nakikinig po sila ngayon. Yung bang pagpanahon na mayroong mga migratory birds, yan ba isa sa problemang nagiging na kinakaharap pagka mayroong ASF sa isang lugar?
1: Kaki ko, sa migratory birds, hindi po natin problema ang ASF through migratory birds. Nagiging problema ho natin through migratory birds po yung ating avian influenza.
0: Avian naman yun. Okay.
1: Opo, dun naman po yun.
0: O, yan man Rudy ha, na mailawanag ni Director Dakigan, hindi po yun yung pang ASF. Pero sa ibang

0: respeto naman yan, meron din kayong monitor na ginagawa, Director Dakigan po.
1: Yes po sir, sa tulong din po ng DNR, nagmo-monitor din po tayo ng migratory birds. Nangongolek rin po tayo ng mga samples through migratory birds kung may mga dala silang avian influenza virus. And then, ayun nga po, lagi ko po na sinasabi, yung biosecurity, kailangan natin paigtingin yung migratory birds. Huwag na huwag na lalapit doon sa ating mga alagang manok or itik.
0: Okay. Yeah, tinatawag natin ngayon, yung binabanggit yung biosecurity at dito sa pinag-usapan nating ASF din. Kumusta nga pala ang status nung mga areas na noon na deklarang merong mga concern na tungkol sa African swine fever, Dr. Dakigan?
1: Ayun sir, yung mga status po ng mga area natin ng mga African swine fever, actually marami na po from red zone or infected zone.
0: Opo.
1: Nagpapa-upgrade na po sila to pink zone.
0: Ah, ganun. So, ang,
1: yes, anong po, may ibig mga nagpapa-upgrade na rin po.
0: Oh, anong pong ibig sabihin yun? Pwede nyo pong pakipaliwanag pa?
1: Yung red zone po, infected zone siya. Dati siyang area na may tinamano ng sakit. And then, pag nagpa-upgrade po sila into buffer zone, ibig sabihin, within 90 days, wala po, 90 days and up, wala po nakitang sakit na ASF po dun sa lugar nila.
0: Yung mga pinagbabawal na pagdadala ng mga karne, no? Lalo yung mga tawid dagat dito sa Pilipinas, o yun namang mga processed na karne na galing din sa ibang bansa. Nagpapatuloy po ba yan, Dok Dakigan?
1: Yes po, may tin pa rin po yung pagbabantay ho natin sa ating mga paliparan, sa mga daungan ho ng barko. Kine-check pa rin natin sila. And then, ayun nga po, lalo sa mga airports, yung mga dala ng ating mga kababayan na karne, pag kailangan po, kumuha po sila ng permit sa atin, kahit 10 kilo po yung dala-dala nila, para ma-assure po natin na safe yung dadali nila. And then, ayun nga po, ang dami po namin nahuhuli galing sa mga banned countries na karne. Ito po ay aming sinusunog.
0: So ayun yan, tatatunong ko sana kung anong ginagawa doon sa mga nahuhuling karne. So, na sinusunog, ano po? Nire-render.
1: Yes po.
0: Okay. Director Dakigan, habang nag-uusap tayo, I'm sure yung napapansin nyo din yung epekto ng habagat. Ano po? Ang livestock, meron ding epekto na naapektuhan itong habagat. Kumusta po yung mga inaalagaang hayop ng ating mga magsasaka?
1: Yes sir, lalo sa mga pinang lugar po. Ayan po, ang dami nga akong tinamaan sa atin, naapektuhan, binang mga alaga ko nila. Ay ina-assess naman ho ng Department of Agriculture ngayon kung magkano po or ano po yung tinamaan, gaano po ang lawak ng tama sa atin ngayon.
0: Central Luzon ang namo-monitor namin na epekto, matinding epekto nitong habagat na ito. Wala po bang nai-report sa inyo ng mga naging problema ang mga magbababoy diyan?
1: May mga nai-report naman po, pag tag-ulan na ganito, yung mga sakit po dito sa Pilipinas, ay tumataas kasi masyadong wet po yung area, humid. Opo. And ang chine-check ko namin ngayon, may mga tinatamatamaan na rin po ng ASF pa konti-konti ulit na nare-report po sa amin.
0: Kaya yan, dyan, maaaring dyan sa nire-report ninyo, Director Dakigan, ay dyan na magagamit itong pagbabakuna, no? Para maprotektahan yung iba pang kalapit na bayan o lugar sa mga nag-aalaga ng baboy.
1: Yes po, Kakiko. Malaki po ang tulong ng bakuna ko na ito.
0: Speaking of yung mga maapektuhan ng problema nitong habagat sa livestock, ano bang mga ibibigay na assistance ng Bureau of Animal Industry?
1: Ayun po, Kakiko, pa ang assistance po niya, pag may nakita ko sila may sakit yung alaga nila, mag-report po sila sa amin para ma-assess po namin. And then, ayun po, through the regional field offices naman po, nagbibigay din ho kami ng assistance, yung mga true animal health programs po, pagbibigay ng mga gamot, injectables sa vitamins.
0: Okay, so aasahan ng ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na pagka may mga problema ang kanilang pag-aalaga sa baboy at ibang livestock, pwede silang dumulog sa inyo, no? Director Dakigan.
1: Yes po, pwedeng-pwede ho. Kontakin lang ho nila ang Bureau of Animal Industry. May Facebook page din po kami, yung Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. makikita ho lahat nila doon ang contact numbers na pwede ho nilang kontakin.
0: Yun.
1: Para opo, papaabot ho namin sa kanila mga servisyo ho ng Bureau of Animal Health.
0: Balikan ko po itong pinag-uusapan natin tungkol sa ASF vaccine. Isang punto ito. Sa mas malawak na pananaw, Director, paano po makaka-apekto ang ASF vaccination program sa hog industry, lalo na sa repopulation? Ha? Yung farm gate prices, supply ng baboy, import dependency at kumpiyansa ng mga magbababoy na muling mag-aalaga. Yan, napakahalaga po nito, Director Dakigan.
1: Yes po, sir. Yung kumpiyansa through this vaccine and biosecurity na gagawin nila para sa kanilang mga farm, tataas po ang kumpiyansa ng mga mag-aalaga ng magbababoy sa atin. Pag tumaas po, rarami po yung populasyon ng baboy po natin. Yung supply ng baboy natin magiging sapat ho yan. And pag nakuha na po natin ng sapat na supply ng baboy sa ating bansa, bababa po ang import dependency ng Pilipinas.
0: Yung, pagka binabanggit mo yan, naalala ko ito. Halimbawa, ang repopulation na program, kumusta po ang repopulation program under your office, Director Dakigan?
1: Ayun po, yung swine repopulation program natin, magandang balita po, nakapag-bid na ho kami. Ngayon po, yun sa mga makakakuha po na farms na recipient natin, baka hanggang December po, makapag-deliver na po tayo ng mga inahin. And then yung mga magiging anak po noon, pag nanganak na po sila, may bayad po sila, payback sa amin, na tagtatatlong piglet na 20 kilograms po, ibibigay naman po natin yon sa ibang farmers.
0: Ah, ganun po. So paano ang pag-apply ng kung sino mang interesado? Yun lamang bang tinamaan ng ASF?
1: Ay, hindi naman po lahat po ng farm na pwede ho mag-apply. Mag-apply po sila, mag-letter po sila, and then i-send ho namin sa kanila yung mga requirements na kailangan.
0: Ah, so magpunta lamang, tingnan nila yung Facebook ninyo, ano po, ng Bureau of Animal Industry.
1: Ha? Or mag-email lang po sila sa amin kami.
0: Oo, yung mag-email, lalong-lalo na mga nandyan na nakikinig sa ngayon, ay mapaki-check po ninyo ang website ng Bureau of Animal Industry. Napakadali po makita. Ano po, Director Dakigan? Oh. Well,
1: yes po.
0: Opo. May mensahe po kayo sa ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na ngayon, yung mga nag-aalaga ng baboy, huwag mangambat. Sabi nyo, meron na ngang first vaccine na inaprubahan na ng ating bansa. Go ahead, Dr. Christian Dakigan.
1: Hi. Yun po ang mensahe po natin sa mga kababayan natin, lalo sa mga nag-aalaga ho ng baboy. Ayan po, may bakuna na po na tayo. Isa pa lang lamang po ito, marami pang darating. At yung bakuna para sa mga breeders ay nakatrial na po. Hintay lang po natin mga to. Ito po ay magbibigay ng pag-asa sa ating mga mag-aalaga ng baboy para magkaroon tayo ng sapat na supply ng baboy dito sa Pilipinas.
0: Well said. Maraming salamat po, Dr. Christian Dakigan, ang OIC Director ng Bureau of Animal Industry. Mabuhay ka.
1: Maraming salamat din po, Kaki ko.
0: Alright. Dr. Christian Dakigan, inuulit ko po, siya po ang OIC Director ng Bureau of Animal Industry. Dito po sa Go Agri Plus sa Radyo Pilipinas, ngayong araw na ito, alam po ba ninyo, mga kababayan, na ang African Swine Fever o ASF ay hindi banta sa kalusugan ng tao. Ayun na rin sa binabanggit ni Dr. Christian Dakigan. Ano? Pero, isa ito sa pinakamapaminsalang sakit sa baboy dahil maaari nitong patayin ang halos lahat ng infected na alagang baboy o baboy damo. Nakatikim ka na ba ng baboy ramo? Tataroli? Ikaw, Arnel? Ikaw, Mark? Hindi pa? Uy, hindi. Ewan ko, kung sino yung pinapakaringgan ko nito. Wala naman akong kilala. Des, babidda mo. Hindi pa rin. Masarap daw yun. Isa, ang gustong-gusto nyo yung baboy na puti. Baboy native. Yan, okay din. Ano? Lalo pagka nilit yan. Ano? Ay, ito namang si Tata Rolly. Buhaya. Mark, ganun. Natakmin nyo na yan. Arnel. Wow, talaga. Oo nga. Parang ano yan? Parang manok. Masarap din ang sisig. Ituloy nga natin itong tungkol sa ASF. Pampira kung saan na napunta natin pinag-uusapan. Alam po ba ninyo, ayon sa World Organization for Animal Health, ang ASF ay maaring umabot po sa 100% na mortality rate sa mga baboy at may malaking epekto sa kabuhayan ng mga magsasaka. O ha? Yan ay ayon sa World Health Organization. Yan, mga kababayan. Yan ang ating samot-saring trivia para dito sa ASF o African Swine Fever. Sa ibang impormasyon pa rin naman ng alam po ninyo, ang bioethanol naman ay isang uri ng biofuel na karaniwang ginagawa mula sa mga pananim na may asukal o harina o starch tulad ng sugar cane, sugar beet, mais at yung wheat. Ayon po ito sa International Renewable Energy Agency, ang conventional bioethanol ang pinakamalaking ambag ng renewable fuel sa transport sector sa buong mundo. Marami yan, ha? Kaya nga, isa pa, samantala, ibang aspeto. Yung binabanggit ko kanina tungkol sa ASF, yung balita, ay sabi nga ang mga kababayan, ayon sa Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry, na humihiling ang sektor ng ang pondo ng waabot sa 1 billion peso sa susunod na taon para suportahan ang ASF vaccination programs. Oh, kita nyo na. Kaya naman pala, ngayon may naaprobahan na yung Vietnam. But one to one yung Vietnam company siguro niyan, ano? Aha, dahil sila nauna. Palagay ko may mga susunod pang bansa. Oo, South Korea yung binabanggit dito at iba pa. Bahagi po ito ng mas malawak na estratehiya para sa repopulation ng mga baboy kasama ang disease surveillance, biosecurity, movement control at targeted net stocking upang maibalik ang lokal na produksyon at makatulong sa mas matatag na supply ng pag-aalaga ng baboy. O yan ha, mga kaibigan, sa ating topic na pinag-usapan kanina sa aking panayam kay Dr. Christian Dakigan ng the Bureau of Animal Industry. Sa ibang balita naman, pakinggan niyo po ito. Ang Department of Energy at ang Department of Agriculture ay kumikilos na upang magtakda ng malinaw na hangganan sa pagitan ng mga lugar na maaring paglagyan ng renewable energy projects at ng mga lupang kailangan manatiling nakalaan para sa produksyon ng pagkain. Yung bang sa ilalim ng plano na ito, ayon dito sa balitang aking binabasa, gagawa daw po ang Department of Agriculture ng bahay-tech ito, digital na mapa at magtatakda ng geofencing sa mga prioridad na lupang agricultural. Technical po ito. High-tech, pang-digital, ano po. Kabilang dito ang mga pangunahing taniman ng palay. At layunin itong gabayan ang mga energy, yes, mga energy developer kung saan hindi dapat magtayo ng proyekto at matukoy ang mga lugar na maaring tumanggap ng solar investments nang hindi nakokompromiso ang seguridad sa pagkain, yung food security. Ay tama nga. Ano, Tata Rolly? Asik Ares, di ba pagka halimbawa tinayo mo ng solar farm yung taniman ng palay, yari na tayo nun. Mababawasan na, maapekto ang ating food security. Ay maganda ito. Pala sana ang Department of Energy, tuloy-tuloy nyo na yan, ha? Dahil tatalakayan nga daw nila kung paano maiugnay ang renewable energy supplier sa mga kwalipikadong gumagamit ng energy sa sektor ng agrikultura. Hindi yung basta na lang tayo ng tayo sa mga lupain. Alam mo, Asik Ares, di ba meron pwedeng lagyan mo yung fish pond? Yan, fish pond. Lake. Yung mga tahimik na mga tubig na kinaroroonan. Well, maganda po ang mga ganyan ba idea na ginagawa naman na sa ibang bansa. Dito naman sa Pilipinas, meron na eh. May bahagi na, palagay ko, yung tinatry nila, tinetest dyan sa Laguna de Bayi. Sa lake na yan. Naku po, at tulad din ng irrigasyon, yung post-harvest facilities, yung rice mills, yung cold storage plants, yung slaughterhouses, nako, yung sakahan, yung palaisdaan, at iba pang operasyon ng produksyon ng pagkain. Inaasahan po na makakatulong ito sa pagpapabawa ng gastos ng kuryente sa pagpapalakas ng kita ng mga magsasaka at mangingisda. Oh, ang target daw ng Department of Energy, Asik Ares Gutierrez, Dosing, Tataroli. Ang target ng dalawang ahensya, ibig sabihin yan, Department of Agriculture at ang Department of Energy, na makapagtapos ng Memorandum of Agreement sa October 2026. Ay, isang buwan pala upang gawing formal ang partnership at kabilang sa mga susunod na hakbang ang patuloy na pag ito, sa 1,000, itutukuin nila, i-identify nila yung 1,000 hanggang 2,000 prioridad na lugar na pang-agrikultura at yung paghahambing ng mga ito sa umiiral at na-award na energy projects at pagbuo ng Farm to Energy Framework kasama ang Energy Regulatory Commission. Ay, mga mahalagang mga ahensya ito ng ating bansa ngayon. Basta importante, huwag hong maapektuhan ang ating food security at ang ating direksyon magkaroon ng mas mababang bayarin sa supply ng kuryente. Oh, yan din, di ba mga kababayan? Sige po, ha? Maasahan po natin, magkakaroon ako ng follow-up tungkol dyan sa topic na yan. Ito na po muli ang inyong, nako, ang Go Agri Plus sa araw na ito. Thank you very much. In the role, batang-bata bumatayo. Ang susunod, batang-bata rin katulad no, si Asik Arnel at saka si Don Ramon. Oo, oh, Arnel Villamor, thank you ha. Mark Bukiron, Tess Ramirez and Isabel Silang. Maraming salamat sa inyo dahil susunod na po ang Alerto 738 with Asik Ares Gutierrez and Kuya Ramon pagkatapos ng balita dito po. Ito na naman po muli ang inyong lingkod, ang inyong the broadcast specialist na Kakiko Flores ang pangalan ko po. Magandang umaga sa inyong lahat. To God be the glory.

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Kundi dahil sa malasakit na araw-araw nilang isinasa buhay.
4: Nabilib talaga ako sa ating mga teachers na yung dedication nila.
5: Ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
17: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
19: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service,
19: and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine, 1278.
5: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
21: GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
22: Philippine Standard Time is 10:02 in the morning.
23: Ano man ang kasarian mo, join Kerito. Tutok na sa kauna-unahan,
24: the first and the only
23: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
24: Rainbow Radyo.
23: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong Kerito.
25: Rainbow Radyo.
26: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, San Mandako ng mundo. Hello sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 1278

0: Happy September! Ayan, Vermont na. Excited na ba kayo? Pero bago ang lahat, no, gusto ko lamang iparating din ang aking simpatya sa mga tao na apektuhan ng baha. Sana ay nakarecover na kayo ngayon at doon sa mga binabaha pa rin, iingat po tayo. At doon naman sa mga hindi binaha, tumulong naman po tayo. O diba? Kasi mas masaya kapag nagtutulungan. And of course, masaya din kapag sinisimulan natin ang ating Sabado with good news. Kaya naman heto na ang Balitang Bahaghari. Nagpahayag ng suporta ang Special Committee on LGBTQIA+ Affairs ng DSWD sa Quezon City Queer Creative Program Ordinance. Ang nasabing ordinansa ay naglalayo na i-amplify ang participation, visibility, protection at economic empowerment ng mga LGBTQIA+ artists, cultural workers, creatives at mga community sa Quezon City. Kilala ang Quezon City Local Government bilang isa sa mga pinakanangunguna pagdating sa advancement ng LGBTQIA+ rights at opportunities. Inaasahan na marami pang ibang mga LGBTQIA+ organizations ang magpapahayag ng kanilang suporta sa nasabing ordinansa sa mga darating pang-araw. Iba talaga, no? Pagdating dito sa QC, kaya naman ako super proud QC resident ako. And sana nga ma-implement na tong ordinansan to para marami sa ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community ang mag-benefit dito. And naway, hindi lamang sa QC mangyari ito, but rather, nationwide the soonest time possible. And of course, dito na tayo, soonest time possible talaga sa pinaka-paboritong segment sa balat na radyo, ang tinaguriang pinaka-educational as of the moment. Ayan. Ang baklavolary word for the day, dahil sabi nga ng ating patron na si Mama RuPaul, learning is fundamental, kaya naman tuturuan ko uli kayo ng isang word na magagamit nyo agad-agad. So, ang baklavolary word for the day natin for this week ay kinaril. Di ba? May pumasok na ba sa isip nyo kung ano to, di ba? Inspired to sa ating ano paboritong Showtime host na si Karil. So, ang ibig sabihin daw nito ay ninitian lang. O, di ba? Napanood nyo ba yung interview niya? Meron tinanong sa kanya awkward question at ang sagot lang niya ay ngiti. So yun daw ang kinaril. So gamitin na natin ito sa ano, sa sentence para magamit yun na agad-agad, o di ba? Interesting. Mars, kinaril ko lang kanina yung sagot ko para wala nang issue, o di ba? Sabi nga kasi ng mga magulang natin, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Karilin mo lang, o di ba? O ayan, huwag niyo akong karilin lang ha, manood kayo at tutok na ha? Dahil maganda ang pag-uusapan natin mamaya. Pero bago tayo tumungo doon, gaya ng dati, isang paalala lang. Dahil lahat tayo mga miyembro ng LGBTQIA+ community ay may karapatan din naman mapakinggan ang ating mga hinanaing at stand sa mga current issues, ba diba? Dito sa lipunan. Kaya naman, pag-usapan natin yan dito lamang sa Win or Wiz, anong say mo te? Eto na nga, 'di ba? So, pansin nyo, ang daming issue ngayon sa gobyerno natin. Ang daming mga issue ng mga tao sa mga politiko, sa mga pinagagawa nila at hindi nila mga ginagawa. Kaya naman ang tanong ng bayan for this week, dapat daw ba na may probe period din ang mga politiko? Kagaya natin mga manggagawa, di ba normally meron parang 3 months, 6 months probationary period, titingnan muna kung magpa-perform ka. Kung hindi, extend ang probation mo or ligwak ka. Ang mga politiko kasi, di ba, once elected, meron na agad silang 3 years, 6 years. So hindi pa pwedeng 3 months muna, 6 months muna, renewable thereafter. Tingnan natin ang masasabi ng ating ka-rainbow. Pasok.
1: Dapat talaga na magkaroon ng probationary period yung mga politiko kasi para hindi naman tayo lugi kung alam mo yun, hindi naman pala magaling or nakikita natin ngayon daming mga palpak. Kung ang mga trabador merong probi period, dapat mga politiko rin.

sa inyong lahat. Congratulations to Alerto 738 on your first anniversary. Sa loob ng isang taon, naging mahalagang katuwang kayo sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa disaster preparedness, public safety, at community resilience. Sa bawat episode, ipinapaalala ninyo na ang tamang impormasyon ay mahalagang bahagi ng paghahanda sa anumang sakuna. Sa Philippine Information Agency, naniniwala kami ng isang mamamayang may tamang impormasyon ay mas handa at mas matatag. Ito rin ang layunin ng bagong Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang bumuo ng mga komunidad na may sapat na kaalaman at aktibong nakikibahagi sa pag-unlad ng ating bansa. Mahalaga ang mga programang tulad ng Alerto 738 sa pagpapalakas ng kamalayan ng publiko at sa pagtataguyod ng kultura ng kahandaan. Muli, congratulations sa inyong unang anibersaryo. Naway magpatuloy kayong maging mapagkakatiwala ang tinig ng public safety at disaster resilience. Maraming salamat po.

0: At atin pong napanood ang mensahe ng ating naging kasama sa Philippine Information Agency na si Director General Catherine Chloe Discastro. Maraming salamat po, DG Cat. Mag-iisang taon na nga po ang Alerto 738 sa Oktubre. Maraming salamat po sa mga patuloy na subusubaybay sa ating programa.
1: Mga sir, parang kailan lang.
0: Oo nga.
1: Parang kahapon lang yung October.
0: Actually, ganito rin ang lagay ng panahon nung nagsisimula ang Alerto 738 nung isang taon. No? Naalala mo yun doon, Ramon. Sunod-sunod na dumating yung kalamidad. May bagyo, may habagat. Tapos sinabayan pa yan ng ilang lindol, di ba? Sa Cebu, sa Mindanao.
1: Oo.
0: At halos lahat eh, biglang naging, ano, naalala mo yun, lahat biglang naging interesado sa disaster preparedness.
1: O nga, so, naalala ko noon, nag-panic buying pa ng go bags.
0: Mga go bags.
1: At first aid kits, yung pito dati na 18 oh. pesos. Yung discussion natin nun, umabot ng 50 ang isa.
0: Oo, lampas pa, di ba? Oh. Yung dati, 20 pesos oh. na pito. Nagkaubusan, no? Dahil sa tindi ng demand. Kaya nung napagkwentuhan namin yan nung isang taon ni na Director Dindo Amparo, na-realize namin na kailangan natin ng programang nakafocus sa disaster preparedness. Kailangan kasi laging pinag-uusapan ng kahandaan para yun nga, magkaroon tayo ng culture of safety. Hindi yung kung kailan tumama ang kalamidad, saka tayo nare-remind na kailangan natin maghanda. Because that will be too late. Dapat before pa. Kasi dapat talaga pinag-uusapan ito lagi. At syempre, dahil idea mo yan, ikaw ang gumawa. Kaya dito, kaya po tayo napunta sa programang ito.
1: Kaya sir, ano, malaki ang pasasalamat ng natin kay Sir Dindo Amparo, ang dating director ng Presidential Broadcast Service, maging kina Sir Alan Alanige at Kiko Flores sa kanilang suporta, sir, sa programa. At of course, ating production team, kina Ma'am Tess, Sir Rolly, at na mula episode day 1, episode 1.
0: Oo, kasi nagpalit-palit na ng mga tao, pero si Rolly at si Tess, nandyan pa rin. No? Sawang-sawa na nga sa atin itong mga So after almost 1 year, kinakabahan ka pa rin ba, Don Ramon?
1: Hindi na masyado. Hindi tulad nung unang araw na ayaw ko pumasok dito.
0: Oo nga, pero hindi ka pa rin sanay maagang pumating dito.
2: Sete, tres, ocho. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usap-usapan pa rin hanggang ngayon ang walang katapusang pag-ulan dulot ng habagat.
1: O nga, sir, naging highlight ang matinding pagbaha sa Central Luzon, lalo na sa area ng Pampanga, kung saan libo-libong motorista ang naipit sa traffic na umabot ng mahigit 24 hours.
0: Ikaw ba kasama hindi ka nadamay dyan sa Carmageddon na nangyari?
1: Kasama ako rin, sir.
0: Sama ka ba doon? Yes, sir. Saan ka na naman napadpad?
1: Yung umalis kami ng Tarlac, August. Bumalik kami.
0: September
1: na. Nakarating kami na ng September na. Yung dapat
0: alam
1: na 2 hours ay naging...
0: Alam mo, pinagkakatuwaan na lang natin yan. Eh. May mga, di ba, ang dami pang naglabasa na joke tsaka memes na sa sobrang tagal daw nilang na traffic sa Pampanga, natuto na sila magkapampangan. May mga ganun. Pero alam mo, dinadaan lang natin kasi sa ganyan, eh, no? Para hindi natin maramdaman yung sakit ng resulta nitong ano... Ayun pala. Meron pa daw nakamit ng AFAM habang nata-traffic. Parang nakita ko yata yung ano na yun. Ano, nakita ko yata yung video.
1: Grabe.
0: Yun. Pero yun nga eh. Bukod sa issue ng flood control, maraming lessons learned sa itong nagdaang linggo. Mm-hmm. Diba? Una, dapat matut. Yung nangyari ng habagat, yung nagkaroon ng ganyang sitwasyon, no, na naipit sa traffic yung ating mga kababayan. Ang marami tayong dapat natutunan dyan, hindi lang yung pag-uusapan natin na, oy, ako, na-traffic ako 10 oras, nagbibidahan. Ah, wala kayo sa lolo ko. 24 oras, may mga ganun. Diba? Pero dapat binabalikan natin, ano ba yung mga lessons learned sa mga insidente nga ito? Una, dapat matuto tayo ng risk assessment, no, at situational awareness. seryosohin po natin ang mga early warnings ng NDRMC, no? Kung may rainfall warning, pumirmi na tayo sa ligtas na lugar. Mag-evacuate bago pa man bumuhos ang ulan. Ito, mahalaga ito. Huwag po nating ituring na joke o istorbo ang mga emergency alerts na natatanggap natin sa ating mga cellphone na galing sa NDRMC. Malaki po ang papel ng mga warning messages. Kung sa ibang tao, ay tinuturong itong joke. Sa mga lugar na lalo na mataas ang risk sa baha, no? Sa mga landslide, life and death situation po ang mga warning messages. Kaya wag po natin baliwalayin yung mga warning messages.
1: O nga sir, importante rin sir, aside sa messages, yung pagkakaroon ng go bags na dapat ihanda ang mga kakailanganin sa oras ng emergency. Gaya niyan sir, pagkain, tubig, gamot, damit, at syempre power bank.
0: O, hanggang dyan na lang muna yung, doon muna tayo, focus tayo sa pinaka basic. Situational awareness, risk assessment, emergency preparedness.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pero sir, teka, hindi ba natin pag-uusapan yung mayor na naka Prada?
0: Pakasuot naman.
1: Habang nasa disaster area, disaster site.
0: Huwag na tayong makisali sa nambabas ng ganyan. Hindi naman natin kilala si mayor, pero alam mo, yung mga ganyan kasi natitrivialize yung sitwasyon. Pero siguro ang pwede nating pasadahan dun sa sitwasyon na yun, yung importansya ng family preparedness. Kasi totoo naman yung sinabi ni governor, dating governor, at yung iba, may mga ibang officials na nagsalita, tulad ng kaibigan mo, si Robin Lim, nabash din yan. Diba? Pero totoo naman yung sinabi nila na wag po nating iasa lahat sa gobyerno. Dahil sa totoo lang, kapag tayo ay napunta sa gitna ng krisis, you're on your own.
1: Master, no? Kaya wag po sana natin itong kagalit o masamain ng ating mga kababayan, pero real talk talaga yan. And hindi po agad makakatugon ng ating mga responders kahit hanggat maaari tayo mismo ang lumayo sa kapahamakan, sir.
0: At sa pagbabalik ng episode 46 ng Alerto 738, pag-usapan na po natin ang mahalagang misyon ng Red Cross. Kung pwede, ngayon na tayo mag-station break.
2: Ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan niyo, papahandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibigin ko. Kung dati okay na, lalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming liga ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
9: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Narito pa rin po tayo sa episode 46 ng Alerto 738. At kapag narinig natin ang pangalang Red Cross, matik na sa isipan ng karamihan na may kinalaman nito sa pagdadonate ng dugo, pamimigay ng relief goods o mga ambulansya. Pero alam nyo ba, na bukod sa blood donation at pamimigay ng relief, may isang sangay ng Red Cross na may kakaiba at napaka-sensitibong misyon. Ito ang protektahan ang buhay at dignidad ng mga tao sa gitna ng giyera o armed conflict at mga humanitarian crisis.
0: Makakasama po natin ngayong umaga si Ms. Rachel Malagit, ang Public Relations Officer ng International Committee of the Red Cross o ICRC. Isang alertong umaga po, Ms. Rachel.
10: Good morning, Sec Ares. Good morning, Kuya Ramon. Maraming salamat po for inviting me sa inyong programa. At congratulations dahil malapit na ang inyong anibersaryo nito.
0: Oo nga. Gusto ka man naming imbitahin, kaso wala kaming pangdinuguan dito. Buti sa Red Cross, wala kaming dugo. Nag-ibiro lang tayo. Pero yun nga, gaya ng pagbati ni Ms. Rachel, pinapaabot din ng pinakapoging DJ ng Radyo Pilipinas na si Quincy Joel Kahilig ang kanyang pagbati na magandang lalaki at babae, madaw po tayong lahat dito sa Alerto 738. At bago na papunta na naman sa joke time tong interview natin, Ma'am Rachel, simulan natin sa basic yung tanungan natin. Mm-mm. Ano po ba ang ICRC o ang International Committee on the Red Cross? ito po ba'y iba pa sa Philippine Red Cross?
10: Yes, sir. Ang International Committee of the Red Cross o ICRC, kami po ang tinatawag na guardian ng tinatawag nating International Humanitarian Law or Rules of War. Ang aming trabaho po ay protektahan at magbigay ng tulong sa mga tao na naaapektuhan ng mga armed conflicts or gera dito sa ating bansa. Matagal na po kami dito sa Pilipinas. Nakikita niyo po yung black and white na yan. Panang World War II, nandito na kami. Meron po kaming representative para dumalaw dun sa mga prisoners of war nung panahon ng gera dito sa Pilipinas. At the same time, kami po ay yung Philippine Red Cross naman po, iyan po ang tinatawag nating National Society. Mm-hmm. Yung PRC naman, tulad po ng nasabi ninyo, ang focus po nila ay pagtulong sa mga tao na apektuhan ng mga disasters.
0: Mm-hmm.
10: Like yan, tulad ng flooding, typhoon, earthquakes. Yun po. Pero nagtutulungan din kami ng PRC sa aming mga inisyatibo. Dahil ang PRC, ano yan eh, makikita nyo sila all over the country.
0: Yes, yes.
10: So, yun.
0: So, Ma'am Rachel, para lang malinaw, ibig sabihin, ang PRC o ang Philippine Red Cross na pinangungunahan ni Senator Dick Gordon ay nakatuon sa mga disaster. Tapos
10: yes,
0: ang kayo naman sa ICRC, kayo naman ay nakatutok sa armed conflict.
10: Opo, yung ganun po. To simplify it, sila po nakafocus sa disaster, sa pagtulong sa gobyerno, sa pag-responde sa mga disasters. Also, at the same time, yung makikita naman natin, sila yung mga nag-organize ng blood donation.
0: Mm-hmm.
10: Pag meron tayong kailangan ng dugo, lumalapit tayo sa kanila.
0: Yes, yes.
10: At yun po yung ginagawa nila dito sa ating bansa kasi nga itong ating bansa, disaster-prone siya. Mm-hmm. Although yung ibang namang national societies sa ibang lugar, maaring iba naman po ang ginagawa nila. Kasi depende po dun sa needs
0: sa lugar,
10: ng
0: oo.
10: Bansa. Mm-hmm.
0: So, ma'am, pag-usapan naman natin ang mga programang ginagawa ng ICRC. So, kapag sinabi natin armed conflict, karaniwan ay naiisip natin yung mga ilang bahagi sa Mindanao, yung mga liblib na lugar na may tunggalian sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at mga armadong grupo. So, paano po particular na tumutulong ang ICRC sa mga komunidad na apektado ng armed conflict o yung mga nasa gitna ng bakbakan?
10: Opo. Meron po kasi tayong tinatawag na International Humanitarian Law or Rules of War. Sinasabi nito kung ano yung pwedeng gawin at hindi gawin sa panahon ng gera. Itong batas na ito ay nagpuprotekta sa mga sibilyan, sa mga nakakulong, sa mga medical personnel, religious personnel, para hindi sila masaktan during times of war. So ang ginagawa po namin, kinakausap po namin yung mga sundalo, mga armadong grupo, para i-remind sila na sundin ang kanilang obligasyon sa batas na ito. Para yung mga tao hindi sila masasaktan, hindi sila magugulo ang buhay nila.
0: Hindi sila madadamay, parang ganoon, ano?
10: Yes, sir. Oo, yung pagpanahon ng armed conflict. So yun, nire-remind namin ng mga tao about IHL. Bilang parte nito, meron kaming ginagawa, yung sinatawag naming protection mandate. So, yun po yung nire-remind namin yung mga armadong grupo na sumunod sa batas. At for example, meron kaming dala na gamot, pagkain para sa isang nayon na apektado ng gera. Nire-remind namin yung mga armadong grupo na hayaan makarating itong mga relief goods na ito dun sa mga kanayunan. Nire-remind namin sila. Yes, sir?
1: Yes, ma'am. May naging papel ba ang ICRC yung sa recent na gera sa Marawi?
10: Yes, sir. Noong 2017 po yung Marawi, no? Oh my gosh, 9 years ago na. Kaming, yung mga colleagues po namin sa ICRC at pati din yung mga taga-PRC, tumulong po kami sa pag-evacuate ng mga residente ng Marawi noong pumutok yung gera. Isa kami at ang PRC, we were one of the few organizations na nandoon, unang nandoon sa Marawi para tulungan yung mga tao na makalikas sa mas maayos na lugar. At pati yung pagbibigay ng pagkain, ng medical attention sa mga residente, nandun po kami noong Marawi. At present pa rin pa naman kami sa Marawi kasi meron pa rin mga pamilya doon. Hinahanap nila yung mga nawawala nilang kamag-anak. And we're advocating for them, for their rights, na malaman kung asan ba yung nawawala nilang mga mahal sa buhay. Kasi sa ilalim po ng IHL, responsibilidad po ng mga otoridad na masabi sa mga kamag-anak na to kung ano ang nangyari sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay.
0: So parang kayo yung ano, kayo yung link para payagan na mag-reunite, family reunification pag may armed conflict.
10: Yes sir, tumutulong po rin kami halimbawa yun nga, kasi pag ano nagkagulo na, nagkakahiwalayan yung mga magkakamag-anak. So, tinutulungan po namin yung mga kamag-anak mahanap yung kanilang nawawalang mahal sa buhay sa panahon ng gera. At the same time, meron din kami yung programa sa detention. For example, merong mga nakakulong na matagal na nilang hindi nakikita or nakakausap ang kanilang mga kamag-anak. Meron kami tinatawag na Red Cross message. Isa itong mensahe na pwedeng sulatan ng isang nakakulong at hahanapin namin yung kanilang kamag-anak. In some cases, hindi na rin nila matandaan or hindi nila alam ng mga detainees ang kanilang ang address ng kanilang mga pamilya, for example. So nakikipagtulungan kami sa PRC para mahanap itong lugar kung saan nakatira ang kanilang mahal sa buhay para dalhin itong mga mensaheng ito. Mm-hmm. And then later on, in many cases actually, makukuha ng PRC ang kanilang numero at makakapag-usap na ulit sila ng kanilang kamag-anak mm-hmm. na nakakulong. So yan, isa yung example kung paano kami nakikipagtulungan sa PRC.
0: At bago natin ipagpatuloy ang talakayan, magbe-break po muna ang Radyo Pilipinas. Huwag po kayong aalis.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: We believe that this election is very beneficial to all Bangsamoro people, to Moros, because it allows people to get the access to good governance. Overall, this parliamentary election is very substantial to BARM because it can also enhance how people will carry their traditions and culture, allowing them to preserve their rich history from generation to generation. We believe that this parliamentary election is a step towards an innovative future where unity, peace will be fostered in all means possible. Thank you.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections

0: malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Laging totoo,
2: impormasyon,
1: detalyado
2: at kumpleto,
1: serbisyo,
2: tapat para sa bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service,
2: tumutugon sa tawag ng pagkakaisa
1: para sa bagong Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas.
1: Tapat sa pag-uulat,
2: Radyo Pilipinas 1,
1: Radyo Pilipinas,
2: 7:38 AM.
3: Alerto! 7:38 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At kasama pa rin po natin si Ms. Rachel Malagit, ang Public Relations Officer ng International Committee of the Red Cross. At Ma'am Rachel, kanina ay nabanggit mo na in cases of armed conflict, pumapasok po kayo sa eksena para protektahan ang mga civilians para hindi sila madamay sa yun nga sa armed encounter na nangyayari, no? Or whatever military operations na nangyayari. At nabanggit mo rin na may papel din kayong ginagampanan sa reunification ng mga civilians affected ng armed conflict. Ang tanong ko lang sa inyo, ma'am, ngayon, ilan ba kayo dyan sa ICRC? Kasi napakalaking trabaho niyan.
5: Actually, dito po sa Pilipinas, kami po ay more or less po, nasa 170 kami, sir. So, ang main office namin dito sa May Makati, tapos may opisina kami sa Cotabato, Zamboanga, at Butuan. At meron kaming maliit na team na pumupunta sa Visayas at mga nagde-detention visit sa...
4: Oh, yung pa pala, may detention visits pa kayo, no?
5: So,
4: kasi ang naiisip ko lang kasi, ma'am, yung... For example, what happened, yung incident na nangyari sa Zamboanga. Remember nung nagkaroon ng Zamboanga siege? Napakalaking area nung paski yung Marawi, napakalaki nung area ng ano nung conflict. Parang kung 100 lang kayo dito sa Pilipinas, ba, diba, parang
6: ang liit,
4: kukulangin yata kayo diyan.
5: Medyo modest nga. Well, yes sir, medyo modest yung size namin. Kaya po napaka-importante din nung pakikipagtulungan namin sa Philippine Red Cross. Kasi marami kami projects na katulong namin sila. For example, nakalimutan ko sabihin, kasi meron kami mga tinatawag na assistance programs. Kasi diba sir, pag halimbawa meron paglalaban-laban, meron mga villages, may mga lugar na nadi-displace yung mga tao. So lilipat sila sa ibang lugar na maaring hindi maayos yung bahay nila doon or walang maayos na pagkukunan ng tubig, walang maayos na source of income, hindi sila makapag trabaho. So, in many cases po, for example, dito sa Ginohog, recently po, tinulungan namin yung mga villagers, yung mga residente na sa pagbibigay sa kanila ng mga gamit na pang farm. Mga seeds, mga punla. Nagbigay kami ng mga timba. Lahat po to, almost every time we do this, kasama namin ang Philippine Red Cross para makarating kami at makatulong sa mga tao na nangangailangan ng pagtulong namin. So yes sir, medyo modest ang size namin, 170, pero nagagawa po namin yan dahil sa malaking sobrang tatag na partnership namin with the PRC.
4: Pero yung mga programs

0: kasi ma'am, tulad kanina, ma'am, nabanggit mo na namimigay kayo, nagbibigay kayo ng parang livelihood assistance sa mga affected areas. Nagbibigay kayo ng relief. So, hindi po ba yan parang duplication ng ginagawa ng mga ahensya natin tulad ng DSWD?
1: Maganda pong tanong yan, sir, no? So, pagalimbawa, bago kami tumulong sa isang lugar, nagkakaroon muna kami ng na masusing assessment para maintindihan na ito bang lugar na ito, nakakakuha na ba sila ng tulong mula sa gobyerno? Kasi functional po ang ating gobyerno, di ba? Ito bang lugar na to, nakakakuha na ba sila ng tulong sa ibang organisasyon o sa ibang NGO? Pagalimbawa po, itong komunidad ay may na-receive ng tulong more or less, hindi na po kami papasok doon. Pero kung talagang merong gaps, kung doon sa response, kung walang ibang makakapunta doon at makakapagbigay ng assistance, doon lang po kami papasok. At sa paraang ito, mas namamaximize namin yung aming resources at napaprevent namin yung duplication nga po.
0: Mm-hmm. Ma'am, yung ginagawa niyong ganyan, napakasensitibo niyan, lalo na pumapasok kayo sa... Sa conflict area na may military operation. So, paano po ninyo nasisiguro ang kaligtasan ng ninyo, kayong mga taga-ICRC, na di ba na hindi maging sobrang exposed sa risk yung mga ICRC personnel na pumupunta sa mga conflict area? So, paano ninyo, anong ginagawa ninyo para masiguro yung kaligtasan ninyo?
1: Sir, bago po kami, ang gagawin namin, bago kami pumunta sa isang lugar, inaalam muna namin na if safe po ba kaming pumunta. Kasi importante din ang safety ng aming staff, di ba? Ayaw naman namin silang masaktan. So, inaalam muna namin isang maayos assessment muna bago kami pumunta sa isang lugar para hindi kami mapahamak. At the same time naman po, ang mabuti naman po sa amin, maganda yung aming relationship sa mga communities. Nakakapasok po kami sa mga lugar na gusto namin tulungan. So, maayos po ang aming nakakarating po kami. At I think dito papasok yung importance ng neutrality sa aming pagtatrabaho. Kasi ang ICRC at ang PRC din, kami po ay isang neutral na humanitarian organization. Wala po kaming kinikilingan, tumutulong kami dun sa mga tao na nangangailangan. At lahat po ng information na nakukuha namin, lahat ng pinag-uusapan namin with the authorities, with armed groups, ay confidential. Hindi po yan napapublicize. So that way, nakaka-build kami ng trust sa community, sa armed groups. At yun ang nakakatulong para makarating kami sa lugar na safely, na hindi kami na nagkakaproblema.
0: Ma'am, kanina, nabanggit nyo na dumadalaw kayo sa mga detention facilities.
1: Yes, sir.
0: Bakit nyo ginagawa yan? Ano bang hinahanap nyo dyan sa mga... may hinahanap ba kayo dyan sa mga detention facilities? Anong tinitignan nyo in particular?
1: Pumunta kami sa mga jails, sa mga prisons para malaman kung ang mga PDLs ba o ang mga persons deprived of liberty ay napupunan ang kanilang pangangailangan. May nakakain po ba sila? Meron po ba silang access sa tubig? Meron bang may sakit? At nakakakuha ba sila ng basic health care? So inaalam namin ang sitwasyon sa mga kulungan para malaman ang sitwasyon ng mga nakakulong. Yun din, inaalam namin, sir, kung sila ba ay nadadalaw pa ng kanilang mga kamag-anak. Baka makatulong kami para ma-reconnect sa kanilang mga nawawala mga kamag-anak. And I think, sir, isa pang nakalimutan ko, kasi napag-usapan na rin natin ang disasters, di ba? Meron kaming isang project with the Bureau of Jail Management and Penology tinatawag namin itong prisoners of climate change. So, tinutulungan namin yung BJMP to ensure na yung mga jails natin ay magiging climate change resilient. Maprotektahan sila sa sobrang init or sa mga baha. Kasi, ano to eh, habang tumatagal, nagiging malaking problema ang climate change sa atin. So, isang way para gawin namin yon is nakikipagtulungan kami sa BJMP in such a way na i-design yung mga jails para mas maging climate change resilient siya in the future.
0: So, at the same time, sabihin niya, parang may tamang insulation, ventilation.
1: Yes, sir. Yun, yun. Yun nga po. Oo. In the past po, actually, mga simpleng bagay like yung pagpipintura ng puti sa pader ng isang jail, ano yan, malaking bagay yan para ang pakiramdam ng detainee, mas ano na siya, mas well-ventilated na siya. May mga kaso na nagtayo kami ng tinatawag na sunning area para pwedeng pumunta doon yung detainee, magpapaaraw siya. Kasi alam naman natin, it's very important for our health. Merong isang jail sa Irosin, yung pong malapit sa Mount Bulusan. Nagbigay kami ng mga go bags, go pouches, para in case magkaroon ng typhoon or pumutok yung vulkan, ready sila for any eventuality. Nagbigay din kami ng tao dito, generator, para po pag bagyo, nawala ng kuryente, may access pa rin yung jail sa kuryente. So, yun po, sir. Yun po yung mga ginagawa namin as part of the Prisoners of Climate Change Project.
0: Pero mali yun naman sa mga PDLs yun na yung go bag ay gagamitin lang pag emergency.
1: Yes, sir. Tsaka
0: kasi
1: po,
0: baka
1: ano,
0: maisip mga... nila, uy, pwede na ako tumakas.
2: Go na.
0: Ay, go bag go. Na ako.
1: Yes, sir. Yun. Yeah, oo, sir.
2: Ito na yun.
1: Marami din kami mga water project para inaayos namin yung source ng tubig sa jails para naman makapaligo yung mga detainees,
0: So, talagang yung ginagawa niyo rin talaga is talagang purely humanitarian, ano?
1: Opo, sir. Talagang ano, purely impartial and neutral. Impartial meaning hindi namin pinipili kung sino ang aming tutulungan regardless kung ano yung religion nila, ano yung paniniwala nila pag nangangailangan ng tulong at wala naman duplication ng pagtulong, dun po tutulong kami.
0: Ma'am Rachel, kanina nabanggit mo yung international humanitarian law.
1: Opo.
0: Bakit ba ito mahalaga? Para lang ma-contextualize natin lahat nitong ginagawa ng ICRC. Bakit ba mahalaga ang international humanitarian law?
1: Sir, kasi yung IHL, nung dati kasi, nung nagka-gera, maraming nasaktan, maraming na-injure, lalo na nung World War II. Tapos nagsama-sama yung mga bansa, na-realize nila na itong nangyari nitong panahon na to, dapat hindi to maulit. So dun na ano yung IHL, para isang, ito yung mga batas na kailangan sundin ng militar, ng non-state armed group, para yung mga tao ay hindi masyadong hindi masaktan or maapektuhan pag panahon ng armed conflict. Kasi alam naman natin, maraming nadi-displace, maraming nai-injure. Yung mga bata, hindi makapag-aral. Yung mga tao, hindi sila makapag-trabaho. So, sa pagsunod ng batas na ito, napreprevent namin yung sobrang harsh na impact ng paglalaban-laban. At ang Pilipinas, ang isa sa mga pumirma, ang ating gobyerno, isa sa pumirma sa Geneva Conventions na basehan itong IHL. So, dahil tayo, ang isa sa mga pumirma nito, ang ating gobyerno, kailangan sundin ang mga responsibilidad na nandito sa batas na ito.
2: Ma'am, may question po ako. Kasi kanina, di ba, sabi niyo 170 lang kayo. And, parang napaka-nipis nung membership. So, paano kayo Ano daw, ano ang kailangan para maging parte ng ICRC? Kasi very specialized yung tasking. Isipin nyo, pupunta sa armed conflict. So, dapat may certain set of ano ka, ugali, characteristics na or pinaghahandaan. Ano po bang kailangan, characteristics po?
1: Sir, dahil nga po kami ay neutral at impartial, so dapat ganun din yung, ganun po yung staff, neutral at impartial. At, opo sir, 100, maaaring medyo manipis o ang aming ang personnel, pero kasi dahil matagal na kami sa Pilipinas, nakapag-gawa na kami ng mga programa to ensure na kahit konti lang kami ay tuloy-tuloy ang trabaho. For example, sir, balik po ako sa IHL. Nag-organize kami ng mga workshops para sa mga sundalo, para sa PNP, para ma-remind sila kung ano ba yung IHL. At the same time po, nakipagtulungan kami sa kanila para yung IHL ay maipasok sa curriculum ng kanilang ng kanila mga eskwelahan. Para habang nagta-train pa lang yung mga sundalo, alam na nila kung ano yung IHL.
0: Maganda na-form na sa kanilang mindset. Ano,
1: yes, sir.
2: Hindi lang baril so, ng baril.
1: So, sir, kahit hindi maaari mang hindi kami makamit personally ng sundalo all over the country, dahil na pag-aaralan na nila sa eskwelahan yun, so yun, na-inculcate na sa kanilang
0: training. Integrated na. Ma'am Rachel, yes, napakabilis ng oras natin, ano? Ngunit bago po tayo magtapos, ano po ang inyong mensahe o paalala sa ating mga tagapakinig?
1: Okay. Sir, unang-una, gusto ko pong pasalamatan kayo for inviting me. Kasi napaka-importanting pagkakataon ito for the ICRC para ma-explain ko ano po ang aming trabaho at ano ang IHL at bakit napaka-importante po ito. So, nandito po kami. Kung meron kayong katanungan, ang ICRC po, meron po kaming tinatawag na meron kaming Facebook page. Doon yung mabasahin niyo po yung mga pinupost namin, mga video, yung mga materyales, panoorin niyo yung mga video namin para mas maintindihan niyo po kung ano yung ginagawa namin. Facebook, sa facebook.com/ICRCPH. Meron din po kaming country page. Mababasa niyo po maraming resources tungkol sa IHL. Yun po. And then, ayun po, kung meron po kayong katanungan o reaction sa aming trabaho, pwede po kayong mag-PM sa amin sa Facebook page namin at pwede nyo rin kaming i-message sa aming tinatawag na community contact numbers. Ito po ay bibigay ko po, 0917-543-7313 para sa Smart at 0998-960-0114 para sa Globe. So kung may reaction po kayo or meron kayong gustong i-report or anything, i-message niyo po kami sa mga numerong iyon or sa Facebook.
0: At yan po si Miss Rachel Malagit, ang Public Relations Officer ng International Committee of the Red Cross. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at sa patuloy ninyong serbisyo sa ating mga kababayan. Paabot ko na rin po ang aming pasasalamat sa aking kaibigan na kasama mo dyan, si Ms. Alison Lopez.
2: At iyan po ang ating naging makabuluhang talakayan ngayong araw kasama ang ICRC Philippines. Tandaan, sa gitna man ng bagyo o sa gitna ng sigalot, mahalagang alam natin ang ating mga karapatan at ang mga organisasyong handang magtanggol sa ating dignidad bilang tao.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Uulit-ulitin po ng Alerto 738 ang paalala na huwag po sana nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos.
2: Pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna.
0: Muli rin kami nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. At sa ngalan ni OIC Director Alan Alyanige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Aris Gutierrez.
2: At binabati ko po ang aking nanay, pamangkin kong si Amelia at si Loomer, at kay Manang Ada at Ryan Chuat. At happy birthday kay Jos Felicerte from Glory Bagon. At sa ngala rin po ng ating technical team, sa master control, sa pamumuno ng ating executive producer na si Tess, Ma'am Tess Ramirez, Sir Rolly Bumatayo, at Isabel, at Arnel, at si Mark, ako naman po si Ramon Jose.
0: Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito sa Alert po 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, that in all things.
2: God may be glorified.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli

0: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: nagiging forest caretaker na po. Kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
2: Yung magulang ko nakapagtrabaho.

0: dahil sa risk na nakikita natin, yung geopolitics at kaguluhan at yung medyo matatag na US dollar, ay karamihan po rin ng mga kapitalista, no, fund managers ay pupunta muna sa US dollar assets, no. Kaya po talagang lumalakas ang US dollar, no. So ito pong mga litanya na mga nabanggit ko sa inyo kanina ay yun po ang rason rin kung bakit humihina ang ating ating piso, no. At kaya nga po kung hindi talaga ma-manage ng maayos ng ating gobyerno, ay talaga po nga baka mas lalo pong tumaas ang inflation, no. At maapektuhan din po ang mga supplies na inaangkat natin dahil mamahal na rin po ang mga bilihin. At hindi lang po iyon, ay posible rin po maapektuhan ang consumption, maapektuhan din po yung ating growth ng ating ekonomiya, meaning baka mas lalo po siyang humina.
1: At siguro ito na lamang po ang aking katanungan bago ko po kayo pakawalan from this interview, Sir Astro. Kung mas mataas po na savings ang nais makita bilang long-term solution, saan po ba dapat magmula ang pagtaas nito? Sa mga household, sa mga negosyo o sa ating pamahalaan? At anong mga polisiya o reforma ang maaaring makatulong upang tumaas ang savings nang hindi naman lalo pang napipigilan ang paggastos ng mga pamilyang kailangan ang kanilang kita para sa pang-araw-araw na pangailangan?
0: Yes, Steph, no, maganda ka tanungan niya. For now, mas maganda sana na makita natin na mataas ang savings rate ng ating mga kababayan, no. Sa kadahilanan na ibig sabihin noon ay pinapakita na talagang kaya na nilang mas malaki na yung kinikita nila kaysa ginagastos na. Mas meron na silang savings na may tatabi, at itong savings na ito ay makakadagdag sigla doon sa ekonomiya at makaka-shield sa atin sa mga fluctuations sa financial capital markets, no. Kaya nga talagang pinopromote ang gusto sana ni Central Bank Governor ay mataas talaga yung savings rate, no. Ang gobyerno kailangan talaga ayusin ang economic infrastructure para makadagdag ng lakas or sigla ng kapital dito sa ating bansa. Kailangan maka-attract pa siya ng more investments, no. At para naman mas makatulong sa ating ekonomiya, ma-boost yung consumption, ma-boost yung expansion ng business, consumption ng mga pamilya, no? At ang susunod rin ay kailangan din ma-encourage ng ating gobyerno na talagang makaakit nga ng kapital dito sa ating bansa sa kadahilanan na pag mas madaming aktibidad sa ating ekonomiya ay mas iikot siya. Sa dugtong noon ay ang gobyerno rin kailangan niyang gumastos. Kailangan siyang mas gumastos sa sinasabi natin
2: atake
0: kanina
2: ng Estados Unidos sa Iraq. Domestic tourist arrivals sa Sudan.
0: BPOs. Pangatlo ay government spending, lalo na sa infrastructure development. Dahil meron tayong ngayong kaguluhan doon sa so-called ghost projects, mga flood projects, no? Ngayon ay hindi pa parang nare-resolve at nabibigay yung kumpiyansa, nababalik yung kumpiyansa at sigla, ay mahina ang paggastos ng gobyerno, no? Sana ma-normalize yun. Pag normalize yan, ay tutuloy na naman ang pagbilis ng pag-ikot ng gulong ng ating ekonomiya. Dahil yung mga kapital na yun, pinanggagastos, ay dagdag yon sa employment at wages at mga iikot na pera sa ating ekonomiya.
1: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po Sir Astro for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Steph, maraming salamat sa ating mga kababayan, mabuhay kayo.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Usap-Usapan ang ekonomistang si Professor Astro Del Castillo. Bago natin tuluyang tapusin ang ating programa sa araw na ito, ay syempre magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio. Sa Master Control, nandyan si Sir Milo Jonella. Sa Warcast, nandyan naman si Hero Lucero. At syempre hindi natin pwedeng kalimutan ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Usap-Usapan, Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kita-kits
2: po sa karamihan sa mga dayuhang turista ay mula sa mga bansang Amerika.
3: Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
10: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Narito na, kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at akbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina, kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
13: Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Alam ko karamihan na naman sa atin ay nakaranas ng masungit na panahon, lalo na nitong mga nagdaang araw. Naipit sa matinding traffic dahil sa mga pagbaha at yung iba ay sumuong sa baha, lalo yung kasamahan natin dito.
2: Yes, karamihan sa mga dayuhang turista ay mula
13: sumuong sa baha at sana ay para lamang makauwi sa kanilang mga tahanan. Pero ganun pa man ay magpasalamat tayo dahil narito pa rin tayo at malakas sa kabila nitong mga pangyayaring ito. Muli na naman pong nagbabalik ang programang Housing Rights with HSAC para makapaghatid ng mga panibagong impormasyon at kaalaman. Ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo, ang makakasama ninyo sa isang oras na talakayan patungkol sa mga programang hatid ng Human Settlements Adjudication Commission para sa ating mga kababayan. Magandang araw rin sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa programang Housing Rights with HSAC, pag-uusapan po natin ang inyong mga karapatan bilang homeowner, home buyer at bilang membro ng Homeowners Association. Katuwang ang ating mga kasama mula sa Human Settlements Adjudication Commission. Ang programang ito po ay mapapanood at mapapakinggan ninyo tuwing una.

0: At syempre, ito nga, September 5 ngayon. At syempre, alam ho natin itong grave threats. Ito ho yung isa sa mga artikulo doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So pag-uusapan ho natin yan maya-maya. Makakasama ho natin si Attorney Tranquil Salvador, isa hong batikang abogado at dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence. So pag-uusapan ho natin yan mamaya. Pwede ho ba talaga siyang hulihin? Wala ho bang immunity from suit ang Vice President? At kung makatulang guilty ho ba siya dito sa kasong ito, grave threats ho ito, tatlong counts, ay makakatakbo pa ho kaya siya sa 2028? Yan ho yung mga sasagutin ho natin tanong maya-maya ho lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paang simple at madaling maiintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. So yan ho, paano ho ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre dun sa mga nasa Facebook naman, maaari din ho kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream. Hanapin nyo ho lamang yung Facebook page na Usaping Legal, Attorney Danny Galang, at syempre yung Facebook page ng Radyo Pilipinas. Babasahin ho natin yung mga tanong ninyo, yung mga komento ho ninyo dyan ng real time. And ho, kung nasa Facebook ho kayo, hanapin nyo ho yung ating mga Facebook page. At syempre pwede ho kayong manood ho dyan ng live. At syempre nasa YouTube din ho tayo, Radyo Pilipinas 1. So pwede din ho kayong manood ho dyan. Kaya ang dami hong paraan para ho makapanood at makapakinig sa ating programa. So ano, pinag-uusapan nga ho natin kanina yung warrant of arrest nga ho kay Vice President Sara Duterte. Eh kahapon ho ay nagsara ho yung Quezon City RTC na hindi ho dumating yung kanyang mga abogado. No? Kasi ho, pinagbe-bail ho siya, pinagpo-post ho siya ng bail around 120,000 pesos for each count. No? So tatlong counts ho yan. So nasa mga 360,000 pesos so yung total na bill no na kailangan niyang i-post para doon sa grave threats ho na kaso. So kahapon ho hindi umattend yung mga abogado pero kanina lamang ho ay ito hong mga abogado ni VP Sara kasali na ho si Attorney Michael Poa yung kanyang tagapagsalita ay dumating daw ho dito sa Quezon City RTC. So hindi ho natin alam kung sila ho ay magpo-post no haba ng bail o piyansa para kay VP Sara o kung anong gagawin ho nila doon. Pero alam nyo ho, Sabado ho ngayon na. So, ayan ho. At syempre kahapon ho lamang nilabas, Biyernes, yung kanyang warrant of arrest. So, pag-uusapan ho natin maya-maya ho lamang. Makakasama natin si Attorney Tranquil Salvador, Dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence, para ko pag-usapan yung issue na ito. At syempre pag-uusapan din ho natin yung ongoing na impeachment trial ho sa kanya. Kasi ho, syempre, tuloy-tuloy pa rin ho yung impeachment. Itong grave threats nga ho na artikulo ito, nakita nyo ho na talakay na nga ho ito doon sa impeachment trial, no? At kaya, ayun ho, natalakay na ho ito. So, tingnan ho natin kung ano magiging epekto nga ho nito. And ultimately, paano nga ba kung makatulan siyang guilty? Ito hong grave threats na to, ang kulong lamang ho dito, I think, wala pang isang taon, no? 6 months nga lamang ho. Eh, no? Pero kapag natulan ho ba siya dito na guilty, ay maaari pa rin ho ba siyang tumakbo bilang pangulo ng bansa sa 2028. Kasi ho, di ba, nagdeklara na ho siya na siya ho ay tatakbo dito sa 2028, sa election sa 2028 bilang pagkapangulo. So ano ho yung magiging repercussion nito doon sa kanyang magiging pagtakbo, no? At syempre doon sa ongoing na impeachment trial pa rin ho sa kanya. So yan ho yung mga sasagutin ho natin at syempre naglabasan din ho yung mga hostile witness galing ho doon sa kampo niya, na galing sa kampo ng Vice President, no? So yun ho yung mga naging witnesses tumahan na kaang araw dito sa kanyang impeachment trial. Eh pag-uusapan din ho natin yan, strategiya ho ba yan? At ito ho ba ay nakasama, nakabuti nga ho sa kanilang depensa o di kaya doon sa prosecution. At syempre meron na rin hong panawagan or sinasabi din ho ng prosecution ay tatanggalin na rin ho nila yung isang artikulo nga ho, no? Yung isang artikulo nga ho dito sa impeachment para daw ho bumilis yung paglilitis. So titingnan ho natin yan kung ano din magiging implication ho din yan. Maya-maya ho lamang. At syempre, at yung panghuli ho, titingnan din ho natin yung mga sinasabi din ho ng mga ibang senador na bukas daw ho sila para ho yung babaan ulit yung voting threshold para ho doon sa mga boboto ang guilty, no? Si Vice President Sara Duterte, alam ho natin na nasa Constitution, 2/3 of all the members of the Senate ang nakalagay. So ibig sabihin, 16. Pero sinasabi ng mga ibang senador, may mga panawagan nga ho sila na babaan yung conviction threshold, no? O yung voting threshold nga ho. Dahil nga ho, syempre, ang madami na nga ho mga senador ang wala dito sa Senado, either nagtatago, nakakulong, o di kaya naman ho nasa ibang bansa, may sakit daw. So yun ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya lamang. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, nag-issue ng warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 laban kay Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threats. Nakitaan ng probable cause ng korte ang kaso na nag-ugat sa mga pahayag ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez noong November 2024. Itinakda ang piyansa sa halagang 120,000 pesos para sa bawat bilang ng kaso. Samantala, nagpapatuloy pa din ang impeachment trial ni Duterte kung saan isa sa mga artikulo ang sinasabing pagbabanta. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, ano ang reaction mo sa pag-issue ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threats? And ulitin ho lamang natin, ha, ano ang reaction mo sa pag-issue ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threats? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169. 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal at Roynie Danigal ang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ang usaping yan, makakausap natin ang batikang abogado at dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence na si Attorney Tranquil Salvador III. Good morning, Attorney Salvador. Welcome back sa Usaping Legal.
1: Maganda umaga sa iyo at sa nanonood sa iyo, Attorney Galang. Attorney Danny, maganda umaga.
0: Good morning, sir. Ito ho, no, medyo unprecedented ho ito na ang isang vice president nga ho ay inisyuhan ng arrest warrant, no, para sa kasong grave threats. Sir, ito ho ba, ang vice president ho ba ay wala ho talagang immunity from suit at talagang pwede ho ba siyang makulong dahil dito?
1: Okay, maganda yung tanong mo dahil napakainit na balita niyan. Parang kahapon bago mag-alasing po yan, yung alas 4 ata yun na lumabas ang balitang yan. Hayaan mong i-discuss natin yan ng dalawang aspeto. Okay, una kong sasagutin is yung katanungan mo na kung wala bang immunity ang isang vice-presidente. Okay, pagbabasahin natin ang saligang batas, walang eksaktong provision, okay, na napapaloob sa ating konstitusyon na naglalatag na siya'y immune sa isang kaso. Ngayon tatanungin natin, hindi ba sila katulad, hindi ba siya katulad ng isang pangulo na immune from suit. Wala ring exact wording ang saligang batas, subalit marami ng jurisprudence, marami ng kaso na hinarap ang Korte Suprema ukol or laban sa isang pangulo. So sinagot na yan sa kaso ng Laila De Lima versus Duterte. Okay, si dating secretary, dating senador, ngayon ay congressman Laila De Lima na final kay President Duterte. Meron din yan as early as yung kaso ng David at yung kaso involving Makassar. So hindi na po bago ang mga tanungan, pagtanong sa pag-ukol sa presidente kung madidimanda mo. Ang kasagutan doon ay hindi. Ang pangalawang pangulo ay walang malinaw na pamantayan. So kung titingnan mo lang ang saligang batas, walang liwanag na bibigay yan sa iyo. And I think that is the reason why i-final ang kaso niya. Okay, now pupunta ako doon sa pangalawa. At bago ko pala pumunta ako dun sa pangalawang gusto kong i-discuss, kaya ngayon kanyang abogado, ng pangalawang pangulo, ang sabi niya, eh dapat hintayin itong matapos ang impeachment. Okay, nakikita nyo, ganun ang kanyang salita, dapat ay hintayin ito. Subalit nga, naglabas na ng warrant of arrest ang hukuman. Now, tingnan natin yung pangalawang aspeto. Siyempre, sa ngayon, maraming haka-haka. Hindi kasi ito, Attorney Danny, usapin na, ano ba sa tingin natin? Okay? Sang-ayon ba tayo dyan? Hindi po kasi ganun yon. Tandaan po natin na ang isang hukom ay umaaksyon ayon sa batas at sa proseso, sa procedure na nakalagay sa criminal procedure. At mailatag ko sa inyo. Ang ano kasi po dyan, pag nagkaroon ng finding ng probable cause, either ang office ng prosecutor or ang Department of Justice na may authority laban sa office of the prosecutor, in which case sinampahan siya ng kaso, ang mangyayari doon, ang ibig po sabihin doon, nakita ng Department of Justice na may ano, na merong prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ibig po sabihin, nakita nila na may mga elemento ng krimen na present. Lahat po ng elemento ng krimen ay present. Don't get me wrong. Hindi pa po ibig sabihin ito, ay nako, guilty. Hindi po. Hindi po ibig sabihin ito ay may ebidensya na. Kasi po ang trial ay dadating much later on. Sa ngayon, sapat na sinasabi ng Office of the Prosecutor, ng Department of Justice, mayroong kaso. Ngayon, andito na tayo sa hukuman. Isinampay yung criminal information, Attorney Danny, sinama doon. Ano ba ang katungkulan ng isang juez o isang judge ayon sa Rule on Criminal Procedure? Bibigay ko sa inyo para malalaman po ng mga nanonood sa atin, Rule 112, Section 5. Nakalagay po doon na within sa 10 araw mula na yun ay na-file sa hukuman, may 10 araw po ang hukom para pag-aralan ito. Okay? At sa 10 araw na yun ay didetermine niya kung may probable cause. Ngayon, kung maalala niyo, ano na nga si judge, nag-require ng oral arguments. Attorney Danny, kung maalala mo yan. Nag-require si judge ng oral arguments kaya maririnig ko ang bawat panig. Subalit matapos doon, despite the oral arguments given to both sides, ito pagkakataon paliwanag kanilang panig, naglabas si judge ng warrant of arrest. So sa madaling salita, anong nakita ng judge? Nakita ng judge na may probable cause. Siyempre may ibang magsasabi, ba't hindi ba alam ni judge, di ba? Hindi ba alam ni judge na may issue ng impeachment na dapat ito ay hintayin? Yan po ay legal na question. Hindi ba yan pwede i-resolve ni judge? Sa tingin ko po, ito lang pananaw ko ha. Ang sinunod ni judge dito, yung proseso na nasa Rules of Criminal Procedure, which is consistent naman sa watas. Bakit? Kasi para ma-dismiss niya isang kaso o i-quash, ang unang katanungan, ito ang mga katanungan, meron ba siyang jurisdiction doon sa offense na yan? Okay? Doon sa kasong dinimata. Pangalawa, meron bang jurisdiction sa pagkatao niya? Ayan, pag-uusapan natin kung ma-aresto. Pangatlo, yung bang information ay kumpleto? Na-demanda na ba siya ng ganong klaseng kaso? Lahat yun ay wala. So kung titingnan natin on a purely procedural standpoint, ay kaya yan ang dahilan kung bakit na-issue ni judge ang warrant. So nandyan po tayo, Attorney Dan.
0: Alright sir, pero sa inyong opinion ho, pwede ho talagang magsabay itong impeachment tsaka itong kaso ho niya na grave threats dito
1: ako,
0: sa RTC?
1: Kaya ang masalagutin ko to, Attorney Danny, ng ganito. This is an important legal question. Kaya nga noon pa man, nung lumalabas ito, ang aking pananaw dito, dapat inaakyat ito sa Korte Suprema. Kasi this is a very important question on the second highest officer of the land. Ano yan? Kahit na palagay ko mga judges magiging masyadong maingat pagdating dyan. So I think dapat yaan sa pananaw ko. Hindi opinion ko ang mangingibabaw, subalit pinaliwanag ko na rin naman eh. Walang maliwanag. At kesa tingin ko, wala sa saligang batas. And yan ang dahilan kung bakit nag-file sila ng kaso. Nag-issue ng warrant of arrest ng judge. So anong pinakamaganda? At tulad ng sinasabi ko, pag hindi masyadong maliwanag ang batas, ang dapat ang Supreme Court i-file nyo sa hukuman itong question eh.
0: Alright sir, malinaw ho yan. Ito naman ho, ito magiging tanong ho ito ng bayan din. No? Kapag ho siya ay naging guilty ho dito sa kasong ito, grave threats, makakatakbo pa ho ba siya dito sa pagkapangulo sa 2028?
1: Okay, ganito po yan. Alam niyo ho ang isang kaso, while meron tayong tinatawag na speedy disposition, speedy trial, at kung yun ay masusunod, dapat sa 1 taon tapos ang kaso. Ayan, sa trial lamang, ha? Pag susundin ninyo ang guidelines ng continuous trial ng 2017. Dahil po ang prosecution ay may 90 days para magpresenta ng ebidensya, ang depensa sa hukuman ay may 90 days at may 90 days ang court para mag-render ng decision. Hindi pa kasama doon ang arraignment, bago yun ang pre-trial. So humigit kumulang kung talagang mahigpit ka sa panahon, apay sa isang taon dapat tapos na. Subalit, Attorney Danny, ano pa lang yan? Sa trial court pa lang yan. E tandaan mo pag inakyat yan, ilang level pa yan. Di ba? Dadaan sa court of appeals, dadaan sa Supreme Court. Kaya ayokong ano yan. Kaya lang kung may pamasukan yan. Kasi pag may issue ng may conviction ba? Di ba? May conviction siya. Kasi mahaba pa yung pag-uusapan yan. O, mahaba pa ho yan. So, yung aspektong tingnan natin, una, is palagi ko, pinakamas importanteng tingnan natin is kung uusan ito. Okay? Ibig sabihin, dahil tandaan nyo, ang susunod eh, nomination na ng ano no para mag-submit ka ng ano ng interest mo para tumakbo ng pangulo ay Nobyembre na. This is just a little over 14 months. Ano, September na ngayon eh. 14 months. So titingnan natin. Okay, ganun yung aking pananaw diyan, Attorney Dan.
0: Ayan ho, titingnan ho natin kung ano mangyayari dito sa grave threats na kaso ho na ito. Ito sir, going to the impeachment trial naman ho, no? Ito, syempre, naglabas ho ng subjudice rule na talagang mahigpit na nga daw hong ipapatupad ho. Ano ho yung reaction nyo ho dito? May mga nagsasabi na ito is impeachment court, hindi naman dapat ganun ka-stricto. Ano ho ang reaction nyo ho dito?
1: Alam nyo ho, ganito yun, no? Ang sinasabi nila na iba ito, ito po ay hukuman. Okay? At sa ibang mga interview, napanggit ko na rin, yung in-issue naman na order ng ating presiding officer, si presiding officer Chief Escudero, ay reasonable na ayon sa batas at na ayon sa mga kasong dinisesyonan ng Korte Suprema. Masukin ko muna yun. No? And ano ba ang naging batayan ng presiding officer ukol dito? Ang kanyang batayan, una, ay ang rules ng Senado. Sabi niya, paulit-ulit siya, Rule 18. Kayong mga party sa kaso na ito, hindi nyo dapat dinidiscuss ang merito ng kaso. Ayan, hindi nyo dapat. Tapos kayo mga senator judges na katulad ko, ito'y pagpapaalala rin na dapat hindi natin didiscuss ang merito, di ba, ng kaso. In fact, ang ginawa pa ni ano dyan, bago siya mag-render ng kanyang ruling ni Presiding Officer Escudero, ang ginawa niya, kinote niya yung mga salita, yung mga kataga, yung mga sentences. Kasi naman yan, alam niyo, objective niyan. Huwag natin, siguro sa salitang, in one word, hindi, huwag ang gusto dyan, huwag mo i-shepherd ang tao. I-shepherd sa conclusion. Kasi pwede mo talaga, dito kakita mo, tama yan, okay, dito mo. O i-shepherd mong ganun. Hindi natin maalis, tama ka naman. At lagi ko rin sinasabi, meron tayong political, it is a political, constitutional, okay, at a legal proceeding. Kaya lang, sa political, syempre, kailangan bukas pa rin ang ating isipan na para mag-guide ang ating mga kumbaya na dali natin sila kung ano yung ebidensya. Di ba? Yung ano, nandiyan na yan eh. Hindi natin maaalis. Kaya nga, pinaalalahanin yung parties. Maiiwasan, mapipigilan mo ba social media? Di ba? Mapipigilan ba nila yung third party? Hindi rin eh. Ganun lang. Kaya lang, paalala ito. Kasi kung sa inyo mismo manggagaling, na participant dito, parang kayo nag-uusad ng communication. At the same time, parang nagbibigay kayo na dapat alam ninyo dahil bilang abogado na hindi dapat kayo nagbibigay ng conclusion. Ngayon, pati ang tao, dahil nga may credibility kayo nagsalita, uy, tama, baka nga guilty na. Baka nga tama. Ganun yung ano doon, pagpapaalala niya.
0: Alright, sir. Ito naman ho, nung mga ang impeachment days nga ho, no? Nagpapresenta sila ng mga hostile witnesses. So, sa tingin nyo ho ba ito, nakatulong ho ito doon sa prosecution o nakasakit ho sa depensa? Ano ho nga reaction nyo ho dito?
1: Ako, tingin ko dito, yung pagpresenta, kung tutukuyin mo dito, yung pinakahuling testigo na si Attorney Poa, na siya'y isang abogado, na vice-presidente, siya'y isang tagapagsalita, di ba? Siya pa'y spokesperson at siya pa'y nasa team sa vice president doon na mamasukan sa gobyerno na kasama ng vice presidente. Tama? So, he is practically wearing multiple hats. Biro mo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, apat eh. Now, So that is a reality when he went on to the stand. Ngayon, ang inaasahan sana nung dadalhin siya, ay may makakuha sila ng mga informasyon, although he is a hostile witness. Katulad ng lagi kong sinasabi, ang isang hostile witness ay hindi testigo ng tumawag sa kanya. Hindi niya testigo yan. Ibig po sabihin, yung hostile witness na yan ay hindi niya na-brief, hindi sila nagkaroon ng pag-uusap bago ipresenta sa witness stand yung abogadong yan. So, attorney, anong ibig sabihin nun? Kung tatanungin ng mga nanonood, ibig sabihin nun yan, kailangan maingat na maingat ka sa pagtatanong dahil siguro mas magiging magandang description to sa ating mga kababayan. Nakahawak na ba kayo ng napakainit na kabote? Di ba gumagano na kamay mo kahit napakainit na yun? Kaya nung mahirap humawak ng hostile witness. Lalo pa, meron silang abogado doon na ready, objekan kita, objekan. Subalit kung sasabihin ko, sabihin mo sa attorney, procedural yung sinasabi mo na ano, medyo may mga challenges, pero may nakuha pa ito sa bingo. Naging maliwanag na nakapirma siya doon sa explanation nila sa Commission on Audit na inamin naman niya na iba't ibang departamento gumawa ng explanation. Di ba? Oo, pumirma ako. May mga ibang bagay dito nga. Nalaman ko na lang no, sa house hearing. Eh. Di ba? Lalo na yung certification, alaman ko na lamang doon. Eh. Sabi niya. Tapos sinabi niya, nung natanggap namin yan, ibinahagi namin sa iba't ibang department para makatulong sa amin na ipaliwanag ito kasi sila ay may kasanayan dun sa mga katanungan yun. So, ginawa nila, pinulay nila. Siyempre, may mga necessary tanong na hindi tinanong. Hindi ito tinanong. Eh, bakit mo pinirmahan? Di ba? Bakit mo pinirmahan? Pangalawa, yan ba ay sinintesize niyo? Yan ba ay binalidate niyo sa mga dokumento sa loob? O yan ba ay inasahan niyo na lamang na kung anong nakalagay doon ay in-incorporate niyo sa sagot niyo? Remember, tatlo ang nakapirma. So those are the questions that those are the matters na apparently na napalabas nila o yung mga pwedeng tanungin sana. Ayun, yung mga huli kong binanggit, yung mga pwedeng tanungin sana.
0: Alright, so ito naman ho sabi ho ng prosecution, meron ho silang isang artikulo na idadrop, no? Dito sa impeachment trial ni VP Sara. So ano ho sa tingin niyo, strategy ho ba ito o weakness ho ba ito ng prosecution itong pag-drop ng article?
1: Alam mo magandang confirmed na ba yan na magda-drop sila ng isang artikulo? Pero parang napag-uusapan ang parang tiyak.
0: Attorney Salvador, diyan nagkakaproblema lang ho tayo sa linya natin kay Attorney Tangkil Salvador.
1: Hindi nila ipipresenta doon sa aspeto na yon si Madriaga. Di ba? May tatlo na sa tingin ko, sinabi niya, hindi namin presenta sila chika. Hostile witness kasi yung magpresenta nila. Hindi ko na ipipresenta si Dulasco. Hindi ko na rin ipipresenta si Madriaga diyan sa confidential funds. Na yan. Attorney Danny, anong ibig sabihin noon? Palagay ko wise, maayos naman yung decision niyo. Kasi kung gagamitin niyo, o hindi, presenta niyo na lang, di ba? Sinasabi nila sa depensa, kayo na magpresenta. Kasi nga, tandaan niyo, these are military officers. Hindi ito ordinaryo, ano, mamaya na sumarunong ito sumagot at pare, ako in-anticipate ko nga kung tatanungin lang ako sa limitless. Iyan po, intelligence matter. Okay, baka ganunin sila. Hindi ko namin pwede sagutin. O baka sabihin, may pera ba? Oho. Pero hindi ko sa inyo pwedeng ilahat kung paano ginamit. Kasi intelligent matter. Kung kanino yung binigay. Di ba? Ganon. So palagay ko, that was a reasonable decision na bitawan na nila. Yung kay Madriaga, ano rin yun, palagay ko, kung may, kasi tandaan mo, dalawa ang affidavit din eh. May, di ba, yung unang affidavit, yung short, tapos may supplemental. So sila, they are in the best position to know kung medyo alanganin ba. Kasi kung mapakita yan na may mga inconsistency, parang lalakas palalakasin pa nila yung depensa. So that those are reasonable assessments. Ngayon kung sasabihin nila eventually, no, Attorney Dan, sabi niya, sige magda-drop kami ng ano isang artikulo. Hindi naman bago 'yun. Yung kay CJ Corona nag-drop sila yung prosecution noon parang iniwan lang tatlo. Akin nga, dalawang article, parang Article 5 yan, another one. Hindi na umabot dun eh. Alam mo yung gano'n? Hindi na. So, prerogative nila yan. So, kung sinabi nila, ayaw na namin yan. Doon na kami sa susunod. Baka nga, mas pabuti pa doon na sa Ill-Gotten Wealth, di ba? At palagi ko, yung iniisip rin nila, alam mo, Bernie Danny, kung narinig ko yung huling hearing, may mga petsang binanggit yung presiding officer. Sabi niya, sa mga araw na to, full day tayo para October 1, October 2, tapos sa mga gantong araw, tapos pagpasensya niyo, oh, wala kami dahil meron kami budget hearing. November nga, ilan lang hearing eh. Tandaan mo, so yun, tingin ko, pina-factor in nila to ng prosecution, dapat matapos tayo para mag-Disyembre. O Disyembre. Kasi makaabuti sila niya ng ano, ng Abril or Marso next year, ayaw nila yun. Malapit na Nobyembre. Diba?
0: Ganun. Yun ang
1: aking pananaw po doon.
0: Alright, may inahu yan. Matter of strategy ho talaga yung pwede oh, pag-draft ng article. Ito, oh. Panghuli na lamang ho, sir. No? Ito, last week, may mga ilang senador naman na magpapanukala daw, nababaan yung conviction threshold para ho dito sa pagboto nga, dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano ho yung reaksyon nyo ho dito?
1: Alam mo, una, Attorney Dali, nagsalita na ang presiding officer simula ito. Diba? Nung July 6 pa yon, sinabi niya ay ang kanyang pananaw ay 16. Because ayon sa saligang batas, sabi niya, Article 11, Section 3, na all, okay, all two-thirds of all. Ganun niya pinawakanan. Kasi siyempre, iba, wala namang 16 sa Constitution, eh, wala namang number. Sandali lang, oh. Okay. Yung mga opinion, hindi masama yun. Una, sinabi lang ng presiding officer, ito ang kanyang tingin dito. Tapos, siyempre, sa social media, sa ibang mga nagtinatanong, sabi, hindi, pwedeng 13, dahil ba ibang circumstances, pwedeng ganito. Ito lang po ang sasabihin ko riyan. Okay, yung sinasabi ninyo na i-discuss nila. Alam niyo po ba pag diniscuss nila yan? Ayan, ha? At nagbotohan sila. O sabihin natin, papababain natin. At nanalo yung botong pabababain yun. Ibig sabihin ho yan, kung malapit,

0: Kasi mooted na eh. Nag-desisyon na kayo eh. Diba? So this will be very critical. Yang binanggit mo, and in the coming days, magiging very critical.
1: Ayan ho, patuloy ho natin susubaybayan yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. As usual, ang dami ho natin napulot kay Attorney Salvador. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Salvador.
0: Okay, thank you rin, Attorney Danny, sa time at sa lahat ng nakikinig sa inyo. Magandang Sabado sa inyo.
1: Si Attorney Tranquil Salvador III, Dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
2: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric. Habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar, so inikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag, tanatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang maitulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga system. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga.

0: ang pagbabago dati sa lugma.
1: Maganda po iyon kasi unang-una ipapakita po niya yung mechanism on seeking accountability in our leaders, that's one. Siguro, and more importantly po siguro, the conduct of the farm elections will contribute to the peace process doon sa area na iyon po. Considering din po yung mga struggles ng mga lugar na nasasakupan ng barn elections.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan, Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Sumangguni at pakikinggan.
7: Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag.
6: Usaping Legal sa Radyo Pilipinas.
7: 738 AM.
8: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
6: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
7: Sagot kita!
6: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
7: Sagot kita!
6: Sumangguni na kay Attorney Danny Galan. Dahil dito,
7: Sagot Kita!
8: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, batiin ho muna natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, Facebook page ho ng Usaping Legal, Attorney Danny Galang. Ayan ho, nandito na ho si Mayet Felicimo. Felismino. Ayan, Mayet Felismino, Nestor Arenas Claveria, Richard Ofiasa, Shane Ruado, Cheryl Pellegrino, Phil Logroño. Ayan ho, nandito na rin ho, syempre, si Jacitan Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, Erwin Torres Wenceslao at si Netnet Celano. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat ho doon sa ating mga Radyo Pilipinas stations na patuloy ho nag-share ng ating programa tuwing Sabado. Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Gingoog, Radyo Pilipinas Davao, at syempre ito, Radyo Pilipinas Tayug. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. Ayan, pa-shoutout ho galing ho kay Nestor Arenas Claveria. Good morning ho sa inyong lahat, Radyo Pilipinas Tayug. At syempre, maraming salamat ho, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Cebu. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. Ito, first question natin coming from anonymous ho ito, no? Ito, ang tanong ho niya, Sir, attorney, tanong ko lang po, anong kaso o liability ng employee pag nag-copyright o leak ng food recipe na mayroong panunuhol mula sa request ng customer na gustong magkaroon ng idea o gayahin? Salamat po. Eto, kung kayo ho ay empleyado, ay ayun ho, tapos kayo ho ay pumirma ho ng, halimbawa sabihin ho natin, kontrata dito sa inyong employer, tapos meron ho doon na doon sa sinasabi hong kontrata, meron ho doon na non-disclosure agreement, o di kaya naman ho, nagsasabi nga ho na bawal ho ninyong ibulgar, no? Yung recipe. Dito kasi sinasabi ho, may food recipe sila na pinapangalagaan, no? At sa sinasabi, bawal nyo i-bulgar yung food recipe na yun, ay syempre, maaari ho kayong makasuhan civil case for damages, no? For breach of contract. Dahil ho doon sa pagkakalat o pagbibigay ho noong secret recipe, no? Food recipe, noong pinagtatrabahuhan ninyo sa ibang tao. So, yun ho yung una. Maaari ho kayong masampahan ho ng kaso ho dyan, kasong civil ho for breach of contract. kung for sure meron ho kayong mga gantong non-disclosure agreement, kasi nga ho iniingatan ito, secret recipe nga daw ho, food recipe, at naka-copyright ho ito. So pangalawa, meron din ho kayong pananagutan dito sa ating Intellectual Property Code of the Philippines. Ayan ho, dahil ho syempre kayo ho ay maaring sabihin na lumapastangan, no? O hindi ho gumalang dito sa copyright ng inyong employer dito sa kanyang food recipe, etc. Pero kung sa copyright ho, kung ito ho ay nakaregister nga ng Intellectual Property Code at sa Intellectual Property Office of the Philippines, kung ito ho ay nakaregister itong food recipe ho na ito, ay ayun nga ho, at kapag ito ay inyong ikinalat, inilabas, ay ayan ho, maaari din ho kayong makasuhan sa ilalim ho ng ating Intellectual Property Code of the Philippines. So ayan ho, marami ho pa ho mga ibang kaso na pwede hong maisampa ho sa inyo ng inyong employer. At yun nga ho, sinasabi, meron pa rin hong panunuhol dito eh, no? Panunuhol nga daw na na-request ng customer na gayahin yung recipe. So ayan ho, mag-ingat lang ho tayo sa mga ganito, kasi ho itong mga ganitong recipe, ito mga sensitive ho ito. Ito ay pinag-iingatan ho kasi ng mga tao. Ito ho ay produkto ng kanilang pag-iisip, produkto ho ng kanilang creative thinking, etc. Ay ayan ho, dapat ho ay igalang ho natin itong mga ganito hong mga intellectual property nga ho na tinatawag ho natin, intellectual property. Galangin ho natin iyan, irespeto ho natin iyan para ho hindi ho tayo mademanda. At syempre ko yung employer ho din ho natin, irespeto ho natin, lalo na ho, kung meron ho tayong mga pinirmahan, no, na employment contract, non-disclosure agreement, dapat ho irespeto ho natin ho yan. Hindi ho natin basta-basta pwedeng ilabas yung mga impormasyon na pinoprotektahan nga ho nitong mga kontrata ho na ito. At syempre ho, makakasama ho yan sa employer ho ninyo. Kaya ho kayo pinapirma ng ganyan kasi ho, top secret ho yan. Ayan ho yung ginagamit ho nila sa negosyo ho nila, etc. Ay kung ilalabas nyo ho yan, ay talaga maaari ho kayong mademanda. Eto ang question naman ho, anonymous din ho itong isang question na to, pero ang tanong ho niya ay sir, pwede po bang basta-basta na lang tanggalin sa trabaho yung government worker na casual na walang sapat na dahilan? So ayan ho yung katanungan ho niyan. So ayan ho, kung kayo ho ay casual worker sa government, no, sa gobyerno, syempre hindi ho yung sa gobyerno naman ho, hindi naman ho dito kasali. Hindi ho yung labor code ang nasa ang mahalili ho dito, no, or nagko-cover ho dito sa mga empleyado ng gobyerno. Hindi ho labor code, ngunit yung civil service rules niya ho, no, CSC rules, Civil Service Commission. Ayan ho, marami hong rules and regulations ho dyan, pati ho syempre yung Administrative Code of the Philippines. Ayan ho yung nag-govern dito sa ating mga empleyado ho dito sa civil service. So kung kayo ho ay plantilla position, job order, or casual na employee, pero yun nga ho, syempre kung kayo ho ay casual na employee, hindi naman ho din kayo basta-basta maaring tanggalin sa trabaho nang wala hong sapat na dahilan. So ayan ho, meron ho tayong mga civil service rules and regulations pa rin ho na pertaining ho sa ating mga casual employees, sa ating mga job order employees. Ayan ho, hindi naman ho kayo basta-basta pwedeng tanggalin sa inyong trabaho. Pero yun nga ho, ito minsan nasa-circumvent din ho itong mga batas ho na ito. Kasi ho, kung casual ho kayo, ay maaring contractual din nga ho, no? Kayo ay maaring nag-renew ng kontrata. So kunyari, meron hong hindi na ho kayo nagustuhan, no? Meron kayong ginawang mali o hindi ho nagustuhan nga ng inyong employer, ay maaari na kung hindi i-renew yung inyong kontrata, di ba? So ganun ho ginagawa. Pero kung kayo ay basta-basta tatanggalin na lang ho sa pwesto na walang sapat na dahilan, ay ayan ho, mali naman ho yata yan. At maaari ho kayong lumapit sa ating mga sa ating CSC, no, Civil Service Commission, para ho syempre magreklamo nga ho, no, kung talagang tingin nyo ho ay mali ho yung inyong pagkakatanggal sa trabaho. Eto, magbasa lamang ho tayo ng ilan sa inyong mga komento dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaction mo sa pag-issue ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threats? Ayan ho. Coming from cellphone number ending in 3358, dahil sa assassination plot at pagmumura sa Zoom conference ni Vice Presidente noong November 2024 sa banta ng buhay ni Pangulong BBM at unang ginang Lisa Araneta Marcos at Congressman Martin Romualdez, baka makonvict ang Vice Presidente sa trial. Ayan ho, coming ho from cellphone number ending in 3358. Ayan ho, sukoy din ho natin ito ah. At ayun nga, syempre titingnan ho natin iyan, syempre at sa sinasabi ho ni Attorney Salvador ay maari naman ho talaga na, ayun nga, sinunod lamang ho nung judge dun sa pag-issue ng warrant of arrest ay yung rules of criminal procedure. So hindi ho niya pinakailamanan na, na meron ho nangyayari impeachment trial ho ngayon. So ayan ho, maari ho silang lumapit ho sa Korte Suprema, ayan ho para ho syempre dito ho sa issue ho na ito. Kasi ho, kung makikita nyo ho, yung grave threats ho, artikulo din ho ito doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, ayan ho. At syempre, ang sinasagot din ho kanina ni Attorney Salvador ay wala hong eksaktong sinasabi dito sa ating saligang batas o konstitusyon na ang Vice Presidente ay may immunity from suit. So, unlike ho doon sa Presidente na madami na hong kaso, no? Dito sa Korte Suprema na nagsasabi na ang presidente ay may immunity from suit. Ibig sabihin, hindi ho ninyo basta-basta pwedeng sampahan ng kung ano-anong kaso ang presidente during the time of his tenure, no? During the time of his tenure. Dahil nga ho, syempre, ito ay makakagambala sa kanyang trabaho bilang presidente. So imagine niyo na lamang ho kung ang presidente ho natin kinakasuhan lagi, di ba? Eh talaga ho, hindi na ho siya makakapagtrabaho. And syempre, ganun din ho yung tinitingnan ng iba na analogy dito sa vice president natin. Kasi nga ho, syempre, ang vice president naman ho, ito ho yung successor ho ng ating presidente, di ba? So kung ganun din ho, yung kung kaso nga ho ang isasampo sa vice president, eh maaaring hindi na rin ho siya makapagtrabaho. Pero yun nga ho, ang kaibahan nga ho nito ay wala pa hong kaso dito sa Korte Suprema na ayun nga ho, na pwedeng sampahan ang Vice President o di kaya ho may immunity siya from suit. So kaya ho, maganda yung point kanina ni Attorney Salvador. Sinasabi ho niya, maaaring sinampa itong kasong ito para ho syempre maging makatulong sa ating jurisprudence. Para masagot ho talaga ng Korte Suprema kung ang Vice Presidente ba, hindi lamang ho si VP Sara, kung ang Vice Presidente ho ba ay may immunity from suit. So ayan ho yung malalaman ho natin kapag umakyat na ho sila sa Korte Suprema. So sa ngayon ho, ang update ho dyan ay kanina ho yung mga abogado ho ni Vice President Sara Duterte ay pumunta ho dito sa RTC Quezon City. So hindi ho natin alam kung nagkapagpiansa na ho sila o kung kailan ho sila makakapagpiansa, pero meron ho 120,000 na piansa no, sa bawat count ng grave threat ho na sinasabi. So ibig sabihin ho niyan ay 360,000 no pesos yung total na bail o piyansa na kailangan ho niyang i-post no para ho sa kanyang kalayaan. So makikita ho natin, titingnan ho natin 'yan sa susunod na linggo kung paano ho iyan mag-unfold no. At syempre tuloy-tuloy pa rin ho yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte next week. So yan ho yung mga aabangan ho natin sa susunod na linggo. At syempre dito na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Dun sa mga gusto pa ho magkomento, maaari ho kayong pumunta ho sa ating Facebook page. Ito, nasa Facebook ho tayo. Ayan ho, batiin lamang ho natin. Cellphone number ending in 7477. Ayan ho, nasa Facebook page ho natin yan. Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre Usaping Legal Facebook page. Maaari pa rin ho kayong magkomento ng inyong mga komento sa ating Tanong sa Bayan. At syempre sa YouTube din ho, Attorney Danny Galang. Usaping Legal, Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, maaari ho kayong magkomento din ho ng inyong mga saloobin ho dyan. At yan ho, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Mumatayo, Arnel Villamor, Mark Boqueron, at syempre Tess Ramirez and Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable.

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman!
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang misyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang pook at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinaharap.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos, mas pinalawak pa ang infrastructure initiatives para sa pagpapabuti ng konektibidad ng bansa, pagpapasigla ng ekonomiya, at pagbibigay ng maginhawang pamumuhay sa mga Pilipino. Ngayong 2026, naglaan ang 529.6 billion na pondo para sa mga Department of Public Works and Highways o DPWH para sa maintenance, pagsasaayos, at pagkumpleto sa iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Kabilang sa top priority projects ng DPWH ay ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na may habang 3,379.73 kilometers mula Apari hanggang Holo. Tututukan din ng ahensya ang pagsasaayos ng mga depektibong flood control sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need boring. Radio Magazine.
1: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
2: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Ang oras natin, 4 minuto makalipas ng alas 12 ng tanghali.
21: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng mga balita, 117 returning OFWs tumanggap na ng tulong pangkabuhayan mula sa DMW. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, report, report.
2: Kabuuan 117 returning overseas Filipino workers at tumanggap ng financial assistance mula sa Department of Migrant Workers National Capital Region sa ginalap na Batch 1 awarding ceremony na L4 kahapon. Layunin ng programa na tulungan ang mga displaced at distressed OFWs na makapagsimula ng pagkakitaan at muling maitayo ang kanilang kabuhayan sa Pilipinas. Pinangunahan ni DMWNCR Assistant Regional Director Maria Teresa Sanz ang awarding ceremony sa DMW Central.
3: Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
4: Happy TNK Day at Happy Bermans na po, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro.
5: At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan.
4: Bermans na nga, Jessel, kaya uso na naman ang Christmas in our hearts. Narinig mo na ba?
5: Oh, totoo po yan, Miss Honey. Nagsimula na nga po ang longest Christmas season sa buong mundo dahil ang ating bansa ay may unofficial Christmas countdown po starting September 1.
4: Pero kasabay ng ating paghahanda sa Kapaskuhan, nawa po ay ligtas ang lahat ng ating mga ka-TNK dahil sa kasamang palad, Jessel, no? Ay maulan pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa at may mga lugar pa rin na patuloy na binabaha.
5: Kaya nga po, Miss Honey, at bagamat naturally resilient naman po talaga tayong mga Pilipino, hindi po dapat ma-normalize at lalong hindi dapat ma-romanticize ang mga ganitong sitwasyon.
4: I agree, Jessela, no? Dahil sa sobrang seryoso ng usapin ng baha, buhay, kalusugan at kabuhayan ang nakataya rito. Kaya muli sa lahat ng ating mga ka-TNK na ngayon ay nakakaranas ng krisis ng bagyo at baha, keep safe po at naway matanggap ninyo ang assistance na inyong kinakailangan. Lalo na nga ano, yung ating mga kababaihan na vulnerable sa mga ganitong sitwasyon. Kagaya nga po ng mga buntis, breastfeeding moms, yung mga batang babae, no, at ang ating mga elderly women.
5: Kaya po, Miss Honey, sa panahon po ng krisis, mahalagang marinig ang tinig ng kababaihan at matugunan ang kanilang partikular na mga pangangailangan.
4: At speaking of tinig ng kababaihan, batiin muna natin, Jessel, no, ng Happy TNK Listening ang ating mga tagapakinig sa Radyo Magazine, Capital 104.3 FM, pati na rin sa PBS Receiver app.
5: Happy TNK Viewing naman po sa lahat ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook ng PCW Radio Magazine at Capital 104.3 FM. And of course, please like and follow ang Facebook pages ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine 1278 AM, 104.3 The Capital at Radio Pilipinas.
4: Mag-join din po kayo sa Facebook page, Facebook channel at sa ating Godvocates Community Facebook Group. At pwede rin po kayong manood ng ating replay tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali halanggang alauna ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook page.
5: At kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din ng ating programa sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49.
4: Available din po ang ating past 10K episodes sa PCW website, YouTube channel at Digital God Library.
5: Samantala, mga ka-TNK, bukod sa ating paghahanda sa nalalapit na Kapaskuhan, maraming observances ngayong buwan ng Setyembre ang dapat nating abangan both local and global.
4: Tama ka, Jessel, at isa na nga sa observance na iyan na may kinalaman sa ating advocacy na gender equality at women empowerment ay ang World Sexual Health Day na ginugunita mismo today, no, September 4.
5: Interesting ang topic na ito, no, Miss Honey at mga ka-TNK, dahil dito sa Pilipinas, lalo na po sa mga isolated areas, ay parang tabu pa rin po ang usapin ng sexual health.
4: Kaya naman mga ka-TNK, para sa ating episode ngayong araw ay pag-usapan natin ang kalusugang sexual, karapatan, kaalaman at kapangyarihan ng kababaihan.
5: Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, alamin naman natin muna natin ngayon ang ating featured God work for the week.
6: God work na good work, i-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
4: Para po sa ating featured God work for the week, good news po mga ka-TNK! Sinimula na ng Philippine Commission on Women o PCW ang participatory formulation ng bagong long-term roadmap na papalit sa Philippine Plan for Gender Responsive Development o PPGD 1995 to 2025. Unang isinagawa ang Visayas Regional Consultation noong August 10 to 11 sa Mandaue City, Cebu, kung saan nakibahagi ang mga kinatawan mula sa mga sangay ng gobyerno, lokal na pamahalaan, non-government at women's organizations at akademya mula sa Region 6, 7, 8 at Negros Island Region. Tinalakay sa konsultasyon ang mga gender issues na nararanasan sa Visayas, kabilang ang women's economic participation at access sa resources, unpaid care work, gender-based violence, women's participation and representation in decision-making, access sa gender-responsive services, at kalagayan ng kababaihan sa mga geographically isolated and climate-vulnerable communities. Layunin ng bagong long-term plan na higit pang palakasin ang gender equality at women empowerment sa bansa sa pamamagitan ng gender transformative approach. Ito ay hindi lamang pagtugon sa gender inequalities, kundi pagharap din sa mga sistema, institusyon at social norms na patuloy na nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay para sa kababaihan at mga batang babae. Mahalaga ang participatory approach na ito dahil tinitiyak nito na ang mga karanasan, pangangailangan at solusyon mula mismo sa mga kababaihan sa rehiyon at komunidad ay magiging bahagi ng pambansang plano.
5: Mula Visayas ay dumako naman tayo sa Mindanao. Another good news po mga ka-TNK, sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa Setyembre 14, inaasahang boboto ang humigit kumulang 2.4 million na rehistradong botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM upang pumili ng mga bagong leader na bubuo sa unang elected Bangsamoro Parliament. May 80 po na pwesto sa Parliament, kabilang ang party, district at sectoral representatives. Nakalaan naman ng isang sectoral seat para sa women's sector kasama ang mga kinatawan ng non-Moro indigenous peoples, settler communities, youth, ulama at traditional leaders. Mahalaga ang representasyon ng kababaihan sa ganitong uri ng pamamahala dahil nagbibigay ito ng espasyo para marinig at maisulong ang mga karanasan, pangangailangan at interes ng kababaihan sa paggawa ng mga batas at desisyong nakakaapekto sa buong Bangsamoro community. Ang kauna-unahang parliamentary election sa isang mahalagang hakbang tungo sa mas participatory at inclusive na pamamahala.
4: At mula Mindanao ay bumalik naman tayo sa Visayas para sa ating huling featured God work for this week. Isinagawa ng UGSAD Regional Gender Resource Network Western Visayas at JCI Iloilo Ilang-Ilang Inc. ang Project Tuwang I Am Able. Ito ay isang Filipino Sign Language and Autism Awareness Workshop para sa mga government frontliners sa Iloilo City na naglalayong palakasin ang inclusive at accessible na paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan. Humigit kumulang 42 government frontliners ang lumahok sa workshop kung saan natutunan nila ang basic Filipino Sign Language o FSL at mga autism-informed strategies upang mas mahusay na makapaglingkod at makipag-ugnayan sa persons with disabilities. Ayon sa UGSAD, mahalagang bahagi ng inclusivity ang pagtiyak na ang mga ahensya ng gobyerno at ang kanilang mga serbisyo at programa ay sinasaalang-alang ang iba't ibang pangangailangan at karanasan ng mga mamamayan. Sa ganitong paraan, nababawasan ang mga hadlang sa access at partisipasyon at napapalakas ang paggalang sa dignidad at karapatan ng bawat isa. May mahalagang God dimension din ang inisyatibang ito dahil ang gender equality ay nakaugat sa pagbuo ng isang lipunang inklusibo kung saan walang naiiwan dahil sa disability o iba pang hadlang sa pantay na access at serbisyo at oportunidad. Nangunguna rin sa proyekteng ito ang JCI Iloilo Ilang-Ilang bilang isang all-female chapter. Dahil ang tunay na inclusion ay hindi lamang pagtanggap sa pagkakaiba, ito ay aktibong pag-aalis ng mga hadlang upang ang bawat isa kabilang ang kababaihan at iba pang marginalized groups ay magkaroon ng pantay na pagkakataong makilahok, marinig ang kanilang mga tinig at matugunan ang kanilang pangangailangan.
5: Good job po sa ating mga kapwa gadgets sa kanilang mga gadwork na talaga namang good work. At mula po sa ating featured gadwork for the week, ay dumako naman tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
7: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
4: Ka-TNK, dahil ginugunita natin ngayong September 4 ang World Sexual Health Day, narito na ang ating hashtag Say sa TNK question of the week. Sa tingin mo, ano ang mga pinakamahalagang bagay na dapat malaman ng isang babae tungkol sa kanyang katawan at kalusugang sexual? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
5: At dahil lahat tayo ay may say, alamin naman natin kung ano ang kahalagahan ng sexual health at kung bakit dapat may say ang isang babae sa kanyang katawan at kalusugang sekswal at gaano kaimportante ang consent sa usaping ito. Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
7: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: At para po sa ating episode na pinamagatang Kalusugang Sekswal, Karapatan, Kaalaman at Kapangyarihan ng Kababaihan, kasama po natin live na live dito sa ating studio ang Program Assistant at Girls Act Philippines Coordinator mula sa Family Planning Organization of the Philippines o FPOP Metro Manila Chapter. Mga ka-TNK, welcome po natin si Miss Maria Lynn Joy Toraja o tawagin na lang natin na Maxi.
2: Hello po.
3: Hello po. Happy Hello. TNK Day.
2: Happy TNK din po and also Happy World Sexual Health Day.
3: Happy lahat. World Sexual Health Day po sa lahat. At welcome po sa Tinig ng Kababaihan. At bilang panimula po, ano po ang FPOP at kasunod po niyan, ano po ang ibig sabihin ng sexual health o kalusugang sexual at bakit mahalagang ituring ito bilang bahagi ng karapatan at kabuuang kalusugan at kapakanan ng bawat tao.
2: Okay po, so start po to. Hello everyone, ako po si Maxi. So FPOP, so Family Planning Organization of the Philippines. So we are a non-stock, non-profit, service-oriented organization. So kami po ay non-government organization providing sexual reproductive health and rights to all Filipinos, especially to the poor, marginalized, and also socially excluded. So kami po ay mayroon 13 chapters over the Philippines and kami po ay, ako po ay kabilang po sa FPOP Metro Manila Chapter na matatagpuan po sa dalawang clinic sa 248 Bitandansoria, Quezon City and also sa Barona Street, Tondo, Manila.
3: Opo. Ano po ang ibig sabihin po ng sexual health? At ano po yung, sorry, bakit mahalaga pong ituring ito bilang bahagi ng karapatan at kabuuang kalusugan at kapakanan ng mga tao po?
2: Okay po. So, sexual health or kalusugang sexual, hindi lang po ito patungkol sa kawalan ng sakit or di kaya infections, no? Napakahalaga po nito, lalong-lalo na yung pagkakaroon ng tamang information pagdating sa sexual reproductive health and rights. And also, hindi lang dapat tayo magtatapos sa information. So, okay. Dapat meron tayong access. Alam natin yung pag-access ng health services. So, bilang dito, pa-practice na natin yung rights natin and also kabilang din dito yung relationship, yung consent, no, yung bodily autonomy and also dignity at saka pasok din dito yung dapat tayo, no, may bilang tao, no, tayo ay ginagalang, also walang wala tayong boundaries, no, na wala tayong services na nahahadlangan, yung parang hindi na-access because of that boundaries and yun lang po.
1: Ayan. Dahil nasa Tinig ng Kababaihan tayo, Maxi, no? Bakit nga ba, para sa mga kababaihan, bakit mahalagang magkaroon tayo ng tama, sapat, at angkop na kaalaman tungkol sa ating katawan at kalusugang sexual?
2: Okay, so dapat po, mayroon tayong sapat, no, na kaalaman. Kasi bilang isang babae, kung meron tayong sapat na kaalaman, alam natin kung paano i-access ito. Like for example po, for the family planning. So si family planning is madami po siyang contraceptive methods. So kung alam po natin yung different contraceptive methods, alam po natin kung paano i-access, alam po natin kung saan ito, alam po natin kung ano po yung mga, ito pa pala ay misinformation. So nahahadlangan tayo, no? So parang mas yung sa mental health natin, yung sa pag-iisip natin, parang nag-overthink tayo na okay, may ganito ako nararamdaman. So minsan, no, ang isang tao, ang isang babae, nag-access lang siya sa social media without knowing na ito pala, itong information na to ay hindi pala siya evidence-based. So, because of that, no, yung pag-alam ng sexual reproductive health and rights ay napakaganda at napaka-importante siya, hindi lang po sa kababaihan, kundi po para sa lahat.
3: Ganun kahalaga ang pag-alam po natin ng mga ganitong usapin po. No? Ano-ano naman po ang mga karaniwang hadlang na kinakaharap ng kababaihan sa pag-access ng impormasyon bilang nabanggit nyo po na sobrang importante po na dapat lahat tayo may access sa information at serbisyong may kaugnayan sa sexual at reproductive health.
2: Okay po. So, isa sa mga hadlang, yung nabanggit nyo nga po, ma'am, no, yung pag-access ng health service. So, kung saan po siya, no? Pero may isa pa po, may madami pa po siyang marami pa pong hadlang. Like for example, yung stigma, yung hiya, and also yung mga misinformation na meron sa community and mismo yung community, no, na hindi nila tinatanggap yung pagdating sa sexual reproductive health. Mm-hmm. And kabilang na din dito, kung ang isang kababaihan kasi ay meron siyang stigma, no, na abounded siya ni stigma. So, mas mahihiya siyang mag-access ng services kasi iisipin niya, unahin niya pang isipin, ano kayang iisipin ng ibang tao kasi nag-access ako nito or inaalam ko ito. Mm-hmm. So, isa po yun. And also din, kabilang na din po dito, yung mga services na malayo sa atin kasi hindi naman po lahat ng kababaihan or lahat, hindi tayo lahat ay meron tayong financial, may financial constraints talaga, no? Mm-hmm. So, napaka-importante din po na ang serbisyo ay dapat binibigay sa komunidad. So, isa din po yun sa goal ni FPOP. Kaya din po kami nagkakaroon ng mga community outreach kasi doon inilalapit natin yung serbisyo, no? Para mas accessible sa lahat ng tao.
1: Nabanggit mo kanina, Maxine, no, yung stigma o yung nahihiya, yung mga kababaihan na lumapit. Tsaka yung mga maling paniniwala doon sa ano, no? Paano nakaka-apekto to doon sa ano, sa kalusugan, dignidad at yung kakayahan, no, ng kababaihan na gumawa ng sarili niyang desisyon pagdating sa sexual and reproductive health.
2: Okay po. So thank you po dyan. So nagsa-start po talaga siya dahil sa stigma. Mm-hmm. Dahil hindi niya alam yung information, hindi niya alam yung access. Kaya nagkakaroon talaga siya ng ano na kagad, boundaries na kagad sa kanya na hindi niya ma-absorb yung information. So, isa din po yung kapag nagkakanda kami ng mga community outreach, yung bodily autonomy, yung consent. Mm-hmm. So, parang ang nangyayari is, itong example na ito is, like for example, mayroong community outreach kami sa family planning. So, parang sila, dahil hindi nila alam na ako pala ay may kakayahang mag-desisyon para sa sarili ko. So, imbis na mag-access na ng services, andyan yan ng health provider. So, sasabihin niya, tatanungin ko muna sa asawa ko kung pwede ba ako nito. Mm-hmm. Na imbis na mag-direct na kagad, no, sa health service provider. So, isa din yan sa, ano, sa mga gap din po, no, sa pag-access ng SRHR.
1: Or minsan, no, yung halimbawa, may nararamdaman na pala siya, tapos nahihiya siyang magtanong doon sa mga health center, for example, doon sa mga clinic or sa doktor, kasi, or parang nahihiya siya na mag-research or magbasa, kasi paano pag may makakita sa akin na binabasa ko to, ano iisipin nila sa akin? Yung mga gano'n na ano. So, parang nahihinder din. Minsan patago, kaya nga sabi ni Maxi kanina, minsan sa social media naghahanap, kasi pag hawak mo yung phone mo, pwedeng hindi nakikita ng iba. Pero, ang tanong, tama ba? Parang tama ba? Totoo ba yung impormasyon? Science-based o evidence-based pa siya? So, dito, minsan, nabibiktima nga sila ng mga misinformation.
3: Yes,
1: ano?
3: Opo. Pero bago po siguro natin alamin yung iba pang mga nakakatulong na access po, no, may mga example po ba kayo ng mga maling paniniwala pa rin po ng mga tao tungkol sa sexual and reproductive health nila ngayon?
2: Okay po. So, isa po yung sa example po siguro yung family planning. So, madaming family planning methods. So, kaya din po, ini-empower namin na hindi lang po isang family planning method kapag pumupunta kami sa isang outreach. Dapat lahat ng mga serbisyo tungkol sa family planning kasi madaming family planning method. Para sila din, no, meron silang, ano din, meron sa kakayahang mamili, magdesisyon para sa sarili nila. So, isa yun sa misinformation na si family planning ay, ano, baka hindi ako magkaanak yan dahil nasobrahan ako sa family planning. Or di kaya, baka di ako reglahin. So, yun yung mga common na, ano, na misinformation pagdating sa ano sa SRHR. And also din yung ano yung pag-access din, ano, for example yung condom, no. So kasi si condom, like mag-ano din talaga siya sa sexually transmitted infection. So hindi lang siya si condom sa family planning. So madami dahil din sa information, napakahalaga talaga ng information kasi because of that information mai-empower natin yung sarili natin at mapapangalagaan din natin ito.
3: Paano po nakakatulong yung access sa sexual and reproductive health services sa kakayahan po ng kababaihan? Katulad nung in-example niyo po kanina, no, na makapagpa siya ng may sapat na kaalaman tungkol sa kanilang katawan, kalusugan at kinabukasan.
2: Okay po. So, sobrang nakakatulong po yun. Kasi for example, no, dahil alam natin na may access tayo, alam natin yung information. So, kasi tayo, hindi naman tayo nakafocus lang din sa sexual health natin. So, madami siya. So, pasok dito yung education. So, kung hindi ka pa ready, no, tapos pumasok ka na sa isang relationship, napaka-importante nung consent, no? Bodily autonomy, the respect. So, kabilang yan sa pag-aaral ng SRHR. And also, tayo bilang isang career woman, no? So, meron tayong pagpapasya para sa sarili natin na tayo, ito, decision ko to. Decision ko muna na hindi mo na pag itigil mo na yung pag-aanak or wag mo nang mag-anak. So, napaka-importante po talaga ng informed decision.
1: Mm-hmm. Ayan, nabanggit ni Maxie yung informed decision, no? Tsaka yun nga, nabanggit niya kanina na marami naman iba't ibang uri or paraan ng family planning, no? Hindi naman ipinipilit na gumamit ka ng condom. Parang, merong ibang option. Kung ano yung sa tingin mo, akma sa iyo, yung okay sa kalooban mo, yun yung pwede mo. Kaya napakahalaga na ilatag mo lang or i-present mo dun sa mga tao ano yung iba't ibang options. Yes. And magkaroon siya ng access sa iba't ibang options na yun. And then, sila mismo yung magde-decide on their own. Kasi kasama yun sa sexual and reproductive health and rights, di ba? Yung for you to have the final decision kung ano yung method na gagamitin mo. And, sabi nga ni Maxie kanina, kung kailan mo gustong magkaroon ng anak or stop muna kasi magastos ganyan or delikado sa kalusugan din, 'di ba, yung sariling health.
3: Ganun din kaimportante yung women empowerment, no, Miss Honey, na parang yung isang babae alam niya din kung paano magte-take ng authority over her own body na ito yung gusto ko para sa sarili ko, ito yung dapat nating gawin. Ganun, hindi yung laging maghihintay or hihingi nga lang din ng decision from other people. Pero of course, ano naman siya, pwedeng pag-usapan between yung husband and wife, pero meron pa din siyang, kung empowered yung isang babae, na parang alam niya kung ano yung mga gusto niyang gawin kasi katawan niya naman yan.
1: And I think, Jessel, yung ilang beses na rin natin napag-usapan dito sa TNK, no, yung pagdating sa mga ating mga kabataan. Yes, kasi diba, yung lumalaganap, yung ang bata pa, tas nabubuntis na yung ating mga girls, ano. So, bahagi kasi yun ng ano eh, ng adolescent sexual and reproductive health. Dapat kasi, magkakaroon na sila ng idea, no, dun sa mga ganitong age, nagkakaroon na sila ng idea, ay ito pala pag hindi pala dapat ginagawa sa akin to. Parang ako yung dapat mag-decide nito. Hindi porket, halimbawa, boyfriend ko siya, susunod na lang ako kung anong gusto niya, kung yayain niya ako na magkaroon ng pagtatalik, for example. So, mahalaga na through the proper information and bibigyan sila, gabayan sila ng mga magulang, yung mga mga guardians nila, kung wala man yung parent, no, maaring OFW, yung mga guardians nila, sana nagagabayan sila para hindi sila masama doon sa statistics. Yes, and actually, hindi lang kasi siya statistics, may buhay. Malaki yung impact niya doon sa buhay, hindi lang nung batang babae, pati na rin nung magiging anak niya dahil siya ay nabuntis.
2: So, isa din po yan sa aming ine-empower. Kaya po kami ay nakikipag-partner sa mga school division office kasi yung talakayin talagang sexual reproductive health. So, naging controversial siya. So, na dapat talaga age-appropriate siya. Nag-uumpisa siya sa pagiging bata, no? So, kaya po yung mga programa namin is age-appropriate information, kabilang na po doon yung adolescent pregnancy prevention, the menstrual health and management, and siya kayong healthy relationship, no? Pumapasok po kasi doon yung bodily autonomy, yung respeto, the good touch and bad touch na commonly sa school, ano po yun eh, parang, okay, hinawakan ako sa balikat ko, pero walang consent. And yung importansya din po ng consent na itong consent pala ay nababawi. So, napaka-importante po na bilang bata, alam nila na may ganun palang karapatan. At karapatan ko yun, ganun.
3: Opo. Maganda, Miss Honey, yung sinabi niya na yung age-appropriate po. No? Kasi ito din yung pinakamalaking misconception about sexual and reproductive health rights ng pagtuturo natin, na akala nila kapag ganitong edad, tinuturuan na agad natin tungkol sa mga pagtatali, ganyan. Opo. Kaya age appropriate po, no, ang mga tinuturo po sa mga yung mga ganitong klaseng edukasyon po, no, at kung ano lang po yung akma para doon sa kanilang mga edad po.
2: Yes, kasi karapatan nila yon. Karapatan nila bilang bata yon, yung information.
1: Maganda na na-highlight natin yan dito sa talakayan natin sa ano, sa TNK. Kasi I think yan yung isang ano eh, yan yung isang naging issue kung bakit marami yung tumutulig sa doon sa pagkakaroon na yung nababalita kasi na tuturo yung sexual and reproductive health sa mga bata. Kasi yung comprehensive sexuality education. Akala nila tuturuan kung paano mag-sex yung mga bata. Hindi po ganun yun, no? Parang, gaya nga nung nasabi ni Maxi, i-introduce lang sa kanila yung kahalagahan ng consent, having healthy relationships, ano yung mga touch na hindi na appropriate, ano yung good touch, bad touch. Depende dun sa age nila. Yes. Diba? Anong grade na ba sila? So, hanggang dito pa lang yung pwede. At back naman po yan ng mga, ano, no, yung mga may background, hindi lang sa education, pati dun sa, ano, yung mental, ano, health ng mga bata. Ayan. Maraming salamat, Maxi. Unang ano pa lang, bahagi pa lang natin. Ang dami na nating tinalakay. You know? Maraming salamat sa mga ibinahagi mo sa amin sa ating first segment. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin kung ano nga itong consent na tinatawag at bakit mahalaga itong bahagi ng isang healthy relationship. Manatili pong nakatutok dito sa Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang dilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Eh, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. At para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang kalusugang sekswal, karapatan, kaalaman at kapangyarihan ng kababaihan, kasama pa rin po natin ngayon live na live dito sa ating studio si Ms. Maxie Toraja mula sa Family Planning Organization of the Philippines Metro Manila Chapter o FPOP.
4: Yan, so ito na, Ms. Maxie, sa usapin ng consent at healthy relationships, ano nga ba yung mahalagang kaalaman na dapat taglayin ng kababaihan upang maprotektahan ang kanilang mga sarili at mapanatili, no, yung relasyong nakabatay sa respeto at pagkakapantay-pantay?
5: No. Okay, thank you po. So, mahalagang alam ng mga kababaihan na ang consent ay voluntary, informed, specific, at ito ay nababawi. Sa healthy relationship din naman. So, napaka-importante na dito papasok yung consent, bodily autonomy, and also yung dignity, no, ng both partner, no. Mm-hmm. And also papasok din po dito yung yung pregnancy, yung hindi paggamit or di kaya paggamit ng contraceptive, kasi dapat alam nila iyon kasi karapatan nila, and also may kakayahan silang mag-decide para sa sarili na bilang isang babae.
4: So parang hindi automatic na boyfriend mo or asawa mo ay anytime ay pwede nilang gawin yung nais nilang gawin nyo. Parang, paano kung pagod ka? Parang gano'n, yes, di ba? So, or masama ang iyong pakiramdam, may sakit ka, ganyan. Or hindi ka palang talaga ready, yes, during that time. So, yung mahalaga na, yung consent na iyon. And yung pwedeng pa-elaborate yung nababawi.
5: Okay. So for example po, nababawi siya kasi hindi lahat ng oras ay okay ka doon sa decision, sa consent na binigay mo. So, nababawi siya, like for example, yung sexual activity. So, hindi mo ngayon, parang ayaw mo, hindi ka ready ngayon. Kasi nga, madaming social factors kung bakit ayaw mo.
4: Pagod and also, sa work.
5: Oh, yes, and pasok din yung mental health, no, ng isang tao. So, napaka-importante talaga na itong consent ay nababawi, specific, no? Kasi kahit sa school, kahit yung sa mga kabataan, no? Napaka-important na alam nila yun kasi minsan hindi na pala okay sa mga, sa kaklas, sa'yo, yung paghawak ng kaklase mo, kahit sa buhok lang. So, dapat yun ang pinaka-importante din na ini-empower namin, yung consent na babawi siya, na hindi lang siya dahil sa sexual activity, hindi lang din siya sa ayaw mong magbuntis, hindi lang siya sa contraceptive na kung pwede or gumamit ka or hindi ka pwede gumamit. Pati na din siya sa lahat, no? Na-apply siya sa kahit anong oras.
4: Kasi minsan, no, yung mga, kahit hindi nga sa kabataan, eh, kahit dun sa mga adult na talaga, parang merong mga tao na okay lang sa kanila yung aakbayan sila, parang tropa lang, gano'n, di ba? Pero may mga tao na hindi talaga sila comfortable dun sa gano'n. And we have to respect that boundary.
5: Nawawala yung boundaries. Oo, kasi pag gano'n.
4: Yun. Kasi bilang tao, di ba, may ano tayo, personal space. Irespeto natin yung personal space nung kapwa natin. Parang hindi porkit okay lang dun sa, di ba, yung BFF niya okay lang na inaakbayan. Parang walang mali siya. Pero maaaring sa kanya ay hindi. Di ba? So, dapat irespeto natin yun. Eh, hindi, minsan kasi sabihin, arte naman ito, yung ganon. So, hindi po ganon yun. So,
3: yeah. Ayun po nun. Lahat po tayo ay may personal space at personal boundary, kaya kailangan po respetuhin natin ang bawat isa. Ms. Maxie, paano po natin nauugnay ang sexual health sa gender equality

0: Yeah, to women empowerment.
1: So, magkaugnay yung sexuality, yung gender empowerment, tsaka women empowerment. Kasi, ano sila, ano nga to, sangay-sangay sila, no? Through that, kapag ang tao ay informed siya, no? Ang isang babae informed siya, no? So, mapapractice niya yung, ano niya, yung karapatan niya bilang isang babae. And also, kasama na din yung gender equality na kung saan, napaka-importante po nito kasi hindi natin alam na naaapakan na pala yung rights natin bilang isang babae. So, ipapasok na din po dito yung sa sexual reproductive health and rights na karapatan ko pala ito. So, dapat kong i-practice at dapat alam ng lahat ng tao na alam ko yung karapatan ko. Kaya, mas maa-avoid po yung discrimination talaga.
2: Ayan. Bago tayo dumako dun sa next question, batiin lang natin, Jessel, nanonood sa atin, ang ating former chairperson, si Rodora Bukoy. Ayan. Pati na rin po si Ma'am Marichu Montesilio, si Chari. At, uy, timely to. Meron tayong nanonood mula sa Population and Development ng Province of Bukidnon. Watching from Provincial Population and Development of Bukidnon. Hello po sa inyo dyan sa Bukidnon.
0: Happy TNK viewing and Ayan. Happy TNK listening
2: and
0: po.
2: And syempre, si Greg ng ating NMFO ay nanonood sa atin. At pati na rin si Juanilio Aris mula naman po sa Davao Region. Ayan, Miss Maxi, ano naman ang papel ng kalalakihan? Syempre, may role ang ating mga kalalakihan, no? Ng mga pamilya, paaralan, komodidad, at maging ng pamahalaan, no? At iba pang sektor sa paglikha ng ligtas, inclusive at gender-responsive na kapaligiran para sa kalusugang sexual ng mga kababaihan.
1: Okay po. So, sa napakalaking tulong, kasi dapat ito po ay shared responsibility. Hindi lang po ito dahil hindi lang ito para sa kababaihan, kundi para sa lahat. Shared responsibility ng lahat na kung saan yung kalalakihan, no, sa relationship, dapat meron silang respeto sa partner nila and also yung bodily autonomy na kung saan napapractice na dapat ng kababaihan. And dito din po sa pamilya, napakaganda na napag-uusapan din po natin na dapat ang information, no, ang accurate, age-appropriate information ay dapat nag-uumpisa talaga sa family. Kasi dun din, no, bilang isang bata, for example sa bata, napapractice nila na itong karapatan ko dahil sinabi ng mama ko. Dahil diba means ang pinaka ano po talaga na source of information, first information natin ay sa magulang natin at nagsisimula siya sa tahanan. So napaka-importante na nagsisimula ang information sa tahanan hanggang sa lumabas siya sa education, papasok siya sa school. So, yung age-appropriate information, maganda na alam po nila. At hindi lang dapat information yung alam nila. Alam din po nila ang pag-access nito. And, syempre, hindi lang din po magsa-stop sa education. So, papasok po doon yung government and also yung community society organization na kung saan kabilang po kami, na kung saan yung mga policies, no, yung paglikha ng policies ay dapat ano siya, naka-tailored fit din siya sa needs ng mga tao, lalo na
2: yun.
1: Mga kababaihan. So ayun po.
0: Thank you.
2: Talaga yung ano, yung tailor fit na policies and services actually, yes. No. Yan din naman yung tinuturo natin, Jessel, di ba? Ng PCW pagdating sa gender and development, yung mga gender and development plans ng ating mga national and local government offices, no. Dapat tailor fit base sa pangangailangan, base sa pag-aaral, gender analysis, yung ating mga anumang programa at polisiya na ginagawa natin at pinaglalaanan ng pondo ng bayan.
0: Ayan. Mga ka-TNK, ngayong araw nga po ay September 4, ang World Sexual Health Day. At may tema po itong Everybody, isang pagkilala na ang sexual health, rights, justice, and pleasure ay para sa bawat tao at bawat katawan nang walang sino mang ibinubukod. Miss Maxi, paano po natin maisasabuhay ang mensaheng ito, lalo na po para sa mga kababaihang nakakaranas ng stigma, discrimination, o hadlang sa kanilang mga karapatan?
1: Okay po. So, ano nga po yun yung everybody. So, papasok po dito yung inclusion na dapat po walang maiiwan, no? Lahat makakapag-access ng information, lahat makakapag-access ng health services. And also din, papasok po dito yung sa inclusion na yan, dapat lahat ay ginagalang, no? mm-hmm. may respeto sa kapwa, and also yung pag-provide din ng safe space, no, para ma-avoid yung discrimination, respect, dignity sa isang tao. So, napaka-importante po na, napakaganda ng everybody, kasi dun pumapasok siya sa isip ko na inclusion, na lahat dapat meron, lahat dapat nakaka-access, lahat dapat may information.
2: Ayun. Very, ano nga siya, everybody.
0: Everybody.
2: Yes. Parang dalawa yung meaning eh, lahat tayo.
1: Yes.
2: Tapos, yung katawan. Bawat kasi nga, katawan. Sexual and reproductive health eh, no? Everybody. Ayan. Maraming salamat, Maxie, no, sa iyong ibinahagi sa amin. Dapat talaga ay may say ang mga kababaihan, no, sa kanilang katawan at kalusugang sexual. Yung palagi, minsan kasi, palagi nating naririnig sa'yo, my body, my rules. Ganyang, ano, no, mga quotable quotes. Yan, tumutukoy sa karapatan ng isang babae na malaman, magpa siya, at magsabi ng oo o hindi tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa kanyang katawan. Ngayon naman, alamin natin kung ganun din nga ba ang say ng ating mga ka-TNK. Tingnan natin ang sagot sa ating hashtag say sa TNK question of the week. Kanina po, tinanong natin sila, sa tingin mo, ano ang pinakamahalagang bagay na dapat malaman ng isang babae tungkol sa kanyang katawan at kalusugang sexual?
0: Ito po ang say ni Isabella Aguirre. Many women have been conditioned to think that pain is a norm to accept as opposed to a problem to address. With this, women navigating menstrual concerns may neglect or not even know they are dealing with serious health concerns because they have been taught to endure their struggles. Intense bleeding, including the production of large blood clots, extremely irregular menstrual cycles, and intense dysmenorrhea are just some of the many experiences that women are taught to perceive as normal. For any of these matters or other sexual and reproductive health concerns, it is advisable to consult with medical professionals such as licensed OB gynecologists. These people can properly assess and guide women who may be dealing with undiagnosed conditions such as endometriosis, PCOS, and more. In managing such conditions with interventions such as medication, women can have access to the knowledge and tools that will help them thrive in society instead or enduring such suffering. Unfortunately, some women who have been come forward to health professionals have felt as if their concerns were dismissed. With this, it is also important to advocate for health providers who promote patient welfare and who listen to those who come forward with care and understanding.
2: Daming ano. Ang haba nung sinabi ni Miss Isabella Aguirre. Sabi naman po ni Teddy Bernal, mahalagang malaman ng isang babae na her body, her rules. So yun, nabanggit natin to kanina. May karapatan siyang maunawaan ang kanyang katawan at magkaroon ng tamang impormasyon tungkol sa menstrual, reproductive, physical, at mental health. Sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman, mas napapangalagaan niya ang kanyang sarili at mas nakakagawa siya ng informed decisions tungkol sa kanyang kalusugan.
0: Ito naman ang say ni Sean Kyle Flores, ang katawan ng babae ay nangangailangan ng wastong pangangalaga at proteksyon, lalo na kaugnay sa kalinisan, kalusugan at mga sakit na maaaring makaapekto sa katawan. Mahalaga ang pagpapanatili ng proper hygiene at kumain ng masustansyang pagkain upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Mahalaga rin ang pagbabakuna at regular na pagkonsulta sa mga health professional upang makatulong sa pag-iwas at maagang pagtukoy sa mga sakit tulad ng HPV, HIV at AIDS, lalo na para sa mga babaeng may asawa o relasyon upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan at kaligtasan.
2: At say naman po ng Free Pad Pilipinas, isa po silang ano no, non-profit organization, that a woman should know and understand her own body. She should be informed about her sexual and reproductive health, know her rights and boundaries, and feel empowered to make informed decisions about her body. Most importantly, she should never be afraid or ashamed to ask questions or seek proper health care when she needs it.
0: Maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights sa ating pagbabalik. Alamin naman natin kung ano ang masasabi ni Maxie sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan dito lang sa Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Patuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Miss Maxi Toraja mula sa FPOP Metro Manila Chapter para sa ating episode na Kalusugang Sekswal, Karapatan, Kaalaman at Kapangyarihan ng Kababaihan. Bago po tayo dumako sa huling bahagi ng ating panayam, ano po muna ang say ni Maxi sa say ng ating mga ka-TNK kanina?
1: So, napaka-importante po yung her body, her rules. So, parang sa lalaki po siya nanggaling, no? So, napaka-importante po nun kasi at least po, ginagalang po, alam po nila na itong kami, tayo bilang isang babae, no? May karapatan tayo na gawin, no? Like for example, sa pananamit, no? Isa yun sa stigma eh, na yung pagsusuot ng maiksing damit. So, parang nawawalan ako ng karapatan na i-experience kung ano yung gusto kong gawin, no? So, na maganda po yung insight kasi pumasok din po doon yung nagsa-start siya sa menstrual health and management na kung saan itong mga kabataan, napaka-importante na alam nila. At hindi lang po dapat yan sa kabataang babae. So, dapat din. Kaya po sa mga outreach po namin, kapag nagkakaroon po kami ng school talk, so, yung menstrual health and management, hindi lang dapat mga batang babae yung nakikinig. Dapat kasama din yung kabataang lalaki. So, para din ma-avoid yung bullying, no? Yung stigma pagdating sa menstruation, yes. So, napaka-important. And thank you din po dahil dun sa mga information na yon na realize ko na yes, napapractice na din po yung sexual reproductive health and rights.
0: Kaya dapat pag sa school outreach, kahit yung mga teachers nakikinig eh. Kasi, di ba, sa usapin ng menstrual health, hindi lang ito yung bata o yung nagdadalaga, yes. Di ba, na nag-uumpisa na magkaroon ng menstruation. Kasi nandyan din yung nagtatapos naman o patungo na doon sa pag-i-end yung menstruation, yung tinatawag na perimenopause and menopause. Naging topic din natin yan dito sa TNK, Yesel, di ba, nung I think May, no, episode natin, ang tungkol sa menopause at perimenopause.
2: Opo, at magandang usapin din po talaga yung sa menstrual cycle kasi lahat po halos ng mga kababaihan ay nakakaranas po nito. At panawagan din po ito no, na magkaroon po tayo ng mas maayos na sistema po para sa at polisiya para po sa mga ganitong nararanasan po ng kababaihan. Miss Maxi, para sa pagpapatuloy po ng ating usapin, no, para po sa mga kababaihang nahihiyang magtanong o humingi ng serbisyong may kaugnayan sa sexual health, ano po ang maaari nilang gawin upang makapagsimula ng paghingi ng tamang impormasyon at suporta?
1: Okay po. So, pwede po silang magsimula sa isang hakbang, yung magtanong. So, kaya nga ine-empower na knowledge is power, no? Napaka-importante na alam natin yung information. Hindi po na dahil ay 26 years old na ako, so dapat alam ko lahat. So, hindi, walang ganon. So, nagsa-start talaga siya sa first, ano na, magtatanong ako. So, magtatanong ka sa health facility, sa mga organization, sa mga counselor, para ma-access mo yung ano mo, kung ano yung gusto mong itanong, lalong-lalong pagdating sa sexual reproductive health mo. So, napaka-importante, mag-start po muna kayo sa magtanong. So, huwag po kayong mahiyang magtanong, ano?
0: Parang ano yan, sikat yung linyang yan sa isang patalastas, ano? Ayan, huwag na natin sabihin ko. Baka masingil tayo. Ayan, bilang pagtatapos, Miss Maxi, no, ano po ang nais ninyong maging mensahe, ayan, para sa bawat babaeng Pilipino tungkol sa kanyang karapatang malaman, pangalagaan at igalang ang kanyang katawan at kalusugang sexual.
1: So, yes po, may karapatan kang malaman, may karapatan kang pumili, at may karapatan kang i-practice, no, yung sexual reproductive health and rights mo. So, napaka-importante po yun na huwag po kayong matakot na humingi ng tulong kasi itong mga service provider na to is tinitrained po sila, no, napaka-importante ng safe space, no. Kasi doon nagsisimula din kasi na kaya ayaw nilang mag-access kasi nga baka anong sabihin ng service provider sa akin. So, kaya din ini-empower
0: baka
1: natin.
0: Baka ma-judge. Yes, takot ma-judge.
1: Kaya, yun po. Kaya sa FPOP, ini-empower po namin na huwag po silang matakot na mag-access kasi ito ay safe space, ito ay karapatan nila, and also, ang pag-access ng sexual reproductive health ay hindi yan privilege, no? So, hindi siya privilege. So, siya ay karapatan ng mga kababaihan. So, yan po ang lagi yung tatanan. Hindi po siya privilege. yan po ay inyong karapatan.
0: Mm-hmm. So nabanggit ni Maxie, no, thank you dun. Nabanggit mo yung wag mahiyang mag-access and wag matakot na ma-judge doon sa ano na pag lumapit sa mga health providers, no. So I think bukod doon sa panawagan doon sa kababaihan, mahalaga Miss Jessel, yung panawagan din, no, doon sa kapwa natin lingkod bayan na nandiyan sa mga health related fields na hopefully mawala na yung mga ganong klaseng experiences, no, na medyo na-judge,
1: yes,
0: yung ating mga kababaihan kapag lumalapit sila dun sa health providers. I hope totally mawala na siya. And kung meron pa mang natitira, sana mabago yung ganong pananaw. Kasi, yun nga eh, minsan, wala lang talaga silang pagkakataon na magkaroon ng access dun sa tamang information. Hindi lahat ng Pilipino na nabubuhay ngayon sa Pilipinas ay nagkaroon ng pagkakataon na mapag-aralan ito, for example, sa pamahalaan. Kasi kailan lang naman nagsimula na, ay sa school, no? Kailan lang naman nag-start na tinatalakayan sa mga eskwelahan. Yung mga older generations, medyo tabu talaga yung mga ganitong usapin nung time nila. So, saan pa po sila hihingi ng tulong? Kung wala naman silang pangbayad sa private, no? Private clinics. Talagang sa atin, sa gobyerno.
2: Opo. Kaya hindi po, ano, wag matakot ma-judge, kundi wag po tayong man-judge.
0: Wag ding mag-judge.
2: Opo. Dun sa ating mga kapwa-lingkod bayan, kaya po tayo nandito sa pwesto ay para magbigay ng serbisyo po, na hindi po para manghusga sa mga lalapit po sa atin. Ayan. Muli, maraming salamat po kay Miss Maria Lynn Joy Toraja o Maxie sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagdalaw po mismo dito sa ating studio kahit maulan po.
0: Yan, siya po ang Program Assistant at Girls Act Philippines Coordinator mula sa Family Planning Organization of the Philippines or FPOP Metro Manila Chapter. Maraming salamat din po sa kanilang program manager na si Sir Michael Himor. Ayan, salamat at pinahiram niyo sa amin si Maxie sa oras na ito.
2: Kaya nga po. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais po nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas sa pamumuno ni Officer in Charge, Sir Alan Alianige, at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
0: Yan. Hello, Sir Alan. Bago ako magpaalam, Miss Jessel, babtiin ko lang. Si Ma'am Nelia Soriano, magandang hapon daw po. Mga ka-TNK, hello mula sa DAR Central Office. Malapit lang to, nandun sa circle. Yan, nanonood din po sa atin si Chica Sandigan, Romel Tili, Vid, at si Miss Arlene Quijana. Hello po sa inyo. Salamat
2: parang,
0: din
2: parang
0: po.
2: Parang nandyan din po si Shankyle Flores.
0: Ayan, si Shankyle Flores.
2: Ang ating masugid.
0: Oo nga, masugid na follower natin ito. Hello, Shankyle Flores mula sa Angeles, Pampanga. Ayan, sana hindi baha sa inyo, Shankyle. Ayan, salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita V. Valdiavilla and sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
2: Tandaan po, ang kaalaman tungkol sa ating katawan at kalusugang sexual ay hindi dapat ikahiya o ipagkait sa atin. Ito po ay bahagi ng karapatan sa kalusugan, dignidad at sariling pagpapasya. Kaya huwag po tayong matakot na magtanong, maghanap ng tamang impormasyon at magsalita para sa ating sarili. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Sharon Enriquez, ako po si Jessel Aquino.
0: At bilang kababaihan, mahalagang alam natin na may boses at kapangyarihan tayong magdesisyon para sa ating sarili at sa ating katawan. Dahil ang tunay na women empowerment ay nagsisimula sa kaalaman, napapalakas ng tamang suporta at naisa sa buhay kapag malaya tayong nakakagawa ng mga desisyon para sa ating dignidad, karapatan at katawan at kinabukasan. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
2: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.
3: The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang misyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang pook at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinaharap.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Kami po ay inyong napapanood live sa Facebook pages po ng PT Forms at Radyo Pilipinas, maging sa ating YouTube at ibang social media channels. At ang ating programang ito ay nakasentro po sa atin pong pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa mga representatives po ng iba't ibang media organizations, media outfits, at syempre naman at kinalaman po sa seguridad at kalayaan ng ating mga journalists. Kaya naman po, kung kayo po sa media ay may nais po kayong i-report na pangharas, pananakot, o kaya mga banta sa inyong buhay, maaari niyo pong bisitahin ating Facebook page upang ma-access po ang ating incident report form na naka-flash po sa ating screen. At gayon din naman po, maaari niyo po rin kaming matawagan sa ating hotline. Ating hotline po ay 0965-031-0377. Ulitin po natin, ang ating hotline po ay 0965-031-0377. At marami po tayong mga naging activities nitong mga nakaraang linggo at araw. At kaya maya-maya po atin pong ikwento sa inyo at pag-usapan po natin yung ating mga ginawa at mga pagdalaw doon sa iba't ibang mga media outfits, media offices, at kahit doon sa mga rehiyon na pinuntahan natin para masiguro po ang kaligtasan at kapakanan ng ating mamamahayag, lalong-lalo na yung ating kalayaan sa pamamahayag. Itong buwan na ito, September po, lalo nga yung September 8, ay atin pong siseluhan na ang kasunduan sa pagitan ng PT Forms at ng PDEA para sa mas mataas na kaligtasan, antas ng kaligtasan ng mga kasamahan natin sa media na nagko-cover dyan sa mga insidente, halimbawa mga events na may kinalaman sa mga drug raids at iba pang mga issues na kino-cover ng ating mga kasamahan sa media. At itong September din po, isa sa mga ginugunita natin ay ang International Literacy Day, kung saan ang paggamit ng impormasyon at pagpapakalat ng impormasyon ay mas nararapat na maingatan dahil malaki ang nagagawa nito sa paghubog ng kaisipan ng ating mga kababayan ng sambayanan ng ating lipunan. Noon, nag-focus po tayo sa mga information sa digital age, at artificial intelligence. Ngayon naman po ay alamin naman natin ang kaibahan ng, siyempre, ng misinformation. Lagi na nating naririnig mga fake news, disinformation, malinformation. Ano nga ba itong mga salita na ito at dapat ba natin itong maintindihan at makakatulong ba ito sa atin? At kung marami sa ating mga gumagamit o nagkukonsumo ng mga gumagamit or nabibiktima ng mga misinformation, disinformation. At alamin din po natin kung anong epekto nito sa ating mga kababayan at sa ating bayan. Kaya naman po, para dyan, iniimbitahan po natin at ating makasama muli ang isang eksperto naman sa communication. Makasama po natin, siyempre ngayon, si Dean Joey Alagara ng College of Mass Communication, College of Communication ng Polytechnic University of the Philippines or PUP. Siya po ay matagal na talagang alagad ng komunikasyon at kasama natin doon sa pagpapakalat sa education, sa edukasyon, upang malaman ng taong bayan kung ano ba dapat yung kinukonsume natin na information, kung ano yung nararapat, ano yung dapat sinishare natin sa ating mga social media accounts. Kaya po, kasama natin si Sir Joey Alagaran. Magandang hapon po sa inyo, sir.
1: Good afternoon, sir. Kamusta ka? Sir Yusek. Good afternoon po.
0: Maraming salamat din po, sir, sa inyong pagpapaunlak sa atin. At siyempre, kahit medyo maulan ngayon at malamig ang panahon, kasama namin kayo at alam nating mainit ang ating talakayan ngayong hapon na ito. Pero unang-una, sir, ano ba yung lagi ko naririnig? At siyempre, naririnig ng ating mga kababayan yung media and information literacy, na alam ko kayo po ay talagang nangungunang nagsusulong nito. Ano ba itong MIL at anong importansya nito sa ating mga kababayan?
1: Okay. Ang media and information literacy po ay isang set, no, ng mga skills para ang mga tao ay critical na mag-locate, mag-access ng information, alam nila kung saan i-locate ang mga ibang klaseng information. Ganun din, dapat din ay marunong siyang mag-analyze, mag-analisa at mag-evaluate no ng information, at ganun din mag-create ng information more critically, more responsibly, and also more ethically. Yung tatlo po na yun. So dapat critical, ethical, at responsible ang bawat consumer po ng information.
0: Yes sir, at bahagi niyan po kasi syempre may epekto kung tayo, yung mga kababayan natin ay nabibiktima ng misinformation, disinformation, may tinatawag pang malinformation, may tinatawag pa na fake news. May pagkakaiba ba ito? Bakit pa ang daming pangalan? Ano po ang pwede ba nating isa-isahin ano yung misinformation,
1: sige po.
0: Disinformation at malinformation?
1: Una muna po, ito pong tatlo na to, yung misinformation, disinformation at malinformation, ay bahagi ng tinatawag nating information disorder. Meron pong disorders na nangyayari sa ating paligid dahil nga marami na pong mga information ang iniimbento, mga information na maaring totoo pero may intention na makasakit ng tao, yung mga ganon. So meron pong tinatawag na disorder sa ating paligid, no? Kaya nga nagkaroon tuloy ng tatlong classification po, no, ng mga information na umiira sa kasalukuyang information disorder. Ang unang-una po ay yung misinformation. Yung misinformation ay mali po itong information na to, pero wala naman siyang intention makasakit. Wala siyang intention na in other words, to harm other people. Wala siyang ganung intent, no? Maaring ito ay nangyayari dahil tayo ay tao lamang, no? Kahit sa parte ng isang mamamayag, paminsan-minsan ay nagkakamali siya sa mga spelling, sa pangalan ng tao. Madaling remedyohan yan, the following day, magagawa tayo ng erratum, di po ba, no, as journalist. So, ito pa example ng misinformation. Yung sumunod po ay yung disinformation. Ito po yung medyo malala dahil meron talagang deliberate, no? Deliberate attempt, no, to harm people. Nag-invento pa siya ng kanyang mga istorya. So fabricated na yung kanyang storya at nakakasakit pa ng ibang tao. So yun po yung disinformation. Maraming reason kung bakit niya ginagawa ito. Papaliwanag ko na lang maya-maya. Pero yung pangatlo po ay yung malinformation naman. Yung malinformation po ay totoo. Pero kaya ikinakalat ay dahil nga gustong ipahiya, gustong makasakit, o gustong sirain ang reputation ng isang tao, no? Mga examples na siguro nito ay mga pwede yung mga scandal na maaaring nangyari, maaaring totoo, pero dahil siguro nagkaroon ng pagkakataon na sirain ang reputasyon ng isang tao, ay kinakalat na sa social media. Lahat pong ito madalas ay nakikita sa ating social media, hindi naman sa ating mainstream media na tinatawag, no? Ito yung kagaya ng radio, TV, and print. Ito pa ay mga mainstream media. Pero ito po ay safe, masasabi kong safe, gawa ng lahat po ng balita, lahat ng impormasyon ay dumadaan po sa proseso at dumadaan po nga sa editorial board. Pero dahil nga nagkaroon tayo ng social media, kahit sino po ngayon ay malaya na makakapag-produce ng content. Kaya medyo delikado na ngayon dahil hindi natin alam, totoo kaya to o hindi? Sino kayang gumawa nito? Ano kaya intention niya? Ano kaya ang purpose niya? So ito ngayon yung mga pinag-uusapan lagi kapag ang topic ay tungkol sa information disorder.
0: Sir, tama ba yung paggamit ng salitang fake news? At ano ba itong fake news? Disinformation,
1: opo,
0: misinformation, malinformation?
1: Madalas natin talagang sinasabi yung fake news, ano? Yun na yata yung nakagawian na term na gamitin, no, to refer to false news. Pero sa standards po ng UNESCO, mas preferred nila ang false news over fake news. Kasi daw, pag fake news daw po yun, pag fake daw po, hindi po news yun. So, fake news is not acceptable by UNESCO standards. However, dahil marami na nga pong gumagamit na at mas madali yata maintindihan ng mga mamamayan yung fake news, kung gagamitin daw po natin ay pwede pa rin, kaya lang kailangan natin enclose sa quotation marks. Pero
0: so,
1: sa Amerika po may isa pa silang tawag, yung made-up news naman ang tawag nila.
0: Yung gawa-gawa lamang.
1: gawa-gawa lamang, fabricated talaga.
0: Sir, itong mga ito, itong mga bagay-bagay na ito, misinformation, disinformation, fake news, at lahat na ito ay ginagamit upang ma-impluensyahan, siyempre, yung pag-iisip ng mga tao. Paano ba nakaka-apekto sa ating komunidad, sa community awareness or sa isipan, pananaw ng mga tao, ng taong bayan, ang mga nakikita o nababasa nating mga impormasyon, mali man ito, tama man ito, misinformation man ito, disinformation man. Ito ba sa inyong pag-aaral ay malaki ang role or malaki ang impact sa taong bayan?
1: Malaki po. Gawa ng una, isipin po natin hindi tayo pwedeng mabuhay nang walang information at walang media. At dahil doon, madalas tayong kumukuha ng mga ganitong klaseng information sa mga mainstream at social media. Pag palagi po tayong na-expose sa mga maling information, pwede niya pong impluwensyahan tayo sa ating mga decision. Kung mali halimbawa yung natatanggap nating information, may tendency na mali rin yung ipapaliwanag natin o isasabihin natin sa ibang tao, no? So, dahil nga na-impluwensyahan na tayo. Pag palagi din pong exposed tayo sa ganitong klaseng information, nagiging siya na yung tama na information. Kasi nga medyo na kumbaga namamasahin na yung ating isipan ng maling information. Kaya dapat nga kung meron po tayong isang information na nakita at medyo parang too good to be true, dapat po i-evaluate natin at dapat i-verify po natin. May mga information kasi na talagang too good to be true, no? Pero yun nga, pinaniniwalaan natin, no? So, dapat talaga po, I carefully, we should be able to evaluate every information po that comes along or that we come across with.
0: Opo. At yung sinasabing nila, nung bata pa ako, naririnig ko na yung kasinungalingan na paulit-ulit na binabanggit ay nagiging totoo sa isipan ng
1: tama
0: mga
1: po,
0: tao.
1: Pag may repetition.
0: Kaya po, sir.
1: At ginagawa talaga yan, sinasadya po, talagang nire-repeat. Meron yung tinatawag na troll army to. So, ibig sabihin, hindi lang isang tao po yan. Maraming tao po yan, sabay-sabay gumagawa ng ganitong klaseng disinformation para nga sirain ang reputation ng isang tao. So, dapat talaga po ang importante na gawin ng isang consumer ay evaluate niya, tingnan niya agad kung sino ang source ng information, sino ang nagsasalita, sino ang author o sino ang pinaka-publisher ng mga ganitong klaseng information. Kung ito po ay coming from what we call legitimate, no, information sources, wala sanang problema. Pero meron din kasing attempt ngayon na ginagaya na kahit logo. Ito po nakikita ko ngayon yung radyo publiko. Pwedeng gayahin na po ngayon yan, lalo sa artificial intelligence. At ikabit-kabit lang yung istorya, kahit yung mga yung ating ano ating
0: mga
1: pagsasalita
0: larawan.
1: Gagayahin po ng artificial intelligence, pati bosses po natin pwedeng gayahin ng artificial intelligence to appear na parang legit itong pinapakita o sinishare sa ibang tao. So dapat talaga marunong po tayong kumilatis kung ano yung totoo, ano yung kinopya at ano nga yung gawa-gawa lamang.
0: Nabanggit niyo yung dapat marunong tayong kumilatis. May nabasa ako isang survey na 2 years ago or last year na sinasabi na maraming tao, marami, mahigit kalahati doon sa na-survey ang naniniwala na kalat at marami talaga mga misinformation, disinformation, etc. Subalit mas marami ang nagsasabi na hindi nila alam paano i-distinguish yung
1: right,
0: totoo o kung ano yung tama o kasinungalingan o hindi. Ano ba yung pwede kaya nating maibigay sa ating mga kababayan na tips kung papaano, lalong-lalo na sa social media? Siyempre, nagkakalat, iba-ibang mga impormasyon at napakabilis. Medyo mas marami ngayon yung kumukuha na lang ng kanilang balita, impormasyon, sa social media na lang kasi napakabilis
1: Opo.
0: Na. Paano natin ma-distinguish? Ano yung, meron ba tayong set of guidelines, yung 1 to 10 or 1 to 5, na para tingnan na isang tao na tama kaya to o mali?
1: May mga ilan po na pwede nating maging guidelines, no? Siguro una, tingnan natin yung headline. Kasi minsan yung headline ay talagang yung tinatawag po na clickbait ba? Kailangan parang matutukso ka na i-click dahil nga yun ang intention talaga. Parang sa ganun, pag-click mo, later on, isi-share mo rin sa ibang tao. Hindi na nila binabasa po din yung istorya. Tinitingnan lamang nila ay yung headline tapos sinishare agad sa ibang tao. So dapat po ay bago nila talaga i-share, dapat po isipin muna nila kung ito po ba ay totoo o hindi, at tingnan din nila kung nagmamatch po yung headline doon sa storya. Minsan kasi pag nakita lang natin na yung headline, walang pasok, right away po,
0: Yun,
1: sinishare natin eh. Tuwan-tuwa ang mga bata na eh. Tapos makikita nila, ay kaha, nung isang taon pa pala itong walang pasok na to. Ay, mga ganun. So hindi natin na-check yung date, yung source, yung author, yung mga ganun po. So dapat tingnan muna natin bago natin i-share sa ibang tao. Dahil pag sinare natin agad, we also contribute to confusion.
0: Tama.
1: Maraming tao ang lalong nakoconfuse. So isa yon. Pangalawa, tingnan din natin yung tinatawag po ng bias. May bias po ang lahat eh. May bias naman lahat ng media. Pero tingnan natin kung saan siya nakapanig, no? At tingnan natin ang kanyang background din, no? So makita natin kung alam natin kanyang affiliation, makita natin kung ano more or less ang kanyang bias, no? Kung anong position niya sa mga issue at saka kung ano ang kanyang point of view, no? Point of view or opinion tungkol doon, no? So makikita din natin tuloy yung purpose niya. Bakit niya ito kinakalat? Kung alam po natin kung saan siya nagtatrabaho, kung saan siya nakikipani. So kung meron tayong idea tungkol doon, makikita natin tuloy kung ano ang kanyang bias at bakit niya ginagawa yung ganitong klaseng pagsulat ng artikulo or pagsasabi ng mga maling impormasyon. Yun yung pangalawa. Pangatlo po siguro, tingnan din natin yung tinatawag na ngayong echo chamber, no? Yung echo chamber po yung palaging yun ang ating nakikita at nanggagaling lamang sa isang source. Kaya dapat talaga tingnan natin yung source eh. Kasi kung palaging doon ang gagaling, maaring is merong makinarya, no? Merong talagang sistema na ginagawa. So tingnan natin kung palaging paulit-ulit yung ganung klaseng information from different from a single source, maaring may problema. So ang mas maganda, tingnan natin from different sources. Same issue, tingnan natin ano bang sinasabi sa ganitong stasyon, ano bang sinasabi sa ganitong diaryo, sa ganitong source of news nga, online, no? So dapat po marami po siyang sources even before i-share natin sa ibang tao, kasi baka magkamali tayo. Yung side lang ng yung storya na yon ang na medyo bias ang ma-share natin. Dapat po tingnan natin totoo kaya ito bago nito talaga i-share, no? So marami pong ganyan, yan po yung tinatawag na echo chamber, no? So panig ka sa isa lamang na point of view. Hindi mo na-explore yung point of view ng ibang sources of information. Meron pong technique din sa MIL yung tawag doon, lateral reading. So, halimbawa po, pag nasa computer ka, bubuksan mo lahat ng possible browser na meron ganong klaseng information at i-compare mo ng sabay-sabay. Kaya, laterally, pwede mong ma-analyze kung alin kaya yung maling o tsaka yung tamang information. So, yun po yung sa lateral reading. And some more po. So, pero ito po yung mga basic tips na pwede ko pong i-share. Importante po talaga yung mga sources eh. Kailangan natin tingnan yung source natin ng information, no? Meron din kasi mga tinatawag na satire, no? Satire. Like, halimbawa, meron parang awkward ang pangalan. Kunwari, imbis na daily news, ang kanyang pangalan ay okay lang naman siguro sabihin, ano? Daily news naman. So, parang something is wrong, no? So, yung para pong ang sinasabi dito, yung iyong ano, pagiging curious tungkol sa bagay na yun, sinasabi na sa'yo right away na something is wrong. So, huwag mo agad i-share. No? So, minsan din may mga tinatawag na broken ano tawag doon, URL, no? Broken URL. Like, halimbawa, di ba, yahoo.co, parang it sounds like the original, pero
0: Yes.
1: actually kulang ng M. Mga ganon. Kaya source is really very important. Wala namang yahoo.co. Di ba? Wala namang, kumbaga, dapat ay yahoo.com. Yung mga ganon. So, even po yung mga URL, we have to carefully select. No? Meron kasi sa URL na HTTPS. Yung S doon po kasi secure. No? So, pag meron pong S, ibig sabihin nun, meron pang, kumbaga, sa isang building, meron pang another wall na pwedeng tawag doon.
0: Mag-ano, mag...
1: Oo, yung pang sa, pan, panangga.
0: Magsala.
1: Panangga lang niya.
0: Oo.
1: Oo, yeah. Mga panangga lang niya, no, para ma-process kung mali ba o tama yung information. So, yun po yung, sa safety naman, no? Sa safety tips. Usually po, pag mga bank po naman to, banking information, dapat po, pag mag-banking tayo online, tingnan natin kung merong S yung HTTP. Kung wala, medyo delikado yun. Naka-open yun at baka pang scam pa nga yun, kung gano'n. So, but that is referring to banking, no? Banking practices. Pero yun nga, sa mga information, ganun din po yung mga source of information. Tingnan natin din kung ito pa ay legit. Although, of course, meron sa mga news sites na walang S. HTTP, kahit nga government agency, wala eh. HTTP lang, let's say, pbs.gov.ph.
0: PH,
1: mga ganun. Tama ba yung aking ano, URL ng PBS? But anyway, so may mga ganun, no? So, even that, kailangan din natin tingnan. Maaring legit, let's say, PBS, pero nakalagay pbs.edu.ph. Mukhang mali yun. Kasi yung edu is only for educational institution. So, minsan talaga, hindi tayo ano eh, hindi tayo aware, parang minsan it sounds like the original, there is nothing wrong, pero agad-agad sinishare natin, malalaman na natin na mali pala yung sinare natin after some time na ibigay na natin sa iba. So laging dapat po siguro meron tayo munang, wag muna tayong ma-excite
0: kung may
1: siguro
0: balita,
1: na mag-share. Oo. Medyo pag-isipan muna natin, evaluate muna natin yung information bago natin i-share sa iba.
0: Napakaganda nun, sir, kasi yung nabanggit nyo na echo chamber. Karamihan nga sa ating mga kababayan, doon lamang sa kanilang social media account tumitingin. Halimbawa,
1: pupunta.
0: Opo, sinasabi na walang pasok at baha sa lugar na ito. At sinishare at naniniwala kagad sila na pwede namang puntahan muna nila yung website, halimbawa ng Pag-asa, website
1: right.
0: ng DepEd, website
1: saka
0: ng...
1: Major news po.
0: Yes po.
1: Major news site. So,
0: kasi
1: kung mahalaga po yung balita, definitely, hindi lang siya ang meron nun.
0: Yes. Oo.
1: All other media outlets will have the same news story or at least will carry the same news story.
0: Oo, kasi kahit doon sa isang ano tambayan na last week na nakasama ko, biglang pinag-usapan nila kung buhay pa ba si Barry Manilow at si Dolly Parton. Sabi ko, saan niyo naman nakuha niyan? Sinahanap sa mga ano, wala namang balita, 'di ba? Para pero nagkakalat doon sa social media, 'di ba? May mga
1: tama
0: ganun. Kasi minsan kahit social media, nandoon tayo at pinapaniwalaan yung echo chamber na tinatawag ninyo. Kung pare-pareho kayo ng paniniwala o politika at yun din lang yung binabasa mo, hindi mo na makakita yung kabilang panig naman.
1: Mag-explore din tayo ng
0: yes,
1: ibang sources.
0: Oo. Yun yung magandang impormasyon at talagang pwedeng tip sa ating mga kababayan, kasi minsan nakatanggap tayo ng text na nanalo ka ng
1: yun naman too good to be true.
0: Mula sa bangkong ito. Tapos yung ibang mga kababayan natin na pumipindot kagad kasi nanalo nga daw sila, pero wala naman silang depositor, wala naman sila account sa banko na yun.
1: Saka lalo na po kapag humihingi ng pera.
0: Ayan.
1: Bago mo makuha, kailangan mo nang bayaran ng ganito. Ayan, medyo magduda po tayo doon. Huwag agad magbigay ng pera.
0: Oo. Minsan nga, halimbawa, kahit kayo siguro, sir, mag-message kayo sa akin o sa mga kababayan natin, kahit ako, halimbawa, nakita nyo, humihingi ako ng pera or kung ano mang impormasyon, mas maganda na tawagan nyo na lang siguro yung tao.
1: Mas maganda yan.
0: Anyway, sir, at napak maraming mga issues related sa information, sa sinasabi nyo, especially sa panahon ngayon, maraming baha, maraming naging experts sa climate change, maraming naging experts sa mga infrastructure projects kahit hindi naman nila alam kung ano talaga yung wala naman silang background halimbawa sa siyensya, biglang mga naging scientist. At even doon sa mga eleksyon, may halala na naman sa susunod na linggo sa BARM at matindi siyempre yung iba't ibang impormasyon. Sa paano ba kaimportante or kahalaga ang na mailama na yung influence ng information disorder ang opinion ng publiko sa halalan, ugnayan ng mga tao at tiwala sa mga institusyon? Sa inyong pag-aaral ba, patuloy pa rin ba yung tiwala ng taong bayan sa mga institusyon dahil sa maraming impormasyon nila nakukuha, or lumalakas ba ito or humihina?
1: Actually po, ayun nga din yung isang issue ng media trust. Ang usapin ay pagtitiwalaan pa ba natin ang media, no? Actually, dapat pong pagtiwalaan ang legit na media. Yun naman lang sa amin. Kasi maraming iba't ibang klase ng sources of information. Dahil siguro nabiktima siya in the past ng isang maling information, ayaw niya na magtiwala sa media. Pero actually, hindi naman po lahat ng media outlets ay ganoon, no? So kaya nga dapat talaga lagi natin chinecheck sino ba yung nagsasalita, saan ba nang galing, ano ba ang background, ano ba tong istasyon na to, ano ba tong dyaryo na to. So lahat po yun ay dapat tingnan natin, no? Para din magkaroon tayo ng mas magandang decision. Dahil sabi nyo nga, nakaka-influensya po siya sa mga tinatawag natin civic duties, no? At kasama po din dyan ay na-mention natin tungkol sa upcoming elections. Definitely po, marami po mag-a-attempt at gagawa ng mga iba't ibang klaseng information. At ang dapat po natin tingnan is sino ba itong gumawa ng information na to? Ano kaya ang kanyang dahilan? Bakit niya ito ginagawa? So kung medyo makita niyo yan, merong siguro mga attempts na to discredit another person, maaring to destroy the reputation of another individual. Lahat po yan ay mangyayari, no? Pero ang isipin po natin palagi is kailan ba siya nangyayari? Kung ito po ay panahon ng eleksyon, obvious naman po ang dahilan. Di po ba? Obvious naman ang dahilan doon. So, tingnan din natin siguro yung period of time na kung saan kumakalat ang ganitong klaseng mga information. Pag alam natin na, let's say, information ano to, or this information disorder dito kasi mukhang parang may makinarya dito, etc. No, so siguro yun, more or less makita natin yung mga mali, no? Mali sa mga sinusulat nila. Wag po tayong basta-basta maniniwala. Ang lagi ko din pong sinasabi, magtiwala tayo sa legit na media. Laging ganon. Hindi ko sinasabing wag tayong magtiwala na sa media. Lagi ko sinasabi is piliin natin, suriin natin, at magtiwala po lamang tayo sa legit na media. Ang problema po kasi sa mga ibang mga information ay naka-publish sila sa social media. Isipin po natin na kahit sino ay pwede pong mag-post, kahit sino ay pwede pong mag-create sa social media. Kahit ang palagi mong source of information ay TikTok or Facebook, kahit sino po madaling mag-post doon. At hanapin po natin ay yung information na galing talaga sa isang kilala, isang established na media organization. Doon po tayo pumunta, wag po sa social media. Kung meron po siguro tayong makita na parang hindi ka panipaniwalang information sa social media, ang next step po ay i-verify natin. I-verify natin. Kung wala kayo siguro ng choice, kundi mag-depend na lang sa social media for information, i-verify po natin yan. Kung ito po ay balita, sa Pilipinas po meron tayong mga tinatawag na fact-checking organizations. Meron po ang Rappler Fact Check. Meron din po ang Vera Files. So let's say meron kayong hindi pinagtitiwala ang information, hanapin nyo po doon, maaring nakalagay na doon kung yung information na yon ay fake or hindi. Quote and quote, ha? Fake o
0: Fake
1: hindi.
0: news, quote and
1: Yung
0: quote.
1: gano'n. So, ayun po. Siguro importante talaga yung critical. Critical, responsible, at saka ethical din. Kasi nga minsan hindi tayo ethical sa pag-share natin ng information. Naninira tayo ng mga tao. Nag-rant tayo sa social media. Ginagawa natin slam book ang social media. Yung mga ganun. So parang gusto ba natin na ang buong mundo ay makaalam tungkol sa mga problema natin, mga personal problem natin? Dapat po hindi natin pinapractice yun sa social media. Yung mga ganito pong mga gawain ay talagang dapat natin iwasan.
0: Sir, pag-usapan natin yung papel naman ng media. Pero magbe-break muna tayo
1: okay,
0: at
1: po.
0: Babalikan ka namin pagkatapos ng ilang paalala.
2: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa

0: ng investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules. Para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Para sa akin, ang parliament na eleksyon na gaganapin sa BARM ay isang mahalabang hakbang para sa mga katauhan, mga sakop ng BARM upang sila ay mabigyan ng

0: is magkaroon sila ng mga officials na magtataguyod sa kanilang mga pangarap sa kanilang komunidad at sa kanilang lahat.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan, Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon. Media ngayon.
6: Nagbabalik po ating programa, Media Ngayon, ang boses ng mamamayan, boses ng mamamahayag at ang boses ng bagong Pilipinas. Siyempre kasama pa rin po natin si Dr. Joey Alagaran, ay siya pong dean ng PUP College of Communication. At kanina nga pinag-uusapan natin yung misinformation, disinformation, malinformation at anong impact nito, epekto nito sa ating mga kababayan, sa ating bayan. At siyempre, pag-usapan din natin, sir, ano nga ba yung role ng media, yung legitimate media na tinatawag natin pagdating doon sa pag-combat or pag-nalabanan itong mga information disorder, yung hamon ng information disorder?
7: Okay. Ang malaki po ang papel, no, ng media, no, sa paglaban, no, sa mga misinformation at disinformation activities, no, ng mga ilang grupo, no. Dapat po ang media ay patuloy na nag-i-inform, no, patuloy na nag-persuade, no, ng mga kababayan natin na maging mulat, maging handa at saka siguro maging knowledgeable, no, tungkol sa mga ganitong klase na manipulation, quote unquote, o sa ganitong klase ng misinformation, disinformation na kumakalat na sa ating media. So ang media pa rin po ang pwedeng mag-educate. Hindi lang naman ang formal na school o yung mga eskwelahan ang dapat umako ng ganitong role. Ang media din po ay mayroong ganung role, no? So pwede rin po siya mag-educate, hindi lamang mag-inform, no? Kaya ito pong ginagawa natin ngayon, Sir Joe, ito na po yun. Ito po ay isang example ng isang mahalagang papel na pwedeng gampanan ng media. So, nag-educate din po ang media dapat. Hindi lang siya nag-i-inform.
6: Sir, sa inyong assessment, nasaang antas? Medyo mas magaling, mas wise na ba ang ating mga kababayan ngayon kumpara sa dati, sa pagiging literate nila pagdating sa ganitong mga usapin, o malaki pa rin yung hamon na kailangan nating gawin, na i-address?
7: Sa palagay ko, tulad ng science, English, and math na laging nandyan, kahit anong level ng edukasyon, elementary, high school, and even college, nandyan palagi yung tatlong subjects na yan. Sa palagay ko, dapat isama na rin sa early childhood education pa lang, mm-hmm, yung konsepto ng media education or media literacy. Dahil ang mga bata ngayon, at an early age, marunong na mag-operate ng mobile phone. Mm-hmm. At marunong na rin mag-on and off ng mobile phone. So, sila din po ay makaka-encounter in the future ng mga iba't ibang klaseng images at iba't ibang klaseng video, siguro kung hindi pa sila marunong magbasa. Pero at least alam na nila kung ano yung pwede nilang gawin, no, bilang mga kabataan, no. Palagay ko dapat po merong isang malawakang pag-aaral na gawin kung paano ma-i-integrate, o term ko nga ngayon ay ma-harmonize, no, ang media information literacy across the curriculum from early childhood hanggang college po, kung pwede pa nga hanggang graduate school. Dahil sa graduate school naman, dahil gumagawa sila ng thesis and dissertation, meron ding MIL din po doon, dahil maaaring ang kanilang mga thesis and dissertation ay gawa ng artificial intelligence. Mm-hmm. No, yung mga ganyan, no? So, kumbaga sa bawat level po ng edukasyon, siguro meron po dapat mga set of competencies na dapat aralin kung paano ito mai-integrate. Kung ang science at math at English ay laging andon, pwede rin naman i-integrate kung hindi man siya i-offer na separate subject sa mga existing courses na pwede siyang integrate. Kaya kagaya po ng science, alam natin na kumukuha din tayo ng information tungkol sa weather, di ba? From media, di ba? So, dapat titingnan din natin, kung, again, kung ano yung source natin ng weather update, no? Yung sinasabi nyo kaninang climate change, in the past, meron, up to now siguro, meron pa rin, meron tinatawag na climate change denial. Ang tingin nila, hindi nangyayari ang climate change. Pero itong nakaraang weather, I mean, nakaraang bagyo, na kung saan maraming mga lugar ang bumaha, siguro sapat ng ano yun, sapat ng halimbawa yun na nangyayari talaga ang climate change, no? Kasi hindi natin masyado siyang siniseryoso, kaya dapat siguro ngayon mas dapat itong bigyan ng pansin. So, malaking papel ang media literacy doon kung pag-uusapan ay siyensya, may integrate siya doon sa mga diskusyon tungkol sa climate change. So malalaman to rin ng tao na paano ba binabalita at isinusulat ang mga istorya tungkol sa siyensya. Dapat ba silang paniwalaan o hindi? Ganon din sa math, no? Dahil ang mga statistics na lumalabas from different sources of information, from different agencies, dapat din pong i-analyze and evaluate. Baka yung ibang mga numbers doon ay manipulated. Minanipulate dahil meron silang, alam mo na, sariling interest na gustong i-promote, kaya na-manipulate yung mga numbers. So even sa math pa, pwede po ang ipasok ang media literacy. At lalong pwedeng-pwedeng ipasok sa language. Dahil ang ating mga sinasabi, sinusulat, at ginagawa na mga media products, no, ay kailangan talaga ng critical at responsable na pagsulat at paggawa. So, okay, ang pagiging critical at responsable ay hindi lamang para sa mga consumers ng information, mas lalo siguro sa mga nagproproduce ng information at nagbabalita ng information. Sila din po ay dapat maging critical. So, siguro po, halimbawa, mayroong balitang kumalat, so dapat po i-verify mo din natin na ginagawa naman natin ng mga legit na ng mga media organizations. Pero siguro beyond validation, dapat talaga din tingnan kung ito rin ba ay makakatulong o hindi sa mga manonood, sa mga magbabasa o makikinig, no? Mga ganyan. So lahat po ito ay bahagi ng malakihang sistema na isinusulong ko na kung saan ang media literacy ay kung hindi man siya offered as a separate subject ay naka-integrate na sa mga existing courses. Kagaya din po pala, may I go pa, kagaya din po ng mga information na tinuturo ng mga teachers. Saan ba sila kumukuha ng kanilang lesson plan? Sa media din po. Saan ba sila kumukuha ng video nila kung halimbawa tungkol sa climate change? Sa media din po. Pero sila ba mismo na teacher media literate? Sila ba mismo na teacher, ini-evaluate ba nila? Chine-check ba nila kung tama yung information binibigay ng source nila? In other words, bahagi na po talaga siya ng isang malakihang sistema ng edukasyon. Hindi lang siya dapat tingnan na isang topic or isang subject lamang, kundi tingnan po natin siya na isang life skill. Andun siya palagi sa bawat ginagawa natin, ano man ang ating profession, hindi lang sa mga guro at sa mga media people, kundi kahit sino na nangangailangan ng information at gumagamit ng media ay dapat marunong ng media literacy. So sana mangyari yon, dahil sa ibang bansa po kagaya ng Finland, meron po nito. Sa Canada, Australia, and of course US, naka-integrate na po sila. In fact, ang marami na pong mga estado sa Amerika na nagsusulong ng kanilang sariling batas para ma-integrate ang media literacy. Tayo po, unfortunately, tinanggal natin ang media literacy sa bagong strengthened senior high school curriculum. Sana po ay maibalik. Kung hindi man, yung sinasabi ko ngang isang malakihang sistema na dapat pag-aralan, kung saan magsisimula pa lamang sa early childhood, ay meron ng konting mga media literacy activities ang mga kabataan. At sabi nga nila, kahit nga daw yung Rob, ano nga ba yung game na yung Rob, anong game na yun? I forgot
6: Yung
7: na.
6: Roblox.
7: Yung ina-associate
6: Opo.
7: sa ano, violence, no? Yung ina-associate sa mga campus violent. Maaaring totoo na hindi lang yun yung factor kung bakit nagkakaroon ng campus violent. Pero yung frequent exposure po na walang guidance ng mga parents, ng mga teachers
6: Teachers.
7: at ng mga guidance counselor, yung frequent exposure ay maaari pa rin maka-apekto po sa gawain, sa disposition, at saka sa pag-iisip ng mga kabataan. No? Pero totoo yun na hindi lang yun ang pwedeng maging dahilan kung bakit din nagkakaroon ng mga violence sa
6: Violence.
7: mga paaralan. No? Kahit nga po yung mga bullying, ang bullying ay hindi lang physical. Mas malala nga ang bullying na nangyayari kung mental, no? Mental bullying, na minsan ay ginagawa sa mga social media
6: Yes.
7: at sa mga iba pang mga media products. No? So, marami talagang pwedeng aralin, sir. Maraming
6: Yes, sir.
7: dapat
6: Oo.
7: tingnan. No? So,
6: Sayang
7: palagay
6: ma
7: ko dapat talaga may sistema.
6: Opo. Sayang napakaikli ng oras natin para tuloy akong nag-enroll ngayon sa isang subject na MIL. At ito'y magagamit ko rin doon sa aking pagtuturo. Ngayon, nagtuturo ako journalism ethics, pero 1/4 yata
7: yes,
6: doon
7: so,
6: sa aking mga lectures ay talaga yung ipapaliwanag yung tungkol sa media literacy, yung information, at yung paano i-correct or i-check, i-verify yung mga information na ginagamit
7: tama,
6: po natin.
7: Tama po.
6: So, thank you very much, sir. Hanggang sa susunod,
7: wala pong anuman.
6: Gagawin namin kayong suki dito para tuloy-tuloy at nasa likod nyo po kami doon sa inyong advokasya para po sa mas informed na public, dahil sabi nga nila, yung informed na public, isang informed na democracy. Thank you very much po, sir.
7: Thank you po. Thank you. Maraming salamat po sa lahat.
6: Yan po si Dr. Jose Ruben Alagaran II, PhD, si Sir Joey Alagaran, ang Dean po ng PUP College of Communication. At yan po ulit mga kaibigan, nagtatapos na naman po ang ating isang oras na programa na para tayong nag-attend ng isang napaka-interesting na lecture para sa ating lahat. At thank you very much sa lahat na mga nakikinig sa atin. Siyempre, next week muli at tayo iba naman yung pag-usapan. At gusto ko rin pasalamatan ang ating mga nakasama dito sa studio, ang ating RP team, ang Radyo Pilipinas team natin, si Ma'am Tess Ramirez, sa ating tech po si Mark Bukiron, Joy Timidan, Rolly Bumatayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. At dyan po muli nagtatapos sa naman pong oras na programa natin. Samahan niyo po ulit kami mula alauna hanggang alas dos ng hapon every Saturday po dito sa YouTube, Facebook page, Radyo Pilipinas, maging sa FB pages po ng PT Forms. Ako po si Joe Torres. Kaligtasan, seguridad at kalayaan ng media, oras-oras po natin po bantayan. Ito po ang Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po at ingat po tayong lahat.
8: Media Ngayon.

0: FBI, iginiit na may probable cause sa kaso ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na may probable cause ang korte sa kasong Grand Director Melvin Matibag na kapasa sa pamantayan ng Department of Justice ang kasong isinampa laban sa Vice President. Kabilang sa pamantayan ng DOJ ang pagkakaroon ng reasonable certainty of conviction bago isampa ang kaso sa korte. Matapos tanggihan ng Quezon City Regional Trial Court ang motion to dismiss ng Vice President, naglabas ito ng warrant of arrest. Samantala, sinabi ni Matibag na magkaiba ang criminal case at impeachment proceedings, bagamat maaari umanong may kaugnayan ang ebidensya sa dalawang proseso. Samantala, iginiit ng NBI chief na korte ang magpapasya sa kaso batay sa ebidensya iharap na magkabilang pari. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ibang balita, target ng Department of Transportation o DOTR na buksan ang 12 istasyon ng Metro Rail Transit Line 7 pagsapit ng Hunyo 2027. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang 12 istasyon mula Sacred Heart hanggang Quezon North Avenue Joint Station ay on track na maging operational pagsapit ng second quarter ng 2027. Ang 12 istasyon, ang Talad San Jose del Monte, ay inaasahang matatapos at bubuksan sa publiko sa 2028. Kapag operational, sinabi ni Lopez na maaaring dumaan ang mga pasahero ng MRT-7 sa kalapit na Trinoma Mall upang makalipat sa MRT-3 na kasalukuyang isinasailalim ng DOTR sa rehabilitasyon. Serbisyong legal para sa publiko, palalawakin ng NCMF at Integrated Bar of the Philippines o IBP. Mula Radyo Pilipinas, Marawi, si Johanya Yusof sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mas palalawakin pa ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF katuwang ang Integrated Bar of the Philippines ang serbisyong legal o paghahatid ng legal assistance and justice sa mga Muslim sa bansa matapos formal na lagdaan ang Memorandum of Understanding kahapon ng September 2, 2026 sa NCMF Central Office, Quezon City sa pagitan ng dalawang tanggapan. Sa ilalim ng kasunduan, magtutulungan ang NCMF at IBP sa mga programang may kinalaman sa legal assistance, legal education, alternative dispute resolution, capacity building, referral at case coordination at maging policy advocacy. Layunin itong matugunan ang mga legal na pangangailangan ng mga Muslim Filipino, mapalawak ang kaalaman sa kanilang mga karapatan at mapalakas ang kanilang access sa mga serbisyong legal. Pinangunahan ni NCMF Secretary Sabudin Abdurrahim at IBP President Attorney Alan G. Panolong ang nasabi programa. Samantala, binigyang din ni NCMF Bureau of Legal Affairs Director Attorney Rolando Abo ang kahalagahan ng institusyonal na pagtutulungan upang mas mapalapit ang serbisyong legal sa mga Muslim Filipino. Para sa Bagong Pilipinas, Johanny Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Breast milk pa rin ako naiinom dito sa bahay. Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
5: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: She's cruel, but she knows.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
10: Inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang Farm to Market Road o FMR Watch Transparency Portal. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng Farm to Market Road projects sa buong bansa. Sa pamamagitan ng FMR Watch, maaaring subaybayan ng publiko ang mga detalye ng proyekto tulad ng lokasyon, budget, kasalukuyang kalagayan at impormasyon tungkol sa mga kontratista. Layunin din itong bigyang boses ang mamamayan, magpasa ng reklamo, puna o feedback sa implementasyon ng mga proyekto. Sa pamamagitan ng FMR Watch, masisiguro ang mas bukas, tapat at epesyenteng paggasta ng pondo ng pamahalaan para sa imprestruktura sa sektor ng agrikultura.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman!
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Alam mo ba, ang National Digital Connectivity Plan o NDCP ay ang kauna-unahang master plan ng Pilipinas para sa mabilis, abot-kaya at ligtas na internet connectivity sa buong bansa. Inaprubahan ito upang pabilisin ang pagpapagawa ng broadband infrastructure at bawasan ang gastos sa internet para sa milyon-milyong Pilipino. Nakatuon ang plano sa apat na haligi: mas malakas na regulasyon at kompetisyon, mas malawak na koneksyon, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas, mas maraming infrastruktura sa tulong ng public-private partnership at resilient at cyber-secured na network. Sa ilalim ng NDCP, target ng pamahalaan ang 100% internet connectivity sa lahat ng pampublikong paaralan, barangay at health centers. Paglalagay ng 130,000 free Wi-Fi sites, paglikha ng 8 million digital jobs at 40-80% pagbaba ng internet costs, habang itataas ang average broadband speed sa 225 Mbps para sa mobile at 275 Mbps para sa fixed broadband.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Kapin natin.
7: Magandang bantakbo.
6: Well, ngayon, maganda po. So, from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung
7: kahoy. Bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
8: Sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan inaalagaan, ang kabuhayan pinalalago at ang pagbabago nakikita mismo sa buhay ng tao.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Para Lang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Para Lang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Okay, so, muli po, magandang hapon Pilipinas at welcome po sa ating paaralang bayan sa Himpapawid. Sa labas po ay medyo umuulan, ano ho, pero sana huwag na itong lumakas para yung ating mga kaibigang hanggang sa kasalukuyan ay nakakaranas po ng pagbaha, ay makapagpahinga, ano po. Okay, so mga kaibigan, ngayon pong hapong ito natutuwa tayo kasi medyo matagal na rin po nating hindi nakakasama. Ito pong ating kaibigang director po ng PTRI or ito pong Philippine Textile Research Institute po na Department of Science and Technology. Ano po? Okay, so mga kaibigan, isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat at kung ang tela po ang ating pag-uusapan, napakarami pong mga bagong technology ang ating pong nakakamit sa kasalukuyan, ano po, at lalong-lalo na po itong ating pong panauhin ang siya pong pinuno ng PTRI at na napaka-palad natin dahil nagkaroon po tayo ng telang Pinoy. Ayan, napaka-sipag at kung saan-saan pong mga lugar nakakarating para lamang po ipakalat itong ating telang Pinoy or ito pong mga fabric na gawa po sa Pilipinas. Okay? So mga kaibigan, ako pong muli si Melly Tenorio at ang ating pong panauhin si Dr. Julius Liaño Jr., Director po siya ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology. At sa Monday po ay meron silang isang napakalaking event. Okay, so ito po ang ating pag-uusapan, Global Textile Congress at ang 2026 Philippine Textile Congress. Okay, so alright, magandang hapon sa ating panauhin na si Dr. Liaño. Sir, kamusta na? Magaang na ba ang paa nyo?
12: Magandang hapon po. Maraming salamat po ulit sa pagkakataon ngayong hapon na ito. Opo, medyo kaya na, pwede na.
11: Ayun, okay. Pero, Director, okay, kasi alam ko na ang isang taong mahilig maglakad, parang may pakpak sa paa, hindi namamaga dapat. Pero, ibig sabihin, kung matagal po ang inyong upo sa airplane, talagang kung hindi kayo tatayo, mamamaga talaga. Pero, okay, anyway. So, ang pag-uusapan natin ay ito pong event na inyo pong gaganapin sa Monday, dyan po sa dyan sa bahay
12: alumni po
11: sa balay alumni dyan po sa UP. Okay, so gusto ko lang po unahin itong digital product passport. Okay, ano ho bang kahalagahan nito? Bakit po ito tinatawag na digital product passport? Bakit po ito nagiging pangunahing kahilingan o requirement sa pandaigdigang merkado tulad po sa European Union sa 2030?
12: Actually, yun nga po yung isa sa mga challenge na tinutugunan po natin. Alam nyo po na palagi tayong nakikipag-usap sa pribadong sektor. Mm-mm. At nababanggit po paulit-ulit yung Digital Product Passport o DPP. Ang ibig lang sabihin ng Tita Melly, pasaporte talaga yun. It's really a passport. Ibig mm-hmm. sabihin nun, di ba parang pasaporte natin, lahat ng mga nilalaman tungkol sa atin, mga mahalagang impormasyon, nandoon sa pasaporte na yun. Mm-hmm. Ano yan? Anong materyales yan? Saan yan gawa? Ilan mm-hmm. yan? Mm-hmm. Etcetera. So these are information na kailangan na po ngayon ng pandaigdigang merkado bago pa po natin i-ship out mm-hmm. yung mga produkto natin. So okay. it's easier than that kasi hindi lang po yan label. Kailangan mo talaga ma-test, mm-hmm. kailangan ma-verify din natin okay. na lahat ng laman po ng passport ay tama.
11: Ah, okay. So ibig niyo sabihin nakakatulong din ito para hindi maging fake yung inyong dala mga tela?
12: Opo, malalaman na po talaga kung saan, mm-hmm. kanino talaga yan nagsimula. Ibig sabihin, mm-hmm. sino ang nag-manufacturer, malalaman din po kung paano siya dapat hawakan. Ibig sabihin, mm-hmm. how to handle the product. Paano labhan, paano itago, paano dapat gawin sa kanya. So, all of these are declaration po kasi malaki po yung bagay na ito dun sa kanyang magiging eventual na pag-handle sa kanya kapag hindi na siya po pwedeng magamit mm-hmm. ulit. Okay. Ito po yung tinatawag natin na end of life. Mm-hmm. So, paano po ang gagawin natin dito sa mga produkto ito?
11: Ayan, okay. So, kayo po ay kagagaling lamang sa Austria at dinala po ninyo doon yung ating telang Pinoy. Sa pagbuo po ng partnership ng Pilipinas at Austria, ano po yung mga bagong oportunidad na nakikita ninyo para sa sustainable textile recycling at skills development sa ating bansa?
12: Naku, napakaganda nga po. Halos lahat ng mga meeting ay talagang makikita natin na interesado din po ang bansang Austria. Mm-hmm. Austria po, napakaliit na bansa. Sa atin po mga nakikinig at nanonood, kung hindi po kayo familiar, ito mm-hmm. po yung dito po ginawa yung Sound of Music
11: yes,
12: sa Austria. Opo. So, napakataas po kasi ng consciousness nila po sa recycling mm-hmm. or sa waste management. Opo. Kaya po, may mga, alam niyo po ba, Tita Melly, sa mga kalye, hindi mm-hmm. lang mga barsurahan ng mga bote o lata yung nandoon. Nakikita rin natin yung mga iba't ibang mga parang kumagalalagyanan ng mga damit. Mm-hmm. At nakikita natin na isa ito sa mga problema natin, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi maski ng mga pumapasok ng mga tela mula mm-hmm. sa ibang bansa, nagiging problema din na dahil doon ay kailangan natin siyang tugunan at gusto natin yung modelo mm-hmm. ng bansang Austria para po sa framework ng circularity pagdating po sa tela.
11: Okay, so ibig sabihin, Director, ang Austria ay gusto nila yung mga handmade. Ibig sabihin, kung ito ay moderno ding bansa, may mga technologies din ba sila na ginagamit?
12: Opo, ako actually bumabalik po dahil nga po dun sa dapat nga dun sa kanilang paniniwala na hindi dapat nakaka-pollute sa ating kalikasan ang mga isinusuot. Eh talagang nagba-back to basics sila or back to nature ika. Kaya pumapasok doon po doon yung tinatawag na slow fashion. Ibig sabihin, hindi ito minabadali. Dito po pumapasok yung natural materials, handmade, yung may kwento. Nakakatuwa nga kasi sabi nga nung isang nakausap namin eksperto, sabi na buti nga kayo, hindi pa ninyo natatanggal yung konteksto ng tela ninyo sa inyong sariling kultura at pang-araw-araw na buhay. Sa kanila daw po, nawala na talaga yun.
11: Talaga?
12: At yun ang gusto nilang ibalik na maging kabahagi ulit ng kanilang kaisipan o kamalayan yung mga materialis na kanila talaga simula pa noon.
11: Okay, so ibig sabihin yung circular economy ay gusto talaga nilang isagawa yon.
12: Opo. Actually, nagtra-transition po sila. Ang maganda rin pong kwento ay balita. Hindi naman po tayo nalalayo.
11: Okay.
12: So, nakakatawa, nahahabol pa natin. Kasi 2025 lang din po sila naglabas ng mga framework. Mm-hmm. At tingin ko, yun po yung gusto nila rin nila i-share sa atin na po pwede rin po natin gamitin sa ating local setting.
11: Mm-hmm.
12: So, tinitingnan po natin kung paano yung framework na yun naka-align sa EU. Mm-hmm. Kasi, remember, Tita Meli, isa pa rin pong trading partner ang European Union sa atin. At nagusto natin na mapasok din ng ating mga produkto ang European Union at yung mga tela naman nila o mga damit na bumumunta naman sa atin kabahagi ng kanilang second ang tawag nila doon is second owner or second
11: parang love bug.
12: Opo, parang pre-love. Ay maging kabahagi din po ng mas malaking usapin natin tungkol sa pag-handle ng mga damit na ito in a bigger context.
11: Okay, so paano natin maaaring gawing oportunidad at bagong value stream ang textile waste para sa Philippine textile industry?
12: Well, actually, nakita ko nga, Tita Meli, ganito eh. Mas mahal pala yung recycled fiber kesa yung virgin fiber.
11: Talaga?
12: So sabi ko, baka isang magandang business model at itong una kong sasabihin sa iyong programa, baka magandang business model pala ng Pilipinas, eh tayo ang gumawa ng mga recycled fiber. Kasi four times more expensive eh. At saka ito po ay physical pa lang, wala pang chemical na ginagamit. So sabi ko, this is a very good proposition. Hindi nga lang maganda masyado yung tawag na magbabasura, pero talaga may pera sa basura talaga
11: okay.
12: So baka i-consider po natin siya at isa sa mga ating, at hindi lamang po yun post-consumer waste. Even yung mga pinagtabasan lang, Tita Meli, sa mga garment factories natin, malaking entry point na natin yun sa upcycled fiber industry.
11: Okay, alam nyo, pag naisip nyo yan, Director, parang iniisip ko, within a month, ay maaari ninyong isagawa yan.
12: Oo. Actually, nagsimula na tayo, Tita Meli.
11: Really?
12: Naka-launch na nga eh. So, baka hopefully by January, ma-launch na natin yung facility natin sa Rizal na siyang maggagawa ng mga hibla mula sa mga retaso sa ating mga paggawaan ng damit dito po sa Rizal. At mula sa hibla, gagawa tayo ng sidulid. So, talagang naka-align na po yung ating mga programa dito sa mga palaisipan na to. At titignan natin kung talagang magta-translate talaga sa times 4 yung value ng ating mga upcycled fibers.
11: Ang galing. Okay, pero nakikita nyo ba sa Austria na meron na silang mga na isinusuot na mga damit na galing sa atin or gawa po sa Pilipinas?
12: Ay, nagsisimula po kasi nagdala po kami ng mga tela. Alam niyo po, ang number one natin na promoter doon ay ang ating mga masisigla, masigasig at masasayahing mga kababayan. Nakakatawa po, nakakatindig balahibo po na makita sila. Kinalubong po nila kami sa Embahada ng Pilipinas sa Vienna. At kitang-kita niyo po yung pananabik, kitang-kita niyo po yung kanilang pride pagdating po sa ating mga tela. And we couldn't be happier. Sana nga po, nandun pa kami itong Sabado na to. Event pa po, malaki ang mga Pilipino doon. At isang pagkakataon daw yun para maipakita yung ating mga tela. So, through them, nakikita po ng ating mga Austrian or ng mga Europeans yung mga ganda at yung natatanging kwento po ng ating mga tela.
11: Okay, so puntahan natin yung inyong international engagement sa pagdadala po ng ating mga textiles sa ibang bansa. Paano po ito nakaka-connect kapag sinabi natin fashion sa global stage?
12: Well, definitely po, kailangan lumabas talaga. Ang tela, ika nga, hindi lamang naman pang Pilipinas lang or parang hindi kailangan lumabas. Ang dami po natin kailangan matutunan para humabol. Ang dati natin kailangan din ma-validate kasi marami rin po tayong ginagawa na hindi naman tayo nahuhuli. At kailangan natin malaman paano po i-position. Hindi natin kaya gawin, Tita Meli, gawin lahat ng ginagawa ng ibang bansa. Kailangan mamili din tayo kung saan tayo pinaka-strong or pinaka-malakas.
11: Okay.
12: At nakikita natin, natural fibers yan. Nakikita natin yung hand-made grade o yung mm-hmm. high yung medyo artisanal. And then ito nga yung dahil sa Austria na visit, nakita mm-hmm. namin, may pera pala sa recycled fibers. Sabi ko, papasukin natin to. So, we have to know, and we mm-hmm. we can only do that po when we intensify our presence and our activities outside of the country.
11: Okay, pero bakit po Austria? Ibig sabihin,
12: nakakatawang tanong. Actually po, yung ambassador po ng Austria mm-hmm. ang nag-approach sa ating mga stakeholders at tinignan po niya kung anong pwede nating gawin with Austria and the Philippines. At dahil yung ating mga stakeholder ay naniniwala din po sa rebound strategy ng ating mm-hmm. Telang Pinoy. Mm-hmm. So, na-nominate o di kaya naibigay po yung idea na yun. Remember, maraming ibang pwedeng pag-usapan, pagkain, mm-hmm. National security, etc. And then, bakit tela? Kaya, kasi ang tela po talaga relatable. Talagang mm-hmm. Hindi mo na kailangang ibenta. Everybody understands what fabrics are all about, how looking mm-hmm. good is about. Mm-hmm. So talagang sinishare natin yun na interest din po sa ating mga ibang mga kasamahan sa iba't ibang mga sa iba't ibang lupalop ng mundo, ika nga. So it was a good and a very solid way to actually start a conversation through textiles.
11: Okay, congratulations. At mula po sa international stage, bumalik naman tayo sa mga nangyayari mismo sa ating rehiyon. Ano po ang kahalagahan ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa RYPIC sa Ilocos Norte para po sa DOST, PTRI at sa Philippine textile industry?
12: Unang-una po, Tita Meli, ito ang kauna-unahang pagkakataon na binisita ng Pangulo, ng ating Pangulo, ang isang proyekto ng DOST na nasa field. And we were very happy because of course the secretary also validated that. So mm-hmm. nung bumisita po siya, nakikita niyo po sa litrato mm-hmm. na ongoing yung meeting din ng mga handloom weavers. So kumaway din siya sa ating mga handloom weavers. So nakakatawa po because it was a validation na talagang kasama ng kanyang advocacy ang Telang Pinoy. So siya mismo ang nagsabi ng Telang Pinoy kaya tinutuloy po natin yon mm-hmm. na it was an instruction so we have to follow. At nakita niya po paano nakaka-affect ang Telang Pinoy sa kabuhayan ng pang magsasaka mm-hmm. ng mga may kapansanan dahil nga doon po sa handloom weaving at saka sa pambansang industriya ng pagtetela. So nakita po niya yung capacity ng ating facility doon sa Ilocos at yung mga plano pa ng DOST para po palawigin at palalimin palalo ang Telang Pinoy.
11: Ayun. Okay, so alam natin ang isang mahalagang bahagi po ng textile value chain ay nagsisimula bago pa man maging tela ang isang produkto kasama po ang ating mga farmers. Paano po direkta makikinabang ang ating mga farmers sa mga programang tulad po ng RYPIC at sa lumalawak ng Philippine textile industry?
12: Well, ang farmers po, Tita Meli, ang pangunahing alas natin dyan. Kailangan mm-hmm. sila ikasama mm-hmm. dahil sila po ang gumagawa o they are the ones making available the fibers that defines our Telang Pinoy. Ba yung Telang Pinoy, di ba? Parang mm-hmm. pag polyester yan, hindi yung Telang Pinoy kasi most likely hindi naman atin yan, di ba? So, okay. it must contain or at least have something which is from the Philippines. At natutuwa po tayo dahil ang mga kasamahan natin na magsasaka mula Apayao, mm-hmm. La Union at yung ating na mga bayan sa Ilocos Norte ay nagpunta po sa pagbisita ng Pangulo. Nakita po nila, ay parating po nila sa kanya na yung dugtong, ika nga, yung dugtong ng industriya doon po sa ating mga magsasaka. At kinangkita po yon doon sa training na ginagawa sa SIGN. Kasi may training po yon na ongoing. Nung dumating, hindi po nila alam na darating si Presidente.
11: Ay,
12: nagulat din po. Nagulat din po sila na alam po nila may bisita, pero hindi nila alam na si Presidente yung darating. So, opo, so nakita po nila. Kita po. Nagulat. Pleasantly surprised. Opa. Ika nga. So, and they were very happy to also share po yung experience nila sa saging. May mga farmers tayo mula sa Benito Sullivan sa Isabela. Mm-hmm. Yung mga sa bamboo mula doon sa mga taga Nagilian sa La Union. At of course, yung mga natural fibers mula sa kalapit ng municipalidad mm-hmm. doon sa Bitar, Ilocos Norte.
11: Okay. So, Director, kung ang farmers ang nasa simula ng value chain, mahalaga rin po ang mga kamay na nagbibigay buhay sa fiber at ginagawa itong tela. Ano ang kahulugan para po sa ating mga weavers na magkaroon po ng pagkakataong makausap at makumusta naman mismo ang Pangulo, ang weaving communities mula po sa iba't ibang bahagi ng bansa?
12: Nako, kung alam nyo lang po, Tita Meli, parang ano bang tawag nila doon? Parang nagkaroon, nakita sila. Yun ang literal pong ibig sabihin. Nakikita pala kami. At it was very emotional actually mm-hmm. for us in PTRI. At alam nyo naman po, Tita Meli, kung gano'ng kalalim yung ating engagement sa ating mga weavers. So mm-hmm. it was a very emotional one for us na ang Pangulo mismo ng Pilipinas ay interesado sa pinagdadaanan o ginagawa ng ating mga hobby. Actually, nandun nga yung isa nating PWD, isang bata. Actually, na-trained ng PDRI almost 10 years ago. Bata pa siya nung na-train natin. So, okay. Nung nandun po siya, naipakita niya sa Pangulo na gamit yung ating loom na talagang dinisenyo para sa mga people with disability. At nakipaipakita niya how she can actually be productive at home. So kitang-kita po yung naging engagement niya at nakikipag-usap niya at ng iba pang mga weavers sa Pangulo. Mm-hmm. At nakakatuwa po na talagang naramdaman nila na, as I said, nakikita, hindi lang nakikita, nadarama nila ang pamahalaan sa pamamagitan po ng pagbisita ng Pangulo.
11: Okay, mula po sa malawak na larawan ng mga intervention po ng DOST-PTRI, naging personal naman po ang mensahe ng maiabot ninyo sa Pangulong isang telang Pinoy shirt. Ano po ang kahulugan para sa inyo ng pagbibigay sa kanya ng telang Pinoy shirt, lalo na siya mismo ang nagbibigay diin sa paggamit po ng terminong telang Pinoy?
12: Oo nga po. Actually, lumabas yan sa Sona Tita Meli ng 2025 nung binanggit niya yung telang Pinoy. Wala po kaming kinalaman. Actually, wala kaming alam. Kaya nung nagulat ako, nag-message lahat ng aking mga kasama na telang Pinoy, nabanggit kayo. And of course, it was nice because it was always associated with the Philippine Textile Research Institute. Kaya gumawa po kami ng logo ng telang Pinoy. Yun po yung nakaburda doon sa t-shirt. At nakita niyo naman po, hawak-hawak niya. Ang una ko pong reaction, Tita Meli, maliit pa lang size niya. Maliit pa lang para sa akin. So, ang ginamit po natin doon ay bamboo, yung nasa taas. May kasama pong kawayan yun na hinabi mula sa Pinili Ilocos Norte.
11: Okay.
12: Remember, dati pong gobernador ng probinsya ng Ilocos Norte ang ating Pangulo. So, nung naiabot po yun, parang pagpapatunay po na in less than 2 years, talagang napakita natin na meron pong pinuntahan yung kanyang instruction na napasiglahin or patibayin ang telang Pinoy.
11: Opo. Ayun, okay. Pero sa, alright, meron bang technology na ginagamit pag gumamit tayo ng kawayan fiber para sa tela? Hindi ba makati? Opo.
12: Ay, hindi naman po. Okay. Pareho na nagawa na po siya natin siya. Mm-hmm. Nakatulad na rin po ng abaka o ng pinya.
11: Opa.
12: So, dadaan na rin po yun sa usual na paggawa ng sinulid. Mm-hmm. So, yung technology po yun, Tita Meli, kung naalala nyo, yun yung kawayan na technology ng PTRI na inilaunch natin noong 2023 pala. At simula nun ay talagang pinoproduce na ng ating mga partner communities. At yun nga, nakakatuwa na yun ang paang nataon na naibigay dun sa damit na naiabot sa Pangulo.
11: Ay, okay. Higit po sa mga mapa at mga larawan, nakita rin po mismo ng Pangulo yung aktwal na operasyon po ng isang RYPIC. Ano po ang nais ninyo makita at maunawaan ng Pangulo sa kanyang pag-iikot sa RYPIC Ilocos Norte?
12: Well, ang unang-una, Tita Meli, napansin ko nga nung umikot siya, he really has a very keen attention to detail. Ano? So, kung naalala niyo po yung National Innovation and Strategy document na kanyang inilaunch, doon po nakaangkla, doon din po naka-anchor yung ating textile innovation ecosystem model sa PTRI. At ang gusto po natin maipakita at naipakita natin sa kanya, hindi na lamang kailangan sa Maynila tayo pwedeng magkaroon ng mga pabrika o may mga high-end equipment. Pwede rin yan sa mga probinsya. At sa mga probinsyang ito, nagiging siya ang nagpapasimula sa panunumbalik ng sigla ng economic activity or at least textile production activity sa isang rehiyon. So, nag-ipakita po natin yun sa kanya sa pamamagitan po ng pagbisita niya sa RYPIC. Nagulat nga siya, sabi, laki naman ito. Sabi niya, malaki yung building eh. So, sabi ko, opo. And then when he got in, talagang not only surprised, but I think he was pleasantly amazed kasi he was asking the secretary so many questions, details, sometimes even scientific questions. And narinig ko pa nga na sinabihan niya si Congressman Sandro na you should see this, Sandro. Kasi nakabuntot sa kanya si Congressman Sandro while he were going around. Tapos parang nakita ko na talagang tinawag niya para pakinggan kung ano yung discussion ni Secretary Solidum doon. So it was a good way, Tita Meli, na may pakita natin na talagang may pinupunta ang bagabat maliit man, talagang napakalaking impact ng budget na napupunta po sa industriya ng tela.
11: Director, sa susunod ko pong bago question ko uli. Hindi ba pumapasok sa ulo niyo yung kasikatan ninyo sa kasalukuyan?
12: Ay, hindi na ko. No, Tita Meli, wala po tayo dyan sa angulo na yan. ang gusto ko pong ang focus po natin uh-huh. ngayon ay yung kasikatan po ng Telang Pinoy.
11: Wow.
12: Ay pinag-uusapan mo dapat yun. At tungtawa ako kanina kasi may ongoing po na fashion show. Yun, hindi nga lang ako makapunta mm-hmm. kasi alam nyo na ang kalagayan ko yung araw na to. Pero last night po, it was a very successful one. At kitang-kit, damang-dama mo talaga yung hindi lamang po Tita Meli yung Telang Pinoy na nasa rampa eh. Kundi damang-dama mo na binabanggit yung Telang Pinoy. Binabanggit na hindi lang magaling ang designers sa Pilipinas, meron din tayong sariling tela. And we waited for that, Tita Meli. Inantay natin yan. Ako in particular, inantay ko yan. At ngayon po nakikita natin na nagiging bahagi na ng consciousness natin na hindi lamang fashion designers ang magagaling sa Pilipinas. Meron din tayong sariling tela. So, it's a good way, Tita Meli, to actually mark and to actually be reminded na, na kilala na pala ang Telang Pinoy.
11: Oo nga. Okay, so, Director, kung ang fashion po ang isa sa mga mukha ng textile industry, mahalaga rin po ang pagkakaroon ng platform, di ba? Kung saan maaaring magsama-sama ang buong sektor. Ano po ang nais ninyong makamit sa pamamagitan po ng unang Global Textile Congress at 2026 Philippine Textile Congress?
12: Oh, nakakatuwa yung Philippine Textile Congress, Tita Meli, kasi this year talagang pinanindigan na namin na it's a Global Textile Congress. Kasi pinagtatawanan nga namin sa office, yung ibang mga conferences nga, may isang foreigner lang, sasabihin nila, international ito talagang for the longest time, we always had an international speaker. Tapos, hindi lamang ito, Tita Meli, yung bubukas ang Congress. It actually stretches from August to October kasi 17 po yung online sessions. At yung mga online session, Tita Meli, umaabot kami ng is 1,600 ang attendees natin
11: and
12: per session.
11: Okay.
12: So, napakalaki po yan. Opo, napakalaki po to actually even show that hindi lamang yung kanina pinag-usapan natin fashion show. Ito buo rin po yung ating research, development, and innovation community. Yung ating mga manaliksik, mga inhenyero, mga siyentista, at mga nananaliksik sa social sciences na kabahagi ng research and knowledge generation ng Telang Pinoy. So magtitipon-tipon po kami sa Lunes. Kabahagi po ito ng albeit delayed kasi nauna na po yung anim na sessions eh. Nagsimula na talaga tayo ng August pero dahil binabagayan po natin yung schedule ng ating mga panauhin minove po natin sa Lunes yung opening ceremonies po ng 2026 Textile Congress at the first Global Textile Congress.
11: Ayun, okay. Kung pinagsama po nyo itong dalawang event na ito, palagay ninyo marami po ang dadalo.
12: Tita Meli, hindi lamang po yung on-site, yung ini-expect natin yung online will be retained. Kasi yun po yung talaga. Kasi marami po, hindi na po ngayon masyadong practical, Tita Meli, yung parang nag-attend-attend ng conference, especially pag mga highly, yung parang dati na talagang nagtoto. This one, Tita Meli, is very different from Telacon, yung January natin event. Kasi ito po ay talagang technical, paduguan talaga ito ng utak. it's very scientific, it's very cranial, very cerebral. So, hindi po ito katulad ng ating National Textile Convention or yung Telacon ng every January na medyo may fashion show, may mga product bazaar, ganun. Ito po, it's really devoted for the knowledge generation activities related to Philippine textiles and of course, global textile as a whole.
11: Okay. So, Director, para mas mailapit po ang lahat ng kwentong ito sa ordinaryong Pilipino, mahalaga rin po ang paraan kung paano natin ito ikinukwento. So, ano itong telesine at bakit mahalagang gamitin po ang storytelling at film bilang paraan upang mas mailapit po sa publiko ang textile science, technology at innovation?
12: Diba, Tina Meli, kulang na lang kumanta at sumayaw kami. Pati sine, pinasok na.
11: Yes.
12: At sine, pinasok na namin. Pero it's a very clever way. Alam niyo kasi, Tita Meli, by January, we will be turning 60.
11: Opa.
12: At ang magiging tema po by the 60th anniversary is touching lives. So, ang sabi ko, ang challenge ko sa aking mga kasamaan, paano natin mailalapit or maipapakita o maisasalaysay ang kwento ng Telang Pinoy? So, yun po yung naging basis ng telesine. And we wanted our school, our young creatives to be part by helping us also document yung mga iba-iba nating mga technology interventions sa mga communities at gawin itong sine, gawin itong short clip, short film. So, kaya po nagamit natin to and we are fixing our collaboration with the film, FDCP, Film Development Center of the Philippines para po matulungan din tayo sa layunin natin na mapalawig at mapalakas po yung medium na to ng sine para maikwento. Alam nyo, Tita Meli, ang Pinoy kasi makwento tayo eh. We want to hear the story first.
11: Oo.
12: Pag naniwala tayo sa kwento, bibili tayo. Pag naniwala tayo sa kwento, susuporta tayo. So, and we are very emotional. We are, it's not nothing wrong. We are very emotional. We appeal to the feeling, you know, if we feel bad, we feel sad, we feel happy. And this is exactly what movies are all about. So, kaya po natin nagamit yung telesine na kabahagi po ng ating medium para po maikwento ang mga kwento ng telang Pinoy.
11: Okay. So, Director, magbabalik tayo, no? Makaraan po ang ating maikling break at itutuloy natin ang ating usapan tungkol po rito sa inyong event sa Monday. Mga kaibigan, magbabalik ako kami. Sandali po lamang.
3: Para lang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio.
13: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: Sa akin po, laking tulong po yun kasi malamahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pagpapalang mga bata at pagbili ng gulang. Libre na po yung bigas namin.
15: Ako si Lopi D. Kim po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
16: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
17: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
16: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
18: Napakalaki ng importansya, significance nito kasi this will be the first time and ito malalaman natin ano ba talaga, itong batas ba ay tama? Kasi dun sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election. And yun nga po, yung mga leaders na mapipili, may elect ay dapat karapat-dapat and they are given the task to lead the region. So sana, go-go lang po tayo. Pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating BARM election sa September.
3: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan, Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas.
11: Okay, so maraming salamat at nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating pong paaralang bayan sa himpapawid. Ang series po natin ngayon ay Siyensya na, Tekno pa at ang ating oras, 3:35 na po ng hapon. Okay, so balikan natin si Director. Ang pogi niya, parang mas nakakadagdag ng inyong kagwapuhan ang inyong ginagawa ngayon, Director. Napakarami ninyong trabaho pero parang okay lang. Mas lalo kayong bumabata. Oy.
12: Kaya nga daw po, 'di ba, pag nag-a-apply ka ng trabaho, ano bang hinahanap mo, 'di ba? Sabi mo trabaho. Kaya dapat pag binigyan ka ng trabaho, hindi ka nagrereklamo kasi ayun, yun ang hinahanap mo, 'di ba?
11: Tama. Oo. Yun nga eh, 'di ba? Minsan nga magdadasal tayo, sana mabigyan ako ng trabaho. Pag may trabaho ka na, kinalimutan mo na si Lord.
12: Oo nga.
11: Na nagbigay sa iyo ng trabaho. 'Di ba? Parang mas importante pa yung trabaho mo kaysa doon sa kanya. Anyway, paano po okay, tuloy-tuloy na po tayo at paano po tutulungan ng DOST-PTRI ang ating mga katutubong manghahabi at maliliit na negosyante or MSMEs sa mga lalawigan upang makasabay po at makatugon sa technical na requirement na ito nang hindi po mabigatan ang kanilang puhunan.
12: Ang marami pong schemes si Tameli, hindi lamang din po yan PTRI, makakatuwang din natin ang DOST at alam din natin marami rin government agencies na may mga oportunidad po na pwede pong matap ng ating mga kababayan. Pero ang ginagawa po natin, despite our very meager resources, ay sinisigurado natin na nakadistribute talaga specifically sa mga strategic locations yung mga gawaan natin ng sinulid. Kasi sila po yung nagiging sentro ng mga puntahan ng mga fibers naman mula sa ating farmers. At mula po sa mga gawaan ng sinulid, dito po naman kukuha ng pwedeng ihabi yung ating mga makahabi. Kasama po ang assistance natin dyan sa training o yung textile academy natin para po natuto silang gumawa. Even po yung pagbibigay ng paunang mga handlooms para po ma-sustain nila yung skill at saka matulungan din po sila all the way until po sila ay makapagbenta. Meron nga po kaming pinagtatawanan last time dito, Meli, kasi hanggang online selling gina-develop na rin ng PTRI. Opo, para pag may mga weavers tayo na hindi makabenta, meron silang susundan na protocol sa Facebook, sa phone nila, at doon na po sila pipindot makakapag-online selling. Kasi sayang, Tita Meli, yung opportunity. So, basta sa atin dito,

0: ng Diyos po ngayon hindi pa naman kami nakakaramdam ng scarcity ng supply. Patuloy lang po, maliit, lumaki, we just make sure po na available po itong mga ito para po sa ating mga paggawa ng sinulid at ng mga tela.
1: Okay, so sa darating pong Monday, September 7, gaganapin po ang kauna-unahang Global Textile Congress kasabay po ng 2026 Philippine Textile Congress. At ito po ay gaganapin sa UP Diliman na may temang Stitching Our Shared Textile Futures. Bukod po sa mga nabanggit nyo na kanina, ano-ano pa po ang mga pangunahing inaasahan natin sa makasaysayang okasyong ito?
0: Well, marami po naka-line up, Tita Melit. Meron po tayong tatlong mga speakers para po sa araw na yan na talagang magbibigay ng panibagong perspective po tungkol sa Philippine textiles. Hindi na lang po yan design, hindi na lang po tayo nakatingin sa production, tinitingnan na rin po siya natin siya mula sa perspective po ng policy at governance. So, una po, may magsasalita po mula sa Europe, yun po yung magsasalita tungkol sa digital product passport. And then meron po tayong isang featured na Philippine designer sa katauhan po ni Dita Sandico para po i-discuss naman po yung continuous na product development na ginagawa po niya sa ating mga komunidad, particularly po sa ating mga kababayan na manggihan sa Mindoro. At si Dr. Contreras naman po ang magdi-discuss doon sa policy opportunities and gaps pagdating po sa textile industrial policy at environment. So, pag tinignan mo, Tita Mele, no, parang ang layo na ng hugot eh. Hindi na lang talaga yung ganda-gandahan, alam mo yun, tela ang pinag-usapan, but we are looking at it from a bigger perspective kasi tinake on na po ng PTRI yung responsibilidad talaga na palaguin ang telang Pinoy. So, kasama po dyan yung mangyayari sa Lunes, yung mga kolokya na ongoing po yung mga kolokyum. 17 po yun, natapos na yata yung 6.
1: Okay.
0: Apo. And then meron po tayong 4 na innovation discussions. Pagdating po naman sa kalagitnaan po ng September papunta ng Oktubre, alam mo pag-uusapan dito, Tita Meli, nakakatuwa. Ukay-ukay. Okay, pag-uusapan natin yung ukay-ukay.
1: Okay.
0: Pangalawa, sustainability ba ay sustainable?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga ganong klase ng discussion. Okay, and then we will pangatlo, I think we will talk about and then may dalawa pa. Nalimutan ko yung pangalan ng dalawang topic. But this will be a conversation, hindi po ito lecture.
1: Okay.
0: So, maganda po ito kasi talagang we will try to understand issues na hindi natin kino-confront minsan kasi masyado siyang divisive pagdating po sa mga topics. And then, i-hold din po yung National Textile Consortium Assembly. Ito po yung consortium, Tita Meli, ng lahat ng mga SUCs, mga schools na nag-o-offer ng textile or textile-related courses across the Philippines. Ito po yung magiging kauna-unahang physical na pagtitipon nila after 2 very successful general assemblies.
1: Mm-hmm.
0: At ang gusto natin dito kasi ay mag-link yung program natin sa higher education, sa TESDA, at saka sa basic education, at saka sa micro-credentials para po hindi natin masyadong mapahirapan yung ating human resource development.
1: Tama.
0: At mabilis effective tayo po.
1: Okay, so kumusta po ang status ng textile industry sa kasalukuyan? Nadadagdagan ba ang mga bansang pinadadalhan natin ng mga tela? At gusto ko pong idugtong na dahil sikat na po ang telang Pinoy at napakarami na ang nagsusuot nito sa pagmo-model, ano po yung kalagayan naman nito sa ating mga ordinaryong kababayan? Can afford ba sila? Kasi ako, gusto kong sikat na nga ang telang Pinoy, pero ako gusto ko lahat makakasuot nito at hindi lamang yung pang-model sa stage.
0: Yeah. Kung yung pong export, I think ang export natin, Tita Mary, is hugely B2B pa rin, no? Business to business. Ika
1: okay.
0: Nga, ito po yung mga may mga nagbebenta sa Pilipinas, may mga papadalahan sila sa ibang bansa.
1: Opa.
0: So, aktibo po yun kasi nga nakakarating na sa iba't ibang ang daming Pilipino eh.
1: Mm-hmm.
0: Kahit sa bansa ka pumunta, may Pilipino. So, sila mismo ay ating mga market pagdating po sa labas ng bansa. At napakaganda po ng reception kasi nga lahat din naman gusto magkaroon or magsuot ng sariling atin. Pagdating po doon sa tanong niyo na yung nakakasuot ba, ang telang Pinoy, Tita Meli, malawak yung definition niya eh. Hindi lamang, actually, ang telang Pinoy to begin with, hindi lamang siya damit.
1: Mm-mm.
0: Ang telang Pinoy, ito din po yung kobrekama, kumot, kortina, uniforme, yung filter. So, napakalaki po ng telang Pinoy. Pero pag pinaglaanan lang natin ng specific attention yung sinasabi niyo na sinusuot, ang nakikita ko po dito ay meron tayong pagkakataon na madamitan lahat kasi hindi naman kailangan ipilit nating bilhin lahat ng mga yung mga nasa yung medyo mas mamahal eh.
1: Opo.
0: Pero may mga

0: version tayo na medyo mas affordable, like yung ating Philippine Tropical Fabric, na pwedeng magamit po ng ating ordinaryong mamamayan, lalo na yung mga empleyado ng gobyerno, na kahit mura na eh, ay talagang ayaw pa rin sumunod. So nananawagan pa rin din pala tayo sa mga tanggapan ng pamahalaan na hindi pa rin po tumatalima sa RA 9242. Nako po, nakasalang ang ating mga budget. Makatanungin po kayo sa inyo pong level of compliance sa 9242. So we make sure po that we also follow the law by using it as our uniform.
1: Okay. So kailan kaya mapapababa ang presyo para maging abot kaya sa mismo mga Pilipino?
0: Well, Tita Meli, right now, yung ating mga 60 weed, malapad na po na 60 weed na atela na ginagawa ng uniforme. Kunwari sa inyo po, siguro 1 yard lang yan na 60 weed. Ano po, may blouse na kayo. Opo. Okay. Yung 1 yard, Tita Meli, okay, ang presyo nun nasa 250 to around 300, 350. So, okay. Very affordable na po yun para po sa tela na pwedeng gamitin natin, especially for uniforms and for other applications. Ito po yung tinatawag na power loom. Hindi po ito hinabing kamay, pero meron din po tayo mga hinabi gamit ang makina na pwede rin po magbigay ng mas affordable or competitive na presyo pagdating po sa ating mga local textile.
1: Okay. Director, alam ko na ako gusto ko makita sa Divisoria ang lahat ng tela. Okay. Yeah. Paano, ito bang DPP ay makaka-apekto ba ito doon sa mga nakakalusot sa atin na ano na mga tela galing sa ibang bansa?
0: Nako, ang nakakatawa din yan, Tita Meli, ang DPP ay nag-a-apply doon sa inilalabas natin. Pero kung hindi naman i-adapt ng Pilipinas ang DPP papasok, nako, kung makita nyo lang po, nakakatakot, more than nakakatawa yung ating mga ini-import. Kasi yung pumapasok sa atin, Tita Meli, yun nga yung discussion na ini-raise ko doon sa Austria. Kasi sabi ko, ano yung label ng mga tela ninyo, kako, or yung mga damit galing sa inyo na pumapasok sa Pilipinas? Dalawa daw yon. Una, is post-consumer waste. Anong ibig sabihin ng Tita Meli? Hindi na pwedeng gamitin. Oh, pero naisuot. And yung pangalawa daw is yung second-hand clothing. Mm. Yun po yung label ng pumapasok sa Pilipinas. Pero hindi niya sasabihin sa'yo kung ano yun. So nakakatawa, di ba? So parang sabi ko, bakit si Pilipinas, baka yung waste ginagamit pa natin na damit, samantalang baka basura na yun ang classification. So, di mo ba? So that one is very loose. That's why, Tita Meli, alam mo yung nag-evolve yata ang aking trabaho na magiging sa law and policy. Kasi talagang kailangan din natin bantayan yung safeguard ng ating mga mamimili. Baka kung ano-ano na lang yung na-receive natin sa Pilipinas, basura pala yun, tapos binibenta or kinokonsume pa natin. So, this is what we need to try to protect. Kasi hindi lang po ito, Tita Meli, paghihigpit ng ating mga borders pagdating po sa importation ng tela, but more importantly po, yung consumer safety. Nakakaawa naman tayo. Kung baka yung sinusuot natin, sinuot pala ng patay. Diba? Or yung mga ganun. So, we do not know. So, yun po yung binabantayan. Pero, okay. Excited din ako dyan na makita natin yung ating mga rolyo-rolyong telang Pinoy sa Divisoria. Tama. Sana po umabot tayo
1: Aabot tayo dyan. Okay. So, lubha ba po bang naapektuhan ang ating textile industry ng gulo ngayon sa gitnang silangan o hindi masyado ang epekto dito?
0: Ako, nakakatawa. Alam mong sagot niya dito, Mandy? Hindi. Oo, okay. Honestly. Well, except of course for the power, yung power kasi tumaas po yung presyo ng kuryente. Pero dahil po yung especially even the US war, etc. Kasi po, insulated yung ating industry. Self-sustaining siya eh. Uh-oh. Hindi siya nakadepend sa outside. Remember, Tita May, lang ginagamit natin dito ay sarili nating mga materyales. Mm-hmm. So it's contained to some extent na hindi siya ganun kalakas ang naging impact ng external forces sa ating local industry. Uh-oh. As a matter of fact, Tita May, I'm very happy and please to report or to let you know. At I think ito yung unang disclosure niya in media that as of August 27, Tita Meli, after several decades or years na wala po tayong textile industry, ay nabuo na po ulit ang Textile Industry Association natin. Ah. At minubuo po ito ng halos lima. Mm-hmm. Lima lang sila pero very passionate. New players pagdating po sa paggawa ng ating tela. And I'm referring to the industrial players, si Tameli. Yung mga, kung naalala mo, yung mga latex, naalala mo ba yung mga...
1: Yes, oo.
0: Yan po yung scale nila.
1: Nagbabalik sila.
0: nagbabalik po sila. It really warms my heart.
1: Galing,
0: Alam mo, nakaka very oh, very heartwarming, sa tear jerking actually to see them. Kasi ayoko ipilit ni Tameli yung association, kasi minsan ayoko na yung parang government yung nagpo-push, di ba? Parang very artificial. Pero would you believe na they even called me out during the meeting, and they said, "Director, why don't you make the motion to form the organization already?"
1: Galing,
0: sabi ko,
1: tama,
0: "Ay, kayo po dapat yun, kako, because we are just secretariats here." So sabi niya, "No, I think we are ready to form the organization." Tapos, it was heartwarming sa akin dito, Melly, because for 25, almost 25 years talagang papababae yung nakikita natin na direction.
1: Hindi
0: lang
1: pababa, actually nawala eh.
0: Oh, for some time talagang nawala, natulog talaga. But
1: tama,
0: now you can see nanunumbalik. May mga good news pa ako sa iyo, pero hindi ko muna i-re-review.
1: Sige po.
0: Oo, para may pag-usapan tayo sa bago magandang taon.
1: Alright, sige po. So, Director, sa pagtatapos, mula po sa ating farmers at weavers hanggang sa researchers, designers, industry players, at international partners, kung may isang mensahe kayong nais iwan sa mga Pilipino tungkol po sa telang Pinoy at sa kinabukasan ng ating textile industry, ano po ito?
0: Ang telang Pinoy po ay malamang galing po yan sa galing po yan sa Pangulo, pero ang telang Pinoy po ay kwento po natin. Ang telang Pinoy po ay kwento ng pag-asa, ang kwento ng ating kultura. Palagi kong sinasabi, ito ay kwento ng ating kinabukasan, ng ating kasalukuyan, lalong-lalo po kwento po ito ng ating hinaharap. Wala pa po tayong nakikitang sibilisasyon o kultura o bansa na ang kinusuot nila ay hindi kanila. That's why naniniwala po tayo hangga't may Pilipinong buhay naglalakad sa mundong ibabaw, talagang magsusuot yan ng telang Pinoy. At gusto po natin na pag nakikita tayo ng buong mundo, nakikita nila ang talino, ang ganda, ang lakas, at ang kisig at ang kagandahang loob ng Pilipino. At ang pagpatronize po natin, pagbili natin, paggawa at pagpapalawak ng industriya ng telang Pinoy, at pagpapatunay lang po na naniniwala tayo sa ating sariling kakayahan, na tayo ay kahit papano madamitan natin ang ating sarili at mabigyan natin ng isang magandang kinabukasan ang ating mga anak. So habat may nakikita po kayo na gawa natin, yari o hinabing tela, ibig lang sabihin po ito na buhay ang ating paniniwala sa ating kultura at sa ating industriya, at sana po tangkilikin po ninyo ito.
1: Okay, Director, gusto ko lang tanong, yung t-shirt na binigay ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos, buo ho ba yun na talagang fiber ng ating mga materials dito, or meron lamang siyang mga part?
0: Itong yung taas po na merong parang ito po, itong tela na to na nasa background ko. Ito po
1: okay.
0: Parang may box.
1: Opo, opo. Yes,
0: ito ang kabila. Ito ba yun? Ito.
1: Opo. Nakita ko.
0: Na white. Opo. Yan po yung nasa taas niya. Yung knitted po sa baba ay, alam niyo ba, Tita Melly, na mas marami ang knitters o yung knitters ng t-shirt. Parang itong suit ko, mas marami ang knitters sa Pilipinas kaysa weavers. I'm referring to the industrial. At ito po, t-shirt na to, hindi lamang po telang Pinoy yun. It's actually a bridge of two very different materials na gusto natin actually ibigyan ng tuon. Una, yung hinabing ng kamay, yun yung nasa taas, ika nga sa kanina. Yung nasa baba po na puti, ay knitted na cotton po yun.
1: Oh.
0: Kasi by our 60th anniversary, ang magiging development team na po natin ay pupunta naman tayo sa knitted. Yung mga ganito pong t-shirt.
1: Opa.
0: Kasi mas marami pang nagsusuot ng ganito sa pang-araw-araw, mga pang-PE ng mga bata. Tayo mismo, sinusuot natin siya. So, it's a big industry altogether. So, yun po, talagang kabuuan po niya ay telang Pinoy. Gawa po yun. Actually, Pilipinong-Pilipino po. Even yung suot ni Secretary, Tita Melly, pag nakita mo, yun yung blue version ng suot ni Presidente.
1: Wow.
0: Ang nag-iba lang doon is yung pambaba. Kasi blue yung kay Secretary, yung kay President White. So, it's really a testament, Tita Melly, that we can really do and make very beautiful clothing out of our family.
1: Okay, 1 minute. Pahabol po. Bakit may mga tela na nakaka-allergy o nakakasama sa kalusugan?
0: Kasi po, unang-una, hindi naman yun, karamihan po noon ay may mga nilalagay sila na pampaganda, pampalinis, pampadulas,
1: okay,
0: you know, and which are not which are synthetic. Ibig sabihin, hindi sila po natural. So, nagkakos po yan ng reaction ang ating katawan. So, pag nagpawis tayo, pwede pong mag, you know, napupunta sa balat natin. It really causes allergies at the very least. Pero in later years, baka nga bumagsak pa yan na cancer. So, there are still chemicals po na ganoon sa ating mga tela. Lalong-lalo natin, Tamele, pag hindi natin yun natetest at hindi natin yun napapantayan.
1: Ayun, okay. So, PTRI nandyan para mag-test. Alright, so, thank you very much, Director Julius Liano Jr., mga kaibigan. Siya po ang Director 4 ng Philippine Textile Research Institute or PTRIDOST. At maraming salamat. Nagdala kayo ng kagwapuhan at kaalaman sa ating palatuntunan ngayong hapong ito. Thank you very much at God bless po. Good luck sa inyo pong event sa Monday. Okay?
0: Maraming salamat po.
1: Okay. So, yan mga kaibigan, yan po ang ating panuhin. Si Director Julius Liano Jr., PhD Director 4 ng Philippine Textile Research Institute, PTRIDOST. At nais ko pong pasalamatan si Orly Lopez at si Joy Timidan at ang ating pong EP. Ayan, si Tess Ramirez at si Ice Adan. Okay, ako pong muli si Maely Tenorio. Hanggang sa susunod pong Sabado sa isang edition pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Bye-bye po. God bless. Thank you very much.
2: To defeat the enemy army, I need to recruit some blacksmiths. First, let's build smithies for them. The blacksmiths will forge sharp spears and sturdy shields for me. With them, my soldiers can confidently engage in any battle. All troops, gather and follow my command!
3: Well,

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Narinig niyo na ba ang PhilAtom Law? Sa harap ng tumataas na presyo ng kuryente at pangailangang bawasan ang carbon emissions ng bansa, muling binuksan ng Pilipinas ang usapin ng nuclear energy. Mula sa matagal nang nakatiwangwang na Bataan Nuclear Power Plant, ngayon ay pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibilidad ng modernong teknolohiya para sa ligtas at malinis na enerhiya. Ang PhilAtom Law na opisyal na tinatawag na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nilagdaan bilang batas noong September 28, 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bisa ng batas na ito, nilikha ang Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom upang mangasiwa sa ligtas at mapayapang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Store o sa Google Play Store.
1: Forestry. So ito na po yung mga kape natin.
2: Magandang bantakbo.
1: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin na mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: TikTok ng bayan.
10: TikTok.
9: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
10: TikTok.
11: Yes. Okay. Magandang araw sa atin pong tagapakinig, hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot po ng ating programang TikTok ng Bayan dito po sa Radyo Pilipinas 1. Exciting po ang ating topic ngayon dahil mainit na isyung pambansa at nagpapahirap ngayon at maraming implikasyon sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan ay ang tumitindi at garapalan at nakakasulasok na korupsyon. Ipapaliwanag ng ating mga leaders ngayon na bisita kung ano yung solusyon, isa sa mga solusyon sa ating kampanya laban sa korupsyon. Mamaya ako po sila ipapakilala. Ang iba po ay mga kaidaran ko at ang iba po ay kabataan. Mamaya po, iisa-isahin natin yan. At meron din po tayong kaibigan sa Cebu. Mamaya, papakilala ko rin yan. Nakaabang na. Boknik, intay ka lang dyan, ha? Mamaya. Sa unang bahagi ng ating programa, ang tatalakayin po natin mamaya ay ang Kadena Bill sa Senado. Ito po yung pinangunahan ni Senator Bam Aquino, pero ang pinaka-content nito ay yung pagtiyak ng mga proseso at batas, mga patakaran, para po malabanan ang korupsyon na nagpapahirap ngayon sa ating mga kababayan. Anyway, sa atin pong word of the week, mga kababayan, ay alias, no? Alam mo, Senator Boy Sili, ikaw may alias ka sa amin, Boy Sili. Pero alam mo, yung alias ng ating mga bayani ay ginamit para sa pakikibaka at para sa bayan. Pero yung alias mong pinagbababanggit ay pinagbababastos nyo ang sistema ng ating bayan. Senator Boy Sili, sana itigil mo na yan. Dahil ako, umay na ako sa mga kagaguhan mo dyan sa Senado. Nakakaumay na. Sa bagay, nakakaumay sa amin, pero pagkain sa mga taong utu-uto at nagpapakatabogo sa ating bayan. Anyway, ang ating word of the week, alias. Alias. Para sa bayan, hindi para sa mga kawatan. Ang ating pong issue pasada, hindi po para talakayin ng mga issue, pero para ipaalala lang sa ating mga kababayan ang mga dapat nating bantayang mga usapin sa ating bansa. Siguro sa ibang pagkakataon ay magkakaroon din tayo ng mga bisita kaugnay nitong mga isyung to. Pero review lang po. Una, siyempre yung impeachment, sa totoo lang, umay na rin ako sa kasinungalingan ng mga depensa. Pero sabi nila, depende sa point of view. Ano? Pero alam mo mga kababayan, hindi tayo pinanganak kahapon. Alam naman natin, puro kasinungalingan, yung pinagagawa ng mga hostile witness. Alam naman natin, ang hirap sagutin. Ang pinakamahirap gawin sa balat ng lupa ay yung manindigan ka sa kasinungalingan at panluloko sa taong bayan. Kahit anong talino mo, magmumukha kang gago. Hindi ba? So, hindi na po ako papakalawig dyan. Huwag po tayong maumay, huwag tayong mahinawa. Bantayan natin ang impeachment process dahil ito. Bahagi po ng proseso ng demokrasya, mga kababayan. Pangalawang issue, nako, yung extension ng restraining order sa mga manggagawa. 60 piso, 85 pesos, Diyos ko, ipinagkait pa sa mga manggagawa. At nakakahiya, doon pa sa bayan namin sa Pasig, sa RTC. At kakilala ko pa yung mga nagdemanda, kakilala ko pa mga Pasigenyo. Diyos ko po, slave wage na nga, hinadlangan pa. So bantayan natin yan, Congressman Eli ng kamanggagawa, suportado ka namin dyan, labanan natin yan. Pangatlong issue, yung evading in tandem, mag-ina po, yung umalis ng bansa, iniiwasan yung issue. Nako, Senator Lawrence, sa totoo lang, walang anumang bagay na makapagsasalba sa imahin mo. Walang ilang pahinang paliwanag ang makapagliligtas sa'yo at saka sa anak mo, kundi yung pawang katotohanan at katapatan lamang. At pagsasabi ng tunay, kung meron man kayong kasalanan sa ating bayan. So yan, evading in tandem, mag-ina. Lacson versus Cayetano, mga kababayan, bantayan po natin yan. Hindi kumot nalulunod tayo sa iba't ibang problema ng bayan natin. E mapapalagpas na natin ang isyong yan. Yung kay Senator Lacson at Cayetano, tama lang po ituloy ang kaso kay Senator Cayetano dahil po sa anomalya sa ating reclamation doon, illegal na reclamation, at yung mga flood control scam. At sa totoo lang, tignan nyo yung listahan, mga kumpanya ni Discaya, yung ibang mga kontrata. Pag nakita nyo yung salita o pangalang Discaya, hindi po gabuhok lang o abot na po ang usaping anomalya pag nakita nyo na yung mga pangalan na yan. Alam naman natin kung anong issue niyan. Sa atin pong pang-apat na, hindi naman po, pero ito lang nga pa, Senator Lacson, puna lang. Sana, yung laban natin kay Cayetano, hindi dahil pinersonal ka. Dapat, Senador, advice lang po. Hindi ko mo tiningki ka, gumanti ka na. Dapat, ang laban natin kay Cayetano ay nakabatay sa interest ng taong bayan. Hindi po dahil tiningki kayo. Paalala lang po. Minsan, mali yung kopye. Anyway, mga kababayan, yung resilience issue, according to Cardinal David na ba? Cardinal David na, no? David. Hindi sana natin pinagmamalaki na tayo resilient. Paulit-ulit na lang tayo pinaglululukot, pinagnanakawan itong mga politikong ito, tapos pinagmamalaki pa nating resilient tayo. Sana tama na. Kaya kailangan natin ang kadena bill. Mamaya, ipapaliwanag yan ng ating mga leaders sa ating programa. Pang-anim na issue, pasensya na kayo, marami tayong issue, pinapaalala natin sa mga kababayan. Yung mga pugante sa pangunguna, ito, baka nakalimutan nyo na to. Si General Bantag! Yung berdugo ng Muntinlupa. Ito, nawawala. Si Atong Ang, si Bato, si Saldico, at saka ito si Roque, kinansila na passport niyan. Bukod sa kanila, kinakailangan po makulong yung iba pang mga maraming anomalya't pagnanakaw na ginawa sa ating bayan. Pero itong mga puganting to, bantayan po natin. Baka nakakalagpas na. Ang dami-daming intelligence fund. Diyos ko! Ano nangyayari? Ba't hindi mahuli itong mga ito? At pangpito, yung NAIA PPP, Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership, mga kababayan, hindi po tayo tumututol sa development. Hindi tayo tumututol sa pagpapaunlad ng mga serbisyo. Pero yung 300 to 1,000%, nakakalusot po yan sa atin, na pagtaas ng mga singilin. Ang tinatamaan ay ordinaryong mananakay kasi wala pa pong 20% ang mga mayayaman at turistang sumasakay dyan. Ang karamihan po dyan ay ordinaryong mga kababayan natin at mga OFWs. 300 to 1,000%. Tandaan po natin, maganda po sana ang pagpapaunlad ng serbisyo pero wag namang perwisyo sa taong bayan. Yung Pax Silica, nako, sabi, eh kayo, labang kayo sa development, labang kayo sa kaunlaran. Mga kababayan, ang hinahanap po natin dito, transparency. Ipaliwanag, iharap ang mga datos sa taong bayan at lalo na yung mga stakeholders at sa mga komunidad sa paligid ng maapektuhan. At dyan po tayo magsimula. Huwag niyo pong ibalandra sa amin. Ramming it against our throats. Mabibigla na lamang kami. Tapos sa dulo, magsisisihan tayo. Magtuturoan tayo. Pax Silica, transparency muna bago implementasyon. Naku ito, pero hindi naman lahat masama. May Alex Ayala tayo. Abangan po natin bukas. Tagumpay ni Alex. May EJ Obiena tayo. At marami pang mahuhusay na Pinoy na sa kabila ng ating krisis at mga problema ay binibit-bit ang ating bandera sa ibang bansa. Alex Ayala, good luck. Ipanalo mo yan hanggang sa dulo. Ha? Pero may pahabol pa tayong issue, no? Yung aresto. At nag-bail na kanina. Kanina lang, si VP Sara Duterte. At ang narrative sa pangunguna ni Attorney Sal Panelo at ng kanyang mga kakampi, eh, lalo daw mag-iinit ang taong bayan sa pagkakaresto, mga kababayan. Kasi ang klase ng politika nila, eh ganun. Kung paano yung trading, paano yung paggamit sa politika, hindi po yan. Pilit po nating isinasagawa ang implementasyon ng batas, ang mga proseso ng demokrasya. So hindi po ito politika. Ito po ay pananagot sa kasalanan. Tsaka ito, Attorney Sal Panelo, ito hamon ko sa iyo. Subukan mo kaya i-threaten yung mga matataas na opisyalis. Subukan mo kaya yung papatayin na threat. Tignan natin kung ano mangyari sa iyo. Kahit ikaw ay butangerong abogado, tignan natin kung ano mangyari sa iyo. Anyway, nako, yung expired na mga gamot. Daang-daang milyon bawat taon. At kanina po, kahapon, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian, meron tayong 500,000 na kalahating bilyon na bakunang hindi magagamit. Pera to ng taong bayan. Ano, sino mananagot? Kaya kailangan natin ng Cadena Bill kasama po sa kasagutan niyan mamaya. Anyway, mga kababayan, malapit na po. Excited na ako sa ating mga special na panauhin. Para sa akin, special. Bukod sa mga contemporary ko dito, meron po kami mga anak at apo na kasama dito ngayon. Sa ating balitang pipit, sorry, Kadeo Makalma, kaibigan ko si Kadeo. Si Kadeo ay may bubuit. Ang inyong lingkod ay may pipit. Lamang lang po ako dahil lumilipad yung pipit ko at pabalik-balik sa akin. At nung isang araw, bumalik na naman sa akin, kaya uulitin ko po yung ating balitang pipit. Ito po, di galit na galit tayo sa Endo. Yung limang buwan, ha? Kaya yumayaman yung mga bilyonaryo na yan. Limang buwan. Yung pangalawang pipit ko, nakausap ko lang nung isang araw. Kausap ko mismo yung pipit. Hindi na limang buwan. Apat na buwan ang pinipirmahan resignation. Congressman Eli ng Kamanggagawa, tignan mo to. Ite-text ko sa iyo kung anong kumpanya. Baka ginagawa rin sa iba yan. Hindi na 5 months, ha? 4 months ang pinipirmahan. Nako, hindi ko makakalimutan. Ang Pangulong Duterte natin, pag upo ko in 3 to 6 months, tatanggalin ko na yung Endo na yan. Diba? O yung lukulukong Duterte, siya natanggal. Napunta siya sa ICC, buti nga. No? Yung Endo, kawawa, dinagdagan pa. Dinagdagan pa 4 months. Diyos ko po, mga kababayan. Congressman Eli, kakampi ka namin dyan. Imbestigahan mo yan. Anyway, so mabilisan po lang, pagbati, bago ang ating mga panauhin. Siyempre, ano? Pakikiramay po sa pamilya Arnedo, sa family ni Rose, ang kasamahan ko sa kabataang liberal nung aking kabataan. Pumanaw po ang kanyang ina at nakaburol po dyan sa Sorsogon. Our condolences, Rose, and to the Arnedo family. Asawa po to ng dating governor ng Sorsogon, Governor Arnedo. Nakikiramay po kami. At syempre, ay pakikiramay po sa ina ni Kahiro, yung kasamahan natin dito sa istasyon. Nakaburol po ngayon, dito yata, sorry po, Kahiro. Malapit lang dito ang burol, nakikiramay po sa buong pamilya. At syempre, ang lagi kong binabate, si Kuya Chris Pangilinan, yung golfer po na taga Sydney, Australia. Regular na nakikinig sa ating programa at yung Filipino community sa Sydney, Australia. Mabuhay kayo, Kuya Chris Pangilinan, sa ating mabilisang pagbati. Oh, si Clement Bacani, dati po editor-in-chief namin sa The Bedan, at siya po ay dating leader din ng College Editors Guild of the Philippines. Magkita-kita tayo mamaya sa ating reunion. Welcome back, Clement Bacani, dati ring board member ng Nueva Vizcaya. Sa ating mabilisang pagbati, ang ating mga birthday celebrants, syempre, ang aking misis, Nanay, happy birthday. Bukas po ang kanyang kaarawan. Happy birthday sa iyo, Nanay. Syempre, ang iba pa nating may mga birthday celebrant. Katuping, ang kasama ko sa Tambuli ng Mamamayan ng Pasig, Manggahan Chapter, Katuping. Ang ating kasamahan din, kaibigan si Odette Padilla. Ang kaibigan ko from Mindanao and from Central Luzon na siya ngayon, si Michelle Gelaga. Happy birthday. Ang kaibigan ko rin, Engineer Nitoy Rivera. Teacher natin, Sir Louis Ordonez, pare. Di ba? Teacher natin to. Happy birthday, Sir Louis Ordonez. Si Yusek, former Yusek ng DOTC, Yusek Totol Batuhan, Attorney Totol. Oh, si Totol, birthday ha. Batiin nyo mamaya. Kaibigan natin. At si Tonet Medinas from Canada. Yan po ay pamangkin ko. Si Tonet ay birthday din. Judge Byron, kaibigan ko po ito, si Judge Byron San Pedro. At pagaling ka, nagkasakit si Judge, pero kaya yan, Judge. Si Vic Salonga, mga kaibigan po natin yan from Quezon City. At syempre si, sabi nga ni Elmer, kumukulot na raw ang noo ko eh. Tanggapin ko na raw na malabo na mata ko. John Coronel, kapatid ni Sheila, happy birthday John. Si Ninette Gaon, pamangking ko po ito, si Ninette. Oh, birthday, Mina. Birthday ni Ninette.
2: Happy birthday! Birthday ko pa.
11: Hindi pa ngayon, ha? Isang linggo pa. Si Mel Soto, kaibigan natin, si Mel from Central Luzon. Ayan, nakita mo, nag-react yung mga kasama ko rito. Puro kaibigan namin itong mga may birthday na ito. Ayan, sino pa ba? Mandy Amparo, kagawad namin sa Barangay Sagad. Paring Mandy, ha? Special mention ka. Painom ka sa birthday mo. Malapit na sa Tuesday yan. At syempre, si Architect Ara Angeles, asawa po ng pamangkin ko, mahusay na architect at kasama ko sa City Development Council ng Pasig. Ito na po ang Kadena Bill. At ito na ang mga leaders natin. Ipapakilala natin, pero pag hindi muna sila magpapaliwanag, babati muna po. Isa-isa kong pakikilala. Unahin po natin ang kaibigan ko. Matanda lang po ako ng konti. Leader po nating estudyante nung aming kabataan. At siya po ay dating banker at financial expert. At kasama din po siya sa grupo ng mga negosyante. Bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Kasamang Danny Bello. Danny.
10: Magandang hapon, Canoel. At magandang hapon po sa inyong lahat.
11: Thank you, ha. First time kang nakadalo sa aking programa. Ito po kasi tanda ko. Hindi, matanda ako, isang taon siguro. Pero veteranong street parliamentarian, leader, kasama sa maraming think tank activities about advocacies. At siya po ay, si Danny ay convener, siya po ay co-convener ng Kadena, yung Kilusan, para dun sa pagpasa ng batas. Ang aking kaibigan, Elmer Arganyo.
10: Salamat ka, Noel. At magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Na nakikibaka pa rin kahit na namumuti na buhok. Hoping.
11: Ibig sabihin, may tina.
10: Konti lang.
11: Namumuti raw eh. Sinato, at least, George Clooney, tsaka Richard Gere. Anyway, isa pang kaibigan, writer, kasama rin sa think tank, at digital expert. Kaibigan ko, si Nat, co-convener din ng Kilusang Kadena, si Nato Agbayani.
12: Magandang araw po sa inyong lahat. Mas marami pang makaalam tungkol sa Kadena Act. No?
11: Okay.
12: So yan ang role natin ngayong hapon.
11: Salamat. Ito, pagkatapos ng katandaan, kabataan naman. So ito, siya po ay leader ng Manila Youth Council or Bureau. No? Leader po ng LGBTQ+. Leader kabataan at aktibong kumikilos at nagne-network para po sa pagpasa ng Kadena Bill. Walang iba kundi si Chrissy Abisamis. Bumati ka, Chrissy.
13: Hello, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating live stream dito rin sa Facebook at sa radyo. Mga mi, mga beshi, mga akla, nandito tayo, naninindigan tayo para ipasang Cadena Bill dahil naniniwala tayo na kailangan na ito. Sa dami ng problema na kinakaharap natin, especially on corruption, we need to have something na mapangahawakan natin para labanan ito. And this is a system. So mga mi, mga akla at mga beshi, Goray, laban natin to.
11: Okay, galing. Yan, ha? Si Chris yan, leader kabataan natin at ng LGBTQ+. Ngayon naman po, mula po sa Mint International School Scholar, ha? At dating editor to ng school organ sa kanilang nung high school siya roon. Eh, ngayon, high school pa rin naman, nalipat lang. Dahil scholar, ako proud lolo, ay ito po ay apo ko sa pamangkin. Si Sophie Venice Dotaro. Bumati ka, Sophie, sa ating mga
14: tapak. Magandang hapon po sa ating lahat at pati sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas Uno.
11: Oh, so mula po sa hanay ng katandaan hanggang sa kabataan, hanggang sa LGBTQ+, tayo po ay lumalaban para sa pagpasa ng Cadena Bill. Pero, sige, 101 tayo, mga kasama. Siyempre, kabisado nyo na yan, pati yung detalye ng batas. Pero para sa kabatiran ng ating mga mamamayan at tagapakinig, baka pwedeng introduce natin ano ba talaga itong Cadena Bill na ito. Pwede bang matanong ang ating convener, kaibigang Danny Bello? Go ahead.
15: Okay, maraming salamat, Kanuel. Sa kaalaman ng lahat, ang Cadena Bill po ay isang sistema na ang platformang ginagamit ay tinatawag na distributed ledger technology, na isa ron ay yung tinatawag na blockchain technology. Ano po ba ang ibig sabihin nito at ano ba yung mga advantages na idinudulot ng blockchain technology? Pero bago po ang lahat, kami po sa Cadena, yung Concerned Advocates for Digitalization of Expenditure and National Audit, ay nakikiisa po sa sambayan ng Pilipino sa kanilang galit, no, na panagutin yung mga aktor at mga magnanakaw doon sa flood control project. Pero bukod po doon, kailangan din nating tingnan yung sistema. Kasi kahit palitan natin yung mga tao, patuloy pa rin na magiging subject sa corruption yung sistema, because hindi natin tinitingnan na palitan yung sistema. At ano yung pamalit na yun? Ito po yung Cadena Bill. No? Ang Cadena po ay may mga katangian. Una, transparency. Transparency po, simula pa lang doon sa pagbabudget hanggang sa ito po ay gastusin, hanggang sa ito ay ma-disburse at ma-reimburse at mag-submit ng mga dokumento, ito po ay ini-store sa isang database. Transparent po in such a way na kada piso at kada proseso na pinagdadaanan ng piso ng bayan ay natratrack. Meron po itong tinatawag na audit trail. Kaya po siya nagiging transparent. Pangalawa po, ito po ay accessible sa lahat.
11: Yun. Yun ang importante.
15: Accessible importante po, because lahat po ng mamamayang Pilipino ay pwedeng tumingin via digital platform para po makita natin saan ba mula pag-budget hanggang paggastos hanggang pag-audit, because ang COA po ay kasama doon sa proseso ng tinatawag natin na kadena. Pangatlo po ay yung tinatawag na security. Secured po itong data, ang information at mga dokumento na naka-store po sa kadena. Sa paano pong paraan? Dahil po sa digital technology na i-encrypt po, o magkaroon ng digital inscription na kung saan hindi pwedeng basta-basta baguhin, hindi pwedeng basta-basta galawin, hindi po pwedeng manipulatin. So kung ano man yung nailagay na ron, yun na rin po ang makikita ng taong bayan. Pang-apat po at ang pinakamahalaga ay meron pong accountability.
11: Yun.
15: No? Ano pong ibig sabihin nito? Accountable po ang bawat ahensya, national agency ng gobyerno, na maglagak at mag-input ng kani-kanilang mga information dun po sa platform. Kung ito po ay blockchain technology, yung black platform ng blockchain, dun po nila i-input. At kung hindi po nila i-input, may karampatang parusa.
11: Yun, dapat.
15: Ano? Pwede po itong 6 months hanggang 3 million pesos. No? Pwede pong masuspinde o maban perpetually sa pag-hold ng position sa gobyerno. So, sa ganitong pong paraan, makikita po natin yung money trail. Makikita po ng taong bayan na asan ba napupunta? Diba?
11: Yung
15: buwis na binabayad. Saan ba nila ginagastos? Tama. Paano nila ginastos? At sino po yung mga responsabling tao na gumastos ng perang ito? Sa ganun pong paraan, tingin namin sa kadena movement, sa ganitong pong paraan, yung kadena bill ay naglalayon po na i-foolproof yung buong end-to-end process ng expenditure ng gobyerno para po hindi magkaroon ng puwang sa pagnanakaw. So technically, ito po ay isa sa mga sagot sa korupsyon. So hindi lang po kami nananawagan ng pagkulong o pagpapanagot doon sa mga magnanakaw, kundi ang kadena bill po, yun po ay kumbaga tool ng gobyerno para protektahan ang pera ng taong bayan.
11: So preventive lang, preventive din. Hindi,
15: yes.
11: Hindi yung nangyari na tsaka ka maghahabol. Yes.
15: So tama, hindi tama. Lang tao ang sinusolusyon na natin dito, pati yung sistema.
11: Tama, good.
15: So yun po.
11: Galing, galing. Maraming
15: salamat.
11: Naku, teka. Gusto kong tanungin si Elmer at saka si Nato, yung datos about corruption in the Philippines, pati yung relationship nito sa digital technology. Pero teka lang, may mahalaga tayong kasama. Nababati sa ating, pero check ko lang sa engineering kung naka-online na ba? Wala pa. Pwedeng paki-check lang bakit hindi pa naka-online si kasamang Nick from Cebu. Signal lang tayo kapag naka-online na, papapasukin na natin si Nick. Would it be Elmer or Nato? Yung datos ng korupsyon at saka yung relasyon nung pinapaliwanag ni Danny na teknolohiya na magagamit natin para malabanan to.
12: Oh, sige. Kanina na-explain na ni Danny more or less ano yung sistema sa blockchain. Kasi simula ng pinanganak tong Republika ng Pilipinas, meron ng corruption. Ngayon, ang tanong, how do we curb corruption? At saka ano ba ang trade-offs dito? Kasi lumalabas sa estimates natin sa research na ginawa ng Kadena Movement, more or less nasa 340 billion yung tapon. In fact, yung Kadena Foundation, yung iba ring mga kasama natin, sila Anquisha, sila Gail, Makapagal, ang estimates nila is over a trillion. Pero conservatively, sabihin na lang natin 340 billion. Ano bang epekto nito? Ang sinasabi natin, with 340 billion, kaya nating magpakain ng pamilyang Pilipino, about 2 million Filipinos for a year.
11: Grabe.
12: Families, ha? 2 million families,
11: families
12: a year.
11: Na, families, ha?
12: Kaya natin magpagawa ng rural health units na 52,000. Boss, 42,000 lang ang barangay dito sa Pilipinas. Lagpas pa. Ngayon, ilang scholars? Kaya natin magpaaral ng 4-year scholarships to 2 million students. College, ha? Yan po yung, ito, conservative pa estimate natin sa Kadena Movement kasi we're basing it on actual,
11: wala so para safe, para safe,
12: para safe
11: estimate.
12: Lang. Pero ang sinasabi natin, this is just for Dagaa. Hindi natin pinag-uusapan dito yung LGU.
11: Grabe.
12: LGU and barangay budget.
11: Iba pa yun.
12: SK,
11: iba
12: pati pa yun. SK. Kasi like, di ba, ang SK budget is 10%. So kung city, like in, sa city na nire-represent ko, 46 billion ang budget ng Quezon City. So, di ba?
11: 4.6 billion.
12: Pinag-uusapan pa lang natin is the
11: national budget.
12: National budget, yung GAA. So kung meron tayong blockchain, without naming administrations, kung sinong presidente, lahat ng so far, lahat ng meron namang corruption, may flood control issues. Pero ito yung pagkakataon natin na hindi na tayo, sabi ko nga curse the darkness, no? Ito yung pagkakataon natin na sinasabi rin sa tech community na bigyan natin ng solusyon. Hindi, tuloy natin, actually, tuloy natin yung mga protesta kasi mahalaga yan para sa demokrasya ng Pilipinas. At lalo higit, kaya rin nandito yung mga kabataan natin. Because, again, ito, para sa mga politiko, in 2028, 73% ng ating voters will be in the ages of 18 to 40. Kaya ito po, para sa henerasyon na to, itong blockchain.
11: Naku, sana, sana,
12: itong
11: sana,
12: Kadena Act. Yeah, hindi na para sa mga super lolo. Oh. Diba? Na mga katulad natin. Oh. But this is really for the likes of Chrissy and also for for Sophie.
11: Naku, salamat. Ito si paring na to. Pwede ko na itong bansagan parang si kaibigan ko si Melchor Kayabyab. Si Mr. Datos din to. Lahat ng mga arguments nito nakabatay sa data. Ito naman, isa rin kaibigan ko matinding magsuri. Pwede mong ikwento yung kampanya natin sa Kadena Movement. Si Elmer Arganyo. Elmer, lapit lang yung mic, pare.
10: Thank you, Noel. Actually, yung binanggit ni Nato nga, conservative, kasi napapag-usapan dyan pa lang sa flood control ngayon, di ba? In the amount of 570 or about B ang leakage. So, tama yung conservative. Pero ako, dadagdag ko lang kay Danny yung sinabi niya na bukod doon sa technical na proseso, ito ay supposedly magbibigay ng senyales sa lahat ng lingkod bayan na umayos kayo. No? Kumbaga, sabi nga namin, ay gawin naman nating mahirap, no, yung yung pangungurakot nila kasi ang dali para hindi lahat makatakas, no? At hopefully isa itong paraan, hindi man siya kabuuan, kung dapat palakasin natin, pero this is a good start and we are thankful for Senator Bam for taking the initiative. Pero kung magagaling na mga lawmakers natin, dagdagan nila kung kailangan. Yun lang.
11: At suportahan pa ng ibang lawmakers, ano, at saka nung sabayan ng movement.
10: Correct.
11: Ano, multi-sectoral level. Teka, sandali. Ito na. Bakit na late? De, siguro nahirapan lang baka sa online kasi. Babati po ang kaibigan natin, national leader natin, pero babati po at ikikwento. Gusto kong tanungin, direkta na, tatanungin na kita kasamang Nick, yung sitwasyon ng korupsyon tsaka mga problema nyo dyan sa Cebu. Pabatiin natin si Nick Malasarte, isa rin po sa convener ng Kadena Movement. Nick, oh yeah, tatawa-tawa ka dyan. Sige, the late Nick Malasarte. sorry. Sige, paring Nick, bati na. Ito kayo audio, yung audio. Nick, yung audio. Audio mo.
16: Audio. Ay, ito, okay na?
11: Teka, sandali. Ako pala wala. sige. Go ahead, Nick.
16: Magandang hapon sa lahat ng mga millions of followers mo, pre.
11: Naku, sana. Tapos, sana millions. sige.
16: Dito kasi sa, yung problema ng corruption is generic naman talaga yan. Hindi lang yan, hindi lang yan exclusive or native sa Manila. Endemic din yan dito, lalo sa Visayas. Meron din kami our share of what they call this, ghost projects. So mayroong dalawang ini-investigate ng NBI ngayon nasa 3rd district sa Balamban area. And of course the usual suspects are still the same. The one who was invited to the Senate hearing before from the Visayas, the QM Construction for that matter. So, ganun naman talaga. So, yung laban ng corruption ay dapat buong Pilipinas na laban yan. Hindi lang exclusive sa NCR,
11: tama.
16: Sa Manila.
11: Tama yan. Tama.
16: Lahat, kahit Mindanao, dito sa Cebu at buong Visayas. Yun, dapat lahat pagdumana kasi we've been fighting for this one for a long time, but parang ganun pa rin nangyari, sa vicious cycle. So kumbaga, probably this time around using the blockchain technology, mahirapan na sila kasi it's a decentralized ledger, no? The platform is open to everyone, the different computers, so everybody can access through this specific address that the Kadena system is trying to promote.
11: Tama.
16: So in that case, wala na makikita na ng lahat yung contractor, yung agency na so this is a very big step forward for that matter.
11: Okay, Nick, salamat. Ano, diniinan ni Nick na hindi lang to ano dito sa sentrong lungsod ang kampanya, ito ay kampanya sa buong Pilipinas at meron silang share sa garapan ng korupsyon, ano, dun, at kitang-kita natin 'yan pag bumabagyo, bumabaha, grabe. Sa Cebu, Nick, balikan ka namin, ano? Diyan ka okay. lang. Kailangan kasama ka namin sa diskusyon dito. Kahiwalay lang natin ng isang araw sa meeting. Anyway, pakikinggan ko naman yung ating mga kabataan. Sophie, narinig mo na yung data natin, lalo na yung epekto sa laki ng perang nawawala. Ano ba epekto nito sa inyong mga kabataan? Si Sophie po ay scholar sa Mint International School, pero kasama nating lumalaban para po maipasa ang Cadena Bill. Sige, Sophie.
14: So, Cadena aims to disclose or publish po every transactions that the government

0: talaga pondo po talaga, pinopondo po sa paaralan. So yun po mga sira-sirang libro. At ayun po, dahil po sa korupsyon, mas bumababa po yung kalidad ng edukasyon. Meron po kasi tayong mga kakulangan sa classroom. So meron po mga AM shift, PM shift. So dahil po doon, parang siksikan na din po yung mga estudyante sa classroom. Mahirap na din, nahihirapan po yung mga estudyante na i-absorb yung tinuturo ng guro dahil po sa mainit, siksikan, meron pong mga electric fan na hindi gumagana. At meron pong hindi pantay na oportunidad dahil hindi po lahat nabibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng scholarships, ng mga kung ano-ano po. And ayun din po, ayun po sa PSA, 18.6 po ng mga batang at kabataang Pilipino, edad 5 to 24 po ay hindi na po nakakapasok sa paaralan dahil po sa financial po na problema.
1: Grabe, no? So anyway, Sophie, nabanggit mo na mainit dun sa school. Hindi na conducive yung environment para sa pag-aaral. Pero parang naswerte ka, naging scholar kasi aircon ka na ngayon. Aircon ko, pero hindi mo inaatrasan ang laban ng mga nakasama mo doon sa public school. Anyway, salamat. At dapat bilang kabataan, huwag kang bibitaw sa laban natin, kayo ang pag-asa ng ating bayan. Ngayon naman, kasama natin, hindi lang lumalaban para sa kanilang karapatan at yung safe space, yung SOGI bill, at yung paggalang po, pagrespeto sa ating mga kababayan na LGBTQ+. Narito po si Chrissy Abisamis. Ano naman ang significance nitong kadena campaign natin, kadena bill campaign, sa inyong sektor? Chrissy, pwedeng, kailangan namin marinig ang tinig mo.
2: Of course, maraming salamat. No? Napakaganda ng tanong. Pero gusto ko lang munang batiin natin yung sa mga nagpa-follow ng page natin.
1: Ay, good, nanonood, good. No? Okay.
2: Ang nakalagay kasi dito, si Stacy Mariano, sabi niya, accessible daw dapat sa bawat Filipino. Kahit sinong pwedeng sumilip sa data para makatulong yung mga tao na maging mabusisi.
1: Tama, tama.
2: So tama naman. Tapos si Vina, sabi ni Vina, maganda daw yung app na lahat ng budget ng politiko nakikita ng buong Pilipinas.
1: Tama, good, yun yung point.
2: So yun po. So shout out nga po kay Vina Alegre, Stacy Mariano, kay Casey Natividad. Salamat sa pagsuporta ninyo. And hopefully mag-follow kayo sa page namin sa kadena para mas marami po tayong information na makuha kung tama. Ano pong kadena na to. So yung tanong po natin, no, paano ito nakaka-apekto sa amin sa LGBT? Bakit kami lumalaban? Ba't nandito kami ngayon? Supposedly, marami kaming gawain. Kung matatandaan natin, we have a long history of fighting for equal rights.
1: Tama.
2: So, hindi lang yung equal rights yung pinaglalaban natin dito. Napakahabang panahon na rin na breadwinner.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga LGBT, marami po tayong kakilala na LGBT. Na kabaro namin na talagang breadwinner.
1: Sila naghahanap buhay.
2: Yes, kami yung naghahanap buhay para sa pamilya. So ano po yung malaking epekto nito? Malaking epekto kapag hindi talaga napupunta sa tama ang budget.
1: Mm.
2: So kanina I can only imagine, pinapaliwanag sa atin nila Sir Danny, nila Sir Elmer, mga kasama natin, no, na kung meron talagang sistema, makikita na natin. So kasama kasi dun sa kadena yung bidding process din, you know? Kung makikita na natin yung mga pangalan na binanggit natin kanina earlier, na sila yung may-ari nitong mga bidding, mga nagbibid na company na to, we can put a halt. Ang taong bayan mismo magpuput ng stop. Kami mga LGBT, mag-iingay kami on social media.
1: Tama.
2: We've been so active. Hindi lang paglaban ng equality kasi daman na namin yung hirap ng bansa eh. And nakapatong na rin sa bagharing komunidad.
1: Oo.
2: Yung ano ba yung magiging solusyon? It's not enough na nasa kalsada lang tayo lumalaban. It's not enough that pinapangalanan na natin itong mga korap. Kasi nangyari na eh. If we put a system to halt and stop. At marireview rin ng taong bayan, yung mga nakikita nating pangalan na nandoon, mas magkakaroon tayo ng idea eh. Let's say for example sa eleksyon, napakaraming naratibo. Pero kung nakita na natin sa sistema na itong mga pangalan na to, sangkot.
1: Tama.
2: Or nagkakaproblema. Then, we have a better understanding kung sino yung
1: boboto.
2: Boboto natin.
1: Tama.
2: Kaya,
1: good point.
2: Nandito po ako. I give time na makasama po ang lahat at manawagan sa publiko na i-prioritize na

0: Kasi if we don't have the system na makaka-expose na mga ganito, kaya po maraming natatakot sa kadena bill eh. Kasi may expose.
1: Tama.
0: Diba? And also, we have this wide experience din sa BPO. We also have the wide experience. Din ako kasi dati, technical support representative. So kapag kasi naka-program, naka-blockchain ito, napakahirap nang i-realign ng mga konsensaan. Hindi natin alam, pag may budget na naka-assign dun sa GA, magugulat na lang tayo kung saan siya nire-realign.
1: Tama.
0: So on the fiscal budgeting, nakikita natin malaking budget sa education. And then magugulat tayo that it was being realigned this and to that. So with the Cadena Bill itself, at yun yung pinaninindigan ng bahagaring komunidad.
1: Tama,
0: na,
1: tama.
0: Kailangan we have a system na.
1: Okay.
0: Hindi pwedeng ano, wala tayong sistema para pigilan ito.
1: Tama.
0: Siyempre yung visibility ng taong bayan. Di ba Sir Danny, tama naman.
1: Galing, galing. Alam mo, Chrissy, salamat ha. Dito natin makikita yung role ng kabataan. Ano? Ibang level mag-isip yung kabataan eh. At kung paano mamamaximize yung kaalamang pang-teknolohiya para hindi lang, kung meron tayong flood control, bago pa pumasok yan sa flood control scam, meron na tayong corruption control. At ito yung Cadena Bill, no? At mamaya, ipapaliwanag sa atin yan ng mga contemporaries ko, no? Yung ano yung mga gagawin. Teka, may reaction muna si Danny. Sige, Danny.
2: Yung sinasabi ni Chrissy regarding doon sa accessibility ng blockchain technology.
1: Ayan, okay.
2: Yung blockchain technology kasi, open source siya, at the same time, open API. Anong ibig sabihin nun? Pwede mong integrate o interface sa ibang system yung yung blockchain technology. Anong ibig sabihin? Sa advent ng AI, pwede mong i-access, halimbawa, kung sino-sino yung mga naglalaban sa bidding, at tingnan mo yung track records nung mga nagbibid. Baka, so may iwasan natin dito yung mga nagbibid na fly-by-night lang, create para doon sa bidding na yun. Tapos, pare-pareho pala ng owners, no, yung mga kontratista. So, alam mo na kagad.
1: Tama.
2: At ang maganda rito kasi sa blockchain technology, yung data is real-time. At hindi mo siya pwedeng baguhin. Tama si Chrissy eh. Hindi mo pwedeng i-divert yung funds because kung ano yung nakalagay doon, hindi mo na siya mababago.
1: Kung may mag-a-attempt man, mabubuking, di ba? Kung may mag-a-attempt.
2: Yes, correct. At saka auditable yun. Ang maganda lang doon, kung may mag-manipulate man or something, mahuhuli pa rin kasi may audit trail.
1: Tama, tama.
2: Ang maganda lang doon, mai-involve mo yung taong bayan sa kada proseso na pinagdadaanan ng pondo ng bayan.
1: Tama, tama.
2: Mula sa bidding, mula sa budgeting, hanggang sa paggastos. Sabi nga ni Senator Bam, hanggang doon sa magkano ang binili ng materyales, magkano ang bag ng simento, magkano ang isang pako.
1: Detalye. No?
2: Detalyado. So alam mo na, makukumpare mo na kagad kasi may AI naman eh. Sorry. Magkano ang bag ng simento ngayon? Oh, bakit ito? 500 pesos ang bag ng simento, 250 lang.
1: Na doble.
2: 'Di ba?
1: So anyway, very good point, Danny, no? Pero gusto ko mamaya no, tignan natin kasi naglalaro lang 'yung utak ko tungkol sa teknolohiya. Siguro si Nato mamaya masagot niya. Pwede itong mag-encourage ng iba kasi may AI na ngayon, 'di ba? Ina-alert nga tayo, orange, rain alert, di ba? Di ba? May ganun eh. Tapos meron pang red alert dun sa mga disaster, di ba, areas. Baka, later on, makapag-encourage to ng creativity ng ating mga kabataan. Meron corruption alert. Oh!
2: Yeah.
1: Ito, nakapasok tong kontratistang to, yung sinasabi ni Chrissy. Oh! Ito, front lang niya to, nakapasok to. Siguro, from there, di ba nato, pwede nating ma-create yun. Pero bago yan, mamaya pupunta tayo sa mga aksyon na gagawin. Nick, tatanungin din kita mamaya anong mga pagkilos sa Cebu. Mamaya, standby ka lang ha. Anyway, ito mabilisan lang. Sorry, Tito Boy Abunda, meron po tayong portion ng programa, yung quick reaction quote. Ang atin pong mga bisita, para makita natin ano yung political bias or stand nila, I will mention political personalities or personalities, at sila po ay magre-react at magbibigay ng one or two words lang ha. Sabi ko nga sa kanila kanina, si Senator Pangilinan, nung binanggit ko si Ate Shawi, tatlong paragraph, eh, sabi ko one or two words lang. Anyway, sa atin po, mabilisan lang at random to ha, ituturo ko lang kung sino gusto kong pasagutin. O halimbawa, ito, ituturo ko ha kung sino papasagutin ko. Okay, game na tayo. Nick, ready ka dyan ha?
3: Yes.
1: Cheese Escudero, Danny.
2: Forthwit.
1: Cheese Escudero, Sophie.
4: Wala po akong ano kay cheese.
1: Hindi ka natutuwa. Sige. Imee Marcos, Elmer.
2: Eternal.
1: Eternal na nagpapagawa. Imee Marcos, nato.
5: Lacson.
1: Senator Bato, Nick. Senator Bato.
3: ICC.
1: Ayan. Senator Bato.
4: Former chief.
1: Ayan. Okay. Ang dami pa nito eh. Pero bibilisan ko na lang kasi meron pa tayong i-discuss eh. Loren Legarda. Ayan. Sophie.
4: Bumalik na kayo.
1: Okay yun. Kiko Pangilinan.
5: Agree.
1: Okay. Robin Padilla.
2: Boy Sili.
1: Okay. Ito. Risa Ontiveros, Sophie.
4: Human rights.
1: Okay. Villar Siblings, magkapatid.
0: For Villar Siblings, siguro PD. Research nyo na lang.
1: Ayan, ako, mabigat yun. Alam ng kabataan yan. Alan Cayetano, Nick.
3: Agreed reclamation.
1: Ayan. Bigat yun, ha? Sige. Teka, malapit na ako. Bam Aquino, Elmer.
2: Promising.
1: Ayos yun, ha? Madiin yun, ha? Ang bilis na sagot mo. Teka. Lenny Robredo. Danny.
2: Tanging pag-asa.
1: Sige. Teka. Shortcutting ko na kasi dahil pa natin i-discuss, eh. Gusto ko marinig ang kabataan. Biko Soto, Chrissy.
0: Biko Soto, susunod na talagang nakikita nating pag-asa.
1: Okay, sige.
0: Because I guess we need to have maraming mga anti-corrupt na mga leaders
1: yan. Good
0: para
1: point.
0: Ma-cleanse yung dekada na.
1: Sige.
0: Sorry for the paragraph.
1: Hindi, ang ganda, ang galing nun. Gusto ko yun kasi etong purpose din natin, ano, yung impression natin sa mga leaders, mas mapapalakas ang kampanya natin sa Cadena Bill. At lalo na pag naging batas to, yung sinabi ni Chrissy, kapag maraming tagapagbandila nitong pinaglalaban natin to. Anyway, malapit na tayo, konting minuto na lang mga kasama. Gusto kong malaman, ano? So kung ito yung Cadena Bill, kailangan mapasa to, maging batas, concretely, paano mo ipapaliwanag, load na paliwanag nyo na kanina, initially, gusto ko marinig si Elmer, paano natin gagamitin itong Cadena Bill sa tuloy-tuloy na kampanya laban sa korupsyon? Sige, Elmer.
2: De, ang unang-una, siyempre, dahil itong batas na to noong 2025 ay priority
1: yan
2: ng Pangulo. So, siguro una para maipaglaban ito, hinahamon namin ng Pangulong BBM, gamitin niya yung kapangyarihan niya ngayon dahil may mga gumagalaw na mga elemento sa hanay niya na bigla na lang nawala. Nahuli. So, ito pwede niyang gawing pabaon.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga legasiya niya. Mm-hmm. Kung maibabalik ito, at kailangan naman, kinilala nga niya noong 2025 at malaking tatanawing, malaking utang na loob ng sambayanan pag ito ay naitanim.
1: Uh-huh.
2: Dahil sistema ito. Eh.
1: So, magandang makasama sa kampanya na i-push ang ating panguluhan na ito ay gawing priority bill.
2: Yes.
1: Parang
2: ganun. Okay. Actually, dati na kasi Noel, nung 2025, nasa listahan una.
1: Oh,
2: biglang nawala. Yun nga yung pinapaliwanag ni, sino ba yun, Secretary Balisakan ba yun, na nahihirap, nabulol siya eh.
1: Ah, meron bang ano? Meron na rin ba laglag listahan ngayon?
2: Yun nga, hindi. Wala sa listahan. Nabulol nung ini-interview, nakinood ako sa Senado, hindi maipaliwanag. Ang term, ganda ng English eh, deprioritize. In short, diyan ka na lang, di importante. O in short,
6: Mr. President, ibig sabihin sinabi, hindi importante yung sinabi mo nung 2025.
1: Oh.
6: Pwede ba yun? So, pagkakataon mo to, mahal na Pangulo, para gumawa ng action. At lahat ng mga namumuno na mga politiko, local man, no, ano, kung talaga kayo naninindigan sa para sa pagbabago, linisin, 'di ba? Ay ito pagka magpakita kayo ng gilas.
1: Tama, tama.
6: Hindi lang DPWH ang may problema. Alam natin 'yan. Eh wag na tayong maglokohan. Notorious ang BIR, notorious lahat. Ang ang BOC,
1: ang DOH,
6: ang lahat, at saka lahat. Magugulat ka, Noel, pati FDA.
1: Nako, pati
6: na, number one, nakita ko sa listahan na pinaka most complained. Hindi nagagawa ng trabaho. Diba? So, ang dami.
1: Iklaro lang natin, Food and Drug Administration,
6: yes,
1: FDA, ng,
6: FDA. FDA, na nandun po, nakita ko yan. Kinall out ni Senator Gatchalian yan.
1: Mm-hmm.
6: So, ang dami po. So, anyway, ito ay napakahalaga.
1: Okay. Salamat, salamat, salamat, Elmer. Nato, may dadagdag ka in relation dun sa issue natin.
7: Yun, kanina na-discuss ng mga kasama nating kabataan, no, yung tungkol sa ano. Sa classrooms, for example. Babalik ko lang dun sa usapan kanina. Kalahating milyong classroom ang kaya nating ipatayo. 400,000 low-cost housing units ang pwede nating ipitayo with the yung tapon sa corruption.
1: So it,
7: ito yung research natin. Ha,
1: conservatively,
7: sa ito
1: yung nawawala.
7: Sa 340 billion lang. Ha.
1: Ito yung nawawala.
7: Sa 340 billion lang, Noel. Noel. Hindi pa sa 1 trillion to.
1: Grabe,
7: yung sabihin, times 3 yung kaya nating ipagawa. Anyway, balik tayo dun sa usapin ng ano. Ano ba yung technicality nito? Ang sinasabi natin, ang blockchain technology, una, meron tayong local blockchain community.
1: Mm-hmm.
7: Meron tayong mga Pilipino na nag-i-innovate, yeah, na nasa blockchain na, na gumagawa na yung sinisimulan na yung trabaho. Mm-hmm. So, andyan yung Blockchain Council of the Philippines. Mm-hmm. Tapos, sa Manila nag-start na, yung ano, marami ng ano eh, marami ng initiatives.
1: Yeah.
7: Ang sinasabi natin, ang kailangan natin ay isang globally acceptable benchmark for transparency.
1: Yun, yun.
7: Ito science-based, hindi ito ano, ano bang budget natin ngayon, pagpapalanuhan natin? Ano ba annual investment plan natin ngayon sa LGU? 'Di ba? Parang ganoon. So, at the end of the day, yung call to action natin is yung inisyatiba, i-push natin ang mga congressman natin,
1: yeah,
7: sa ating mga distrito, pati mga party list congressman, na yakapin itong bill na to. Sabi niya, imposible, Canuel, kasi syempre merong mga interest involved. But at the end of the day, anong gusto nyo?
1: Ilantad yan. Sino ayaw?
7: Anong diba? Gusto nyo? Sa 2028, wala na tayong mga, wala na kayo sa pwesto.
1: Teka, ituro nyo sa akin kung sino yung mga mambabatas na ayaw, iimbitahan ko dito. Samahan nyo. Anyway, pasensya na pare. Ano, wala na tayong oras. Gusto ko marinig, briefly, no, in a minute probably, manawagan ka, Chrissy at Sophie, manawagan kayo sa kabataan at saka sa sektor nyo. Ano panawagan natin?
8: Mananawagan po ako, lalong-lalo na sa mga tiwali. Humanda na po kayo dahil nandito na po ang kadena. At para naman po sa ating mga kabataan, makibaka po at suportahan natin ang pagpapalaganap ng katapatan. Ayun po, mabuhay ang kabataang Pilipino.
1: Oh, nice. Chrissy?
0: Nakakataba ng puso na marinig yung mga point of views ng ating mga guest speakers, mga kasamahan, no, mga conveners natin sa kadena. So dagdag ko lang, no, kanina sinabi yung ilang classroom yung mapapagawa.
1: Kalahating milyon. Diyos ko.
0: Sa Manila, yes, we started na parang the talks and I think parang meron ng mga memorandum of understanding or agreement. Sa Pasig, nakikita rin natin, no, kapag sa Naga, at iba pang mga syudad na talagang mabusisi at masusi sa pagpapondo, nakikita natin na mas malaki yung natitipid na nailalaan sa edukasyon ng mga kabataan. So, I think talagang itong kadena, hindi lang dahil technology-wise, kaya dapat makialam ang kabataan.
1: Tama, kundi tama.
0: The future of this nation is us. So, kailangan natin ng safeguard. Ngayon pa lang, i-safeguard na natin yung future natin. As
1: sige.
0: So, ako po, nananawagan po ako na i-prioritize natin ang sistema. Kasi kung may sistema, marami nang matatakot gumawa ng
1: anomalya. Oo, tama, tama.
0: Ng kasamaan okay. sa budget.
1: Okay.
0: At nananawagan ako, Diyos ko naman po, mga mi, mga be, mga akla, mga kabataan. Hindi pa ba tayo galit sa nakikita natin? Hindi lang yung pagkalunod natin
1: sobra,
0: sa baha.
1: Sobra, sobra.
0: Kakulangan ng mga classroom.
1: Mm-hmm.
0: Kitang-kita naman po, oh. evidently,
1: oh, oh. Teka,
0: na sobra ang
1: Chrissy,
0: damig.
1: Sorry ah, magkakaroon tayo ng part 2. Ramdam na ramdam ko. Kay Chrissy pa lang. Nag-uumapaw na. Siguro kailan. Pwede ko itong co-host si Chrissy. Parang ano eh. Galing, galing handing. Anyway, sige, bago tayo sa ending natin, I'll give the floor to sa aking contemporaries. Ano na plano? May activities ba? O ano yung panawagan natin? Ngayon, siguro, a minute or so. Sige.
7: Sige. Well, siyempre, ang panawagan is mag-expand pa tayo. So kaya andyan si Nick sa Cebu, meron pa tayong plano na umikot, magkaroon talaga ng some sort of caravan para sa mga kabataan sa mga campuses para yakapin ito ng ating kabataan dahil ito ay talagang for them at the end of the day. At syempre, yung mga kasamahan natin sa mga political operators and ano, eh syempre, hello, kalampagin natin yung Congress ito na, kasi ito 17-0 sa Senado eh.
1: Oo.
7: Bakit hindi kayang gawing tama. Sa Kongreso?
1: Kilos tayo mga kababayan. Kilos. Nick, briefly, a few seconds, panawagan mo sa Cebuano at saka sa mga kababayan. Nick.
3: Yes, bro. Itong ano natin, effort is a step, kumbaga, it's the first step in the 1,000 miles journey. So, ngayon, since itong pinag-usapan natin, briefly, na it will force integrity through transparency doon sa blockchain. So, kailangan natin, i-promote ito, lalo na dito sa Visayas.
1: Yan. Thank you,
3: Nick. Lastly, pare, yung kailangan natin yung mga kabataan kasi they constitute like 73%, or ito na to, 73% of the voting population, which is 18 to 40.
1: Yeah.
3: So kailangan natin yung power nila so that if itong mga korap na politician, hindi sila magsusupport sa kadena law, we will vote them out.
1: Tama.
3: We will do our own impeachment against them.
1: Dalin sa kangkungan ang mga kakalaban sa kadena bill. Yan. Pero sorry, mga kasama, last word, a few seconds, Danny. Okay. Maraming salamat po sa TikTok ng bayan at sa aking mga bisita. Last call, Danny.
2: Okay, sa panghuli po, ang kadena movement ay hindi hinto. Asahan nyo pa na mag-iingay, mas lalong lalaki, at mas maraming magsasalita para sa kadena bill.
1: Okay.
2: Ang kadena bill po ay issue ng transparency at accountability. Wala po itong kulay politika. Ito po ay kailangan upang baguhin ang sistema at para masolusyonan natin ang matagal ng issue ng korupsyon. So muli po, nananawagan po kami na suportahan niyo po ang kadena bill ni Senator Bam Aquino. Suportahan po natin ang movement. Mag-ingay po tayo at walang humpay po tayo hanggang sa tagumpay. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat sa aking mga panauhin. Muli po, may part 2 tayo ha. Abangan nyo yan. Hindi tayo titigil hagat hindi natatapos ang walang patid na korupsyon dito sa ating bansa. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina sa TikTok ng Bayan, Radyo Pilipinas 1. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos, mas pinalawak pa ang infrastructure initiatives para sa pagpapabuti ng konektibidad ng bansa, pagpapasigla ng ekonomiya, at pagbibigay ng maginhawang pamumuhay sa mga Pilipino. Ngayong 2026, naglaan ang 529.6 billion na pondo para sa mga Department of Public Works and Highways o DPWH para sa maintenance, pagsasaayos, at pagkumpleto sa iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Kabilang sa top priority projects ng DPWH ay ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na may habang 3,379.73 kilometers mula Apari hanggang Hulo. Tututukan din ng ahensya ang pagsasaayos ng mga depektibong flood control sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Muna ang elevator at humakbang.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
9: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
10: anytime, anywhere,
9: from Manila, Philippines.
11: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
12: Go Agri!
11: Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat.
12: Go Agri!
11: Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: pag nakaharap po sila sa impeachment process, kasi nasabi nila, dapat mauna ho yung criminal na proseso. So, ang kailangan na nila magpasa isang bagay lang mo yung dapat paninindigan nila dyan po sa bagay na kasi pag yung dalawampung paliwanag nila, parang ini-evade talaga nila yung pong pananagutan sa alinman pong proseso.
1: Paliwanag ni Redon, walang magiging epekto sa merito ng kaso sa isa't isa, ang kaso sa QCRTC at impeachment, kung saan nakasaad din sa Article 4 nito ang grave threats. Matatanda ang nag-ugat ang mga kaso sa mga pahayag ni Vice President Duterte noong November 2024, kung saan pinagbantaan niyang ipapapatay sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Nakapagpiansa ang Vice Presidente na 120,000 pesos bawat kaso o kabuuang 360,000 pesos. Samantala, kinundina ni House Prosecution Panel Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong ang pahayag ni Vice President Duterte na wala siyang tiwala sa korte at sa pulisya. Ayon kay Adyong, bagamat may karapatan si Vice President Duterte na questionin ang kilos ng korte at pulisya, ngunit bilang abogado at ikalawang pinakamataas opisyal ng bansa, tungkulin niyang palakasin at hindi pahinain ang tiwala ng publiko sa mga institusyon. Dagdag pa ng tagapagsalita ng impeachment prosecutors na kung ang Vice Presidente mismo ang nagsasabi na wala siyang tiwala sa korte at pulisya, ay papaano niya makakamit ang tiwala ng Pilipino? Binigyang tiin din niya na ang public office ay public trust na nagsisimula sa karapatan ng konstitusyon, batas at constitutional order. Vel Custodio, para sa Bayan. Ganap ng bagyo ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bukod sa bagyo, inaasahan rin ang patuloy na pagpapaulan ng habagat sa Luzon at Visayas kasama ang Metro Manila. Kumuha po tayo ng update sa magiging lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist John Manalo.
2: Magandang gabi, ganun din sa ating mga telesubaybay. Ito po yung update natin patungkol sa nilabas ng Pag-asa na heavy rainfall warning. At base po dito sa ating issuance, ay nananatili po na orange dito sa malaking bahagi ng Zambales, ganoon din po sa western portion ng probinsya ng Tarlac. Nananatili po na yellow sa natitirang bahagi ng Zambales, Tarlac, ganoon din po sa buong probinsya ng Bataan, ganoon din dito sa Metro Manila, Rizal at buong Cavite, at malaking bahagi po ng Nueva Ecija, Pampanga, Batangas at Laguna. Ibig sabihin ay makakaranas pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Patungkol naman sa magiging general condition ng ating weather, patuloy pa rin po na magiging maulap, andyan pa rin yung mga pag-ulan, pero bahagya pong mababawasan bukas, Sunday at ganun din sa Monday at pagpasok naman po ng Wednesday ay mananatili po na madadagdagan na naman siya sa mga pag-ulan. Ibig sabihin po ay magiging maulap pa rin throughout the week at yung chance ng pag-ulan ay mananatili pa rin. Sa update naman po sa ating mga minomonitor na mga bagyo ay muli po ay pumasok po ng this tropical cyclone information domain natin itong si Bagyo Pilandok. At ito po ay nasa lahing 810 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Kaya po natin ito binanggit kasi meron po itong contribution sa pagpapalakas. Although hindi ganun kalaki yung contribution niya, pero may ambag po ito indirectly. Kaya nakakaranas po tayo ng mga pag-ulan, lalo na po sa western section ng Luzon at ganun din po dito sa ilang bahagi ng western Visayas. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa. Ako po si John Manalo, mag-ingat po tayo.
1: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist John Manalo.
3: Patuloy pa rin sa pagpapakawalan ng tubig ang 3 dam sa Luzon. Gayunman, nabawasan na ang mga bukas sa gates. Kaya nabawasan na ang bilis at dami ng pinapakawalan tubig mula sa mga dam. Mula sa 5, 3 gates sa lamang ng Ambuklaw Dam ang bukas ngayong araw. 4 naman ang bukas sa Binga mula sa dating 6 kahapon. Samantala, 2 pa rin ang bukas na gate ng San Roque Dam tulad kahapon. Binawasan naman sa 1 metro na lamang ng lawak ang binuksang gate.
1: Mahigit sa 11,000 tupad workers ang kinuha ng Department of Labor and Employment upang tumulong sa paglilinis sa mga binahang lugar sa National Capital Region at Ilocos Region. Ayon sa datos ng DOLE, nasa 1,418 na tupad workers ang ipinakalat sa NCR mula August 24 at magtatagal ang kanilang trabaho sa October 2. Sa Ilocos Region, nasa 9,778 na ang tupad workers ang ipinakalat sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Ang programang ito ng DOLE ay para mabigyan ng pansamantalang kita ang mga manggagawang nasira ang kabuhayan dahil sa masamang panahon.
3: Inilalatag ng Department of Public Works and Highways ang mas detalyado at makabagong flood management master plan na nakabase sa siyensya bilang pangmatagalang hakbang kontra baha sa buong bansa. Ayon sa DPWH, i-update ang mga master plan gamit ang scientific data, hazard mapping at mga bagong climate condition. Kasama sa mga lugar na may isinasagawang detailed engineering design ang Pampanga, Bicol, Panay, Halaur, Agusan, Davao, Agno at Mindanao River Basins at iba pang lugar. Sa Batala, tapos na ang updated master plan at engineering designs sa anim na lugar kabilang ang Abra, Tagaloan, Cagayan de Oro, Davao at Tagum, Libuganon. Patuloy pa rin ang pag-update ng master plans at feasibility studies sa ilang lugar kabilang ang Cagayan, Metro Manila, Metro Cebu, Davao at Mindanao. Ayon sa DPWH, layon na mga hakbang na ito na magkaroon ng mas science-based at pangmatagalang solusyon sa lumalaking panganib ng pagbaha at mga epekto ng climate change.
1: Namahagi na ang Department of Health na mahigit 1,000,000 capsules ng doxycycline prophylaxis sa mga lugar na may kaso ng leptospirosis. Bukod sa leptospirosis, nakapagtala rin ang DOH ng acute bloody diarrhea, cholera, influenza-like illnesses at dengue noong buwan ng Agosto. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
4: Inatasan na ng Department of Health ang mas pinaigting na pagbabantay sa 7 rehiyon sa bansa kasunod ng naitalang bigla ang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis sa loob ng 4 na linggo. Mabilis na nagpaabot ang kagawaran ng mahigit 1,000,000 capsules ng doxycycline prophylaxis sa mga apektadong rehiyon para agad na maapula ang patuloy na pagdami ng impeksyon. Sa ginanap na pagdinig ng Senate Committee on Finance, ipinaliwanag ni Health Undersecretary Gloria Balboa ang pagpapalawak sa logistical accessibility ng naturang gamot.
5: Yes po, in-intensify na po natin ang info campaign po natin at saka yun nga po yung sa prophylaxis na doxycycline po, ini-increase na po natin yung distribution or access sites kasi sinasabi nga po natin pag sila ay lumusong sa baha, pumunta na ho sa ating pinakalamalapit na health center. Pero kung hindi ho makapunta doon, meron din pong ating mga yakap centers or clinics pupunta doon tapos bibigyan ng gamot doon sa gamot centers.
4: Bukod dito, isinasagawa na rin ang aktibong paglilipat ng mga pasyente sa iba't ibang ospital, lalo na ang mga nangangailangan ng dialysis upang maiwasan ang overcrowding sa Metro Manila, kung saan nasa 562 sa 602 leptospirosis beds ang occupied na. Sa kabila ng mga kamakailang spikes sa mga kaso, binigyang diin ni Balboa na pangkalahatang mababa ito kumpara noong nakaraang taon.
5: Kung ikukumpara po natin yung kaso ng ating leptospirosis ngayon, no, from January to August, ay mas mababa po compared nung last year, 37% decrease po.
4: Samantala, nakapagtala naman ng mas mababang kaso ng waterborne diseases tulad ng acute bloody diarrhea at cholera, pati na rin ng influenza-like illnesses at dengue mula noong August 2 hanggang August 15. Nakahanda naman ang karagdagang 2.6 million capsules ng doxycycline na naka-imbak sa mga Centers for Health Development sakaling kailanganin ng mga ospital. Tiniyak din ng pamahalaan na sapat ang mga pasilidad at supply ng gamot habang patuloy na sinusubaybayan ang mga rehiyong lumagpas na sa epidemic threshold. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Iniyak ng Department of Health na sapat ang supply ng doxycycline sa mga health centers, yakap clinics at public hospital. Bilang bahagi ng mabilis na aksyon, ipinag-utos si Health Secretary Edwin Mercado ang pamamahagi ng doxycycline sa mga komunidad na naaapektuhan ng leptospirosis upang matugunan kaagad ang kanilang pangangailangan. Bukod dito, may nakaimbak ding 31 milyong doxycycline ang DOH at Regional Office para sa mga nangangailangan. As of September 4, nasa 1.2 million doxycycline na ang naipamahagi sa iba't ibang lugar sa bansa. Nangunang pagtugon sa epekto ng kalamidad sa mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Linggo. Sinabayan ito ng pagsusulong sa mga dekalidad na edukasyon, kapayapaan at innovation agendas. Ang isang linggong aktibidad ng Pangulo, atin pong balikan. Sa unang araw ng Linggo, nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng Araw ng Mga Bayani. Binigyan diin ng Pangulo na ang National Heroes Day ay hindi lamang paggunita sa mga bayani na nakaraan, kundi pagkilala rin sa mga bagong bayani sa bawat henerasyon. Pinulong din niya ang ilang miyembro ng gabinete at mga opisyal ng pamahalaan upang paigtingin ang pagtugon sa nangyaring pagbaha sa Central Luzon at Metro Manila. Hinimok naman ng Pangulo ang mga bagong opisyal ng Coast Guard na panatilihin ang pinakamataas sa pamantayan ng integridad, hubugin ang susunod na henerasyon ng mga pinuno at yakapin ang inobasyon at modernisasyon sa hanay ng Coast Guard. Pinangunahan din ng Presidente ang opening ceremony ng 2026 National Peace Consciousness Month kung saan binigyan din niya ang iligtas at mapayapang eleksyon sa BARM. Binigyan din ng Presidente na ang halalan ay dapat magsilbing salamin ng boses, pasya at mga hangarin ng mamamayang bansa Moro sa paghubog ng kinabukasan sa kanilang mga pamayanan. Miyerkules, biyahing Central Luzon ang Pangulo para inspeksyonin ang mga pinsalang naiwan ng matinding baha dulot ng habagat. 300 million pesos ang ilala ang pondo ng national government para sa pagsasaayos sa Agana at Aquino Bridge sa Tarlac matapos itong inspeksyonin ng punong ehekutibo. Nag-aerial inspection din ang Pangulo sa Tarlac para alamin ang lawak ng pinsala sa lalawigan. Sa Pampanga, binisita ng Pangulo ang nasirang Santo Cristo Dam sa Lubao. Binisita rin niya ang PAGCOR Multipurpose Evacuation Center at ang Pampanga Provincial Evacuation Center sa Barangay Santa Catalina, Lubao, Pampanga, kung saan ipinamahagi ang family food packs at cash assistance na nagkakahalagang 10,000 piso sa mga pamilyang naapektuhan ng baha. Nagtungo rin ang Presidente sa Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales. Ininspeksyon din ng Pangulo ang tulay na nasira at tinangay ng flash flood. Pagbalik sa Maynila, pinangunahan naman niya ang 58th founding anniversary ng 250th Presidential Airlift Wing. Binigyan diin ng Commander-in-Chief ang matagumpay na misyon ng unit kabilang ang kanyang kamakailang pagbisita sa mga komunidad na labis na apektuhan ng pagbaha sa Bacolor, Pampanga at mga lugar na niyanig ng lindol sa Sarangani noong Hulyo. Huwebes, nag-ikot ang Pangulo sa Philippine International Convention Center o PICC upang inspeksyonin ang paghahanda sa venue para sa 49th Association of Southeast Asian Nations Summit and Related Summits na gaganapin sa November 13 hanggang 15. Sinuri niya ang mga paghahanda para sa 2026 ASEAN Summit sa Pilipinas. Inspeksyon din niya ang mga lugar na pagdarausan ng mga pagpupulong at iba pang opisyal na aktibidad. Sinuri rin niya ang event flow at mga logistical arrangement upang matiyak ang maayos ang maginhawang karanasan para sa mga leader, delegado at iba pang kalahok. Pinangunahan din ng Pangulo ang 2026 Presidential Philippine Innovation Awards na kumilala sa angking galing at talino ng mga Pinoy na nakagawa ng natatanging imbensyon. Vel Custodio para sa Bayan.
3: Sa pagkakataong ito ay kamustahin po natin ang rehiyon na pinakatinamaan itong habagat. Makausap natin si Ginoong Raymond Garcia, ang Duty Information Officer ng Office of Civil Defense sa Region 3. Magandang gabi, Sir Raymond, si Patrick De Jesus at Vel Custodio po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend.
6: Yes, magandang gabi po sa ating lahat at sa lahat po ng ating tagapanood at mga tagapakinig ng ating programa.
3: Sir, kamusta po ang sitwasyon dyan po sa Region 3?
6: Well, tulad po ng nabanggit ninyo, siguro masasabi natin na ang gitnang Luzon ang hardly hit talaga nitong mga nakaraang araw. unsod na rin po nitong mga nakaraang bagyo at ang pinalakas na southwest monsoon dito po sa gitnang Luzon. Sa kasalukuyan po, habang tayo po ay nag-uusap, meron po tayong naitala base po sa huling tala ng RDR RMC3. Lubog po rin po sa baha yung ating 381 barangays dito po sa gitnang Luzon. So pinakamarami po dyan ang nasa lalawigan ng Pampanga na nabibilang po sa 255 barangays.
1: Okay, Sir Raymond, natukoy na po ba kung bakit ganito katindi yung naging epekto ng baha, lalo na nga po doon sa mga rehiyon na nabanggit nyo, particularly sa Pampanga?
6: Well, pwede po nating sabihin, masyado po talagang marami yung volume ng tubig na bumaba dito po sa gitnang Luzon coming from the upstream. Dagdag na po niyan yung mga pag-uulan na dala po nitong mga nakaraang bagyo at itong pinalakas na habagat.
3: Sir, nabanggit nyo nga po, higit 300 na lugar po yung baha pa rin dyan sa Region 3. Ano po yung mga ginagawang hakbang para po mapahupa po yung tubig?
6: Well, yung pong ating mga kasamahan sa local government units, particularly yung ating mga kasamahan sa mga MDRRMO, patuloy po yung ginagawa nilang pagpapump ng tubig. Kaya lang po talaga sigurong saturated na yung mga kalupaan natin, kaya medyo mabagal pa rin po yung paghupa ng baha dito po sa mga lugar dito sa Central Luzon.
1: Okay, kamusta na po yung pagpapadala natin ng tulong dun sa mga naapektuhan ng pag-ulan? At may mga lugar pa ba na mahirap abutin?
6: Tuloy-tuloy pa rin po yung pagpapadala natin ng mga relief assistance, no? Yung family food packs, katuwang po yung mga kasamahan natin from DSWD, including po yung mga pagbibigay natin ng mga non-food items, katulad po ng mga hygiene kit, family kits, and katuwang pa rin po natin yung ating mga uniform personnel from the Armed Forces of the Philippines sa mga isinasagawa po nilang mga relief distribution. Tumutulong po sila, ginagamit po natin yung kanilang mga assets, both yung kanilang mga trucks at yung kanilang mga rubber boats para mas maipahatid po ng mas mabilis yung ating mga relief goods doon po sa mga medyo matataas yung baha ng mga lugar dito po sa Central Luzon.
3: Sir, nakarating na po ba dyan yung relief items na pinadala po ng Central Office ng Office of Civil Defense?
6: Yes, patuloy naman po yung pag-replenish po ng mga non-food items galing sa ating Central Office. Sa katunayan, tuloy-tuloy po yung pag-replenish nila doon sa ating warehouse doon po sa Fort Magsaysay. And then, tayo po dito sa region, patuloy po yung pagkuha natin doon and then pag-deliver po doon sa mga affected areas sa all over Central Luzon.
1: Sir, yung mga kababayan naman po natin na nawala ng bahay dahil inanod o yung mga nasira, may hinanda na bang tulong para sa kanila ang gobyerno?
6: Well, as of this time po, no, yung mga mostly affected populations po natin ay nasa loob pa rin po ng mga evacuation centers. Ano? Habang nag-uusap po tayo, meron po tayo ngayong a total of 607 open evacuation centers. No? Napapaloob po doon ang almost 13,000 or more than 13,000 families or 45,000 individuals na nandun po, nananatili sa loob po ng mga evacuation centers.
3: Sir, yun nga po, mayroon pang mga evacuees sa mga evacuation center. Ano po yung tulong dun po sa mga hindi po makapaghanap buhay sa ngayon? Paano po sila, makakuha ng pansamantalang pagkakakitaan?
6: Yes po, ano, sa kasalukuyan talagang hirap pa rin po sila na makalabas and then makabalik po sa kanilang mga kanikanyang mga trabaho. So ang mostly inaasahan pa rin po natin ay yung mga relief goods na pinapadala po natin, dinideliver po natin sa mga evacuation centers at doon po sa kanilang mga bahay-bahay na medyo nasa mataas na lugar.
3: All right, maraming salamat Kinoong Raymond Garcia, ang Duty Information Officer ng OCD Region 3. Nakahanda na ang Department of Agriculture o DA sa inaasahang matinding El Nino habang nakapaghahanda na rin para sa posibleng pagpasok ng La Nina. Ayon sa DA, posibleng umabot sa 5 milyong metric tons ang importasyon ng bigas ng bansa sa pagtatapos ng taon dahil sa inaasahang epekto ng matinding El Nino. Layon ng mga hakbang na masiguro ang supply ng pagkain at maprotektahan ang mga magsasaka laban sa epekto ng matinding tagpuyot at posibleng pagbabago ng panahon. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DA sa mga ahensya at lokal na pamahalaan upang makapaghanda sa mga posibleng epekto ng El Niño at La Niña sa produksyon ng agrikultura. Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangako ng kanyang administrasyon na mapalawak at maparami ang makinabang sa libreng college education. Bukod kasi sa matrikula, maglalaan din ng suporta ang pamahalaan sa pamasahe, boarding at iba pang pangailangan ng mga karapat-dapat na estudyante sa ilalim ng inamyendahang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
7: Third year college na ngayon si Timothy sa kursong Business Administration sa Bulacan State University. Mula first year, libre ang kanyang matrikula dahil benepisyaryo siya ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act ng pamahalaan. Malaking ginhawa yan sa pamilya ni Timothy lalo't nawala ng trabaho ang kanyang tatay bilang seaman.
8: Diyan, nakatawa lang po siya sa family kasi yun nga po, nawalan po kami mainly ng source of income. Yung nanay ko na lang po siya nagtatrabaho. And yun, malaking tulong po siya dahil both po kami ng kapatid ko ay nag-aaral sa libreng education.
7: Isa lamang si Timothy sa mahigit 2 milyong estudyante na nakikinabang sa free higher education sa bansa. Pero ang bilang na yan, posible pang madagdagan. Matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig pa ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Layo nito na palakasin ang suporta sa mga mahihirap at disadvantaged na mag-aaral habang pinapabuti ang pagpapatupad at pagmamonitor sa UniFast program.
9: Today, we take that another step further. The amendments ensure that government assistance reaches those who need it most, particularly students from poor and disadvantaged families, including qualified four-piece beneficiaries. Poor and deserving students taking priority programs who are not covered by existing grants may also receive government support to pursue their studies in qualified private higher education and technical vocational institutions. This expands the opportunities for more Filipinos to earn a degree, a diploma, or a skills qualification.
7: Kabilang sa mga pangunahing pagbabago ang mas malawak na tertiary education subsidy o TES. Sa ilalim nito, maaaring saklaw ng tulong ang internship at related learning experience, professional licensure fees, at karagdagang allowance para sa mga estudyanteng may disability. May provision din para sa 1 taong extension sa pagkumpleto ng programa kung may makatwirang dahilan. Mas binigyang diin din ang equity at inclusion. Inatasan ng mga state universities and colleges, local universities and colleges, at state-run technical vocational institutions na magpatupad ng mga plano para mas matarget ang mga estudyanteng galing sa disadvantaged na pamilya, kabilang ang mga fee waiver at priority access sa mga pasilidad. Bukod sa matrikula, kasama rin dito ang pamasahe, libro, gadget, boarding expenses at iba pang pangangailangan na maaaring maging dahilan para huminto sa pag-aaral ang mga estudyanteng galing sa mahihirap na pamilya.
9: We often speak of our youth as the seeds of our nation's future. We hope to see them grow and thrive and reach their full potential. But even the strongest seeds cannot flourish without fertile ground. And that is why expanding access and improving the quality of our tertiary education are among the most important investments that we can make in our people and in the future of our country.
7: Muli namang binigyang diin ng Pangulo ang kahandaan ng pamahalaan para palakasin pa ang mga programa para sa tertiary education kasabay ang direktiba sa CHED, TESDA at UniFast na maipatupad ng maayos ang batas.
9: We will sustain the support year after year because every learner who completes a college degree or TVET program brings greater opportunity to a family and strengthens our nation with a more skilled, productive, and empowered citizenry. At sa ating mga benepisyaryo, ang mahabang landas ay nasa inyong harapan. Ngunit hindi ninyo kailangan maglakad ng nag-iisa. Narito ang inyong pamahalaan upang tulungan kayo makapasok, manatili, at makatapos sa paaralan o pagsasanay.
7: Mula sa 2.6 million, inaasahang tataas sa 2.8 million ang mga estudyante ang makikinabang sa mas pinalakas na free tertiary education sa susunod na taon. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
3: Sa aming pagbabalik, PhilHealth target na mabawasan ng 37.8% ang gastusin ng mga Pilipino sa ospital sa 2028.
1: At actress-singer Lea Salonga, official ng kinawaran ng sariling star sa Hollywood Walk of Fame. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
10: Ating pinagsaluhang good mornings plus good vibes, 6 years na! At madadagdagan pa, basta't kasama ang ating RSP Barkada. Kaya samahan nyo kami sa ating week-long celebration dito lang sa Rise and Shine Pilipinas! For our next food crawl.
11: Ang laki niya!
10: Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
11: Wala eh.
12: Nag-lunch ka na ba?
11: Opo, pero parang gutom pa ako, no?
10: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
11: Uy, ang sarap, na-enjoy ko.
13: Legit ba?
11: Mm-mm.
10: Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Pag-usapan naman natin ang tungkol sa global job market. At para matulungan tayong intindihin ito ay makausap natin si TESDA Deputy Director General Vidal Villanueva III. Magandang gabi, DDG Villanueva, si Patrick De Jesus Pito kasama si Vel Custodio ng PTV Ulat Bayan Weekend.
1: Magandang gabi po, Sir Patrick at Ma'am Vel. Magandang gabi sa inyo dyan sa studio.
0: Una po, sir, ano po itong World Skills Philippines at ano ang connection nito sa global job market?
1: Ay, Sir Patrick, ang World Skills Philippines po, kung familiar po tayo tungkol sa palarong pambansa, ito po ang palarong pambansa ng skills dito sa Philippines. But we branded this as World Skills Philippines po. This is to align yung efforts natin sa skills development ng Pilipinas doon sa international standard. Nakakatulong din po itong World Skills Philippines para tingnan kung gaano na po kagaling ang mga kabataan nating mga Filipino pagdating sa skills development. At nakikita din natin dito na yung skills na ginaganap natin dito sa Philippines is at par with the skills that is being required in both local and international na mga industries po.
2: Okay. Sir, ano yung mga skills sa pinakamalaking demand sa industriya ngayon at tugma ba dito yung training ng TESDA?
1: Ay nako, tamang-tama yan, Ma'am Vel. Ang pinakamalakas po dito sa Philippines ngayon ay nasa construction, nasa ICT, in fact, yung AI and cybersecurity ay isa din po sa pinakamalakas ngayon natin sa Philippines, including ang advanced manufacturing, healthcare and transportation din po and logistics is among the top priorities po ng ating bansa ngayon. And tungkol naman po kung ano yung pinaka ginagawa natin sa TESDA related to this, we keep on consulting with industry experts, yung mga leaders po natin para masigurado na ang ino-offer natin na mga trainings ay tugma sa pangangailangan ng mga industriya, hindi lamang dito sa atin, sa Luzon, sa Bisaya, sa Mindanao, kung hindi sa buong mundo po. Mm-hmm.
0: Sir, paano po binago ng AI at automation ang mga skills na kailangan ng mga Pilipinong workers?
1: Nako, Sir Patrick, ang laki pong pagbabago ng skills natin dito sa Philippines dahil dito sa AI. Gusto ko lang din pong sabihin na sana hindi tayo natatakot tungkol dito sa AI. In fact, ang pagbabago na ito ay positive naman po dito sa ating bansa. Isa sa mga pagbabago na papadali ng AI ang ating mga gawain. Nakakatulong ang AI para mapabilis ang ating paggawa ng ating mga tungkulin sa mga opisina, sa mga pabrika po, sa mga kumpanya. Kaya po, hindi dapat natatakot ang ating mga kababayan tungkol sa AI. In fact, ang ating TESDA po sa pangunguna po ni Secretary Kiko Benitez naglaan po ng mahigit 400 million para i-apply

0: ang skills nila doon sa pangangailangan ng ating mga kumpanya. Kaya tayo sa TESDA, we provide yung mga short-term programs, tinitrain natin ang ating mga kababayan, but we make sure na yung training natin ay aligned po sa mga pangangailangan ng ating mga industriya, both local at sa national po natin na mga industries. At alam mo po, ang skills mismatch na ito ay medyo matagal-tagal ng usapin eh. Kaya pinapabilis ni Secretary Kiko Benitez na ma-update ang ating mga training regulations, ang ating mga competency standards, tinatawagan natin ang ating mga industriya na makilahok sa pag-review ng mga training regulations or paano ko ba sabihin, yung mga curriculum natin para yung training natin ay akma doon sa pangangailangan ng mga industriya at mga pabrika natin sa Pilipinas to make sure na yung job mismatch or yung skills mismatch ay mapunuan po natin at nang magkaroon ng opportunity ang ating mga kababayan na makakuha ng isang marangal at magandang trabaho po.
1: Ilang TESDA graduates po ang agad nakakuha ng trabaho at gaano karami ang nakakapagtrabaho sa kanilang training?
0: Nako Sir Patrick, magandang tanong yan. Base po sa ating survey, 83% po ng ating mga TESDA graduates ay agad nakakapagtrabaho. Yung iba naman po, yung mga graduates natin, kung ayaw man nilang magtrabaho, ay nagkakaroon sila ng livelihood opportunities. Sila mismo ang nagiging mga entrepreneurs. Sila mismo nagbubukas ng kanilang mga negosyo sa mga bayan, sa mga barangay. At masasabi ko, napaka-productive talaga ng ating mga kababayan na nagtitesda po.
1: All right, maraming salamat, TESDA Deputy Director General Vidal Villanueva III.
0: Maraming salamat po Sir Patrick and Ma'am Bill.
2: Nakatakdang makatanggap ng hanggang 150,000 pesos sa tulong mula sa pamahalaan sa susunod na taon ang 25,000 na Pilipinong may cancer. Kasabay naman nito, iminungkahi ng Administrasyong Marcos na magkakaroon ng 3.75 billion pesos sa Cancer Assistance Fund sa ilalim ng National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Sa madaling salita, pinalalaki nito ang CAF ng higit doble ng kasalukuyang antas ng pondo habang nagsisikap ang pamahalaan na pag-aangin ng gastusin sa paggamot sa mga cancer para sa pamilyang Pilipino.
1: Target ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na mapababa sa 37.8% pagsapit ng 2028 ang sariling gastusin ng mga pamilyang Pilipino sa pagpapagamot. Sa kasalukuyan, nasa 41.2% ang out-of-pocket health expenses o sariling gastusin ng mga pamilya para sa kanilang pangailangang medikal. Ayon sa PhilHealth, kailangan ng tinatayang 800 bilyong piso na pondo pagsapit ng 2028 para maisakatuparan ang target. Layo nitong mapalawak ang PhilHealth coverage at mapagaan ang pinansyal na pasanin ng mga pasyente.
2: Nakatanggap na financial assistance mula sa Department of Migrant Workers National Capital Region ang 117 nagbalik na overseas Filipino workers. Ang unang batch ng awarding ceremony ng ELCOR o Enhanced Livelihood for Overseas Filipino Workers Reintegration ay isinasagawa sa tanggapan ng DMW sa Mandaluyong City kahapon. Ang mga OFW ay 10,000 pesos bilang panimula ng itatayo nilang negosyo. Ang awarding ceremony ay pinangunahan ni DMW's NCR Assistant Regional Director Maria Teresa San.
1: Maglalagay ng mga accessible polling place o app at priority polling place o PPP sa mga voting centers ang COMELEC para sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa September 14. Ang APP ay ilalaan para sa mga persons with disability, senior citizens at mga buntis. Tatanggapin dito ang mga naglagay ng checkmark sa bahagi ng registration form na kanilang intensyong bumoto sa APP noong sila ay

0: paparehistro bilang botante. Samantala, ang TPP ay para naman sa mga nahirapang makalakad ng malayo o makaakyat ng mataas na gusali.
1: Mangangailangan ng 2.5% ng kabuuang bilang ng mga botante ang isang regional parliamentary political party para makakuha ng isang upuan sa Bangsamoro Parliament. Ayon sa COMELEC, ang mga partido na makakakuha ng 2.5% ng kabuuang boto ang kwalipikado sa alokasyon ng pwesto o upuan para sa party representation seats na 40 na sa 80 pwesto na ang nakataya sa parliamentary elections sa BARM. 40 rito ang para sa mga party representatives.
0: Mula sa stage play na ani ng Repertory Philippines noong 9 na taong gulang pa lamang si Lea Salonga, nasundan ito ng marami pang stage plays na kilala sa maraming panig ng mundo tulad ng Miss Saigon. Pero bukod sa stage plays, nakilala rin siya bilang Disney Princess dahil sa perpektong pitch at crystal clear na tono. At ngayon, gumawa na naman ng kasaysayan si Lea Salonga nang tanggapin ang kanyang sariling bituin sa Hollywood Walk of Fame. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Isang panibagong milestone para sa Philippine Entertainment matapos opisyal na gawaran ng sariling star, si Lea Salonga, sa prestigyosong Hollywood Walk of Fame. Marking history na ang kanyang pangalan bilang kauna-unahang homegrown Filipino artist na nakatanggap ng ganitong parangal sa international scene. Formal na inunveil ang kanyang Walk of Fame star sa tapat ng makasaysayang Panages Theater kasabay ng opisyal na pagdedeklara sa September 4 bilang Lea Salonga Day sa Hollywood. Sa kanyang talumpati, taos puso niyang inialay ang karangalang ito sa kanyang pamilya, mga taga-suporta, at lalo na sa mga kabataang Pilipinong nangangarap ding makilala worldwide.
3: No career is ever the work of just one person. So if they made this star big enough, there would be a lot of other names on it. My family, first and foremost. My mother, who, yeah, the ones that know her well, who was there from the very beginning, using her hard-earned money to record my first album.
2: Inihiyag din ng Tony at Oliver Award-winning icon ang kanyang pasasalamat sa lahat ng nagbukas na oportunidad para sa Asian performers sa global platform, kasabay ng pag-asang ito ay magiging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.
3: I also can't stand here today without thinking about where I come from. When I began my career, I didn't see very many people who looked like me doing the things I dreamed of doing on the world's biggest stages and screens. There wasn't an obvious road. I was incredibly fortunate that there were people who opened doors for me, who took chances on me, and who saw what I might be capable of. I hope that someday a young Filipino kid comes to Hollywood, sees my name, and thinks, oh, maybe I can get here too.
2: Naging posible ang parangal na ito sa tulong ng nominasyon mula sa Manila International Film Festival o MIFF na patuloy na nag-aangat sa galing ng Pilipino sa entertainment industry. Sa kabila ng napakaraming karangalang natamo sa nakalipas na 5 dekada, masayang iginiit ng theater legend na hindi pa nagtatapos ang kanyang makulay na journey sa mundo ng sining. Elijah Canlas, para sa Bayan.

0: Nakipag-ugnayan ang University of the Philippines Mindanao sa Department of Health City Government of Davao, Southern Philippines Medical Center o SPMC at iba pang pribadong ospital upang matiyak na magabayan ang 40 estudyante na bumubuo sa pioneering batch ng School of Medicine ng nasabing universidad. Yan ang ulat ni Israel Dumaulaw.
1: Community-based medical education. Ito ang layunin ng bagong Doctor of Medicine program ng isang universidad sa Davao City. 40 estudyante ang kabilang sa unang batch na pinangalan ng Banwag o Beacon na magsisilbing pioneering batch ng programa. Kabilang dito si Jonathan, isang UP graduate ng biology na dating nagtatrabaho bilang virtual assistant. Nang malaman ng bagong medical program, nag-apply siya at nakapasa. Aminado siyang may pressure bilang pioneering batch, pero ginawa niya itong motibasyon para pagsikapan at matapos ang kurso.
2: Beacon, we're the Banwag, we're batch Banwag. So we have to establish the culture, the discipline, like the standard for producing or for being caring or being to serve the people with care, of course, and excellence.
1: Makatulong sa sariling komunidad ang layunin ng estudyanteng si Jana. Ayon sa kanya, kakaunti ang health professional sa kanilang lugar sa Cotabato City. Kaya pagkatapos ng kurso, plano niyang bumalik at maglingkod upang mapaunlad ang serbisyong medikal doon.
3: If makapasapunta sa licensure exam, magtrabaho dyan tadiri sa Mindanao po. Yun po.
1: Layunin ng universidad na maging community-based sa kanilang School of Medicine. Ayon sa pamunuan, mahalagang ang mga health professional ay may malalim na pag-unawa sa aktual na kalagayan ng mga komunidad, lalo na sa mga liblib at kulang sa serbisyong medikal.
4: We're building a pipeline, a circular system. The students come from underserved communities. They come to the University of the Philippines. They're trained in the best methods and frameworks. And then they go back to their respective communities.
5: So working with the city government in terms of establishing communities, the different barangays that we'll be sending our students to.
1: Kasama rin sa plano ng universidad ang pagtatayo ng sariling ospital para sa mga mamamayan ng Davao City. Samantala, nakatakdang ilunsad sa 2027 ang bagong School of Engineering. Israel Dumaulaw para sa Bayan.
0: Abiso po sa mga motorista dahil tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng tumaas ang 4 pesos hanggang 4 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel. Posibleng ring tumaas ang 3 pesos at 50 centavos hanggang 4 pesos ang kada litro ng gasolina. Maaari ring tumaas ang 5 pesos and 5 centavos ang kada litro ng kerosene. Tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa panibagong pag-atake ng Estados Unidos sa Iran.

0: Muling makakaharap ni Filipina tennis ace Alex Ayala ang kanyang kaibigan at rival na si Iva Jovic sa ikatlong round ng US Open. Ito ang magiging ikatlong opisyal na laban ng dalawang rising tennis phenom. Ngayong taon, sa naturang third round clash, susubukang bumawi ng 21-year-old pride ng bansa sa dalawang talo nito kontra sa American netter. Matatandaang nanaig si Jovic kontra kay Ayala sa first round ng French Open noong Mayo. Sinundan niya pa ito ng isang dominanteng panalo kontra kay Alex sa Queen's Club na naganap naman noong Hunyo bago ang formal na pagsisimula ng US Open. Nagtabat din ang dalawa sa isang exhibition match sa Stars of the Open. Nanggaling si Ayala sa dalawang impresibong performance sa naunang dalawang round ng torneo kung saan pareho niyang nakuha ang panalo sa loob ng straight sets. Magaganap ang tapatan ni na Alex at Iva sa Arthur Ashe Stadium Linggo ng umaga, oras dito sa Pilipinas.
1: Dalawang Pinay billiard stars na ang nakasiguro ng kanilang slot sa Philippine billiards teams na sasabak sa 2026 Asian Indoor and Martial Arts Games o 2026 IMAG sa Riyadh, Saudi Arabia ngayon darating na Desyembre. Yan ang ulat ni Paulo Salamatin.
2: Pasok na sa dalawang slot ng female pool event sina Filipina Q artists Raki Constantino at Rubelin Amit matapos mangibabaw sa naganap na 9-ball qualifying tournament kamakailan na inorganisa ng National League for Billiard Sports of the Philippines o NLBSPH sa Maynila. Nakatakdang sumamang dalawa sa Philippine Billiards Delegation na binubuo ng 7 kalalakihan at 4 kababaihan kasama sa 7 lalaki sina legend Efren Bata Reyes at Francisco Totong de la Cruz na nakatalaga para sa Karom events. Pangungunahan ng delegasyon ng kupo ng lalaban sa 2026 Asian Indoor and Martial Arts Games o IMAG na gaganapin mula December 11 hanggang 21 sa Riyadh, Saudi Arabia. Pero hindi pa tapos ang tryouts dahil sa susunod na linggo naman, magaganap ang men's 9-ball qualifying match para sa ilan pang slot sa national team habang gaganapin naman ang snooker ngayong darating na September 20 hanggang 21. Ayon kay NLBSPH President at Philippine Olympic Committee Secretary General Attorney Wharton Chan, mahalaga ang kanilang pagsasagawa ng tryouts upang matukoy kung sino ang karapat dapat na irepresenta ng bansa sa IMAG.
3: Well, yung ating NLBSPH, no? The bag sa NSA natin is an upcoming federation. We had certain championships lately coming from our newest instead, the 8-ball women's world champion, Jessica Centeno. You know, likewise made silver in the 10-ball challenge in Italy. Currently, we're looking forward to a successful campaign looking at that Asian Indoor and Martial Arts Games in Saudi. Right now, may tryout po tayo kung sino sa kanila ang deserving na maglalaro po sa IMAG.
2: Ang IMAG ang isa sa mga pangunahing target ng bagong federasyon pero hindi dito natatapos ang kanilang mga plano para sa Philippine Billiards sapagkat kasama rin sa programa ng NLBSPH na palawakin pa ang grassroots program para sa layuning lumobo pa ang bilang ng mga kabataang ma-develop para sa chance ang irepresenta ang bansa sa international stage balang araw.
3: Isa sa mga plano natin is to create more wider grassroots program for our athletes. Naghahanap pa tayo ng i-develop natin, especially kasama tayo sa Southeast Asia Plus Youth Game Plus next year.
2: Target din ng federasyon na makapag-develop ng mga manlalaro sa iba't ibang disciplines ng billiards, hindi lang sa pool at snooker. Kasama rin sa kanilang mga plano ang paghahanda sa Southeast Asian Youth Games sa susunod na taon bilang bahagi ng pagbuo ng mas malaking pool ng young athletes.
3: Hopefully, we can develop more young athletes and develop other disciplines in billiard sports. Kasi not only pool, not only snooker, we also have kuya, we also have table, we also have a lot of different disciplines in billiard sports.
2: Bukod sa mga nabanggit na torneyong target sa Lihan, nakatuon din ang kanilang atensyon sa pagdaos ng World Championship event sa Pilipinas sa susunod na taon. Paulo Salamatin, para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
0: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
1: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako si Vel Custodio para sa Bayan.
0: Ako naman si Patrick De Jesus, inyong natunghayan ang
1: Ulat Bayan Weekend.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Driz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Maraming salamat, Raquel Bayan. Oras natin, 6:23 ng umaga. Kalap na tayo ng report sa labas ng ating himpilan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: 23 minutos at 25 segundos makalipas ang alas 6 sa nagmamadaling umaga. Tungayin muna natin itong report ni EJ Lazaro kung saan 2026 bar exams aarangkada na simula ngayong araw. Ito yung mga kukuha ng lisensya upang maging ganap na isang abogado. Ayan. Pangarap ko rin yan. One of my dream jobs ay maging abogado. Ha? Tumatawa ka, Arnel. Parang may katunog ba, Arnel? Alamin natin yan sa report ng aking tukayong si EJ Lazaro. EJ, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Aarangkada na ngayong araw, Setyembre sa East, ang 2026 bar examination sa buong bansa kung saan tinatayang 13,441 bar exam takers ang opisyal na kwalipikadong kumuha ng naturang pagsusulit. Isinasagawa ang bar exam sa 15 local testing centers sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang ang 7 testing centers sa National Capital Region. Ngayong unang araw ng pagsusulit, sasagutan ng mga examinee ang political and public international law ngayong umaga, habang commercial and taxation laws naman mamayang hapon. Kasabay ng pagsusulit ang pagpapatupad ng mga road closure at traffic management measures sa ilang testing centers. Sa UST at San Beda University sa Mindanao, may mga kalsadang isasara sa mga itinakdaang oras. Sa UP BGC naman, walang road closure pero inaasahan po ang mabigat na trapiko sa paligid ng testing center. May mga ipinagbabawal din na ilang aktibidad at pagbebenta, gayon din ang pag-inom ng alak sa paligid ng testing center sa mga itinakdaang petsa. Pinapayuhan ng mga motorista at commuter na magplano ng maaga, gumamit ng alternatibong ruta kung kinakailangan at sumunod sa mga traffic enforcer. Maliban ngayong araw, nakatakda rin ang ilang bahagi ng bar exam sa darating na Setyembre 9 at 13. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, EJ Lazaro. Mula naman sa lungsod ng Maynila, alaman naman natin ang sitwasyon ng bar examinations, yung 3-day bar examinations, gaya ka ng report ni EJ Lazaro dito naman sa lungsod ng Quezon. Kasi uumpisa na rin ngayong araw sa New Era University ang isa sa mga testing center ng bar examination. Salamin natin ang detalye, live na live, kasama natin ang hari ng weekend report, walang iba kundi si Kuyang Rife.

0: Morar ko yung Ray. Good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, yung Ray, come in.
2: AJ, kabila nga sa testing center ng Bar Examination ngayong araw na ito. Ito ang New Era University dito sa Quezon City. At tulad ng ibang testing center, ay patupad naman ang pamalalusob ng mga restriction sa paligid nito. New Era University, particular sa Central Avenue, na ano pa lamang ay mahigit na ang sirkulidad at naging abala na ang nasabing lugar para sa mga examiners na magtutungo dito sa may New Era para kumuha ng pagsusulit. So may pinag nagbabawal at pagbibenta rin ng mga mainom na alak dito sa lugar na ito. Hindi yung mga pagtitipon, anumang mga aktibidad na makakabala at makakalikha ng bulong, lalo na dito sa paligid mismo ng New Era University. So, baano pa lang kanina, ano, marami na mga estudyante, mga examine ang nagtungo mula sa iba't ibang lugar para kumuha nga ng pagsusulit. So batay doon sa records ng Supreme Court, kabuhang 5,500 siyam na tutapag sa 11,400 examiners noong 2025 bar examination ang nakapasa at ngayon ay ganap ng mga abogado. So ngayong araw na ito, may 15 testing center ang itinalaga sa buong bansa para sa 13,404 law graduates ang kukuha ng pagsusulit.
0: Manong Ray, Manong Ray. Manong Ray, tanong ko lang kasi nakikita ko kamusta naman nandiyan kung nandiyan ka man sa New Era University. Kamusta naman yung paglalatag ng seguridad ng ating kapulisan, kasi I think alam ko diyan sa palibot ng New Era liquor ban, ano? Bawal mo na magbenta ng mga alak at mag-ingay sa palibot ng universidad, kasi alam ko mga residential area yan eh, 'di ba? Yung mga kapatid natin sa INC karamihan diyan natira. So kamusta naman yung paglalatag ng seguridad ng Quezon City Police District diyan sa New Era University?
2: Maayos naman, ano, lalo na itong kabaan ng Central Avenue ay nakalatag dyan yung mga traffic enforcers mula sa NMDA at kasama na dyan yung mga traffic enforcers ng pamalang lungsod at nakabantay sila at nagmamando ng baloy ng trapiko. Unang natin tuwan dyan na AJ, itong daloy ng trapiko. Kasi marami na mga sasakyan at karamihan dyan yung gamit na ma-examine eh. Kaya naghahanap na lamang na mapaparadahan. At yung na ng Central Avenue ay nilagyan lamang yan ng parang harang para hindi makatawid-tawid itong mga sasakyan, ano? O kung mag-U-turn man ay nahihirapan sila. Dahil ang dumiretso lamang sa bawat direksyon yung kanilang pagkatatakbo para hindi naman makasagabal dito sa mga examine na mismo sa entrance ng New Era University.
0: Alright, Manong Ray, maraming salamat sa report at keep us posted dyan sa New Era. Maraming salamat!
2: Okay, ganyan ang sitwasyon mula dito sa Quezon City para sa Radyo Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat kayong Ray Ferrer, permanenteng nag-uulat mula dyan sa Lungsod Quezon. Ay nga pala, sa mga magsisitake ng bar exam ngayong taon, ay isang malaking good luck sa inyo. At sana ay makapasa kayong lahat, ano? Kasi alam nyo ho, hindi biro ho ang pag-exam dyan sa pagiging abogado. Yung bar exam, yan po kasi yung yan ang examinasyon na yan ay basehan ng pagiging abogado. Yan po yung licensure examination for lawyers. Ayan. Minsan na tayong nangarap pero hindi kaya ng schedule eh. Medyo kailangan ho talaga marugduban at tutok ang pag-aaral ng abogasya. Good luck sa lahat ng ating mga future lawyers na gustong maging ganap, no? Na abogado, ayan. Aras natin 6:31 ng umaga. At Ito naman. Abiso naman tayo, ha? Sa mga nakikinig sa ating motorista ngayong umagang ito, magkakaroon, ha, ng pansamantalang pagsasara ng kalsada sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila para sa gaganaping running event ngayong umaga, September 6, ha? Kaninang 12:01 a.m., northbound lane ng Roas Boulevard from Quirino Avenue to Katigbak Drive and southbound lane ng Roas Boulevard mula Pio Campo Street hanggang Katigbak Drive at Bonifacio Drive from Under Circle to Katigbak Drive, P. Burgos Avenue from Roas Boulevard to Jones Bridge, Finance Road from P. Burgos Avenue hanggang Top Avenue po yan, at Maria Orosa Street from P. Burgos Avenue to Calao Avenue, at Moralia Street from Santa Lucia Street to A. Soriano Avenue. At kabilang din po dyan ang Santa Lucia Street mula Moralia Street hanggang A. Soriano Avenue at eastbound lane ng A. Soriano Avenue from Moralia Solana Street to Anda Circle. Kabilang nga rin po dyan yung Jones Bridge. Nag-Alianis Drive, nakara po yan sa post office from MacArthur Bridge. Southbound po yan to Jones Bridge, northbound. Magallanes Drive na nakarap po sa Bureau of Immigration, westbound lane ng TM Calao Avenue from MH Del Pilar Street to Roas Boulevard, at westbound lane ng Quirino Avenue from Adriatico Street to Roas Boulevard. Pinapayuan po ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang abala. If I'm not mistaken, Bell, tama ba? Magkakaroon yata ng fun run, ano? So, siyempre, may 3K, may 5K, may 10K. So, medyo malawak po kasi yung coverage, eh. Kung mapapansin nyo, nakarating na ng hanggang ermita. Ayan. Naka-flash ang ating alternative routes sa ating, kung makikita nyo sa ating mga TV screens, especially sa mga nanonood sa ating via live stream at sa ating TV. Ayan po, makikita nyo. Ayan po yung mga alternative routes. Yan po nga nakakulay. Ay, yung mga saradong daan po. Yan po yung kulay pula. At yung asul naman ho, yan ho yung ating mga alternative routes. Ayan. So, ayan ay mga... Pupunta pa naman sana ako ng Maynila. Oo, particular dyan sa ano, sa Cartimar. Ibili sana ako ng ano eh, kain ng isda. Ayan po, ah, nakita nyo na. Iwas na po tayo sa mga lugar at mga street na pagsasagawa ng naturang fun run upang makaiwas tayo sa bigat ng daloy ng trapiko at syempre sa abala sa inyong lakad. Ang oras po natin, 6:34 ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ang ilang paalala. Diyan lamang po kayo.
1: Mabuhay Pilipinas para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tonong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag ganun-ganun nakakakuha, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pag bili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa compound. Bato po pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
8: Good morning! Wake up! Good morning!
0: Welcome back! Muli po nagbabalik ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin sa buong kapulungan, 6:36 ng umaga. Eh so ngayon po, no? Tayo po ay tutunghay muna sa ating mga nakalap na balita ng ating PBS Newsroom at PBS Production Division sa nakalipas na magdamag! Sa unang sigwada ng ating balitan ngayong umagang ito, ina-update na ng Department of Public Works and Highways ang mga flood management master plan sa buong bansa. Bilang bahagi ng mas pinahigting na paghahanda laban sa pagbahalin sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ng flood resiliency ng Pilipinas. Ayon sa DPWH, Labingsam na pangunahing driver river basin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang saklaw ng flood management master plans. Sa mga ito at 10 ang kasalukuyang nasa detalyadong engineering design. 6 ang may natapos ng updated master plans, 7 ang ina-update at 9 na ang may mga proyektong na ipapatupad o kasalukuyang isinasagawa. Upang matiyak ang mga plano ay angkop sa kasalukuyang kondisyon ng klima, nakikipagtulungan ng DPWH sa University of the Philippines Project Nationwide Operational Assessment of Hazardous o UPNOAA. Mga lokal ng pamahalaan at iba pang mga ahensya, layunin itong maisama ang detalyadong hazard mapping at scientific data bago maipatupad ang mga proyekto. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ang mga updated flood management master plans ay magsisilbing technical na batayan sa pagtatayo ng mga infrastruktura makatutulong upang mabawasan ang pinsala at ng matinding pagbaha at mapalakas ang pangmatanggalang kahandaan ng mapalakas ang pangmatagalang kahandaan ng ating bansa sa mga sakuna. Oras natin, 6:39 ng umaga, nagpayag ng interes ang United Arab Emirates o UAE at Saudi Arabia na magtayo ng oil storage facility sa Pilipinas. Kinumpirma ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na walang anumang gagastusin ng bansa sa nasabing proyekto. Ayon pa sa DOE, sa ito magandang paraan upang hindi na maiwan ang bansa tuwing mayroong problema sa supply ng langis sa mundo dahil may mga direkta ng supply na maiimbak sa bansa. Gidpa ni Abad, ang panukalang foreign-owned hubs ay commercially operated subalit nais ng gobyerno ng agreement na magbibigay ng prioridad o gobyerno ng arrangement na magbibigay ng prioridad o reserve rights kapag nagkaroon na ng krisis sa supply ng langis. Oras na maaprubahan ay magkakaroon ng target na 50 million na barrels ng langis ang mailalagay sa nasabing hub. Nakikipag-ugnay na ang bagong buong Philippine Strategic Petroleum Reserve Team sa Saudi Arabia ukol sa nasabing plano. Oras natin, 6:40 ng umaga, mas pinalakas pa ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang ugnayan sa usaping pangdagat, matapos bumisita ang bagong talagang U.S. Ambassador na si Lee Lipton sa punong himpilan ng Philippine Coast Guard o PCG sa Maynila. Sa pulong, nagpasalamat si PCG Commanded Admiral Ronnie Hill Gavan sa patuloy na suporta ng U.S. Coast Guard sa pagpapalakas ng kakayahan ng PCG sa maritime law enforcement at operasyon. Iniyak naman ni Ambassador Lipton ang patuloy na pakikipagtulungan ng Estados Unidos sa Pilipinas para sa magkatuwang na responsibilidad sa Indo-Pacific. Tinalakay rin ang papel ng PCG bilang kasalukuyang chairman ng ASEAN Coast Guard Forum, kabilang ang pagpapalawak ng information sharing at pagsasanay kasama ang mga regional partner, kabilang din sa napag-usapan ang kooperasyon sa artificial intelligence, cybersecurity, kasunod ng pagtatatag ng cyber command ng PCG. Ayon sa PCG, layunin ng pinalawak na kooperasyon na higit pang mapatatag ang seguridad at katatagan, mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon, at maisulong ang mas matibay na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Oras natin, 6:42 ng umaga. Sabay, syempre, ito naman ang ating inaabangan, ang oil price.

0: tayo. Bago muna tayo mag-oil price, tingin muna tayo, ha? Sa mga nanonood sa atin sa live streaming, ayan. Ito, nanonood sa atin si Francis Navales. Good morning, Boss AJ. Shoutout po sa apo ko, Junyo. Ingat, at ang kapatid niya na si Gino. Ingat, ayan. Si Juno at si Gino, ang apo ni Francis Navales. Shoutout sa kanila. Ingat daw po kayo, sabi ng inyong lolo, Francis Navales. Shoutout ko na rin, nakikinig sa atin yun, no? Malamang. Si June, alias Bumbay Malyare, nakikinig sa atin, no? Sa ating himpila. At syempre, syempre, syempre, isa sa mga pinakamasipag na ating ano, ah, na ating SG. Si Rodel Balangkit. Ayan. El Bonito Rodel Balangkit. At syempre, nakikinig din sa atin. Mga sekreto nakikinig sa atin. Walang iba kung di si Roger Agustin Ramos, si Daniel Alegre. Syempre, syempre, sino pa ba? Si, ano? Si Boss Benji Puentes. Ayan. Si Boy Bakbak Mallorca. Ayan, ayan, ayan, ayan. Nakikinig sa atin yan, ha? Shoutout, shoutout, shoutout sa inyo dyan. Ay nga pala, shoutout din sa PNP Press Corps at syempre sa Sound of Metro Manila Press Club. Ayan, Friday kasi meron kaming courtesy call, ha? Kay Mayor Rufy Biason. At shoutout na rin kay Mayor Rufy Biason sa pagbibigay pa unlock, no, sa kanyang opisina para i-accommodate kami ang buong Southern Metro Manila. Ayan, ayan, ayan. Ay, ngayong hapon po na ito. Ay, ngayong hapon. Umaga pa pala. O, ngayong umagang ito. Ay, kamustay naman natin ang lagay ng magiging panahon mula sa Pagasa Weather Forecasting Center. Makakasama natin si Madam Grace Castañeda. Madam Grace, good morning.
1: Rancho Pilipinas Weather.
2: Yes po, good morning din sa ating lahat. Sa ngayon, patuloy pa rin nahabagat yung umiiral for most of Luzon and Visayas. Possible pa rin po yung bugso ng malalakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. While dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera and Steve Region, Western Visayas, rest of Central Luzon, rest of Mimaropa, Rizal at Laguna, is meron pa rin po tayong mga bigla ang buhos ng mga pag-ulan na mararanasan at dala pa rin po ito ng habagat. While for the rest of the country, may mga isolated po ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng localized thunderstorms. And yung bagyo naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huli pong namataan sa layong 875 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Ito po si Tropical Storm Provan, yung dating si Bagyong Pilandok, and east-southeastward po yung movement nito sa bilis na 10 kilometers per hour. So possible po itong pumasok muli sa loob ng ating area of responsibility ngayong umaga or mamayang hapon. And wala naman po tayo nakitang direct effect nito.

0: oil price. Big time oil price hike.
1: Oh no!
2: Wala na, finish na.
1: Oh my God!
2: Wala na, finish na.
0: Finish po tayo. Finish po tayong lahat. Oo. Sabi nga ng aking producer na si Isabel, maglalakad na lang. Gasolina ng Depaa. Uy, bago yan. Ah. Parang pwedeng title sa doc yan. Ano masasabi mo, Johnny D? Ha? Pwede, no? Gasolina ng Depaa. Oo. Oh. Okay to. Mataba utak na dyan. Gasolina ng Depaa. Oo. Oh, eto na. Anong gusto nyo unahin natin? Oh, diesel muna tayo para sa ating mga motoristang ano, naka-diesel. Kakakuha pa lang. Nako. Marami pa naman kumukuha. Darating pa naman yung bagong Pajero 2026 model sa market. For the many times. Ayan na. Oo, ang Pajero. Parating na ho ngayon taon. Magkano ang itataas? Drum roll please. Up!
1: Oh my God!
3: Yay!
2: Wala na, finish na.
0: Yan, finish talaga tayo dahil posible yung tumaas ha. Naglalaro ho sa 5 to 6 pesos ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel. Eh sa gasolina naman, oo. O, si Brail Kango, kung nakikinig man si Boss Brail Kango ha. Oh, ayan, nakatango nga si paring si Johnny Delgado ng PBS, nakatango na sa akin. Kung nakikinig man si paring Brail ano at si Boss Ninong Kiko Flores. Yan.
4: Makate sa bulsa ito, Isabel. Makating makate sa sobrang kate, mapupunit ang wallet mo. Oo. Makate talaga. Ito naman, sa gasolina naman tayo. Magkano naman ang itataas sa gasolina? Diyos ko po. Kailangan ko na yata mag-full tank mamaya. Magkano? Drumroll, please.
0: Yan o!
1: Oh my God!
3: Yay!
2: Wala na. Finish na. Wala na. Finish na.
0: Finish na finish yun sa mga gasolina, ha? O, si Joe Fernandez, nakikinig sa atin. Sino pa ba? Si Ninong Rolly Bumatayo. Ha? Nakikinig sa atin kasi yung sasakyan ni Ninong Rolly Bumatayo, kulay pula rin na sports car. Oo, pula rin. Tama. Alam mo naman tayo. Una sa parking. Tama. Ang galing mo, Isabel. Oh. Laging una sa parking yun. Eh. Biroin mo, alas 4 ng madaling araw, nasa bureau na yun. Oo. Si Ninong Rolly Bumatayo, kaya hindi naubusan ng slot yun. Eh, B6 kasi yung makina nun sasakyan nun. Eh, talagang pag-start pa lang nun, 500 na. So, Ninong Rolly Bumatayo, kung nakikinig ka sa akin, ang presyo ng gasolina ay naglalaro sa 4 pesos to 5 pesos ang kada litro o posible yung itaas sa kada litro ng gasolina.
2: Wala na. Finish na.
0: Finish talaga. Big time na big time. Oh, easy ka lang, Bel. Ah. Baka ma-MTRCB tayo dun sa mga tinatype mo sa prompter. Ha? Oh. Ito naman. Sa kerosene naman tayo. Oh, alam mo na yung kerosene na Johnny Delgado. Ha? Nabutan nyo ba yung kerosene? Ikaw, Mark, tahimik lang. Nabutan mo yung kerosene? Oh, yung binobombang gasol, oh. Ikaw, Bel, nabutan mo na yata electric stove na, eh, no? Oh, tawa lang sa Isabel kasi hindi niya na alam yun na nabutan niya na Shelaine. Wow, talaga naman. Eh, kami, nabutan pa namin yung kerosene, yung gasol de bomba. Magkano nga itataas sa kerosene? Ako, drum roll.

0: Gano.
1: Oh no.
2: Wala na, finish na.
3: Talaga naman. Talaga naman. 5 pesos to 6 centavos din ang posibleng itaas sa kada litro ng kerosene. Alam mo, mapapano ka na lang talaga eh. Alam mo yung kasabihan ni, ano, ni Malupiton? Aray ko po. Tawa na tawa si Mark. Gaya ka ba? Aray ko po. Papagano ka na lang eh. Aray ko po na lang talaga eh. Ito, halitin ko ha. 5 pesos to 6 pesos ang posibleng itaas sa diesel. Gasolina ho, 4 pesos to 5 pesos ang posibleng itaas. At ang kerosene, 5 pesos din po. 6 pesos ang itataas po sa kada litro ng kerosene. Aray ko po! Ano ba tayong ganun sound effect sa Papa Mark tahimik lang? Aray ko po! Ayan, ha? Kaya naman, ha? Abiso sa mga motorista natin ay habang hindi pa ho nagtataas at hindi pa ho inaanunsyo ng Department of Energy ang taas presyo sa produktong petrolyo, abay, magpa-full tank na ho kayo. Kung pwede lang, isagad nyo hanggang labi ng tangke ng inyong mga sasakyan. Para lang medyo maibsan-ibsan, ano? Eh, marami pa akong nakikita, no, na nasa 70 mark, no? Almost below 70 mark, ayan. 71, 72, ayan. Ayoko lang banggitin yung mga, ano, baka sabihin, advertisement, ayan. Marami pa ho. Kaya tutok lang ho kayo, ha? Ito naman, ha? Nagpapabati naman sa atin si Marlin Yabot Cruz. Good morning, sir. Watching from Taiwan. Oy, shoutout sa'yo, Miss Marlin Yabot Cruz. Makikinig po sa atin, yan. Nga pala, ha? Bati tayo. Happy 50th birthday kay Tita Christy Masungsong. Happy birthday!
4: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
3: Happy birthday, no? Ma'am Christy, Tita Christy Masungsong, 50th birthday niya, ha? Manungsong pala. Ayan naman tayo. Manungsong. Itin ko, happy birthday, Tita Christy Manungsong. Ayan. Manungsong. Ayan. Naway, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Nababati kayo. Sino ba nagpapabati niyan? Siyempre, ang tiyahin pala ito ni Miss Isabel Silang. Ayan. Opo. Ang apo. At ayan po, happy birthday din po kay Kuya Paolo Manungsong. Ayan. Ilang taon na si Kuya Paolo Manungsong? Yun lang, nagpapabati. Hindi alam yung edad. Basta happy birthday sa'yo, Kuya Paolo Manungsong, ha? As always, bata ka lagi ni Isabel. Hindi naman masama magpadala dito ng pancit, soft drinks, di ba? Boss Mark tahimik lang, at Boss Arnel. Ayan, ha? Oras natin, 6:56 ng umaga. Nga pala, ha? Meron pa tayong isang shoutout, ha? Happy birthday naman ho kay Ma'am Silveria. Ano ba? Ma'am Silveria Orquillos. Ayan. Si Ma'am Silveria Orquillos. Happy birthday!
4: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
3: Ayan. Happy birthday, Ma'am Silveria Orquillos. Ayan. Well, ganun talaga. Pala, ha, yung mga nabanggit namin, ha, na road closure po dyan sa lungsod ng Maynila. Lahat po ng mga updates na yan, matunghayan po natin sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Makikita nyo po doon yung mga latest polls po hinggil nga po sa 2026 bar exam. At good luck ha! Ulitin ko, good luck sa mga magsisitake ng bar examinations. At ko ay makapasa kayong lahat. Sana. Magdasal. Lagi yan. Start ng exam. Yung sa mga kapatid natin sa Katoliko, sign of the cross, ika nga. At yun nga, siyempre magsimba kay St. Jude, no? Nakasimba ka na ba doon, Isabel, kay St. Jude? Ha? Sa Malacanang, oh. Hindi pa, oh. Maganda ron. Subukan mo magsimba. Ayan, yan. Mag-exam. Hindi, naka-exam ka na eh. Regular ka na rito eh. Career ka na, di ba? Hindi mo na kailangan nag-civil service ka ba? Nakapasa ka, no? Nakapasa. Oo. Hindi na pala mag-exam to, di ba? Mark Taimik lang, no? O, sa lahat, ito, lalating ko na para wala nang ahabol, ha? Sa lahat na magbe-birthday ngayong September, ay isang malaking happy, happy birthday sa inyong lahat. Ayan. Happy, happy birthday sa lahat na magbe-birthday ng September.
4: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
3: And with that,
4: bakit kaya
3: tuwing Pasko ay dumarating na ang bawat isa'y andyan na.

0: inabutan na ng oras.
1: Ang 100
0: days na lang.
1: Kahit na ano,
0: Pasko na!
1: Ang pag-ibig sana.
0: Ayan na, Paskong-Pasko na, oh. Napapangiti na si Johnny Delgado at si Mark tahimik lang. Ang tanong, Johnny Delgado ng PBS, may bonus ba? Meron yan, positive lang. Sa alam po ng mga nakatuwa ko sa technical side, nabanggit ko na ha, lagi kong kausap. Si Arnel Villamor, also known as AKA Johnny Delgado ng PBS. Naano ko talaga pag nakabalbasarado si Johnny Delgado. Parang kamukha talaga niya. Sa Baby Ama, Mark tahimik lang. Napanood mo na ba yung Baby Ama? O yung babarilin ni Johnny Delgado si Robin Padilla doon sa loob ng konferensya. Superintendent, what are you doing? Ayaw kong sabihin, MTRCB yung kasunod na linya. At syempre, ito naman, syempre, ang laging tahimik lang na aking co-pilot. Walang iba, kundi si Mark Bukiron. Si Mark Boss tahimik lang. At syempre, ang nag-iisa. At kumbaga sa driver to, napaka-defensive driver nito. Walang iba, kundi the one and only at napakasipag na aking executive producer, si Isabel. Wala nyo kung tag-isan nakatira to. Silang, ayan. Get well soon ha, kay Miss Tess. Oh, may sakit ba si Ma'am Tess? Oh. Ayan. Muli ako po inyong lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Babati po sa inyo na isang mapagpalang umaga, Bayan Sinilangan. I love you all, Bagong Pilipinas. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Kasama po si Ma'am Judith Caringal. Ayan. Medyo pahinga mo na yata ang aking boss ninang, si Ma'am Cecil Kimlan. Judith Caringal po muna tayo. Muli, I love you all, Bagong Pilipinas. See you next Sunday!
2: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda man takbo.
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ang mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings. Spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
4: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito ang ating lingguhan na Celebrating Life. Dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Judith Caringal. Sa ngalan ng ating regular host na si Sister Cecil Kimlat, ang aming pong imbitasyon sa inyo na samahan muli kami sa linggo na ito. Dalawang oras po tayong magkakasama dito sa Celebrating Life. Mamaya po, may panauhin tayo. Siyempre, special ulit na topic ang aming ibabahagi sa inyo. Without further ado, ay atin pong i-welcome ang ating pastor na kasama sa linggo na ito, si Pastor Charlie Opina. Yes, Pastor, magandang umaga po.
5: Good morning, Sister Judith. Medyo hindi tayo nakadating sa studio dahil nagkaroon po tayo ng lagnat dahil tayo po ay naambunan. Kulang-kulang na po yung ating pong protection sa ating ulo kaya nandito po tayo ngayon sa ating pong tahanan. Kaya sa kabila po ng hindi magandang panahon, tayo po ay magpapatuloy pa rin sa pagdadala ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya ito, napakaganda po ng ating pong pag-aaralan sapagkat hamon po ito sa atin bilang mga Kristiyano at doon din po sa kung saan ay ito yung kalooban at nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, Sister Judith.
4: Yes, salamat sa Panginoon. You're okay. At yun din po mga kababayan natin, mag-ingat po tayo, patuloy po yung masamang panahon. Kailangan ingatan natin ang mga sarili natin. Ano? At syempre, lahat ng kailangan, kung lumalabas, payong, jacket, kapote, para po hindi tayo magkasakit. At talagang sobrang ingat. Kung hindi naman kailangan lumabas ng bahay, wag na lang lumabas, hindi po ba? Anyway, so ang topic natin para sa umaga na ito ay patungkol saan, Pastor?
5: Yung pag-usapan po natin ngayon ay living stone o buhay na bato na makikita po natin ito sa 1 Pedro chapter 2 verse 4 hanggang 10, Sister says, Sister Judith.
4: Okay, so living stones, yan po ang ating topic para sa umaga na ito. At mamaya din po, matapos itong aming unang bahagi na talakayan, kasama si Pastor Charlie Opina, magiging panauhin po natin mamaya si Sister Menchu Kimlat. Siya po isang Filipina nurse na kabase sa United Kingdom at siya po ay isang mother, okay, isang ina sa 11 years old na si Kieran. Kaya mamaya ito, very interesting din po na talagang kwentuhan at kumbaga bahaginan ng mga siyempre, experience kasama ang ating Panginoon. So, antabayanan niyo po yan mamaya sa ikalawang bahagi sa ating reflection segment ng ating programang Celebrating Life. So, sige Pastor, kaagad na ibahagi natin sa kanila at sa atin. Pag-usapan natin itong The Living Stones, ang ating tampok na topic para sa umaga na ito.
5: Sige po, Sister Judith, medyo mahaba-haba lang po itong tekstong gagamitin po natin. Mm-hmm. Pero simulan na po natin yung ating pong pag-aaral. Sa 1 Pedro po, chapter 2, verse 4 hanggang 10, lumapit kayo sa kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual nakalugod-lugod sa kanya sa pamagitan ni Jesucristo at sapagkat sinabi ng kasulatan, "Tignan niyo, inilalagay ko sa sayo ng isang batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sinumang sumampalataya sa kanya. Kaya nga mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa kanya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito, ang batong itinakwil ng mga tagapayo, tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon at ito ang batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadapa nila. Nagtisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos, ganoon ang nakatakda para sa kanila. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga marlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon ay tumanggap na kayo ng kanyang habag." Pagpalain po ng Diyos yung pagkakabasa ng kanyang mabuting balita. Meron pong dalawang katanungan dito na makikita po natin na tinanong po ito si Pedro. Yung una, "Whom do men say that I am?" Ito po ay matatagpuan po natin sa Mateo chapter 16 verse 15 hanggang 18 na kung saan ay tinanong ng ating Panginoon itong kanyang mga alagad patungkol kung sino siya.
4: Yes.
5: Isa si Pedro po ang siyang magandang sagot sapagkat ang sinagot ni Pedro ay siya ang buhay na anak ng Diyos. Kumbaga, siya lamang po yung nakakuha ng tamang kasagutan. Ngunit sinabi ng ating Panginoon sa kanya, hindi sa kanya nagmula yung kasagutan, kundi ito ay ibinigay ng Ama para sa kanya. At makikita rin po natin yung isa pang katanungan, "Do you love me more than this?" Isa rin po itong tanong kay Pedro ng ating Panginoong Jesucristo ng pagkatapos po ng kanyang kamatayan at muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ay binalikan niya itong si Pedro at makaikatlong beses niyang itinanong kung siya talaga ay mahal ni Pedro. Kaya nagdulot ito ng kalungkutan kay Pedro dahil para bang pakiramdam niya ay hindi siya seryoso yung mga sagot niya doon sa tanong ng ating Panginoong Jesucristo.
4: Okay. Pero dito kaya ito natin pinipresent yung dalawang tanong na may sagot para natin kumbaga ma-build up itong sinasabi ni Apostle Peter dito nga sa 1 Peter chapter 2 verses 4 to 10 patungkol po sa matalinhaga ito, Pastor, di ba? Living stones, buhay na bato, na mensahe niya, kanino ba ito? That time niya binigyan ng mensahe o ibinigay ang mensahe?
5: Kasi kung dito po sa ating pong pag-aaral ay ang pinatutukuyan kasi ng ating Panginoong Jesucristo ay yung kanyang mga tinawag na living stone. Pero dun sa ating pag-aaralan mamaya, mapapansin po natin, yung cornerstone po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na tayo rin po, katulad ni Pedro na tinawag, ay tinawag din pong the living stone. Kasi yun na po, naging kabahagi na po tayo doon sa tunay na buhay na cornerstone na kung saan ay nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga sumasampalataya sa kanya, Sister Judith. Kaya nabanggit po natin dito yung mga tanong kay Pedro kasi nga po si Pedro ang siyang tinawag din po na bato. Pero hindi siya katulad ng bato na kumbaga nagsisignify ng ating Panginoong Jesucristo dahil ang tawag sa kanya ay maliit.

itatayo po yung iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya makita po natin na tayo po bilang sa mga Kristiyano ay

0: fisher folk do deserve our unconditional.
1: Kasi nga tayo bilang isang, ang tanong nga dito, gaano na ba tayo katagal na nananambahan, katagal na Kristiyano o born again Christian? Pero ang tanong dito, bukod dun sa mga tao na naririnig natin, tayo mismo personal, sino ba talaga ang ating Panginoong Jesucristo? Kaya mapapansin po natin dito, doon po sa ating pong pinag-aralan, Sister Judy, tama po, Sister Judith, makikita po natin ano, na yung tanong dito nakaka-confuse po kasi dahil sinabi niya kay Pedro na upon this rock I will build my church. No? Ang tanong dito, sino ba talaga si Pedro? Ano ba talaga siya? Siya ba yung bato na kung saan ay nabanggit dito? Siya ba yung sa kanya ba itatayo yung iglesia ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya maraming ano eh, marami pong sagot yung iba rito, pero ang Biblia nagsasabi na si Pedro ay tinawag na Petros sa wikang Griego.
2: Mm-hmm.
1: Na ang ibig sabihin ay little rock.
2: Little
1: hindi
2: rock.
1: Siya mismo yung pinaka-rock. Ibig sabihin tinawag siyang maliit na bato. At yung binabanggit dito na upon this rock ay ang sinasabi ng iba na yung kanilang kinatutungtungan ay literal na bato. Pero pagkatinignan po natin yung spiritual dito, ang tinutukoy po rito ng ating Panginoong Jesucristo, walang iba kundi siya mismo yung bato na kung saan sa pamamagitan niya ay itatayo po yung iglesia ng ating Diyos. Kaya makikita rin po natin na ganun din po tayo, katulad ni Pedro, na sa pamamagitan din po natin, magiging instrumento tayo bilang pagtayo o yung mga stone ay maging living stone. Kaya titignan po muna natin dito. Sa letter B po natin, kanina pinag-usapan natin na si Peter, tinawag po siyang bato. Yung Christian ay tinawag din pong bato o the living stone. Bakit po tinawag na living stone din po yung mga Kristiyano? Kasi si Pedro, tinawag siya ng ating Panginoon Jesucristo na small rock. Tayo rin po na naniwala sa ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag din po tayong bato. Makikita po natin yan sa 1 Pedro chapter 2 verse 4. Sabi nga rito, lumapit kayo sa kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Kaya kung tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo at nagkaroon tayo ng ugnayan sa kanya at nagkaroon tayo ng kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo at relasyon, ay naging bahagi tayo doon sa cornerstone. Kaya tayo katulad ni Pedro ay tinawag din pong bato.
2: Bato. Kaya, ang daming symbolism dito ha, kaya dapat talaga kung intindihin natin ano yung mga verses dito.
1: Dapat. Sister Judith, tingnan po natin ito ano. Pagka yung bato ordinaryo lang siya, kumbaga wala siyang gamit, no? Para lang siya isang bato na nagkakalat doon sa dinadaanan
2: yes.
1: natin.
2: Opo.
1: Pag pinag-usapan din po ng bato, kumbaga ano lang siya, para siyang isang bagay na patay, walang kabuluhan, yung po yun. Kung mapapansin po natin, may tinatawag din pong buhay na bato, di ba, Sister Judith?
2: Mm-hmm.
1: Na ayon nga doon sa iba, pagka yung buhay yung bato, nanganganak siya. Nanganganak siya, no? Meron siyang pakinabang. Kaya tayo bilang isang mga hindi mananampalataya, Sister Judith, para tayong bato rin na wala pang buhay.
2: Yes.
1: Wala pa siyang pakinabang, hindi pa tayo nagpo-produce ng panibagong bato o panibagong buhay. Kasi wala pa tayong koneksyon doon sa tunay na bato na nagbibigay ng buhay, katulad ng tinanggap ni Pedro. Kaya nung tayo po ay nagkaroon ng relasyon dun sa tunay na bato na nagbibigay ng buhay, tayo na bato na walang buhay, walang gamit, ay magkakaroon ng buhay at magkakaroon ng gamit. Kaya tayo po ay tinatawag na the living stone.
2: Stones.
1: Yung po yung pinakamaganda ron. Na dati, nagkaalat lang siya, no? Hindi siya pinapansin, dinadaan-daanan siya. Ngayon, hindi na siya ganoon. Meron na siyang gamit. Meron na siyang buhay na kung saan ay kabahagi na doon sa misyon ng ating Panginoong Hesukristo, Sister Judith.
2: Amen. Ang ganda, no? So, lahat tayo ngayon ay living stones. Lahat tayo na mga tumanggap sa ating Panginoon.
1: Yan. Sige po, ituloy pa po natin. Ano? Sa letter C po, kanina, si Peter po ay was the stone. Pagkatapos po, yung sinunod po natin, yung Christians are living stone.
2: Mm-hmm.
1: Yung letter C naman po, Jesus Christ is the cornerstone. Kumbaga, siya yung sandigan ng lahat. Kumbaga,
2: pundasyon.
1: Sa kanya nagmula. Oh, siya yung pinaka-pundasyon ng lahat. Balikan po ulit natin, Sister Judith, sa 1 Pedro chapter 2, verse 4, tapos talon tayo ng verse 6 hanggang 8. Lumapit kayo sa kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Kung mapapansin po natin, talaga siya yung pinaka-pundasyon ng lahat ng mga bato na pinili ng ating Diyos na mahalaga sa paningin ng ating Ama. Kaya sa verse 6 naman po, sapagkat sinabi ng kasulatan, tignan nyo, inilalagay ko sa Zion ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga. Hindi mapapaya ang sinumang sumampalataya sa kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa kanya, ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon at ito ang batong katitisuran ng mga tao. Batong ikadadapa nila, natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos, ganun ang nakatakda para sa kanila. Kung mapapansin po natin, yung mga sumampalataya na kinabang doon sa batong buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
2: Yun kasi ang promise ng Panginoon, di ba? May promise.
1: Opo. Kaya tayong mga Kristiyano, siya yung parang naging pundasyon natin.
2: Mm-hmm.
1: Siya na yung buhay natin. Kumbaga, siya na yung lahat-lahat sa atin. Lahat ng bagay na magaganap sa atin, ayon na sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya may magandang buhay tayo. Doon naman sa hindi naniniwala, Sister Judith, para sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo, katitisuran, no?
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga, alam niyo po, yung mga Pariseo, ang tawag kasi sa kanila dito sa bagong salin dito ay mga pari, no? Pero noon, ang tawag talaga sa kanila, mga punong saserdote. Sila yung mga tagapagturo ng
2: High
1: kautusan.
2: Priest.
1: Opo. Nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo, hindi sa kanila nagdulot ng buhay, kundi para sa kanila, threat ang ating Panginoong Hesukristo.
2: Mm-hmm.
1: Kaya para sa kanila, kinakailangan na hadlangan si Kristo doon sa kanyang pag-angaral at tumantong nga po doon sa kung saan ay ninais nila na mawala talaga sa kanilang landas ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hinimok na si Jesus ay maipakulong, maipahuli at maparatangan na makasalanan at mabitay doon sa krus ng Kalbaryo.
2: Yes.
1: Kaya yun po yung kalalagayan po ng ating Panginoong Hesukristo, Sister Judith.
2: Pastor Charlie, babalik po tayo, okay, para pa rin po palawigin itong ating topic, Living Stones, sa umaga na ito. Siguro sagutin pa natin, base sa mga experience natin ngayon, kung paano na nga ba naging stumbling block, ika nga, yung hindi natin paniniwala, hindi natin pagtanggap sa ating Panginoon. Magbabalik po ang Celebrating Life matapos ang ilang paalala.
3: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagpulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Asahan nyo, papahindan natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iisang dokumento o inalalim na. Pero matatawa ko lang nyo kung kasama ko kayo mga panay kapel.
7: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
8: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
9: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
7: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa Presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
10: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: mo ng business permit. Nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
2: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
5: Okay, nagbabalik po ang ating Celebrating Life dito pa rin sa Radyo Pilipinas at sa iba't iba pang mga himpilan ng Radyo Pilipinas katulad ng Lawag, Davao, ganun din po ang EQFM dyan sa Baguio. Okay, Radyo Pilipinas. Angelo Redaha, good morning at sa lahat po ng mga naka-tune in, nanonood sa Facebook, sa TV, magandang araw po, a blessed Sunday sa ating lahat. Nagpapatuloy po ang ating talakayan, kasama ko pa rin po si Pastor Charlie Opina at ang ating nga pong topic ay ang Living Stones. Kanina, napag-usapan na natin ang Panginoon, Panginoong Hesukristo ang ating cornerstone, ang mga believers ang living stones. And yes, Pastor, yun sa tanong natin, paano nagiging stumbling block yung mga nakakaranas ika nga ng na-stumble, okay, yung mga non-believers, yung hindi naniwala dito sa cornerstone.
6: Okay, Sister Judith. Kung mapapansin niyo po kasi, dito po no sa bagong baryo. Naalala ko po yung isang kapatid natin. Dati kasi kasama siya lagi doon sa umpukan. Alam niyo na po yung umpukan dito no. Minsan na yaya siya uli, sabi niya hindi na ako pipwede diyan, sabi niya ganoon. Unang-una yung katawan ko, para bang yung health purpose kung bakit hindi na ako nakikipag-ano sa inyo sa numpukan. May nagsabi ng isa, naku, pagka sumama sa atin dito yan, pagagalitan niya ni Pastor. Para bang ang tingin kasi nila pagka napabilang ka dito sa grupo ng mga kakristyanuhan, marami ng bawal, parang ganoon para sa kanila. Kaya para sa kanila ayaw nilang sumama kasi nga may mga kagustuhan pa sila na ayaw nilang maialis sa kanilang mga sarili.
5: Mm-hmm.
6: Kaya yung pagiging yung ating Panginoong Hesukristo ay para bang hindi stumbling block para sa kanila na kung saan hindi na nila magagawa yung mga gusto nila. Isa pa, yung salita kasi ng Diyos, para siyang ilaw eh, na kung saan, dun sa isang madilim na bahagi at nagkaroon ng ilaw, lahat doon ay nahayag, kumbaga nakita, walang maitatago. Eh dahil nga yung katuruan ng ating Panginoong Hesukristo, yung Biblia, ay kumbaga ipinakita niya kung sino talaga tayo sa harapan ng Diyos.
5: Yes.
6: Kaya ang nangyayari ngayon dahil ibinulgar niya tayo, no? Ipinakita niya kung sino tayo. Yung iba nagagalit. Dahil nga po, ayaw nilang sabihin na sila yon. Kaya misa't ayaw din naman nilang sabihin na kunyari tayo mga Kristiyano ay lumalakad tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sila sasabihin nila na bakit kami, hindi ba kami lumalakad? Parang ganun. Ba't kami, hindi ba kami anak ng Diyos? Kailan ba yung anak ng Diyos? Pero kasi ayon sa Biblia, yung tinatawag na anak ng Diyos ay yung lumalakad ayon doon sa pamantayan at kalooban,
5: yes,
6: ng ating sumusunod. Diyos. Kumbaga, may mga tao kasi na ayon nila doon sa kabutihan.
5: Mm-hmm.
6: Ayon lang sila doon sa kasamaan. Kaya kung mapapansin po natin, marami kasing sinalansang ang ating Panginoong Hesukristo patungo doon sa kasamaan. Yun yung mga ayon ng iba, no, na yung mga mabuti ay yung mga masama nagkaroon ng pagbabago. Kumbaga, yung iba nakabawas sa kanilang mga negosyo.
5: Mm-hmm.
6: Kasi hindi na sila nagbibisyo. Para sa kanila stumbling block 'yun dahil nga nakabawas kung kunyari may mga 10 dating unbeliever na kilala yun na sa ating Panginoon sa Kristo, tinalikuran na yung bisyo, nakabawas para sa kanila yun. Kaya, kumbaga, ikinagalit iyon ng hindi naniniwala talaga sa ating Panginoong Hesukristo, Sister Judith.
5: Yes, okay. Salamat, Pastor. Sige po, ituloy na natin yung ating talakayan.
6: Ayun po. Under po ng letter C, yung Jesus Christ is the cornerstone. Sabi nga rito, Christ is the chief cornerstone, the only foundation on which to build our lives. Wala na tayong ibang sasandigan pa, no? Na kung saan ay magbabago ng buhay natin, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Ito yung pinakamagandang balita dahil tayo wala talaga tayong kayang gawin para mabago natin yung ating buhay. Tanging ang ating Panginoong Hesukristo lamang na kung saan ay magtatayo ng magandang buhay sa bawat isa sa atin. Parang katulad ko po, dati nung ako po ay nabubuhay ayon sa takbo ng mundong ito, tingin ko yung buhay ko wala na siyang kulay, wala na siyang direksyon.
5: Yes.
6: Kumbaga walang para buhay na siyang patapon, no?
5: Yes.
6: Problema ng magulang, pamilya, problema ng barangay, at the same time naging problema na rin ng lipunan, ano?
5: Mm-hmm.
6: Pero nung nagkaroon ako ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo na siya yung tunay na bato na nagbibigay ng buhay, nagkaroon na ako ng direksyon sa buhay ko. Kumbaga, ngayon, alam ko na yung aking misyon dito sa ibabaw ng lupa. Alam ko kung bakit ako pinanganak, alam ko kung bakit ako nabubuhay para sambahin, paglingkuran ang ating Diyos na buhay na walang iba kundi si Yahweh. Kaya kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo naitayo yung ating pong mga buhay, para tayo ay nagtatayo doon sa buhanginan. Pagka yung buhay natin ay inisip natin na itatayo sa organization, sa ibang tao para tayong nagtayo ng buhay natin doon sa buhanginan. Anong ibig ko pong sabihin doon? Para siyang tayo nung bata
5: para
6: tayo
5: bang, nagtatayo. Ano, Pastor, singit, parang katulad ng kwento sa Banal na Kasulatan, bahay na itinayo doon sa bato, di ba? Tapos yung isang bahay tinayo sa lugar na mabuhangin. Eh kung bumagyo, o sinong matibay doon?
6: Tama po, no? Kumbaga yung tubig sa dagat, pagka siya ay hinampas, babagsak na kagad yung bahay na itinayo doon. Hindi katulad ng sinabi niyo, Sister Judith, na kung saan yung bahay ay naitayo doon sa bato, napakaganda, matatag siya. Dumaan man yung maraming bagyo o anong mga kalamidad, mananatili siyang nakatayo dahil nandoon siya sa isang matatag na bato. At ganoon din po yung buhay natin. Kung yung buhay natin ay nakatayo doon talaga sa perpektong bato na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, anumang bagyo ang dumaan sa buhay natin, mananatili tayong nakatayo. Sister Judith, tayong mga Kristiyano, hindi tayo exempted sa kalamidad, hindi tayo exempted sa tukso, hindi tayo exempted sa mga problema, pagsubok. Kaya kung ako wala akong Kristo sa buhay ko, malamang hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa akin, kung ako ba ay nakatayo pa rin o baka mamaya yung solusyon ng lahat ng problema ko ay nanghiram ako doon sa mga bagay-bagay na inaalok ng mundong ito na minsan temporary lang siya o temporary lang talaga siya at ang dulot pa naman at ang dulot din nito ay ang akala natin solusyon 'yon para makalimutan natin yung mga problema pero yung dulot pala nito ay ikasisira pala ng ating pamilya, ikakasira ng ating buhay. Pero yung bato na binabanggit talaga rito, na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, siya yung tutulong sa atin para mabago yung buhay natin at magkaroon ng magandang pundasyon yung buhay natin, Sister Judith.
5: Yes, wala na.

0: langit ang aking sasabihin. Unawain mo, lupa ang aking bibigkasin. Pumatak na wang gaya ng ulan ang aking ituturo. Ang salita ko naway tulad ng hamog na namumuo upang halamay diligan at damoy tumubo. Sapagkat si Yahweh ay aking pupurihin, ang kanyang pangalan ay iyong dakilain. Si Yahweh ang iyong batong tanggulan, mga gawa niya ay walang kapintasan. Mga pasya niya ay pawang makatarungan, siya ay Diyos na tapat at makatuwiran. Yan po yung kalikasan po ng ating Diyos na pwede natin talagang ipagkatiwala sa Kanya ang ating buhay sapagkat siya po ay makatarungan, makatwiran, hindi lamang po dakila at batong tanggulan po ng bawat isa sa atin, Sister Judith.
1: Amen, amen. Tunay na kay Panginoon lang natin talaga maisasandig ang ating buhay. Wala nang iba pa, no? Siya ang lahat-lahat sa atin, ano, 'di ba? The Lord is my rock and my fortress. Sabi nga doon sa mga awit, 'di ba, Pastor?
0: Opo. Pero sa kabila ng mga bagay na 'yon, Sister Judith, ano, sabi nga, the rock has been rejected by man.
1: Yes.
0: By men.
1: Yun lang, opo, masakit.
0: Yung po yung sinabi nyo kanina.
1: Noon at magpahanggang ngayon, di ba?
0: Opo. Kaya sabi nyo kanina, bakit ano siya, bakit hadlang itong ating Panginoong Hesukristo sa marami? Kasi nga, ano ang mundong ito, ayaw niya ng katwiran, ayaw niya ng kabanalan.
1: Mm-mm.
0: Kaya nireject talaga ng mundo ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi nga, ibinunyag yung kanilang mga kalikuan, yung kanilang mga kasalanan.
1: Kasamaan.
0: At ang purpose ng ating Panginoon, na tayo bilang makasalanan, ay mailagay doon sa tunay na kaliwanagan na ikinagagalit po ng prinsipe ng mundong ito na walang iba kundi si Satan. Yun po yung nakakalungkot dito, Sister Judith.
1: So ano ang hamon natin? Sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, Pastor, base dito sa ating pinag-aaralan.
0: Ayan, Sister Judith, ano? Siguro, halo-halo po yung mga nakikinig, nanonood po, at sumusubaybay po sa programang Celebrating Life, ano po. Ang tanong ngayon dito, katulad ng sinimulan kanina ni Sister Judith, sino ba si Jesus sa atin? At ano yung pagtingin natin sa kanya bilang pag-aaral natin na napag-usapan natin dito na siya yung cornerstone, siya yung batong sandigan na matatag, no? Perpekto. Kumbaga lahat ng hinahanap natin ay nasa kanya. Kumbaga na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ano ba, kikilalanin ba natin siya? Tatanggapin ba natin siya? O ire-reject din natin siya sa ating mga buhay. Yun yung magandang tanong dito na itong Kristong ito, siya yung magbabago ng buhay natin. Kumbaga sasamahan niya tayo, gagabayan niya tayo doon sa daan patungo doon sa katagumpayan at buhay na walang hanggan. Kaya dito mapapansin po natin, sabi nga, we are transformed from stones to servants of the living God. Ito po yung pinakamaganda rito, Sister Judith.
1: Transformation.
0: Ako, opo, ako tinitignan ko, bato ako, pero wala akong gamit.
1: Mm-mm, wala kang buhay.
0: Wala pang buhay, para akong bato.
1: Walang kwenta ang buhay mo, di ba? Ang buhay natin, bago natin tanggapin ang Panginoon.
0: Tama po, Sister Judith, para tayo tinatapak-tapakan lang yan, no? Hindi tayo nabibigyan ng pansin, wala tayong halaga. Yun ang ano doon. Pero, nung tayo po ay ito po yung good news dito. No? Yung tayo po ay nakilala sa ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon tayo ng buhay, na bago yung buhay natin. No? Na dati yung namumuhi sa ating mga tao, ngayon kinagigiliwan na nila yung ating pong mga kwento, yung ating pong mga pananalita, kasi hindi na basta-basta yung ating pong ibinabahagi, kundi ang binabahagi na po natin ay yung mabuting balita ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya tayong bato na walang buhay, may buhay na. Pag may kumakausap sa atin, kakaiba ka. No? Pagka may humihingi ng payo, nagkakaroon sila ng

0: asa. Kumbaga sabi nila, may sense yung sinasabi mo, Sister Judith, no? Brother Charlie. Kumbaga, meron na tayong halaga dun sa mga taong nakakahalubilo natin. Kaya nga sabi rito, we are to be living example of His mercy to sinners. Kaya tayo bilang isang mga Kristiyano, ipagpatuloy po natin yung magandang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat makita ito sa buhay natin. Maging mabuting halimbawa tayo doon sa pamilya natin at doon sa kapwa natin, mga kapitbahay natin. Kasi tayo po yung magiging instrumento ng Diyos upang sila din na bilang isang mga hindi nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo ay magkakaroon ng pagkakakilanlan. At pagdating ng panahon na yon, magkakaroon sila ng relasyon sa ating Panginoon Jesucristo. Sila rin po na mga ordinaryong bato, walang gamit na bato, ay magkakaroon ng buhay at magiging mahalagang bato sa harapan ng Diyos at sa harapan ng maraming mga tao, Sister Judith.
1: Amen, amen. Sila rin magiging living stone.
0: Yes.
1: Kaya mga kaibigan, okay, mga kasamahan natin, ano ang choice natin? Patuloy ba natin na tatanggihan ang tunay na buhay, di ba? Ang magandang buhay na nakasandig sa ating cornerstone ng ating Panginoon. Okay, dahil ang kasunod doon ay patuloy tayong mabubuhay, di ba? Patuloy tayong matutumba, ika nga, hindi tayo magiging matatag dito sa mundong ito kung hindi talaga natin isinandig at hindi natin isinuko ang ating buhay sa ating Panginoon na siya nga pong cornerstone, ika nga, ng ating buhay. Yes, Pastor. Okay, meron pang dagdag?
0: Ang haamon ko na lang po, anong klaseng bato tayo ngayon?
1: Yes.
0: Pero ang ating Panginoong Jesucristo, nag-o-offer siya upang tayo ay maging isang mahalagang bato, kumikinang na bato.
1: Yes,
0: yun yung nais ng Diyos sa bawat isa atin, Sister Judith. Yun lang po, Sister Judith.
1: Maraming salamat, Pastor Charlie Opina. Sa ngalan din po ng ating regular host, si Sister Cecil, nagbakasyon lang sa Subic. Pero mamaya, makakasama natin siya sa ikalawang bahagi dahil sila, ni Sis Menchu Kimlat naman, ang patuloy po na makakaugnay natin. At dugtong pa rin dito sa ating unang topic nga patungkol po sa Living Stone. Dito lamang yan sa Celebrating Life. Magbabalik po tayo makaraan ang 8 o'clock edition of the news. Kasama po natin si Tom Reyes ng Newsroom.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 7:56 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Iginiit ng Malacanang na ipinatupad o ipinapatupad ng Philippine National Police ang batas. Ito'y nang isecure ng mga police ang Quezon City Hall of Justice sa araw na nagpost ng bail si Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats o pananakot. Sa isang pahayag, sinabi ng Presidential Communications Office na nanatiling propesyonal ang PNP sa pangangalaga sa mga karapatan ng lahat ng taong nasa ilalim ng kanilang pagprotekta. Dagdag ng PCO, buo ang tiwala ng administrasyon sa pamunuan ng PNP at sa hanay nito. Paalala ng ahensya sa publiko, anumang agam-agam o reklamo hinggil sa aksyon ng pulisya ay maaari nilang ipabot sa pamamagitan ng legal na pamamaraan at hindi sa pagsasagawa ng mga usaping walang batayan. sa ibang balita, isa sa dalawang pasahero na nawawala mula sa insidente sa Agana Bridge na tagpuan sa Pangasinan. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Na-recover na ng Joint and Search Rescue Team ang bangkay ng isa sa dalawang natitirang nawawalang pasahero ng sasakyang nahulog mula sa Agana Bridge sa Tarlac noong Agosto 29. Natagpuan ang nasabi katawan sa Barangay Tampog, Bayambang, Pangasinan nitong Setyembre 5 na kalaunan ay kinilala ng kanyang pamilya. Sa limang pasaherong sangkot sa insidente, isa ang nakaligtas, tatlo na ang nasawi, habang isa pa ang patuloy na nawawala. Patuloy naman ang operasyon ng Joint Star Team para hanapin ang huling nawawalang pasahero sa paligid ng Agana Bridge at mga karating na katubigan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Agriculture Credit Policy Council pinabilis ang pautang para sa mga magsasaka at mga isdang biktima ng baha. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinasimple ng Agricultural Credit Policy Council ang proseso ng emergency loan para sa mga magsasaka at mangisdang naapektuhan ng pagbaha. Sa ilalim ng calamity loan component ng Agri-Recover Program, maaaring makahiram ng hanggang 35,000 piso ang kwalipikadong maliliit na magsasaka at mangisda. Walang interes at walang kailangang collateral ang pautang na maaaring bayaran sa loob ng hanggang 3 taon. Kailangan lamang na rehistrado sa RSBSA at may valid na bank o financial account ang aplikante para sa direktang pag-credit ng loan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulawel Jr., layunin ang programa na agad na maibigay ang puhunan para makabangon at makabalik sa produksyon ang mga apektado ng kalamidad. Maaari ring umanong i-restructure o muling ayusin ang kanilang kasalukuyang utang kabilang ang posibleng pagpapaliban ng bayarin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At mga panukalang batas para sa resolusyon ng ilang issue sa Baguio City na kabinbin sa Kongreso. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nananalig si Baguio Representative Mauricio Damogan na maaprobahan na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang ilang mga inihain nitong mga panukalang batas para ma-resolve ang ilang isyong kinakarap ng lungsod ng Baguio. Ito ayon kay Damogan ay nakatoon sa mga isyu sa mga lupain kabilang na ang reclassification ng mga public lands at paghiwalayin ng 13 barangay mula sa Camp John Hay. Naaprobahan na sa committee level ang mga panukalang batas para sa public reclassification na mapapabilang sa alienable at disposable public lands. Kabilang sa mga ito ang Upper Gibraltar, Mines View, Happy Hollow, Luwakan o Pugan at bahagi ng Atok Trail at Kias na sinakop ng mga mineral reservations sa bisa ng Proclamation No. 414 at Proclamation No. 572. Naaprobahan na rin ang panukala para sa segregasyon ng 13 barangay mula sa Camp John Hay. Nasa proseso naman ng pagsusog ang panukalang Baguio City Charter para sa tuwirang resolusyon ng boundary dispute nito sa bayan ng Tuba, Benguet. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Bonar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.